0: Itog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko. Also try Idol Hotdog, Armitias, and Tastyas. Best idol ever.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
4: Mga higana, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkit High Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
6: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
9: Mighty C,
8: the mighty power of C. Mighty C!
10: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pay kaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
11: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence, proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Rainiel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
12: Let's go.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy
14: breathable panty liner for every wear confidence.
15: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
2: Para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
2: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang tapi na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sa sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito sab sa sporting items. Sama sa billiard accessories. Uguan pa, pinakaunang tindahan sa rilo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.
6: Nangita, back

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ano yan ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 8.15 sa Kamutagon, na mamati sa Tag-Santos nga Misa, gikan din sa May St. Augustine Cathedral, pinaagi ni Reverend Father Rex Rocamora.
4: Kamatukuran.

Nganuog kanang makatagbaw gyud. Ngano mo palit man man dili makatagbaw. Unya ang sumada ang makatagbaw sa tawo Dios ragyod. Dili kwarta. Moto miyahat si Jesus sa langit, nagpasalamat. Pagkaon niya sila tanan. Unya pila ka basket na bilin? Pila ka bukag? Napulog duha. Pagbasa na ko ani ganiya, napulog duha. Sayang. Pero sa Pilipinas na way sayang kay mag dala magsilupin ang kadaghanan po. Bring home. Abunda ang Diyos na to nga makatagbaw siya lang. Abunda. Huwag kita niyang kalibutan. Successful na kaita sa pagpapas sa abundansya. Pax silica. Mga upaw na ganyang kabukira na to. Para muhimog mga chips, mukutkot og mineral, pagkabuntag. Nakita na ako akong manghod nga babae, nagpost 19 trillion, trillion, dili milyon, dili po bilyon, 19 trillion na karong adlawa ang sovereign debt sa Pilipinas. Unya naman to siya Down syndrome nga anak si Salmo Bisaya, no? Sam Salmo, pero ang angga niya Samo. Ani comment ko kaya kuya ko pagumangko na ko ni pinangga naghatag yung nagkalipay na mo. Inko dako na di ay utang si Samo. Paningkamot lang yun. Na ay Diyos. Ang madumduman ako ani ang papa ni kuan Monsignor Raul. Siya man ay idol na ko sa kuan kaning eat little live longer. 85 years old. Unya na bag-o lang nag-birthday katong unsa man to, July man to? 29 siguro to. Basta dito po ko lipay kay siya kay iyang mga anak unom ka lalaki na kalasan nag-isa gitagaan siya 85,000 pesos. Ah, salamat, salamat, salamat. Pero maghihatagon kina mo ng mga anak, maghihatagon. Ingon ka ito yung igagaw man siguro. Ikaw, Vicente, kung kanang imong itlog, mahatag pala na, dugay na kang nawad ang itlog. Maghihatagon mo po rin nakuha sa mga anak. Muna gisultihan siya, ama, sunod 90 anyos birthday, tagaan na po kag 90 mil. Sana all. Pero mas grabe pa ng grasya nga ginapaulan sa Diyos kanato. Pero ga-effort ba tagdawat na yan? Nasulti na nako ha? Nasigig paulan o grasya ang Diyos. Unya, naandam ba ka mo dawat? Nag-effort ba ka mo dawat? Nagtanong ka? O kalasangan? Nga ako nadungog sa Palawan, 200,000 ka mga kahoy pamutlon kay Minahon. Minahon, unya, karong buntaga, daghan kay kong mga mina-mina nga gigita, pati ka ng sapak silika. Hala, naunsam na nga bangag naman yung Pilipinas. Guol na kayong Pilipino. Pero sige lang, nidaog man si Iyala kay Naomi ganiha, agabi. Okay ra, nag-effort siya. So hinaot ang tanang Pinoy, mag-effort sama ni Iyala. Magtanom. Magtanom o kalasangan para pagbupo, pagpaulan o grasya sa Diyos, madawat na to. Kay kung wala tay kalasangan, sige lang tagbungkag sa atong kabukiran. Pag paulan, bahaon ta ang grasya, mahimong disgrasya. Kita ko i-bike. Ano ng e-bike, mura siya driverless nga e-bike, gadagan sa dalan nga baha na, mura nagsuba.

0: Alas 9:05 sa Kabuntagon, inyong nabati ang Santos Gamisa dia sa May St. Augustine Cathedral, pinaagi sa Mass Presider nga si Reverend Father Rex Rocamora.
1: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
4: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na paglugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayandioro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-45-04-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
7: Naghana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
7: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
7: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
8: Paytang Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy! Everybody's happy!
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Exxon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usag ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usag ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balance in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
15: What you request is what we play.
5: Magnum Instant Request.
15: MIR.

Oras, mga higala, mga Magdum friends, alas 9:19 na sa buntag. Good morning! Kanatong tanan, may gala, mga Magdum friends. Welcome sab sa atong programa may gala, kini ang Magdum Instant Request. Kauban siyempre si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta mga Magdum friends, hangtod ta sa alas 11 sa buntag. Domingo na sab may gala. It's a beautiful Sunday mga Magdum friends, karong adlaw, di ba? Pag Sunday may gala, unsa may buhaton nimo? Siyempre, magsimba ta mga higala, di ba? Bawon ang pinaka-importante gayod nga itong buhaton mga Magdum friends, kada Domingo makasimba. Magpasalamat kita sa itong Ginoo may gala nga hantod karon. Kanabitong everyday, gamatapata. Kay kada mata na to, blessing biya ng mga Magdum friends, di ba? And happy ta nga makita atong pamilya. Makita na ito mga uyab. Oh, grabe pa ng uyab na. Atong mga amigo-amiga, mga Magdum friends, di ba? So dapat happy ta. And syempre, magpasalamat kita sa itong labaw makagagahom sa tanan. Nga kita gitagaan pag kinabuhi, mga Magdum friends. Kay kabalo mo may gala, daghan kayo ang kakamatay while natulog, mga Magdum friends. Patingala na lang ang tagbalay may gala, kaumans balay nga wala pa man igawas sa kwarto. Pila na kaoras ang nilabay may gala, wala nakagawa sa kwarto. Kaya ang rason di ay mga Magdum friends, ano di ay siya, namatay mga Magdum friends samtang natulog. Dagan kaya na may gala, natulog sila because kadabitong namatay sila tungod kay siguro kadabitong ginaingon nila may galang nag-heart attack. Wa nakaginhawa while natulog. Nayuban may gala ka ng kusukim hagok mga Magdum friends, no? Ano ba na siya may gala? Ilabi na ka ng grabing morapitog motor na sa ano? Kanang ginasakyan nato na motor. Grabe ka kusog may galang hagok. Usap po na sa mga rason nga nung naiuban. Nga maputlon, kanabitong mamatay. While natulog may gala. So magpasalamat ang mga Magdum friends nga kita okay pa karong panahon na nakamata pa ta, di ba? Atong palakpakan na itong Ginoo mga Magdum friends. 9:22 right now, syempre karong buntaga at ang inasab mga itong mga musika para sa iyong tanan. Ay inyong mga favorite songs ato nang ipabati karong panahon na, ha? Welcome mong atong mga Magdum friends nasa mga panimalay. Ang uban sa may gala kay namaho pa karong panahuna. Ang uban sa may gala ang gibuhat mga Magdum friends kay syempre nang laba.

Alright, sa mga naglabaron, may buntang sa itadaan. Init na ba itong palibot karano? Patsyada kaya itong panahon may gala? So, muning panahon, patsyada nga adlaw, nga oras may gala para maglaba, ha? Para mauga itong mga dapat mauga mga gala karong adlaw. Kay ugma, manday na sab mga Mike Dun fans, di ba? Dagan na ba kayo ang mo react may gala? Oy, manday na sab! Ugma, di ba? O, kapoy kayo na pag manday kay... Ba't gano'ng ina naman, di ba? Gikan sa weekend, pag-abot sa Monday, kay dagan kayo ga-comment, ga-post post sa social media. Paspasa sa adlaw, oy, Monday na sab! Di ba? Dalera kayong oras mga migrant friends kay nanata sa bulan sa Agosto. And sunod bulan may gala. Mugawa sa sabang atong paboritong mga singers. Ang kanabitong naanda nato kada Pasko may gala. Nga mugawa sa Sam si Jose Marichan. Apil na may gala si Mariah Carey. Nga happy tasab sila magpakitang gilas karong September, di ba? So, karon bulan pa man sa August, ang atong celebration is more about the fiesta sa tong syudad sa Cagayan de Oro, ha? Kay, usan siya ka 1 month ka celebration may gala sa tong syudad, ang kafiestahan, di ba? Viva Señor San Agustin! Viva! Alright, 9:25 at ang iatong talagsaong pangutana karong puntaga. Nanaputay talagsaong pangutana may galang pwede niyong tubagon. Oh, karang mga brain cells niya may galang ipamaulan na. Atong mga brain cells nga wa na ka-push up, wa na ka-exercise may gala, ato nang gamiton karon. Kay aron, di ta moabot sa puntong kadapitong pag-abot sa taas sa tag-edad, dali arita makalimot na dayon. Oh, di ba? Kapala mo mga migrant friends, aron kadapitong atong mga brain cells, mo active pagyapon, active pabisan taas sa tag-edad, ay mong buhato na migrant friend, dapat mahilig kag magbasa. Magbasa og mga libro, anapitong. Magbasa may gala kay mo muna siyang pinaka exercise ato mga brain cells. Magbasa ta kanunay mga Magdon friends. Okay, that way may gala ato mga brain cells kay ay ma at least ma improve pagyapon may gala, di magluya, di ba? So imo nang magnum friend kanang dapat na kay time nga magbasa og libro. Okay, karon di naman kay tagabasa og libro, di ba? Talagsa na lang. Samantas sa hinoon, mura man gyapon og libro ang Facebook kay Bookman. Pero mas maayo nang may galang magbasa tag mga libro may galang. Libro pod nga makatuon sab ta. Kadang natay matun-an may galang mga maayong butang sab, di ba? Muna siya, di ba? Anyways, mga Mike Dun friends, oy, may gala, darita mga gala, oh. Sa atong segment, darita may gala sa atong talagsaong pangutana!

Alright, ang atong talagsaong pautana karong Sunday, mga Magdon friends. Kitang mga Pinoy may gala, bahala, kada bitong bahala, dili tagtsadag tingog, mga yabagans, yabag daw, mga sintonado, bisan pa man nga sintonado ta, yabag, kahit tsadag tingog, mahilig ito mo kanta, di ba? Mahilig tamo kanta mga Mike din friends, mga Pinoy. Basta na yung mga birthday, na yung fiesta, na yun ang video ke, di ba? Video ke or karaoke. Di ba? Mas mabibo mong unang ano, ang fiesta, ang birthday. Kung na ay mukanta, na yung karaoke, mag-video ke. Di ba mga Mike din friends, Ang atong talagsaong pautana, may gala. Unsay top 3 nimong favorite songs nga ginakanta sa karaoke. Karaoke may gala or videoke. Unsay top 3 nimong mga songs nga kinakanta sa videoke. Alright, mga atong talagsaong pautana karong buntaga. Dali ra kay atong talagsaong pautana ha. Unsay tulo nga mga songs, top 3 lang ta, para lain man po isara, di ba? I-top 3 na to mga Mike Don friends. Unsay tulo kakanta nga imong ginakanta samtang kanang mag-video kay ka Mike Don friends. Muna to nga talang sa pangunta na may gala, ha? So, once again, unsay top 3 ni mong mga songs nga kinakanta sa video ke. Tawag mo mga Mike Dun friends sa 0995-322-6237. At ibalik may gala 0995-322-6237.

0: Gilbert.
1: Wow, inana daw ng mga dato kay sa Buntag Coffee Radio daw na.
0: Inana may mga dato mag-coffee ra.
1: Ano man, ano unsay explanation na ng ano mga dato mag-coffee ra sa Buntag?
0: Well, para na po, para makatipid ng rice.
1: Ay, yun eh. Kung saan mo nagdato ang magtipid ba noong rice?
0: Oo, simple dato. Para ang kwarta, hindi mo kuhaan ba?
1: Ay, lagi na.
0: Yun na, kukuha dato.
1: Unsay mong coffee 3-in-1 na? Or kanang brewed coffee? Imported. Unsa man? Ha?
0: Imported.
1: Oh, social.
0: Yo,
1: sa isay
0: Starbucks gusto ko.
1: Wow, grabe na. Ah, grabe na. Pero gadala kag sachet sa no, usa ka coffee.
0: Gadala balon bulta.
1: Agoy. Taa na lang. Mga ilan lang kag inini tubig dito ba?
0: Yo. Gana jud nung diskarte ba?
1: Oh, na gid siya. Bahala kung ikaw ra bitaw maulawan dili ikaw, di ako. Bitaw. Bitaw na. Pero hili kag coffee koy.
0: Yes, I'm a coffee lover yung mga nangyay. Sa una, 3-in-1 kong, pero karon black na po.
1: Black coffee lover, day ka, ha?
0: Yes.
1: Unya, ang love. Unya, love bakas coffee?
0: Really? Hindi nalang ako ang mag-numungil mo. Ha? Love sa coffee. Hindi
1: nalang ako mag-numungil mo. Hindi ko love sa coffee. Mas maayo ba ng, ano, ilikayan na to ng 3-in-1 na coffee, di ba?
0: Yes, correct.
1: Ay, kanang feeling nimo pag inom nimo sa 3-in-1 ano tamis kayo di ba sweet kayo
0: tamis kayo sin
1: oo na may way ana para makuha nimo og sugar ang 3-in-1 imo nang salaon katry ka na
0: pwede po i-drain
1: nimo tao naman na siya makuha bi ang sugar ana.
0: Ako ba?
1: Oh, i-try nimo. Oh, i-try nimo. I-drain nimo. Gamitan nimo salaan bitaw.
0: Dili na may kwag itong musket bitaw.
1: Oh, kana, oh musket nga ginabutan nimo sa tiil.
0: Oo, di ba kin brush na ko kay bagon pod ni kung pangal.
1: Lagi na bitaw. Sige koy. Mahilig kang kanta?
0: Actually, ako hilig ko kanta, pero ang kanta, dihilig na ako mag Gilbert.
1: Pero, na yung usahay mo, pero mo video kay po ka usahay.
0: Oo, oh, pag mahubog.
1: Ay, sige, mahubog sa kape.
0: Ay, pag mahubog sa coffee.
1: Bitaw, bitaw. Unsa may top 3 songs ni mong ginakanta sa karaoke?
0: So, tinood lang mag-num Gilbert, yun alikayan, yun ako niyong kanta ng kantahan. Pero, favorite song na ako niya.
1: Unsa man, unsa yung una?
0: Top 3 na ako is isa na muna akong ginakuan mag-Gilbert. Ginakanta pag mag-video okay ako.
1: Unsa man?
0: My Way.
1: Agoy!
0: Mag-ginakunta kung dapat ikantahan pero My Way. Mag-gin na siya.
1: Nga naman, kadang mag, dapat mukanta ka ng My Way, maghapa na kadaan.
0: Oo, dapat nanakay ko ang self-defense. Masin,
1: My
0: Way na ka.
1: My Way, good, ha? Oh. So, muna yung pinakaganahan ng kantao ng My Way.
0: Pinakaganahan.
1: Now, the end is near. Anak lugar?
0: Kana. Ikiwag daw mag-
1: so, I face the final curtain. Anak lugar, ha?
0: Kana.
1: Ikaw daw, be? Ikaw daw, be? Masyada mo daw kong tingog.
0: Ah, wala. Ayan na pag makasyat ko. Kasi pag karoon, dili pa kay... Wala pa.
1: Dili na ka maulo basta naka-shot lugar.
0: Dili na. Paano, di pakapaka na dahil ng kanta.
1: So, My di Way, pag maka-shot ka na, My Way, uns pa'y lain? Highway. Uns pa'y lain? Uns pa'y lain?
0: Isa pa ba? Ayun, mag na kumandumduman, mag-ingilbat pag nakakaganan, sakto ng karga.
1: Pero, kabalo ka sa tono, sa title lang siguro di ka kabalo.
0: I don't wanna miss a thing.
1: Wow! By Aerosmith lugar.
0: Yes. Then coming, has to be akong tingog, oh, rock pang rock and roll.
1: Okay, di kang tingog, dahil no, husky, di ka murag iro, husky. Oh. So, My Way, I Don't Wanna Miss a Thing. Last,

0: may last?
1: Paano na lang ang Bon Jovi.
0: Ah, grabe. Unsang song sa Bon Jovi?
1: Kalimut mo kumulong ng Gilbert.
0: Ang tono na lang, kaya akong tagnaon.
1: This is a broken heart.
0: Ah? Tarunga, sab. Tarunga, pod.
1: This is a
0: broken heart. Ang lugar, ah. Ah?
1: Mas
0: maayos pag-singo. Oh, nasobran ba ko coffee?
1: Mag-hyper din ng coffee now.
0: It's my life, di ba?
1: It's my life, oh, kaga.
0: It's my life. It's my life in the morning. Di ba ba mo de? Lay mo de ito siya. So, muna yung top 3 ng mga songs nga ginatanaw sa songbook. Be, asaan ni be? Murag memorize sa sino na mo ang number, anak ba?
1: Oh, dili. Actually, di mong usapan din sa public nga video kin dira sa balay o cellphone.
0: Cellphone ra na. Okay. So, muna siya, para kanimo ang ginapili nimo sa ano. Kung naipanahon mga kanta ka, mo ginay mong piliyon yan.
1: Mga dato, rakista
0: mag-coffee ra sa buntag. Unya sa
1: panig. Oh,
0: kana. Oh. Kana bitaw uban sa ang ilang rason kay nganong nagdiwang mo, ingon na sila nga nag-diet ko.
1: Nag-diet.
0: Wala naman dai wala naman dai pagkaon di ay.
1: Wala ka palit.
0: Bitaw ko. Salamat kay Koy, ha.
1: Pwede mo shout out ko Magdum Gilbert.
0: Ah, sige, go.
1: Shout out ko ni Ma'am Jeffreda de Rama Baguio. Hindi nang kwan, tapag sa Magnum Radio. Pero Ma'am, padayon lang siya yung mga kortina.
0: Oo.
1: Ano lang, Magnum Gilbert.
0: Alright, sige. Salamat ko, eh. Mayang buntag.
1: Buntag. Sige.
0: Alright, salamat dato. Dato nga si Kokoy. Sige, bye-bye.
1: Sige, bye-bye.
0: Alright, ikaw, Mike Dun, friend. Top 3 songs na ginakanta ni mo sa video, okay? Unsa man mga Mike Dun friends. Tawag na 0995-322-6237 may gala. Alright, lying caller. Atong Suki. Mura tagtindahan. Natay Suki. Hello.
2: Hi, good morning.
0: Oy, Lady M. Good morning ni mo.
2: Yes.
0: Alright, unsay top 3 songs ni mong ginakanta sa video ke?
2: Top 3, Superstar ng Buhay Ko by Cinderella.
0: Unsa to?
2: Superstar ng Buhay Ko.
0: Unsa'y tono, ana?
2: Ikaw, kalangkan.

0: sama in love sa isang katulad mo.
1: Wow. Motog tap. Number one na. Pinaka, ano sa, number one? Number one. Number two ni mo?
0: Tayong dalawa.
1: Tayong dalawa. Unsa yung unsa na? Kanta daw. Sige daw, eh.
0: Tana ko na. Kapwa. Nasa,

0: ng isa-isa. Lagi na lamang bang ganito ang buhay natin?
1: Wow! Grabe ba? Okay, itong ika number three, unsa man?
0: Number three na ako, you're still the one.
1: You're still the one. Oh, sige, yes. Sample dami.
0: You're still the one that I love. The only one I dream of. You're still the one I kiss. Good night.
1: Grabe ha, Lady M, oh, cool ba? May hilig na kag music, Lady M? Hilig kag mga kanta dahi?
0: Yes. Mapa-old song, mapa-new song.
1: O, tanang mga song, simganahan.
0: Yes.
1: Ah, okay, okay. Sige, salamat kayo, Lady M.
0: Salamat, shout-out ko.
1: Ah, sige, go.
0: Shout-out ko sa tanang loyal group of friends na ako. Panawag na mo tanang kay Talagsa, kay Mr. Talagsaon.
1: Oh, manawag mo kay ipakanta mo karon.
0: Inday Villamor, Cristita Cagadas, Angie Tumampok. At hindi kay tawag na kay Mirig na makagkanta.
1: Oh, kana siya.
0: Maria Isabel, mga gihapon.
1: Kana, mga gors.
0: Then, pasalamat po ko sa tanang nurse and staff sa Ace Medical Center Dialysis Unit at sa mga doctors na nag-assist sa among mga pasyente. And then lastly, sa akong my one and only na nagkapakapa sa akong dugan, my one and only Meteor Shower.
1: Alright.
0: The song.
1: Ansa na song?
0: Fun. Destiny.
1: Destiny ni... Ansa na? Destiny nga?
0: Jim Brickman.
1: Jim Brickman. Okay, sige. Yes. Salamat kayo.
0: Thank you, Magandang Gibbert. Salamat. That's
1: okay, bye. Bye-bye. Moto si Lady M. Moto yung top 3 favorite songs sa karaoke may gala. Diba? Ikaw, Mike Donfran. Sa may mong ganaan nga kanta, eh. Top 3 songs sa imo samtang kanang bukanta ka sa karaoke. Karaoke, videoke. Mga Mike Donfran. Sige na, eh. Tawag na, 0995-322-6237. Alright, 0995-322-6237. Para sa iyo mga tubag may gala sa itong talagsang pautana karong buntaga, ha? Unsay top 3, hindi mo nga mga top 3 songs nga imong favorite nga kantaon sa karaoke, video ke may gala. Kita kay hilig mo kita ganta mga Mike Donfran, di ba? Kita pang mga Pinoy, bahala mga yabag, bahala mabtagadlaon may gala. Sige lang kapag kanta mga Mike Donfran, ang resulta kay mag-away ang magsilingan. Mag-away ang magsilingan may gala kay bisan alas 12 na sa tuwang gabi, alam mo kanta pagyapon. Mubirit pagyapon may gala. Lagi na basta medyo nakainom na, nakashat-shat na. Di na bito makabantay sa oras nga, alas 12:09 na na. Kantaha, good ah. Cool ba kaya ato mga, mga Mike Donfran. Top 3 songs ni mo Mike Donfran kantahon sa video ke. Unsa man Mike Donfran be, 0995-322-6237 para sa inyo mga tubag mga Mike Donfran, okay? And syempre, good morning sa ato mga Mike Donfran sa may pinikitan. May buntang sa yung tanan din, mga Mike Donfran. Ilabi na daw si Papa Loy. Si Papa Loy, good morning din, Papa Loy. Matsalam sa yung pagpaminaw sa Mike Don Radio. Ha? Okay, try na itong line caller. Hello?
2: Hello sir, good morning.
3: Hello sir, kitsa mo niya?
2: Ayaw ko na,
3: why, sir? Ayaw magka, sir. Wala, wala ko nandiyo. Storya naman ko din, eh. Kinsa na?
2: Si
1: Roxanne. Oy, Roxanne? Teka, asa mga Roxanne?
2: Alam, ulugan, sir.
1: Roxanne mo, papasukin ako. kumusta mo ka, Roxanne?
2: Okay na, sir.
1: Okay na ka, Roxanne? Play daddy mo, Roxanne.
2: Tagnaa, sir.
1: Tagnaa na ako. 29.
2: Wow.
1: Sakto?
2: Hapit na magkukumasenyor, sir.
1: Hapit na ka masenyor, de. Ay. Di man po halata sa imong tingog.
2: Mo ba?
1: Oh, joke ra gud. Buksan mo papasukin ako. Ita na, good morning Roxanne. Tagasa again, tagasa ka?
2: Mulugan.
1: Ah, okay, okay. Sige. Mahilig kag kanta, Roxanne?
2: Oh, sir. Hilig kong pinduki, pero ang kanta din hilig sa ako. Balag, hindi matunong, sir. Basta minaw lang.
1: Ngano kung ngit-ngit, matunong man lagi? Lahi de ito siya de.
2: Ayaw na
1: siya ba? Saman. Usaman ay.
2: Ika ano man ako nagsimba
1: siya. Alagi. Saman akong gingon de ay.
2: Wala de.
1: Ito na. Bitaw. Sige. Roxanne, unsa may number one ni mo? Top 3 songs. Sugod ta sa number one.
2: One is How Do I Live.
1: Sige daw. Sample daw eh.
2: Nag-iman ko
1: may memorizer, oy. Sige lang, kanalang part na naibawaan mo.
2: How do I be true all night without you? If I had to live without you. Mura ito mabawa, sir.
1: Mura ito. Sige, si number two ni mo, number two.
2: Just Another Woman.
1: Just Another Woman in Love. Sige daw, be.
2: Ilagin
1: ako, memorize ang lyrics. Ako to lang naging naibaw-ani mo na part. Sige. Just another woman in love. Oh, sige daw.
2: Ay, basta katulad sila.
1: Oh, katulad ang chorus niya. Just another woman. Sige daw.
2: Just another woman in love.
1: Oh, wala to. Sige.
2: Wala dito, sir.
1: Number one.
2: Number two.
1: Number three din. Number three.
2: If we hold on.
1: Kung atong gunitan, oh, anak lugar sa Bisayak, at kung atong gunitan.
2: Oo, sir.
1: Sige daw, sample!
2: Long

0: feel the same. I love you forever and forever with all my heart. Love you will never live together. Love you when we are apart.
1: Wow, grabe na. So, mahilig din kag music gid ay ano, Hector.
2: Kuan, aside sa video kay Madam Gilbert. Kuan po ko kanang guitar.
1: Ga gita, ah, kabalo di ka mo play yung mga musical instruments ay. Oo,
2: kana na tunog kalye.
1: Ah, tunog kalye kana mga ano, kana mga pop, mga medyo may pagka ano, alternative rock kana.
2: Alternative, say folk song, classic.
1: Kula, ah, love okay. Song. Di na mo
2: wala,
1: di ay.
2: Wala, hindi na malamig ba sa side na sa kong papa.
1: Naayo, okay.
2: Nag-gitarist ko. Side po sa kong mama po, nag-gitarist.
1: Ah, okay. Nagliwat di ka sila, ha, di ay.
2: Medyo.
1: Lagi. Bitaw, salamat kay Hector.
2: Thank you, malamig Gilbert.
1: Salamat. Sige, bye-bye. Okay, God bless you too. Alright, matatong Magdon friend. Si Hector, may buntag. Hello?
3: Hello?
1: Hello! Kinsa ni?
3: Hello?
1: Oh, kinsa ni?
3: Magnum!
1: Oh, kinsa ni?
3: Damok!
1: Oy! Padool sa imong cellphone, damoks! Yamoks!
3: Oh!
1: Oh! Uy! Uy, ay natulog! Nag-drive ka karon Jamox?
3: Nag-drive ya po.
1: Nakay pasero?
3: Wala.
1: Ah, wala. Iulit na lang mo taxi, wala kay pasero din.
3: Lagi ako nang iulit, kaya ako lagi kong batalan eh.
1: Ang damay. Ito, top 3 songs ni mo sa video ke.
3: Oh.
1: Unsay top 3 ni mo ng mga kanta sa video ke, nga ginakanta ni mo.
3: Di ba kayo inganta, pero usay, pamati rin ako, pero ganaan kong mati.
1: Ah, lagi. Unsa man, unsa ng mga songs, top 3 be, nga kanta?
3: Kuan, Victims of Love.
1: Victims of Love. Uy, kabalo ka na.
3: Kamayra.
1: Sige daw, atong paminaon.
3: Ano na magsugod na rin sa Urmero o sa Urus?
1: Ambot ni mo, ikaw may mukanta, di man ako. Ikaw, sa intro, chorus na lang, chorus. Oh.
3: La, yabag mo sa'yo.
1: Ah, di ba ako manaway? O niyan ako manaway pag wak na nagstorya. Sige, intro na lang, intro na lang, intro.
3: Our hearts have been to battle, our soul have been to war. We lose the will to carry on, we lose... And no more. Oh, why she whistled? It could never happen to us. Victims of love, broken down affairs.
1: Yambak man ang kanta.
3: Gather everywhere.
1: Umana. Umana, oh, sige. Sunod, number 2.
3: Uy! Kadamo ba sina?
1: Oo, oh, kadamo na. Itong kantahon ka ron eh. Oh.
3: Kuhaan ka ng... Think I'm
1: in
3: love again. Think I'm in love again. Lately I've lost my mind. I'm doing every time. But now.
1: Oh, no. Ikatulo, last.
3: Rins Virana.
1: Rins Virana. Unsa man, na song ni Rins Virana.
3: Ay sabi katong ibang iba ka na.
1: Oo, sige daw be, sampon.
3: Iba na, ibang iba ka nang na. Wala na bang alaga ang mga pangako mo? Kulang pa yung mga dahilan. Alam kong iba na ang tinitigo ng puso mo.
1: Ah, gulba kayo. Murag ugot, gid ka ba? Murag paingon sa CR.
3: Ano ba kaya? Ah, umanad
1: Umana, okay. Overexposure na kay ka. Oy, salamat kayo, ano, Jamox.
0: Okay, Magnum Gilbert.
1: Okay, sige, salamat ha. At least na nadunggan ako imong patsadang tingog. Oh, sige lang, ingnanta ka. Pila man kabok imong gusto ipasakay sa taxi? Napulo?
0: Kanang mo atong gaya layan, nadiriro sa ako, 100 ra.
1: 100 ra ang ulo. Kung wala'y ulo. Uy, salamat kay Jamox.
0: Sige, Magdungalbert, salamat.
1: Ah, sige, salamat, bye. Alright, but to si ano Jamox may gala. Oh, sumisinger din ato mga Magdun friends, no? Na sila mga ginatuga taguan ng mga talents, no? Kuyaw kaya, no? Ikaw Magdun friend, unsay top 3 ni mga songs kung ikaw mo kanta sa video ke. Sige, tawag may gala 0995-322-6237 mga Magdun friends. Mubalik ta to oras alas 9:56 na.
4: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music.
7: News and Music.
8: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
9: Galabad ba imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog? O galisod pag ginawa? Basig ba iron deficiency ka na? Inumog Mighty C. Importante ka na sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay update. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Acora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Mari, ngano na ginuktok man ka?
11: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
10: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
11: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
10: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
12: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
13: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mosolo o poo, aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: EQ Diapers, from day to toddler, EQ tinyo mo.
15: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber Samot na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
16: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
19: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
20: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras alas 10:01 sa kabuntagon, mga higala ni ang balita karong orasa. Gibutyag di City Councilor Gigi Go, 15 chairperson sa Miss Cagayan de Oro nga ang 12 ka mga kandidata dili lamang magpresenta sa ilang kaanyag og talento apan magpakita usab kini sa kasing-kasing sa dakbayan nga mao ilang girepresentahan. Kini ang mensahe ato sa 61st Miss Cagayan de Oro preliminary competition kagabi. Mato ni Go nga malaumon siyang daghan pang batan-ong kababayenan ang matagag inspirasyon og daghang kagayanon ang malingaw.
3: Our 12 lovely exceptional candidates will take another step toward the crown. They'll showcase not just beauty and elegance, but confidence, poise, and the heart to represent our city.
2: Ang pamahayag ni Kagawa Gigi Go, chairperson sa Miss Cagayan de Oro. Samtang nagtuang Local Water Utilities Administration kan LOA nga ang iyang pahimudsan sa katawhan ang tubig nga dala sa pag-ulan. Matod ni LOA Administrator Attorney Jose Salonga nga mas makaing tigumon ang tubig ulan aron kini mapuslan. Gidugang pa ni Salonga nga dunay pipila ka mga lugar na sa nasod nga nagmugnag pamagi aron mas magamit ang tubig ulan inay mapaingon lamang sa baha.
4: Iuulan natin, ang trato natin, baha. Maybe we should treat it as an asset na binibigay sa atin. We should be able to impound or ipunin yan. No? Sa Quezon City, I think there have been initiatives by the local government na itago or ipunin, imbakan tubig. Meron rin yata doon sa ibang areas na nagkakaroon sila ng ganitong klaseng initiative. Sa Bulacan yata, sa Malolos, yun rin balak nila na parang yung tubig baha, magamit, hindi masayang. I think that's an innovation now. No? That's forward thinking na part of building climate resilient cities, maisip natin yan. Hindi na dapat flood water. Dapat yan, that's just water that we can use.
2: Ang pamahayag ni LOA Administrator Attorney Jose Salonga. O karon sa atong Magnum News Hunter, matod pa, NYC CDO nagdasig sa mga kabatanunan sa paglikay sa bisyo o krimen. Sa balita o serbisyo ni si Magnum Hunter, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Idasig sa National Youth Commission na Cagayan de Oro ang mga kabatanunan nga muli kayo sa mga bisyo. Imamampod ang paglambigit ni inipong mga krimen. Galino, mismo po ng mga official sangguni ang kabataan, mismo matod pa ang magbalik unti lang mga programa aron matabangan ang mga kabatanunan nga malikayan ang bisyo, gang involvement, paguban pa ang kriminal na kalihukan. Gipasiugda sa ahan siya ang importante sa aktibong liderato sa mga SK, sila gid ang gipressure kaya na magduma Aileen, tungkol po lagi kayo sila matutpaan ang ayan nga unang mugiya sa mga batanon, gawas po sa mga ginikanan, tungkol po lagi kayo sila mismo ang utang sa maong katutkanan aron usab na adunay positibo nga kalambuan po ang komunidad. Gibutsyag pa sa NYC Cagayan de Oro ang pagpatuman sa mga youth development programs sama sa sports activities, leadership training, skills development o community outreach na makatabang sa pagpalayo sa mga kabatanunan gikan sa negatibong impluensya. Giawag usab ang SK nga magtinabangay sa mga tungaan, lokal nga pagamanan o mga organisasyon aron mapalig-on ang suporta alang sa usa ka luwas, disiplinado o responsableng komunidad. Tagikan sa NYC Cagayan de Oro. Kini si Magnum News 124, Jane Luna, sa Bitaog, Serbisyo, Madurajo.
2: Mga higala, tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musulad gatak na kini si Magnum Hunter Aileen Acorin sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Oras, alas 8:10, kun alas 10:05 sa kabuntagon.
6: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
7: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
8: What you request is what we play.
9: Magnum Instant Request.
8: M-I-R.

0: Alright, balik ta may gala sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa hangtod ta sa alas 11 sa buntag mga Magnum friends. Sana kita sa atong final hour may gala sa atong Magnum Instant Request dili Magnum Music Jam. Beautiful Sunday na sa may gala, di ba? And syempre sa tanang naminaw karon may buntag mga Magnum friends. Ang ato nga talagsaon pauta na may gala karong buntaga unsay top 3 nga songs nga imong ginakanta sa video ke o karaoke mga Magnum friends. Alright, natay caller, hello. Yeah, good morning. May buntag, kumusta atong Domingo?
1: Okay
0: ra kayo. Okay ra kaya. Ah, nakasimba na gyud man ha.
1: Yes.
0: Wow, maayo na kay buntag pala nakasimba na. Di ba?
1: Yeah, kay dagan
0: buhaton. Dagan buhaton sama sa
1: manglaba, manglimpyo, magdagan sa tubahon.
0: Ah, dagan gyud kaya. Busy, yeah. Busy ang life.
1: Always busy. Pero thankful gyapon kay at least ako dito bisihan din sa wala sa dito bisihan, di ba?
0: Correct. Wala siyang pinakatsyada nga tubang sa akong nadunggan ka ng buntaga.
1: At least, diba, nakagitabisihan dyan. So, wala kagitabisihan. Diba?
0: Lagi, anagid na. Ang atong talagsang pangutana, unsay top 3 nga song sa imong ginakanta sa video, okay?
1: Katawa ko ba? Wala, may na akong basa sa imong pangutana karon. Naturot ko ba? Ha?
0: Oh, top 3 nga song. So, unsay number 1 ni mo?
1: Dili ko singers pero sige. Top 3 pinaka ano lugar, pinaka best.
0: Ah, number 1 sa ta, number 1 unsa man?
1: Number 1. Grabe na. Okay, number 1 is Kayo Dumdumon. Ayun, hindi ko maka-remember kung magkanta-kanta na ko. Okay, number 1. One Moment in Time.
0: One Moment in Time by Whitney Houston, di ba?
1: Grabe siya, kay mailan mo natin idadani.
0: Mao dyan.
1: Number
0: 2. Oh, sorry, number 2. Ayan, sa pag-number 2. Sample, sa?
1: Ay, ala, it's a time.
0: Oh, ano man na. Sample ba? Para may bawaan sa taon sa ng One Moment in Time. Para nasa idea.
1: Matasubo. Masasabi. Oh. Ay, rin. Yan sa panahon na din. Kaya nga nakasample lang. Kaya medyo... Masa
0: nag-gulang
1: pa ba?
0: Sige, langgod. Sige, give me one moment in time. Mo na lugar na.
1: Mo na siya. Thank you sa sample.
0: Adele, ikaw, imo, sa imo, good kay, yabag magkakog tingog. Imo ka tiyada man. Sige daw eh.
1: Okay, nagigigaw
0: na, Gilbert.
1: Ako para sa
0: akin,
1: nagigigaw
0: mo. Para
1: si Kanta lugar,
0: mananang nabag
1: sa imo.
0: Oh, ni Kanta. Halos din na muundang ganang Kanta. Sige, go. One moment in time.
1: One moment in time. When I'm more than I... Basta! Oh. Tawala na noon ko na.
0: Oh, saan na. Number two.
1: Number two. Okay, kuan. Number two, usually nang ginihon...
0: Lost
1: in your face.
0: Lost in your eyes. Yes. Nawala ang mga mata.
1: Lost in your eyes.
0: Sige daw, be.
1: Dili ko ka-memorize sa, ano, sa lyrics na
0: doon. I get lost in your eyes and I feel... Oh, di ba? Muna siya? Oh, sige daw.
1: Nice nga sample.
0: Imong sample kay nagtudlo naman ko sa intro. I get lost. Oh, sige daw. Sige, go.
1: I get lost in your eyes. Is it you? Basta
0: mo na. Oh, taga. last. Unsa, ikatulo. Number 3. Number
1: 3. Number
0: 3. Okay, number
1: 3. Ako ginakanta kay Tagalog song.
0: Tagalog?
1: Oo. Ito, ito, Moira. Moira. Ito itong hugot song.
0: Hugot? Wala pa nakauyap kay hugot pa man. Ah, dito mo. Ah, saan na, ha?
1: Nalimot ko siya.
0: Paubaya, paubaya.
1: Dili po, lahi.
0: Dili, katong sa may kanta ni Moira. Chaman, kantahan na lang para akong tagnaon ng title.
1: Hindi lang ako maano ang lyrics. Mo lagi
0: na, mga
1: ulit lagi.
0: Ayun, lahi na lang. Kato na lang naibaw ano mo.
1: Ay, naibawaan ako nga song, ginakanta yun na. Actually, grabe sa fan ni Jim Brickman. So,
0: Jim Brickman.
1: All of the songs with Jim Brickman ginahadyo ko. Like, you're all I need is you, my valentine.
0: Wow.
1: All of
0: these. Grabe right na. Again. So, bakit
1: tingog?
0: Tingog.
1: Ginahadyo ko mga mga song.
0: Tingog pa lang pang valentines na.
1: Wala, guglayo pa itong
0: Valentine's. Nauna ng Valentine's. Pero muna yung ano, top 3 favorite one moment in time. Sa ito'y ikadua? Sa ito'y ikadua gani?
1: In your eyes.
0: Lost in your eyes. Number 3 dahil ng katong?
1: I forgot the Valentine. Oh, yeah, Valentine. Pero yeah, mga
0: dream-break man
1: dyan kayo po.
0: Dream-break man. Okay, okay.
1: Kaya dream-break. Chadam.
0: Chadam nagagtingog, no?
1: Dili. Wala agad. Chadam nagtingog.
0: Wala pa na yung practice, pero Chadam nagtingog, oh. Grabe.
1: Pagaw
0: pagid. Timing yan, napagaw. Ito, salamat kay Marian.
1: Okay, wala problema.
0: Shout out na, shout out.
1: Happy Sunday, gentlemen. Happy Sunday. Ayon kalimutan siya ba? Kaya
0: nalang natin. Alright, salamat kayo. May buntag. Alright. Muta tong Magdun friend si, ano, si Marian. Dito taga NHA Kauswagan. Salamat kayo sa pag-tubag, pag-join sa atong talagsang pautana. O ikaw, Magdun friend, ayun na, paulahit, tawag na. Ikaw, tawag na, Magdun friend, para maka-appeal ka sa atong talagsang pautana. Hello?
2: Hello, good morning!
0: Ay, kinsan eh?
2: Si Maria Elizabeth.
0: Ay, Maria Isabel, kasilak.
2: Oh, yes.
0: Kumusta?
2: Okay, okay, okay. Ganyan akong dial, karon pag nakasulod.
0: Oh. Dugay makasulod, no?
2: Oh, kay one month. Wala man good nag-ulan.
0: Oh, ayan dahil mo sulod pag ulan.
2: Kay one month, basa man.
0: Oh, ulan. Ikaw good, ha? Bad kaayo ko.
2: Mojod.
0: Bitaw.
2: Bitaw, mga serious bitaw pag ng Gilbert, kay kanang matunayin ko karon sa simbahan, nag-ilis na ko. Gawin nga sa simbahan.
0: Mag-ilis pa ka o naka-ilis na? O pa-ilis?
2: Naka-ilis na. O, naka-ilis na dyan ko Magnum Gilbert.
0: Wow, sige. Unsa may ano top 3 songs ni mo nga ginakanta sa video ke? Unsa number 1?
2: Kanang kuan, Power of Love.
0: Power of Love, sample.
2: The whisper and the morning, lover sleeping tight, strolling by like thunder now. First I look in your eyes, I hold onto your body. Dili lang ta mag-chorus Magnum Gilbert, itas kayo.
0: Lagi. Sige, number 2.
2: Kuan na lang siya kanang greatest love of all.
0: Greatest love of all. Sige, go.
2: It's daily. I want to be the best of me. Ana na lang sa Magnum Gilbert.
0: Ana lang, oo. Kay murag na yun ang dok-dok diya. Ano sa mga itong nangok-dok diya?
2: Ay, di sa akoan. Vulcanizing.
0: Ah, vulcanizing diya ay. Oo, sige. Number 3.
2: Idiri na lang ito sa low note.
0: Low note.
2: If we hold on together.
0: If we hold on together. Sige, sige daw ba?
2: Sige, una ato Magnum Gilbert sa kuan kay mubo ra kanto siya.
0: If we hold on together. Don't close your way. Sige.
2: Di man siguro don't close your way.
0: Unsa man di ay?
2: We hold on.
0: Koros, sinong tanan man kay mong pasabot.
2: Don't close your way.
0: Oh, kana.
2: With each passing day. Ito lang sa koros.

0: kind. And see us till forever. O, di halang taman ng Gilbert.
1: Di taman, o. Nakipaboritong okay. Kanta ni Eva Yuen nyo?
0: Ay, oo, naa.
1: Unsa itong tukso, ana?
0: Katong, akang Eva Yuen nyo, banang tukso.
1: Oo, kay Eva Yuen, o. Tukso, ganahan ka tukso?
0: Banang, oo, tukso, lapitan mo ako.
1: Okay, unsay solo, unsay intro, ana?
0: Banang, unsay intro, anang tukso, Michael?
1: Tapat ang puso ko hindi magbabago. Sige, ikaw daw eh.
0: Tapat ang puso ko, tukso, layuan mo ako. Kay rami ng winasa at natahanan. Kay rami ng matang pinaluha. O, diyan lang sa tama.
1: Diyan sa tama, no. Oh, grabe na. Tiyan, nagagtingog ba?
0: Kadang ikon, may pakurkurog eh. May feeling lang, parang...
1: Sada kayo. Oh, naguba ko na akong baso na rin. Buak.
0: Malagi. Nalagi mo. Mumisit sa akong Facebook eh. Ipahunong na si Maria Isabel kaya maka-anxiety yung tingog. Ingin ako. Tumangin.
1: Maka-anxiety, maka-desperate, maka-depress.
0: Okay,
1: mampu kag tingog kung ako yung mo ma-appeal kag contest kadaog gyud ka.
0: Ay oo, depende
1: sa mood kung paminaw sa ikaw makadaog kung ma-appeal kag contest kung ikaw ra usa ka contestant.
0: Ay mo yun, oh, tulo. Makadiha ko sa ikatulo. Sakita po dana oi.
1: Sige, watay choice ano? Saan man yun?
0: Lagi. Bisi kayo kung Magnum Gilbert kay eh. Ihap ko kahuman o displease tindahan kay alasing ko kung ako kagahapon doon nakapang mall god sa mall reserve 2 ba?
1: Uy, mode ay.
0: Gabiin ako nakauli na nag-display day ko buntag na inip karon na yun. Ato na po, simbahan mo ng kanang wali ko ba sa kanang stress yun pag nakapahulay.
1: Okay. One more time, tukso, layuan mo ako. Sige, go.
0: Layuan mo ako.
1: Kulba kayo. Sige, salamat kayo.
0: Shout out na lang po. Tanan taga Sun7 Upper Puerto, Sun5 Mambatangan, Manolo Fortis, Bukidnon. Maayo atong pagsimba di sa San Roque Chapel o bansa akong banang Morelli Minister karon. Si Ruben Casilac. Tanan na lang yun. Manimbahay o naminaw sa Magnum Radio. Sa Balita of Servicio, Magnum Radio.
1: Isa pa, tukso.
0: Tukso, lapitan mo ako.
1: Sige, salamat, Maria Isabel.
0: Salamat, kapisan ni, and God bless
1: us all. Alright, sige, salamat. Bye. Okay, grabe, may gala, no? Wala ito mga Magdun friends ito, mga singers, mandayin sila. Anyway, sa taong oras, may gala, alas 10:25 na.
2: Time check was brought to you by Civio Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: We'll be back in a moment right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music.
6: News and Music.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Maing adlaw mga higala, Viva Senor San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: TTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. TTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. TTX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX

0: The Alternative Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa padlungon ni mong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Maitisig. Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Maitisig.
6: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at PAGCOR.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
0: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatindlo sa imo atay.
0: Basta tindlo nga tay,
1: happy kanunay,
0: DTX 500.
1: Masaligan,
0: epektibo,
1: DTX 500.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
14: What you request is what we play.
0: Magnum Instant Request.
14: MIR.

Michael Moraydel, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. There was something from Gino Padilla, it's Gusto Kita. Oh, Agosto, Agosto Kita. Huh? Agosto Kita. Diba? Augusto karon may gala mo ng Agosto Kita. Ito, alas 10:53 sa mga Mike and Friends. Happy na mag-goodbye sa atong programa. And before we say goodbye, may gala sa atong programa mga Magnum Friends. Ato sang pang shout out ni ato mga Magnum Friends, ato may gala na minaw karong puntaga. Good morning Magnum Gilbert, naka-tune in me. Nalingaw ko sa mga callers ni mo. Okay, mga singers man din na sila. Maolag eh, mga singers. Gikan ka na kay Freddy. Alright, good morning, Sab. Sa tanang mga taga-ipunan, naminaw mi Magnum Gilbert karon. Happy Sunday. Shout out ako si Leona o si Miguel. Nabisi na karong panahon kay nagluto para sa paniod to. Alright. Salamat kay Magnum Friends. Oh, good morning, Sab, daw sa mga adunay mga lakaw. Ilabi na kung muanto sa mga beaches. Maligog dagat, may gala. Oh, good morning, sing tanandiya. Amping-amping lang, mga Magnum Friends. And also, good morning, Sab. Sa tanang mga taga-Agora, ilabi na kay Annie, may buntang ni mo diya. Apel, Sab, kay John X. Good morning, John X. O sa imong palangga ng asawa, si Bebeng Hamero. Alright, salamat sa pagpaminaw, Magnum. And also, hi kay Tina o kay Jabby. Naminaw ko ng Magnum Radio. Salamat kayo. Sa tanang mga tao diya, mga Magnum Friends ato sa may NHA Kauswagan, si Sam, good morning. O si Gina daw, gigan kay Plong Plong of Kauswagan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Alas 10:54 na may gala. Up next na ang Magnum Top 10 Countdown. Masunod na sa Di Madugay. And ugma mag-uban-uban ta. Alas 2:30 ka po nun. Pero mag-uban-uban pa tanto sa alas 12 karon kay natay Magnum Top 10 Countdown. So kay number one song karong week, may gala? Kaya ang number one song last week was from, from Baby Dolls. It's a song, Ulala. Muna ang number one song last week, may gala. Atong tanawon karong week, karong Sunday, kung nagpabilin bagyapon siya o sila sa number one spot this week, may gala sa Magnum Top 10 Countdown. Masunod na mga Magnum Friends sa Di Madugay. So tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio. 24 oras sa mabati ah. Bisan Sunday may gala, natay mga balita. Natay Magnum News Alert kada oras. Natay Magnum Noontime News. Natay tanang programa may gala. And syempre, atong musical program sa mga Magnum Friends tuloy-tuloy gapon. O pagkalas 4 dayon may gala ang Magnum Showbiz Delights. Oban si Magnum Queen Kia Abellanosa o sa Magnum Princess Jane Luna para sa Magnum Showbiz Delights. And 4 to 5. And 5 to 7 in the evening ang Balitang Magnum. Inyong makaoban si Magnum Ching Interina. Lakip na ang mga reports sa itong mga Magnum Hunters. Special reports nila matag Domingo. Inyo nang mabati din nilamang sa Magnum Radio may gala. Don't forget, mabati ta anytime, anywhere sa www.magnum999.com. And syempre sa Facebook, pangitalang Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Time Check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa Kabuntagon. Mga higala ni ang balita karong orasa. Giagad sa Commission on Population Development kon CPD Region 10 ang mga opisyal sa sanggunian kabataan ngay parayon ang pag-abag sa ilang mga programa. Lakip na ang Child Protection and Vulnerability Mechanism. Mata ni CPD Regional Director Neil Aldrin Omega nga kinahanglang mahimo silang kabahin sa mga programa aron sa mahatagang proteksyon ang mga kabataan sa ilang matag barangay.
5: Gani nalipay ta because ang National Youth Commission sa national level, they came out with this resolution urging, encouraging yun ang atong mga sangguniang kabataan to support Project 25 at 28 and do their mandate, no? So we need to strengthen kining mga social protection and VAWSI mechanism so that sila mismo ang mo penetrate dito sa communities and inform, no? Una gani namo nga gusto nga ilang buhaton is that they have to inform the barangay nga aduna kitay mga balaod nga nagprotektal sa mga kabatanuna, no.
4: Ang pamahayag ni CPD Regional Director Neil Aldrin Omega. Samtang gibutyag ni constitutional expert ug kani Integrated Bar of the Philippines kon IBP President Attorney Domingo Cayosa nga ang pagtugot sa Sandigan Bayan makapiansa si kani Senador Bongo sa kon Senador Bong Revilla sa kasong malversation timaan nga dunay kahuyang ang mga ebidensya batok niini. Kun man tugti sa korte si Revilla ang makapiansa usa ka milyon ka pesos alang sa temporaryo niyang kagawasan. Mato ni Cayosa nga nakumbinsi sa petisyon sa kani senador ang korte rason nga gitugtan kining makagawas.
6: O pagdating sa mga non-bailable offenses gaya ng plunder pero binigyan ng bail after nag-file ng petition for bail, ibig sabihin ang assessment ng hukom ay hindi malakas yung ebidensya kasi pag ikaw nasasakdal ang karapatan mo to post bail nasa constitution yan para pansamantalang makalaya ka habang nalilitis yung kaso mo. Ngayon pag ang kasong final sa'yo ang maaaring ipataw na penalty ay yung life imprisonment, hindi na automatic yon. Ang kwan mo dyan kung ang final sa'yo is punishable by life imprisonment at the evidence is strong ay hindi na automatic na makakapag-bail ka. Kailangan mag-petition ka at patunayan mo na hindi ganun kalakas yung ebidensya laban. Ngayon, dahil nag-grant ang Sandigan Bayan, ibig sabihin sa assessment, nakumbinsi yung nasasakdal yung Sandigan Bayan.
4: Ang pamahayag ni constitutional expert gani IBP President Attorney Domingo Cayosa. O karon sa atong Magnum News Center, matod pa ay karong adlaw sa Criminology Licensure Examination dinhi sa Rakbayan nagpadayon sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter 23, Kia Abillanosa.
7: Yes, sa Magnum Irino, nagpadayon karong adlaw sa kanyang August 2026 Criminology Licensure Examination dinhi sa Cagayan de Oro National High School Junior High Campus kung adin kininalikip sa lima ka mga testing center nagipagawan sa PRC pod magdumaaydin nga kung din gilang kuban na sa Limkit Kay Center, Southern Philippines College, Upol Community College, City College of El Salvador, o Gataguyuan Community College. So, karoon na adlaw, munin siya nga last day alang pod sa paggamit aningan CDO Junior High School Campus. Tungod kay ugma, magpadayon sila diha na sa may Southern Philippines College sa may Julio Pacana Street pod magdumaaydin kayngon nga isugdan ni kagapong adlaw sa kaninga pag-exam ang kaninguna nila nga subject mo ang criminal law and jurisprudence o law enforcement administration. So karon naging nga gi-exam ani karon sa kaning mga takers mo ang CDI, kung crime detection and investigation, nung guni ang hapon, mo ang kaning forensic science. Samtang mo itong magkita ang sitwasyon kaning mga test kaning sa eskulahan pag magdamailin doon ay higipatuman. Nga ugot po nga siguro dahil binakad na po yung mga polis sulod nga bahin ron gipod na siguro nga wala may tabo gipod nga pagpanikas or kaning any form po sa cheating po sa mga takers po nga aron po nga kaning tataw o ga klaro ang kaning may mga resulta o ga ang kanang pasar gipod ang katong mga angay gipod nga mong pasar hiniini nga mga takers karon sa criminology licensure examination. So kaning maong examination magdamailin turun ni siya kaadlaw mulungtad o gaunong ka mga subject ang i-examan ani sa kaning mga takers nga graduate sa criminology. So ka ang gikainan po sa PRC nga posible nga magawas ang resulta ni mga isang tungod sa duha ka buwan tungod sa gidagaron gid po sa mga takers nga kaning gatik ani mga examination kay sagad ani kung makapasar sila ilang ilapod nga sa mapwede nga matrabahuan o masudlan is kini pong mga law enforcement agencies sa gobyerno sa karon kaya napalay mo nila nga exam wala pa kayo tayo mabantay mga gasaw-isaw po nga mga teachers diri sa gawas nga bahin kay gingon nga mga 11:30 pa mao man ang ilang examination po na subject po karong buntag. So sa nga pagmutanahan po wala po mong paingon nga na-confiscate or mga nangakuha gitpod nga kanyang maginabawal gitpod nga item sa sulod nga bahin labi na kay hugot gitpod nga ginapatuman sa mga proctors ang pag-check sa kaning mga takers sabi na kay before man sila musulod sa kaning mga classroom gina-check ilang mga bag ilang mga envelope ilang po nga labi na pag-paubuhol po sila o mga sapatos kaya parang makita na wala yung mga kodigo or kaning mga cheating materials po nga nang madala sa sulod nga ba sa sulod sa ilang classroom po nga kaning examan po magnamay din. So karon maingon nga upside pa o ga marinawan ang sitwasyon diri karon sa may CDO NSS Junior High School Campus o ga nagpadayon pag-iapon karon ay kanawang daw sa ipayayon usab na criminology sa injury examination sa PRC Region 10. At ang pagulagway sa nagpadayon karon ng examination diri Parque Nazareth ng atong asyudad. Kini sa magdumyo sa 123 Kiabilino sa Balita o Servisyo Magdumradio.
4: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musulod nga takna kini si Magnum Aileen Acorin sa Balita og Serbisyo Magnum Radio. Oras alas 11:07 sa kabuntagon.
1: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: My favorite show in the planet.
9: Magnum Top 10 Countdown.
8: Magnum Top 10 Countdown.
9: With Magnum Gilbert.
8: With Magnum Gilbert.
10: With Magnum Gilbert.

0: This station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mahigpo pala ang imudugo.
3: DTX 500.
2: Masami ka pala gina allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Diapers, from day to toddler, EQ tinyo mo.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adere na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
9: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala ka natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
10: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
11: Magnum Top 10 Countdown.
12: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999, space, your favorite song, space your name, and send it to 0995-322-6237.
11: My favorite show in the planet.
13: Magnum Top 10 Countdown.
11: Magnum Top 10 Countdown.
13: With Magnum Gilbert.
11: With Magnum Gilbert. With Magnum Gilbert. Magnum Top 10
10: Countdown. Magnum friends, back to the countdown, now at number 8. We have something from Westlife. With love amazes me.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Dugay ka na bagdag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Sa Rican
2: Epektibo.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Back to the countdown with Magdum Gilbert.
6: Magdum Gilbert.
5: Magnum Top 10.
7: Countdown.
8: Magnum Top 10 Countdown.
7: Number 6.
5: Magnum Friends, our number 6 song this week. Last week at number 7, It Climbed by a Notch. Here's Diwata with Tabi.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon City. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
6: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
7: May ganun may balita sa mga panglawas. Ganun ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizens discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, limutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendiolo. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado
8: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
11: My favorite show in the planet.
12: Magnum Top 10 Countdown.
11: Magnum Top 10 Countdown.
12: With Magnum Gilbert.
11: With Magnum Gilbert.
12: With Magnum Gilbert.

0: Magandang Top 10 Countdown. Thank you so much for joining us and sharing the music vibes. Once again, I'm Magnum Gilbert, reminding you to stay positive, keep smiling, and keep the music alive. See you again on the next countdown, only here on Magnum Radio 99.9.
1: Exactly 12 o'clock on Magnum Radio.
0: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
2: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
3: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
5: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dayg paminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa sa kapagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator ug wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala naman ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ko lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod na sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
7: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin Vitamin D3 sa Rika Drug Stores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drug Store, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Asibit Optical, ang presyo dili mahal. Sila na maligya og di kalidad nga ay glasses og IN ang style sa ilang frames. RB Asibit Optical, anas best building, Jerbora Street at Bank Rurama Kugon, na po sila'y salay og print sa Birmart, balinga sa branch.
9: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong nga energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
10: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dantzulion National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions! Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla, Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you. And we're all rooting for gold once again.
11: Nandito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas pensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang yung buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
13: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
14: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
8: Nangaluan sa mga balita sa atong Magnum Noontime News. Una sa mga balita ta sa Magnum Local BEP10 Internal Affairs Office. May pasabot sa tubagon sa driver sa dili Ristrado Fire Truck kung walang bigit sa insidente sa dalan. Magnum National, Pamalakaya. May agad kang President Marcos nga ipapanubag ang tanan na nambigit sa korupsyon sa nasod. Magnum National, 3 sikatao panay sa pagkahagsa sa usakin o plano sa Peru. Magnum Business, mga nangutang sa mga bangko sa nasod gaingong Mikono ni Antong Hunyo. Magnum Entertainment, Jericho Rosales mi angkon, nagduwa-duwa siya kaniadto sa pagsuod sa bagong relasyon diang dating stage pa sila ni Janine Rodriguez. Agutiras, Magnum Sports, Alexia lagitagdang ikatbang si Jessica Pigola sa final sa DC Open 2026.
14: Magnum Noontime News.
8: Maisod, kumusta maayo nga udto karong adlaw-adlaw karon nga Domingo, 2 ang petsa bulan sa Agosto 2026, kini si Magnum First Seed Blanca
15: og Magnum Jane Luna.
8: Karon sa Magnum Lokal, gipasabot sa Bureau of Fire Protection kun bipitan kung unsang tulubagon sa driver sa dili restarnong fire truck kun kini malambigit sa insidente sa kadalanan. Matod FO2 attorney Justin Gabori, Acting Chief sa Prosecution Section sa Internal Affairs Office sa BEP10, nga magatubang sa kasong administratibo ang driver apan pwede usab kining kasuan sa kriminal sa iyang nabiktima.
16: With regard to the coverage or jurisdiction of the Bureau of Fire Protection, in these cases, we can only cover the administrative liability. However, it does not bar the complainant or other civilian who was injured by that circumstance, meaning they can file criminal liability. So sa criminal aspect, ang maka-file na or complainant, proper party to file, kay ang katong na injured party. But with regard to the power of the Office of the Internal Affairs, our jurisdiction covers only administrative liability. Aside from that, if you're gonna file an admin case, the injured party can also file civil and criminal.
8: Pamahayag kadto ni FO2 Attorney Justin Gabor, Acting Chief sa Prosecution Section Internal Affairs Office sa BEP10.
15: Giaghat ni City Councilor Gigi Go, Chairperson sa Miss Cagayan de Oro 2026, ang katawhan nga atangan og saksihan ang Coronation Night sa Agosto 22 ning tuiga. Matud ni Go nga 12 ka mga kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2026 sa maong gabi mapili ang makaangkon sa Corona uban pang major awards.
17: And would like to invite everybody August 22 sa Limkit Kai Atrium, 6 o'clock in the evening for the Coronation Night. So dito nato i-announce ang nakadaog sa swimsuit o sa evening gown.
15: Ang pabahayag ni Miss Cagayan de Oro 2026 Chairperson, City Councilor Gigi Go.
8: Gisiguro ni Attorney City Tourism Officer Marky Halapadan nga siguradong dunay bagong masaksian ang katawhan sa Miss Cagayan de Oro 2026 Coronation Night. Matod ni Halapadan nga karong tuiga lauman ang mga sorpresang mahitabo atol sa maong adlaw.
18: Well, sa Coronation Night, well again, as announced, this is a new era of pageantry for Cagayan de Oro.
19: this is the 61st pageant, so expect something new for the coronation night and something surprising para sa pamangkamawakan because like I said, new era of Miss Cagayan de Oro. So something to look forward in the coronation. Patangan na natin sa coronation night.
8: Pabayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan. Sa dili pa duga mga balita, oras sa alas 12:15.
20: Ito kanato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
21: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
22: DTX 500 mapalit sa mga butika.
23: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na! Masigmay diabetes ka na. Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar sugar cane mga organic compound ebiktibo batox diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaa. Sa DTX pabanded, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kaging diuro o bisami solidal. Labi na sa By Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemotan sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conrica Street, Cagayan de Oro City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sub 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
25: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
26: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
27: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
31: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
32: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
31: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
33: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
34: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
36: Mari, ngano na ginuktok man ka?
37: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
36: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
37: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
36: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
38: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
39: Magnum, Noontime News.
8: Parain tamay kalat din sa taas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
39: Magnum Weather Alert.
8: Napikas linya, Justin Abaro, maayo unto.
0: mayong udto sir, mayong udto sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong malakaw sa panahon darong udto. Ang update sa itong gimonitor na si Tropical Depression Louis, basis sa itong available na tanan nga data sa alas 11 sa buntag, ang iyahang lokasyon pinasa 400 km east of Infanta, Quezon. Na siya yung lakas ng hangin nga moabot sa 55 km per hour o paghuros nga moabot sa 70 km per hour. Sa pagkakaroon, nagpadayon siya nga naglihok pandulong sa northwestward nga direction sa tuling nga 15 km per hour. Pero sa Mindanao, wala mo siya epekto diri sa atog. Ang localized thunderstorm ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto diri sa Mindanao o makasinatita sa panalagsang pagdag-um nga doon sa mga panganuron nga kalangitan inubalan sa patak-patak nga pagulan kaya tutok panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang na itong init o hayag nga panahon karon nga na ay chance ng mga pagulan labi na sa hapon o sa gabi. Huwag posible kahapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kahinay nga doon sa kasarangan ng magagikan sa habagatan nga doon sa habagatan kasadpang direksyon o kang kadagatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura na ito karong adlaw nag-range ng 25 to 32 degrees Celsius. So, nga itong adlaw, masalop po niyang alas 6:30 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 12:21 sa udto. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
8: Salamat Justin Navarro, pag-asa weather forecaster.
39: Magnum Weather Alert!
8: Parain tamay gala sa itong mga balita o karon sa itong Magnum National. Nalawagan ng grupong pamalakaya kon pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas ngadto sa kasamtangang administrasyon nga kinanglan manubang ang tanang dalambigit sa korupsyon. Matod nini, pinagi ni Chairman Fernando Hicap nga bisan tumaang kaalyado ni President Marcos Jr. ang ayang manubag kung nalambigit sa kahiwian.
1: Lahat ng sangkot dapat managot. Hmm. Hindi lang yung mga kalaban sa politika, kundi yung mga kaibigan niya. Even si Pangulong Bongbong Marcos dapat imbestigahan. May mga allegation na binigyan siya, no? Ng mga, ng si Yusik Bernardo, sabi niya, di ba? Mayroong ganun. Eh, mahalaga na dapat. Kaya kailangan yun mapanagot, no? Lahat. Okay. Dapat walang. Kasi hanggat hindi natin napapanagot lahat yan, at mayroong nakakaligtas, magpapatuloy yung korupsyon. Kasi may idea na sila anong gagawin nila sa susunod, mas malala. Tulad ng nangyayari ngayon.
8: Pamahayag ganito ni Pamalakaya National Chairman Fernando Hicap.
2: Gibutyag sa grupong Move as One Coalition nga maoyay ilang suportahan nga sunod nga ma-presidente sa Pilipinas ang kandidatong dunay limpyo nga track record. Maato ni Move as One Coalition convener Jebel Agrigado nga maoy ilang palayuhan ang kandidatong dunay pagpakabana sa ubos nga sektor sa Katilingban.
3: No, a clean track record po, and of course that means then po no accountable only to the constituents, to Filipinos, not accountable to kung sino yung nag-donate sa kampanya, not accountable to businesses, corporations, even family or relatives, no. Kung balikan po ng mga tao po sa social media at sa mga balita po, no, meron pong isa lang po sa mga tinitingnan pong kandidato ngayon sa president ang lumalapit sa transportation sector at personally pong lumapit po sa amin. And for us, I think that's one possible candidate po for presidency po.
2: Ang pamahayag ni Move as One Coalition convener Jebel Agrigado.
8: Samtang nagto si Constitutional Expert of Kani Tagitid Bar of the Philippines kung IBP President Attorney Domingo Cayosa nga katungod ni Second Gentleman Attorney Manasis Carpio ang pagdangop sa korte kinabay kalabutan sa isyo sa financial record nila sa asawang si Vice President Sara Duterte. Mato ni Cayosa nga walay mahimo si Carpio tungod kay ang iyang asawa ana sa public service. Parayon tamay gala, ala siya.
4: Karapatan natin sa privacy o yung private rights natin. Pero kung gusto mong ganun, huwag kang pumasok sa gobyerno o kaya yung asawa mo, sabi mo huwag pumasok sa gobyerno. So kasama ko kasi yan dun sa batas, dun sa public position . You surrender because of the nature of the position. Gumagamit ka ng pera ng taong bayan, may kapangyarihan ka ng republika ng taong bayan. So yun naman ang kapalit, transparency account. Dahil nga ho, yung that's one of those mga safeguards against corruption.
8: Pamahayag ka ni IBP Constitutional Expert o ka ni IBP President Attorney Domingo Cayosa.
2: Gibutyag sa Local Water Utilities Administration kon LOWA ganapadayon ang ilang programa nga makatabang sa pagsulbad sa mga non-revenue water kon NRW. Maato ni LOWA Administrator Attorney Jose Salom galakip nga niini ang pagpahulam og mga ekipo o pagpautang sa pondo nga magamit aron masulbad ang naisgutang problema sa mga water district.
5: Matagal na, no? I think 10 years ago, meron na tayong mga programa to address yung cyclical El Nino natin. Tuloy-tuloy yung, for example, yung pagpakukumpuni ng mga pipes natin regarding non-revenue water. Ang non-revenue water, ito yung taga sa mga tubo na nasasayang lang yung tubig. So pinapaibayo natin at pinapalakas natin yung mga programs natin to check non-revenue water. There are some water districts na talagang mataas. The worst I've seen is around 70%. Talagang sayang. Meron tayong mga programa, we finance that, we help water districts to check, makita nila yung mga pipes nila. Meron tayong mga padating na equipment to actually locate kung saan yan at ipapahiram natin yan sa mga water districts para mabilis nilang mahanap, makumpuni at mapalitan.
2: Ang pabayag ni Attorney Jose Salonga, ang administrator is sa LOWA. O karoon sa itong Magnum Health Alert. Gibutya ni Dr. Maria Cecilia Banzon Asilo ang papel sa hospital blood bank isip tulay sa mga blood donors o mga pasyente. Matod ni Dr. Banzon Asilo nga ang mga blood donors kinanglan nga moadto sa hospital blood bank aron nga moagi sa screening, interview o physical assessment aron nga masiguro nga luwas ang ilang paghatag sa dugo. Dugang paniini nga ang kinanglan nga moagi sa saktong proseso aron nga masiguro ang kalidad sa dugo nga idonar.
6: Ang hospital blood bank po ang namamagitan sa mga donors sa mga pasyente natin. Ang mga donors po ay napupunta sa hospital blood bank para po sila ay ma-screen. Dito po ay interviewin sila at magkaroon po ng physical assessment. Kapag nakapasa po sila ay kukunan sila ng dugo. At yung pong dugo ay mag-undergo po ng screening sa laboratory para siguraduhin po natin na ito po ay ligtas na maibigay sa mga pasyente. So ang mga donors po ay kinakailangan pumunta sa hospital. Doon po gagawin ng mga prosesong kailangan para po makatamid ang dugo papunta sa mga pasyente.
2: Ang pabahayag ni Dr. Maria Cecilia Banzon Asilo.
8: Para yung tamay gala sa atong mga dugang mga balita o karon sa atong Magnum International. Sa atong Magnum International dito karon sa Peru, 13 ka mga tao ang patay sa pagkagsa sa usa ka eroplano sa Peru nga dunay gid sakay turista gikan sa Nazca Lines. Matod pa nga pila ka minuto sa pag-take off sa eroplano nga milungtad pa gikan sa Pesco pero nahagsa kini sa Pueblo Viejo region. So may sa report na 11 ka mga pasahero og 2 usab ka piloto nga sakay sa avion sa tanan namatay sa insidente. Samtang kabulo sa mga imbestigan karon sa otoridad ang insidente.
2: Sa Amerika, gibutyag ni U.S. President Donald Trump nga iyang gikansilar ang pagpangatake sa Iran sa iyang post sa Truth Social. Giingon ni Trump nga iyang desisyon gibuhat alang sa daniliang kasabutan nga gilakipan sa pagbukas sa Strait of Hormuz o pagtapos sa nuclear threat sa Iran. Gidugang pa ni Trump nga ang desisyon na mugna kaabag ang Israel nunot unta sa gidakdang mas halapad nga pagpangatake batok sa Iran karong simanaha. Una ni ini giingon sa U.S. President nga gihunong niya ang pagpangatake nunot sa hangyo sa Iran o guban pang nasus nga tungang sidlakan aron tugtang makabot ang subling kasabutan.
8: Alas 12:28 ng oras ug karon sa atong Magnum Business. Hinay lamang ang pagsaka sa utang sa bangko ni adtong Hunyo ning tuiga. Kini tong usab sa mas maaampingon ang negosyo sa og publiko sa pagkuha sa bag-ong utang. Gubikan sa walay kasiguruhan nga dagan sa ekonomiya. Subay sa dita sa Bangko Sentral Pilipinas kung BSP ang kasatangang loan sa Universal o Commercial Bank bisa ka lamang sa 9.8% sa year-on-year ni adtong Hunyo nga mas ubos kini. Kuitandi sa 12.1% ni adtong Mayo nga naa sa 14.99 trillion gikan sa 14.19 trillion kapasos. Salta sa forex exchange rate, ang usa ka dalang balor sa 71 pesos, 43 centavos, Canadian dollar, 43 pesos, 84 centavos, sa gudala, 7 pesos, 84 centavos, talen dollar, 43 pesos, 16 centavos, tamandala, 1 peso, 90 centavos, 14 centavos, euro, 30 pesos, o 80 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Miangkon si aktor Jericho Rosales ngayon na siya ipagduha-duha sa pagsulod og bagong relasyon sa dihang anaa pa lamang sila sa dating stage ni aktres Janine Gutierrez. Mato ni Jericho nga miabot siya sa punto nga dili siya sigurado kung andam siya nga musulod sa bagong relasyon di indikasyon niya ang iyang desisyon. Apan giingon ni Echo nga saktong panahon ng pag-abot ang aktres siya hanggang kinabuhi tungod anaa siya sa mas maayong sitwasyon.
7: Nahuli mo ako sa tamang oras. Parang ganun. Oh, natagpuan mo ako na nahuli. Natagpuan mo ako sa tamang oras. Or, you know, you really caught me at my, I would say, at least best for now. You know, because I've been through a lot. But, you know, I spent a lot of years getting to know myself. Actually, it's so funny because I was still kind of doubtful when we met. I was there, you know, in like kind of like partly sure, a bit doubtful about okay na ba ako to be deserving that. So, you know, I was beating myself up for you know, a long time and I was questioning myself. Do you really know yourself already?
2: Apa mahayag ni aktor Jericho Rosales.
8: O karong may gala sa atong Magno Sports na kabante na sa final si Pinay Tennis sa Star Alexiala sa Mubadala Daisy Open. Human Pildia ang 4-time Grand Slam champion niya si Naomi Osaka sa Japan sa score 6-4 o 6-2 sa semis. Matodiyalag malipayon siya pag-ayo pero ana sa iya mismo muna-una nga wala pa natapos ang dula.
9: I'm not sure yet. I think I'm still locked in. Like, I don't think it's over yet. One more match, I guess. But super, super happy. I think I played really well. And of course, such a meaningful match against a great player. So really happy to share the court with Naomi. Yeah, like I said, it's such an honor to share the court with her. But I think, you know, it's with, I guess, just the way I...

0: Jessica Pagola kon Pagola gikan sa seed number 1 sa DC Open karong tuiga. Iramati atong Magnum Noontime News o karon sa atong headline review sa Magnum Local BP10 Internal Affairs Office mipasabot sa katulubagon sa driver sa dilit istadong fire truck kumalambigit sa insidente sa kadalanan. Magnum National, pamalakaya miagat kang President Marcos nga ipapanubag ang tanan na lambigit sa korupsyon sa nasud. Magnum International, 30 ka mga tao patay sa pagkakagsa sa usa ka eroplano sa Peru. Magnum Business, mga nangutang sa mga bangko sa nasud giumikunod ning atong Hunyo. Magnum Entertainment, Jericho Rosales miangkong nagduwa-duwa siya kani atos pagsulod sa bagong relasyon. Magnum Sports, Pinay kun Alex Shala, kitatagatbang si Jessica Apigula sa final sa DC Open 2026. Hatro ba alang sa itong Magnum Noontime News, kini si Magnum Persid Blanca
1: ug Magnum Jane Luna.
0: Sa usag gawas ng katilingban, katawa lamig gamahanan, maglamang maruganong kung sa katawa ng matuban sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, dinhilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Playtime. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Maing adlaw mga higala, Viva Senor San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas!
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
15: Nagala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumot ang adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas!
16: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-46-

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for every wear confidence.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Para sa Magnum Radio, alauna 5 sa kahapunon, mga higala niyang balita karong orasa. Nagpasalamat ang City Tourism Office sa mga resulta sa preliminary competition sa Miss Cagayan de Oro 2026 kagigabi. Mata ni City Tourism Officer Marky Halapadan nga naobserbahan niyang plasar ang dagan sa programa o nalipay usab siya sa performance sa 12 ka mga kandidata.
4: So happy no, smooth kayo, in pure food kayo ang dagan sa preliminaries. And of course, I was so surprised with the performances of the 12 official candidates because they really exude, no? And their performances were really exceptional. And I'm so happy with the result of the preliminaries tonight and of course, for the candidates.
3: Ang pamahayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan. Samtang gipasabot sa Kalikasan People's Network for the Environment nga posibleng mga implikasyon sa PAC-SELICA sa kukungon sa supply sa kuryente ug tubig sa Pilipinas. Kinunod sa planong pagtukod og PAC-SELICA sa New Clark City sa Tarlac, mata ni PNE National Coordinator Kathleen D. Guzman nga di pwedeng basta na lamang ipatuman kini sa Nason Ilibina kung dili pa andam nga siguradong magdala lamang sa kadaot.
5: Dahil malaki po yung sakop nito at isa po itong proyekto na ipinapasok sa Pilipinas nang hindi naman handa yung ating kapasidad. At yung pangalawa pong inaalmahan natin ay matakaw po ito sa kuryente at tubig. Nakikita po natin na sa pagpasok nitong PAC-SELICA, yung nagkukulang ng supply ng tubig at kuryente sa mga kabahayan sa Pilipinas, mas lalo pa po itong lalala. Dahil actually, yun po, marami na pong mga aral at marami na rin lumalabas ng mga balita mula sa ibang bansa, lalo na particular sa Estados Unidos, na napakalaki po talaga nung kinakain na tubig at kuryente nitong mga AI data center.
3: Ang pamahayag ni Kalikasan People's Network for the Environment National Coordinator Kathleen D. Guzman. O karon sa atong Magnum News Center, matod pa PNP 10 malaumon nga duna pa'y sakop sa NPA nga mubalik sa sabakan sa gobyerno. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter 14 for Sid Blanca.
2: Magnum News Hunter.
6: Malawon karon ang PNP Region 10. Gano'n na po'y lain na usap nga naa sa walong grupo, labi na sa kinibang grupo sa rebuilding NPA. Ang mutahan balik sa bakan sa gobyerno ba ang usap sa ilang mismong parawagan dalagang yo at sa mga nasa bukid. Ang mutahan na balik sa gobyerno. Ani pipila na usap karon sa Laluigan. Ang nagingon nga mihinay na usap ang pwersa sa mga rebuilding niya mismo sa kabukiran. Iingon usap nga na ipipila. Gusto mo balik sa sabakan sa gobyerno, binagay-gikapuy na kini o nagkagamay na niya mismo sa bukid. Nanduman ito ba, milabay mga simana, tunay duha ka mga rebuilde sa kinibang Lagunglong ni Samis Oriental, labi na sa barangay Tampil, Lagunglong, ang ni-surrender nga to sa otoridad. Duha kini ka-membro sa Communist Tourist Group, ATG, dalang ilamismong mga armas o ginman, ng IED, nga ilamismong ginabit ni Tias Bukid. Usa sa ilang mga rason sa ilang pag-surrender to bilabay mga simana, unusap sa kakapoy na diabis mo sa kabukiran na binasa Dampi Lagunglong ni Samis Oriental, o in-surrender ang duruha ka mga sakop sa rebuilding NPA. Ni si Magnum Hunter Percy Blanca sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musulit gatak na kini si Magnum Aileen Acorin sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delight. Kung diin inyong masaira ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, o si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna.
3: Yahoo!
2: Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
5: pagbalik sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
8: Bugas-bugas sanaw, nga dili maayo. Balik-balik, skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant, nga dunay labing taas nga urak value. Pang contrast sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen, o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pangkontra usab sa damage sa ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, din sa Cagendoro o Misamis Oriental. Paimut si usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal. Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa o bungkaga ang mga itluganan sa lamok. Labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves ug pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga magfogging o magspray batok sa lamok. Sulod og gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw.
10: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
11: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
10: Ha? Ngano man?
11: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
10: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa
9: adlang Domingo. Mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras atut kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas dos impunto sa kahaponon. May galayan balita karong orasa. Gibot yag ni Mr. John Gilmarac Tob, tigpababa ni Mirolando Clarix. Ngoy, ano na sila gihimo nga mass reporting sa Philippine National Police sa anti-cybercrime group alang sa mga fake news nga gibato-batok sa mayor. Mato ni Aktoba, doon ay pamaagi ang Facebook alang sa mass reporting kung kini fraud o fake news.
5: Naaman tayo cybercrime unit sa atong kapulisan every time nga na ay mga grabe na gid ka misinformation kay makatubi ang tao muna nga atong gina-report mahimo gamas reporting ta pina kay naaman po ipamaagi sa Facebook kaning mass reporting pananglitan fraud or fake ang iyang gibuhat ma-report man pero lisod kayo lagi pag kanang pag take down kay mas mangita man gid og makaginansya ni si Facebook pod no muna nga iya gyang dawaton ang mga ads nga bayaran po sa mga troll account para po nga magbalik-balik. Pero ato lang yung hangyo, no, sa katawan, labi na sa inyo sa Magnum Radio, nga pamiling number one o dagan na minaw, hindi na lang itong maminaw sa mainstream media, di na taan ang mga kaning fake news gagapang gawas.
4: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmarac Tob, tigbababa ni Mayor Orlando Clarix Uy, samtang ibutiyag ni Dole Acting Secretary Francis Tolentino, nga ipahigayo na matagbulan ang job fair sa nagadayang bahin sa nasud. Matod ni Tolentino nga sugdan ang job fair sa bulan sa Setyembre ning tuiga.
6: Ang gagawin po natin starting August na ngayon Ang gagawin po natin starting September, monthly na po. Monthly na po. Gagawin na po natin monthly September, October, November, December. So yung linyada po natin ay mula po sa Luzon, meron tayo sa Angeles, hindi ko na matandaan hanggang Butuan po 'yan. Lalong-lalo na po yung tinamaan ng mga nakaraang kalamidad. Hindi ko naman mapipredict ngayon kung saan may tatamang bagyo, pero gagawin po natin aming monthly starting September.
4: Ang pamahayag ni Dole Acting Secretary Francis Tolentino. Ugron sa tong Magnum News Hunter, DTI Misamis Oriental, magpahigayon og diskwento karaban ato sa kapistahan. Sa balita o serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Sige pangandaban, karoon sa baban sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental o sa Region 10 na office ang diskwento karabana gailahan na may patuba na karoon ng bulan sa Agosto inatol sa kapistahan sa tuwang syudad din ang DTI diskwento karabana na nagpundo o nagadisplay sa mga affordable ng mga produkto gikan sa mga manufacturer, distributor nagikan mismo sa tuwang syudad sa Cagayan de Oro din sa garang ka mga produkto ni ini, labi na mga basic necessities, prime commodities, o ang fiesta essential ng mga value bundles. Pwede nga magamit sa tuwang mga beneficiaryo o sa mga residente din sa tong syudad. Daw ang kalihukan ng ipangandaman magsugod sa Agosto 18, dinantong sa Pizza 20, dining tuiga, ngayon din ipahigayon o ipahigayon sa City Hall, Mini Park ding atong syudad in gikabutyag nga posible pa itong gusto ng mga manufacturer, wholesaler, distributor o institutional partners na mamahimong partner sa nasampit nga kalihukan. Pwede silang mo-contact sa DTI or inquirer o sa ilahang contact number sa 0954-994-0003 sa DTI Misamis Oriental. Umakha mo tangop sa R10 Misamis Oriental at dti.gov.ph alang sa mga dugang partners niini nga posibleng makahimo sa pagpa-display sa ilahang produkto atul sa baong kalihukan in usali sa pagsuporta sa mga sa DTI Misamis Oriental to sa mga atuang mga wholesalers o distributor manufacturer. manufacturer din sa tong sinata nga ma-display ang ilang kalidad ng mga produkto o mas makahatag og higayon nga mo inkama pinaagi sa mga programa lakip na ang pagsuporta sa mga gagmay negosyante sa tong sidad. Balita gikan sa DTI misami sa rental kini si magbumanta na intida medyo kabaktulan sa balita og serbisyo magbubadyo.
4: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho, Kabaktulan. Mga higala, bati ang Magnum News Alert. At ang duganghan ay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Pinoy, the best ka! Sariling dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

ito ang Pinoy The Best Ka. The best of music nga ito'y pang-play karoon ng hapunan sa itong adlaw nga Domingo. Para sa itong programa karoon ng taghapon mga magroon friends sa weekend sa itong simana. Nung kundi na tunay programa nga makahatag kalingawan na pinapinagi sa mga OPM ng mga music. Ng mga paborito na ito nga musika panahon sa mga karaan panahon labi na sa mga 90s, 80s, mga katong ganahan diha o ka ng mga OPM music. Ala ka mo diha mga magroon friends, paminaw sa itong programa karong Pinoy, the best ka, the best of music. At ipang play karong hapuna mga background.

kong friends sa karong hapon na ha. So standby sa tuwa nga mga musika o sa tanan nato diyan nga mga mensahe nga itong gusto nato nga mapabati o mga kalingawan karong hapon na. Okay? So, syempre sa itong pinag-uban mga microfriends, nagandang handsome taong kumakita ng mga kalihukan na binakaroon sa kapistahan in town. Happy Fiesta, Cagayan de Oro, San Agustin. Sa tuwang mga microfriends diyan nga na minaw, nga naigipambuhat na busy kay tungod sa kapistahan mga kigsunan, daghan kayo ng mga event, no? Ang uban galaglaak, ang uban sab, tuwa na sa kining mga boulevard, tuwa na sa park, Gaston Park, tuwa na sab sa mga malls, upisan pa man sa mga event karon, perting daghana mga kaigsunan tungod sa kalingawan sa kapistahan. Tunda kung gabi dito mo sa kanang mga lain-lain pang park, no? Pwede sa po dito sa kanang na ay kanang piriyahan. Dito slimkit kay. Nabipo sab kay dito. Pwede sa po sa mga kining tulay. Pwede sa po sa boulevard. Pwede sa po sa mga park. Gaston Park, MacArthur Park. Upisan sa Duao Park. O gaban pa nga mga parke. Daghan kayo yung mga divisorya. Pwede na mo makalaglaak mo dyan sa divisorya. So at least sa mga kalingawan sa dato dyan atul sa kapistahan mga kaigsunan. O mo yato ang gikalingawan. Karon nga mga panahon na, panahon sa Agosto. Okay? So standby. Ayan sa ito nga panaguban. Standby sa diha mga Magnum Friends. Stay put lang mo diha. Chill-chill lang mo karong hapuna. Paminaw sa Magnum Radio. O nga uban nagbisan galaglaag diha. Ala sige. Paminaw lingaw-lingaw lang mo diha. While nagapa-music at tripping-tripping karon sa ito nga music. And uban nga nasa ilang panimalay karon. Wala pa yung time sa paglaag. O baka ha, na busy pa. Kaya nangandap pa sa ilang mga report o mga adlawa. Kaya siyempre lain po sa mga report. Sa tuwa nga mga kumpanya o baka katong mga estudyante nangandam sila mga assignment o mga project kuman pa. Okay, sa mga trabahante nga nag-chill-chill diya karon, chill-chill lang sa mo diya ha. O sa mga macro friends nga naigipang buhat, alas sige pa dahil lang mo diya may gala sa pagnyuhang nga ginabuhat, well naminaw sa Macro Radio. Alright, sa itong panag-uban mga macro friends, kalingawan sa mga musika sa OPM Pinoy, the best ka kauban si Macro Mencho kabaktulan. Hindi nga mga panahon na mga macro friends sa number one station here in Cagayan de Oro, Macro Radio 99.9 News and Music Station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha,
4: pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giloyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot. Tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pang kontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Bye-bye, diabetes na! Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Pirmi ka pangihi,
0: hanap ka paranaw,
1: ug
0: pagpaminod sa mga tiin.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
0: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
5: Pinoy, the best ka.
6: Sariling ating
5: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
3: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
6: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
8: Pinoy, the best ka!
9: Sariling
8: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!
10: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NoStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph. Playtime Entertainment.

0: bok ero, what is that?
1: Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay lupa't datong ng nobyo kong hapon.

0: fresh for 99, suckers.
1: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
2: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 3:12 kahaponon. May galabalita karong orasa. Nagmugnaw Task Force sa pagmangulo sa DILG si Governor Juliet Uy aron na mas siguro nga walay ghost project ang lalawigan. Kini may kalabutan sa mga utang nga ang kapitulyo nga to sa mga kontraktor sa nagadaiya nga proyekto. Matod sa gobernadora nga ay na bayaran kung adunay kini pag aduna kini pagtugot gikan sa DILG.
6: Nag-create kitag task force under the leadership of DILG na kining project, let's say na ay mga project karon nga 23, 24, wa pa na nga bayaran. Maghilak pagin mo anak nako. Akong gingnan, mag-create kong task force karon. Dili ko mo bayad, ana. E basig wala na. Di ha, ghost project. Di ako yung lugay mapriso niya. So, nag-create kitag team. Department head under with the DILG. Kung na ay approval sa DILG ang mga project, ay ha, bayaran. Makita na ganyan ako, gisign nila, uban ang engineering, kay na ay uban, gi-check up two-story building, Medina, magsaysay, somewhere in the first district. Pagsaka pa lang sa classroom, nag-uyog-uyog na ang salog. Pati ang hagdan, nag-uyog-uyog na. Abi nila glinog. So kana, sorry to say, kung kinsa ka man nga contractor, dili kagyud mabayran. So, almost 20-30% ato nang ginahinayan ang pagbayad sa mga utang.
5: Ang pamahayag ni Governor Juliet Uy sa Misamis Oriental, samtang kinahanglan nga kahibalo mangutana mga Pilipino kalabot na sa Fax Silica project sa New York Clark City. Kini human wala pa napirmahan ang general framework. Kini ang pahayag ni Art Samaniego, IT o Cybersecurity Analyst o co-convener sa Scamwatch Pilipinas tungod sa nagkadayang espekulasyon nga nanggawa sa risgotang proyekto. Lakip na niini ang kadaot sa yuta, kinaiyahan og panginabuhian sa mga mag-uuma. Gidugang pa ni Samaniego nga adunay suitsamang proyekto dito sa Thailand.
7: So ang layunin lang ito, i-mitigate o bawasan yung epekto nito sa mga kaalyadong bansa ng US. Ang sinisipir nito yung critical mineral for refining, semiconductor and AI para sa computer supply chain, at advanced manufacturing infrastructure. Silica, ito yung sa Thailand na ginagawa, pareho po ang layunin nito. Dito sa Pax Silica, ang kaibahan ng Pax Silica, madaming kaalyadong bansa ng US ang nandito, kasama ang Israel, kasama ang Singapore, Japan, at marami pang iba.
5: Ang pamahayag ni Art Samaniego, IT o Cybersecurity Analyst, ingon man ko convener sa Scam Watch Pilipinas. O garon sa itong Magnum News Hunter, mga kawani sa DILG Region 10. Nagpahigayon sa IPANET Training sa Balitaog Serbisyo niya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
4: Magnum News Hunter.
8: Malang pusong napahigayon ang sa department kung mga kawani sa department the Ontario Local Government ng DILG 10 kinagi sa Office of Regional Director Project Development and Management Unit sa duha ka adlaw nga IPANET Modeling and Water Distribution System Analysis Training alang sa mga local government sa Misamis sa Oriental din naman sa probinsya sa Bukidnon o sa Camiguin. Imo ang maong training sa Malby Research Business Hotel. Ipasabot sa DLGTN nga ang pag-aang training nagtumong sa pagpanamos kay Balo Ugana sa mga representante sa paggamit sa IPANET software sa pag-adisinyo. Pag-anita sa mga water distribution system, lakip sa ilang gitunan, plano sa network layout, pag-apunapun sa water demand, o pag-anaman ang kahintang sa mga equipo, tubo, reservoir, pump, o valve, naman ang pressure sa kondisyon, ila o mga binagiining ang pagbansi-mansay, mas mapalinguan ang kapasidad sa mga kawani sa lokal ng pangkakamanan sa pagplanong pagdumala sa ilang sistema sa supply sa tubig, aron masiguro nga luwas o imnon ang tubig sabi na kung isupply sa mga lungsod sa Misamis o Intala. Balita ang ikan sa DILG 10. Kini si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat ang Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingindrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Pinoy, the best ka!
10: Sariling atin!
9: Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
6: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Sierra. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Sierra. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Sierra sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
7: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kog trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
8: Inom na og Mighty C!
9: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
11: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
12: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tail. Basin aduna kay diabetes.
13: Mag DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes.
13: Mag DTX 500.
12: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delight. Kung diin ninyo masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abellanosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna.
15: Yahoo!
11: Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
16: Ka.
17: Sariling ating
16: dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

pero makahatag og kaayo og ka kalamdag sa tuwang mga panghuna-huna og nakahatag og kadasig sa tanan ug ingon man nakahatag og kanang kalipay sa tuwa kasing-kasing. Ang uban nakapahupay ngadto sa mga tawo nga nag-uol o ang uban kay nakapahatag og ka time nga makapahinuklop in town ngadto sa mga kaigsuonan nato nga nangalipok sila mga kagahapon. Og ang katong mga tawo nga naminaw nga kansang nakahinuklop gihapon tungod kay nainadumduman nga mga panghitabo nga dili niya madam wa niya damha ora wa mapugngi nga una-una nga nadumduman ang mga kagahapon ang aminyohang mga gipangbuhat kagahapon o ang tanan nga mga memories lugar kagahapon o ang inyohang mga gipangbuhat sa mga panahon nga kamo bata pa o kamo huyang o kamo mga in love pa lugar charot lang. Okay, grabe pa daw kuno tamis pa daw kuno kayo ang ilahang panaghinigugmaay atong mga panahon na o na medyo in love pa lugar kahit to sila atong uptime. Na nari sila yung mga team song na ilang team song mo na mga tumabati na to mga magroon friends na ipang-play adi nakadumdum lugar yeah. So katong mga nakadumdum nakahinuklog ugawan pa nga nang naka emote niya karon now muna nga nakahinumdum sila mga panag-uban yay ang problema kung sila pabagihapon wala naman di ay kay kagahapon naman na ito at umiaging panahon na daw nahumana na daw to nakamove on naman daw sila. Sa mga Magnum friends na tuli ang nahinumduman, nay utang baka nga imong dapat bayaran, utang baka nimo sa imuhang silingan, sa imong higala, ngantod karon mapabayari, nadumduman nimo. So naka-imot-imot to ka sa on pagbayad. Katong mga nakadumdum diyan sila ang mga past years, ng mga memorable moments, ng mga dili malimtan lugar nila nga mga panghitabo.

ka na nga kahanduman. Okay? Ang uban, nagngisi-ngisi na lang kay nakadumdum sila mga kakahapon. Ang uban kay nag-smile-smile na lang kay wa siya ka, wa, di niya madawat ang mga panahon nga iyang napuhat ka to. Smile-smile lang siya. Muralogar o ka nang nahipulong siya nga nabuhat daw niya to. Sarat lang. Ang uban niya, smile-smile lang yapon. Wa pa man din naka-move on. Nala! Smile-smile. Wa pa man din naka- in love pa man. Sa mga magdong friends din nga naminaw karon, nakamonitor gapon bisan doon ay kikabisihan. Sa baka inyong ipang buhat niya karon mga kiksunan, sa mga magdong friends nga nakamonitor sa itong programa. Pinoy, the best ka. The best of music, the best of songs sa own Pinoy music and artists. Mga kiksunan, na to ang mabati nga nakapahatag ka na to o kakalinaw o kahapsay o kakahupay sa itong mga kasing-kasing. O kuban pa na itong mga kalipay yung itong mabati mga kiksunan sa karon nga hapuna. Pinagi sa itong programa ha? Sa Pinoy na Pinoy magod niya ito ang mga musika sa itong musical program. So at least nga nakarelate ang uban. So maing hapon sa tanan nga nakarelate o naka-chill-chill diya karon naka-smile-smile o nag-hinuktok ang uban. Sa tanan mga macro friends nga naminaw, salamat kaayo kaninyong tanan mga higala. For now, nga ginahanglan na gitsab nun tamag bye-bye kay tapos naman sad niya to ang programa. Next program na sad ang Magnum Weekend FRC. Siyempre, uban-uban gapunta sa itong Magnum Weekend FRC para sa itong FRC music ng hapuna. Siyempre, dali lang tatamaan may gala para sa tuang Pinoy the Best Cup Music. Sa tuang panaguban, dali lang sa number 1 station, Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Kinilang ihapon ang banggiitan na buit pa sa panahon ng Homo sapien. Magnum Mencho, kabaktulan limino ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless!

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
5: CDOIIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DGX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500. Iboson the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ngutod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang akon panulukan.
0: DGX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delight. Kung diin inyong masaira ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abellanosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna.
3: Yahoo!
2: Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Folk, rock and country.
2: Magnum Weekend FRC.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ba nga gadugab? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga mga phytochemicals gikan sa extract nga the sugar cane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga maoy midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mo gawas ang kabugnaw ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mo gawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
4: Kabirni Santo ba kay sa imong panagoy mads? Unsa hinungdan?
5: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Ang Magdum Radio News and Music Number 1 Again sa Kantar Media Radio Listenership Survey nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaom sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakig-uban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atud og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dili lamang sa musika, Magnum balita ug showbiz delights. Magdum Radio. Iksoon, pagpakabana.
6: Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Oras, alas 4:09 na sa hapon.
8: Time check is brought to you by PlaySmart, PlayBright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: Uy, mga kamarites! Halina, maminaw na ta sa Magnum Showbiz Delights! Magnum Showbiz Delights! Mga latest chika sa iyong mga paboritong artista, trending topics, blind items, ugapil na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights! Magnum Showbiz Delights!
7: So, mayong hapon mga Magnum friends noon. Ano po takira karon sa tong programa nga itong hisgutan karon ng mga nagunagit po ng mga showbiz chika karong hapon na kauban gihapon ninyo. Ang inyong kauban nga sa showbiz queen nga si Magnum Akia Abellano sa itong programa karon nga Magnum.
10: Magnum Showbiz Delights.
7: Apa na ka sa dili pa nato nakaka dili pa to sugda to nga mga hisgutan karon Magnum friends sa to nga pagpanimbaya usa sa to nga 80 ka mga barangay dinhi sa to nga dakbayan sa siyudad sa Cagayan de Oro pod Magnum friends sa to nga mga kamerkaduhan sa to nga mga diha sa Mayakugon Market, Carmen Market, Puerto Agora og kaning Bulwa Public Market pod mayo nga pagpaminaw sa inyo diha labi na sa to nga mga taxi driver nga gapaminaw karong hapon na og kumusta man madira sa inyo nga tagsa-tagsa pod ka mga lokasyon pod karon mga Magnum friends sa ang uban na simba na ba, relax na ba ang tanan o kaniba nga nangandam na ba para sa laing nga simana na po sa pagpanyakaisikay ugma, labi na kaya balik na po sa trabaho ang kadaghanan, labi na katong mga nagtrabaho sa gobyerno, katong mga na mga estudyante po, kani mga mama, nga gandam po sila mga estudyante sa matag simana nagasugod na ba, o gandang plancha na ba inyong mga uniform, naka-prepare na ba mga isa ka simana nga balon ideas para sa inyong mga chikiting nga mabalik na po doga skwela ugma o laing nga lima kaadaw na po nga pagpaningkamot nga makasugakod po gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. So sa dili pa to magasugos to mga isigutanan kauban gihapon ato tong kauban atong Magnum Showbiz sa Princess Magnum Jane Luna.
11: Maayong hapon sa tanan, maayong hapon Magnum Kia, no? So kami na po dagin yung makauban karong Domingo sa tuwa po nga Showbiz Delights Magnum friends to. So kani gipangandaman gyud namo Magnum friends. So kamo nagulat to ba mo sa mga atong mga love us nga mga chika-chika. So dili ini siya ingon nga news ng Magnum friends. So kan apo mga chika-chika karon. So katong mga hilig sa mga chismis, pareha namo ni Magnum Kia, agree mo gyud ka ni Magnum Kia no nga kita hilig gyud ta sa kini nga chismis-chismis Magnum Kia. So namin mga gipang andam gihapon no
7: ato mga dagat gi andam.
11: Dagat si Magnum Kia ra di ay dagat gi andam. Dagay kay ganto si Magnum Kia no. So thank you day kayo no sa mga nagpabilin nga tune in na karong hapuna sa ato apong itong programa nga Showbiz Delights.
7: So karon Magnum friends no ato nga pipila pod ka mga hisgotanan kaning kay ato gid nga gipili sa kadaghan man gid kaayo mga pwedeng nga mahisgotan o ga machikahan gid pod kaya grabe gid pod kayo ka broad o ga kaluagan ka nga entertainment industry pod Magnum friends pero kani ato lang gid ni siya nga gihandpick nga aron pod nga mapadayag nga to kaninyo kani nga unsa man gid nga maraga makaintriga gid pod nga mga chismis karon sa tong mga artista nga kani nga mo pod ang ginahisgotan karon dili lamang sa kani nga TV ingon man pati pod sa kani ang mga netizen. Kaya sayod man tamag na ma-Jay no nga karong mga panahon na maraga una pagid makabalo at ang mga netizen sa kani bitong mga latest ng mga hisgutanan. Kaya maraga makakita lang bitaw sila o gagamay nga clue or maraga gamay po nila nga makita ang mga kaning idea po. Makaingon na din silang, oy maraga na magiging something si kani si artista nga mao ni siya. So at least ang mga netizen sila gid po na ito ang gauna gid po nga makakuan o mga chismis po nga maraga makahisugod po o mga hisgutanan.
11: Ngay lahi magod ang mga Pinoy magdumaki ano hilig kita o chismis. Pinoy kay pure Pinoy ta.
7: Murag.
11: Tanong niyo mo, di ba kaya foreigner? Di foreigner
7: Pinoy
11: papa?
7: Gitpuan, half Pinoy, half Pinoy yun.
11: So pure Pinoy ka?
7: Yes.
11: O, chismosa ka.
7: Oo. So at least kuan magod ang kapag chismosa po ka na bitaw kapag ita gagather tag facts ano bitaw.
11: Sige, so yun pag-gather ka.
7: Kuan, kaning brainstorming.
11: Sa yung self.
7: O self.
11: Oh. Me, myself, and I.
7: Self, on sa man. Char. So karoon, ito magdama Jane, ito ano yan, ito nga mga hisgutanan po ka karoon nga hapon na. Kaya kanigi pangandaman gina ito, nigi handpick gina ito sa kaning sa kadaghan gina po. Nga pwede nga mga hisgutan po sa ito ang showbiz industry. So gikaingon, ito nga unang hisgutanan. Mo kini nga veteran journalist nga si Cara David, gito bag ang issue discussion sa social media. Kalabot sa pag-atay ko na niini kang Ivana Alawi isip a best host for public service. Kaya nakabantay man guda magnuma Jane ang karaganan nga muraga ang ba natingala sila kay nganong nagpareha si kaninga Cara David og sa Ivana Alawi ani nga muraga title nga best host for public service nga nagkalahi man sila og platform. Mm-hmm. So ato ni nga masayron karon kung nga unsa pud ang muraga tubag or idea pud ni Cara David ani sa kaning nahimo nga init nga hisgutanan karon sa mga netizen. So sunod nang ang mga netizen nasabi kabalakan ang nabantayan nga bukol sa liog ni actress Ann Curtis. So gagito uha nga dunay thyroid problem. So ang kaning mga fans po ni Ann Curtis kay sika di magdi kalimod magduma Jane nga sikat magid kayo ni si Ann Curtis. Yes. Sabi na kaya daghan kay ni siya mga salida nya napagid siya sa Showtime o gadaghan gid pud kay ni siya og mga product endorsement. So murag maingon nga matag lihok niya or kaning nga matag naay mabantayan nga bag-o sa iya ha muraga maka trigger po sa mga netizen nga makaingon nga nagi something ani ni Ann Curtis.
11: So sa idol be nato magdumkiyan no kung bala ka ta hala nagka-cancer siya.
7: Ogani so ato na nga masayran karon at ang unsa nganong nakaingon ang mga netizen nga doon ay maraga gituhan nga thyroid problem ang actress nga si Ann Curtis. So ikatulo magduma Jane nga kani nga ikatulo nga si Kim Chu gihimakak ang issue nga mabdos pinaagi sa gipagawas nga workout video.
11: Ay, so grabe naman.
7: Grabe na gid ni.
11: Tag-workout lang
7: ang tao. Grabe maraga magmaingon nga ginadeny niya ang kani mga allegations kay kabantay ka karon sa mga social media platform nga ginakon connect gid ni si Kim Chu sa aktor nga si Paolo Avellino. So
11: yes.
7: So okay ron tato gato nga gina-connect lang or naslay something nga romantic pero nakabantay man gud ang mga netizen nga na daw matudpay baby bump sa tiyan ni Kim Chu magduma Jane.
11: Gana pug issue no kay katong niagi bitaw na issue gihapon siya magdumkiya kay siya lagi daw tong actress nga nawala o pila ka semana man daw to tapos ni sakay daw dito sa NEA Airport pagbalik din ni nawala na tong baby bump ano sa magitinood ani wala ta wala ta kasabot sige ato lang ato tagaag katinawan unya
7: oh kita natay bump pero wala baby
11: busog lang kita
7: kuan lang bill bump
11: at so, least
7: at least like bill bump. So aside na na kani pang nga gihulatan gyud sa uban gyud sa kadaghanan gyud magnuma Jane kani atong nga gitawag nga blind item kay kaning blind item maka curious magid kayo ni siya magnuma Jane no kay syempre makahunaw na ka hala kinsa ka ni pasabot nila ani no kinsa ka ni nga actor or kinsa ka ni nga actress
11: kung si motogan ako ni
7: dili lalaki man eh
11: okay amin so, ako
7: so kinsa ba ka ni anong ina na siya ingon ani nga issue nga nakaingon ang mga netizen nga ingon ani ang iyang gabuhaton or binuhatan tinuod makahagid ni so marbitaw makahatag siya og idea sa mga netizen nga hala ingani di ay ni si kuan like for example mengon nga hala ingani di ay ni si magdum Jane di ay so
11: at ay, least na di ka magdum Kia
7: oh ingani di ni si magdum Kia no kaning ga di ni siya bill bump
11: bump gyapon so di gyapon di gyapon siya no
7: so at least bump gyapon siya.
11: Gyapon siya wala lang gasipa
7: wala lang
11: wala
7: lang kaning
11: gadaguok gadaguok lang pinakalit sa akin
7: hyper acidity na di
11: at least kana pa lang
7: kana pa lang so far kana pa lang atong makaya guys
11: so kana lang sa
7: Diha lang sa ta. Ano blind item magdumkiya no kay usa ka rich, usa ka entertainment personality ang gidungog nga gihimong sideline ng pagka sugar baby. Ay, oy, baby.
12: Baby. Sugar baby.
7: Oh. So lahi ra gid no, basta gusto ta mahimong sugar baby. Ko magdumkiya gusto ko mahimong sugar baby.
12: Kuan na sugar.
7: Ako baby.
12: Mo nga, may mo bitang amigata kay ikaw, ako sugar, ikaw baby.
7: Diba? Gito nga lang na to. Basta kay, pariha gihapon ta, mag-uban gihapon ta kay sugar baby gihapon.
12: Sugar baby. At isa si sugar, si baby, and arami.
7: Ama si baby Jane, ama si sugar Kia. O diba, pariha sa gihapon ng istorya.
12: So, dili gihapon may magbulag. So, magbulag ng tadan kami, dili gihapon may magbulag. Kaya dili man ma-forma ang sugar baby nga word, dili may mag-uban.
7: Trust us guys, mas ligon pa may sinyong bukog.
12: Yes.
7: Ay. Kaya assurance. Ito, kanatanan, madungog na ninyo no, sa ato po lugar nga pagbalik. Unya, sugda na to ang ato po nga pagpadayag sa ato ang
12: mga hisgutanan. Oras, alas 4:19 na sa hapon.
13: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
6: Magnum Showbiz Delights.

0: So balik na ta magduma friends no, magduma Jane. So ganun na to ang atong mga hisgutanan karong hapon. Na labi na kay barkada mo bantayan ma excited na pud itong mga magduma friends. Alang ani itong nagipang andam gid pod nga mga hisgutanan karong hapon na. So sugod na to karon magduma Jane ani nga gitawag nga veteran journalist nga si Cara David. Gitawag mga diskusyon sa social media kalabot sa pagatay tay ni ini kang Ivana Alawi isip pa best host for public service. Kaya nagpagawas ug pamayag si veteran na journalist Cara David kalabot sa mga diskusyon human nga pareha sila nga migawas nga mananaog ni Ivana Alawi isip pa best host for public service sa TV and news new media category sa 2026 FAMAS Broadcast Arts Awards magdumajin.
1: Oo, magdumkiya tungod kay kini nahimong isgutanan sa mga natasan nga kinanglan mahatagan ug managlahing pasidungog kay nasayod magita magdumaki ano nga si Cara lahi magud ang ihapong field pero kani siya veteran gini siya nga journalist murag ba kayon pud taga deserve pud niya no kay Broadcast Arts Awards man. Oo, pero gingon lagi pud nila nga dapat lahi pud ang kay Ivana murag nahimo manoon pud sila nga same ra lugar sila pud og category
0: same level bitaw ingon
1: oo, nga mo. Nasayod magid ta nga pang broadcast gyud si Cara David imo sa ingon nga nagahatag tano
0: og degree na to si Ivana,
1: pero lahi lang gyud sila managlahi sila kay nasayod ta nga content creator gyud si Ivana Alawi unya gingon pud magdumakiya nga kailangan pod no nga adunay saktong pag-ila pod ang mga mainstream journalist og online content creators.
0: Okay, kung man magud kag mainstream journalist magnuma Jane. Sila gid na bitaw mo yung mga experience sa field sa kaninga kalisod. I mean sa experience sa usa ka tawo nga ilang gina feature kay ilang man gid nga ginaadtuan or kani bitaw nga ginaubanan gid pod nila para gid pod nga sila pod makabati o mas mapadaya gid nila insakto ngadto sa ilahang batang ta mga programa or sa ilang mga dokumentary baka ang kani di ay siya nga tawo mo din iyang experience sa matag adlaw kay mas maayo mas dali manggo di mo siya nga ma-explain or ma-relay ngadto sa public kung ikaw gid mismo nga maka-experience pero at the same time magdumajay kung moingon pod ka uga kani bitaw nga kaning platform pod ni Ivana sayod magita nga makatabang magid gihapon si Ivana no sa iya nga pamaa agi sama ani bitaw murag magdrama bitaw siya nga magpaas if siya nga kani bitaw mag butang ta kaning pulubi or kani bitaw mangayo siya uga tabang unya kato yung least expected nga mutabang sa iyaha moto ang iyang moto ang mutabang tapos mo puto ang maka receive uga kani nga tabang pod gikan kang Ivana pod magduma Jane so murag lahi bitaw siya uga pamaagi sa kani nga paghatag uga public service like si Cara David maghatag siya og public service pinaagi sa pag story telling pinagi sa paghatag o kaning idea sa mga tao labi na siyang pagka-experience atong usa ka marga experience sa usa ka tao well kini nga si Ivana mura bitaw siya grow bitaw nga experience pud niya ang kaninga kahitabo aning normal nga mga tao sa palibot kaning mga makililimos kani bitaw mga pobre kaayo nga mga tao sa yang ma kwan sa yang vlog pero at the same time makani mangkod kay Ivana is a vlogging while well, ang kaning kang Cara David is kaning sa TV good like mga documentary so murag mo nakaingon nga murag na compare pod sila sa kaning mga netizen.
1: Oo, ma-compare to good sila magdumaki ano, pero same ra maghihapon nga katabang pero mo palagi na no lahi good sila bisan ikaw magdumkiya makita mo siguro nimo nga different good ang ilaha po lugar nga tungingon good sa mga tao nga lahi ang ilaha nga ginapakita good pod magdumaki ano nya gingon pod magdumaki nga mismo pod no girespeto man pod no nila pod magdumaki ano ang mga platforms o mga pamaagi aron makatabang pod sa isiga ka tawo nga nasabtan pod niya ni Cara magdumaki ano nga bisan pa man lahi ang ila pamaagi ni Ivana sa pagpahigayon og public service nagtuo siya nga kini lang ang kaayuhan sa labing nagkinanglan pod kay nasayod man gyud ta nga ilahang ginahimo kay ang pagtabang tumuna na yung giingon kaganina ang pagtabang gyud sa mga tao sus masaktuan ta tani oi
0: baka
1: sa tama ka experience kita ta kita ta tumo ni Ivana bitaw nga dadala sig balde nga na bato ka to nga mga cellphone
0: kasi masipa sig kuan ba
1: na pi kwarta sus pilion gyud ko tong
0: kana bitong na ilugar na mahulog ang kwarta niya si Kuya Iuli gina ko diretso.
1: Iuli di mo diretso kasi yung vlogger
0: to. Maugan kasi vlogger. Hala mo sa show.
1: Dog yung 50 vlogger ni Iuli tas pagkuan ta likod ra din siya. Thank you.
0: Thank you. Dire pa yon nga pag magnan dayon ka magnamajin nga. Hoy gigawat imo ko si Kuya.
1: Ay na mo lang napait di ganang kahimtanga gid pod. So lahi na po na siya kay kana lahi na po na ko mapasinglan pa gid ta.
0: Ay, murag imong pangandoy bitaw nga kaning matabangan og vlogger wala na.
1: Oh, wala na. nahanaw yung muhang pangandoy.
0: Nabusangin na.
1: Na-blotter ka.
0: Nabusangin na pa-blotter na noon kay tungkol 50 pesos. Vlogger, di ay ha.
1: Pero at least magdabaki, ano, both side, happy sila sa ilahang mga nadawat po ng awards. No? Kaya lahi, bagay feeling po nung ma-awardan ta. Tugod po kay sa topong pure nga intention po no, nga makatabang kita sa topang isig katawo.
0: Kaya lahi na bagay ng ma-portray, yun din mo mapakita, yun din mo sa kadaghanan nga ang mga tao galisod yun. Nagi mga
1: ang journalism, good po magdumkiya. Kita journalist, magkita, no? Kita man yun, murag naagid ta on the ground bitaw yun. Murag feeling
0: maka-experience yun. Oo, first-hand.
1: Ma-experience yun na to. Kung unsa po yung experience po nila. Kaya naaman ta sa field. Pero si Ivana Manggod, murag ihapong nga ginihimo. Same ramang gihapon. Pero gani, content creator gud si Ivana. Naagid siya dito po nga field.
0: So, ang mga giklaro sab sa kaninga veterano nga journalist po nga si Kara Magduma Jane, ng public service, kinanglan nga nakasentro sa pagatabang sa uban o gadili lamang alang sa kaugalingon. So, margang iyang pasabot ani Magduma Jane nga kung maging mong manggali ka o ga kaninga public service sa kaninga bisag nun sa nga matang, dapat imong purpose makatabang gud po sa katong isigkatawo sa katong mga marga topic or katong imong gitabangan gid pod nga mapadayag ang iyang story pod Magduma Jane.
1: Dili lang nga pakron ignon lang.
0: Oo, dili lang bitaw tungod sa views, kani bitaw maingon ana bitaw nga mga kwarta magud
1: maka kwarta magid ano kung daghan kitang mga video na sayad munta na Magduma friends nga kamo no katong mga ka-vloggeron.
0: Kanang vloggeres.
1: Mga vloggeres na ang mga hilig mag-vlog vlog sayad mi nga naagi na siya mamonetize magud na siya Magduma. Kiano so pagka na umabalik gihapon sa katawhan nga tong mga tabangan nimo dito po ni Mugyapon na ibuubo ang mga blessing. So, maupo na, no, na Mugyapon siya positive effect. Gihapon magdumkiya. Kaya kung makakwarta ka, di makatabang kagdaghan po. Pero maupo lagi na, no, kay namang guyuban mo, ingon sila nga, off-cam lang unta ang kining pagpadayag sa imo ang pagtabang. Kitabang-tabang.
0: Pero I think, Magduma Jane, kanipit akong pagkapili ni Ivana isi pa public service host. Marapit ako siya o kaning ang gibasihan po daan is kaninga public service in the terms nga kanibitong nakatabang siya sa public service pero pinaagi sa kaninga social media, sa iyang platform nga kaninga dagan na kaayos siya o ga followers. So marag isa po na sa gibasihan pero ang mga netizens lang po marag ila lang ilang gusto is kanibitong different bitaw nga pag ila lahi nga kaninga lahi kang kara nga platform since namagi siya sa TV na lahi po kang Ivana kay marag mahug manggod nga pare sa silang kategory bitaw Magduma Jane. Ani nga pagka daog nilang duha niya di pagid ingon nga kun kay tay pagid silang duha so tay silang gani, duha oo, oo, ang nakadawat ani
1: good as same na lugar
0: o maringon na ba maraga good as same sila uga kanibitawong same sila uga kanibitawong marag level ba ingon ana niya
1: same sila gibuhat pero di nito makalimot nga si Ivana content creator og si Kara journalist
0: so lahi iragid siya pero
1: dito lang sila similar sa pagtabang.
0: Oh, tama. Mudto ra gid sila sa ilang goal bitaw nga makatabang pod sa laing nga tao. Nunot na ini wala pa may gipagawas usab nga kaning pamahayag si Ivana Alawi, may tungod sa pamahayag ni Kara David. Apan una nagkining nagpasalamat sa nadawat na kun nadawatan gid pod niya nga pasidungog kay kinsa man gid pod ang dili kang mag-expect nga ma-appeal siya Magduma Jane sa mga nominees.
1: Kay lagi broadcast man siya. Oo. So, di ba? At least no, sila pod mismo malipayon sila sa ilaha pong achievement. So, hopefully pod napod sila ilain pa daghan matabangan nga appeal ta. Ay.
0: Appeal unta.
1: Oh, di ba? Bago na siya nag-ingon nga dapat dili pagkaugalingon lang.
0: Ay, oo, oo tama di.
1: Bago na siya nag-ingon, bago na siya nag-ingon.
0: Mo gani. So, Ivan na ako namino man ka karon.
1: Panawag. Wait daw no. So, gali no, kani pod sila Magduma Kia. Sila pod no, pareha sila nga nag-celebrate pod sa ilaha pong mga kadaugan kay nagpasalig man pod sila nga dagan pagyud sila ag matabangan pohon.
0: Yeah, at least nagani ni sila ipitaw kanang picture bitaw Magduma Jane nga nagtapad sila, same sila gagibit-bit pod nga trophy. So murag maingon nga walay rift, wala bitaw ingon nga kani bitaw maraga nag-isig ka pasigar buhay sila. Uy, ano ikaw may naka-receive? Ang naka-receive man pugka nga pareha sa akong award. So at least silang duha professional pod sila nga kani nga gidawat nila nga same sila og tumong, same sila og tinguha. Og same sila og nadawatan git pod nga pag-ila ani nga sa maguhay lang pod nga natapos nga FAMAS Best Broadcast Arts Awards. Kay dili basta-basta ilang mga kauban ani Magduma Jane sa kaning ilang mga list of nominees. Kaya ang sa mga kategory ang nay mga kauban gihapon nila nga co-nominees nga veteran journalist gihapon nga kaila man gyud taan tanan si Jessica Soho kaning iyaha nga sa veteran journalist mina kay si Vicky Morales. Kanya da yung si Public Attorney's Office PAU Chief nga si Attorney Presida Rueda Acosta. Kani mga public figure mang ginimag na majin. Oga kani nga physician nga si Dr. Edenel Calvario. So at least silang nga duha ang napili. Bisan pamantuod nga grabe kaayo ka mga bigatin. Maingon po nga bigatin.
1: Oh, dili po binilalim ilang mga program.
0: Dili yun. Mga kag-public service, public service. Yun kaayo. Oh,
1: literal yung public service. Kaya maingon kag... Mayingon kag magbanat og boto, banat og boto gyud ni sila gyud. Mo ni sila ang mga banggiitan gyud nga mga journalists pod bagduma kiya no. So dili gyud basta-basta. Mo na makaingon pod bitaw tano kung naali, kung matay lang gyud ni sila, tay gyud ni sila tanan.
0: Tay gyud.
1: Oh, tay gyud sila tanan.
0: Pahimo na lang sa trophy tanan.
1: Oh, okay. Dili lali mang ilahang mga trabaho sa field. Mo say makaingon. Kita ganino kapoy ra gali kita sa field nga natay mga common nga mga follow-ups. Sa lang kanila sila nga sila gyud mismo no nga musulong noon. Sulong sulong manggihapon ta magdumkiya walang oo. Urong sulong lahat
0: sira tag sulong-sulong
1: sulong-sulong lahat oo so ana no ina na pangod na sinatian na mo ang mga gipang

0: pasog statement nga okay ra gid na nga kaning mag tie up sila sa usa ka category.
1: Yun sa mali.
0: Niya sa minaan na nga kaning at least sila duha mo man nila nga purpose makatabang pod sa isig ka tawo.
1: Mm-hmm.
0: So sunod ata sa tonga lain giskutan na sa damag duma Jay no. Kaning giingon nga si mga netizens gikabalak-an ang kaning gikaingon nga kaning gikabalak-an ang kaning nabantayan pod nila nga bukol sa liog ni actress Ann Curtis Magnuma Jane kaya gituhan nga dunay thyroid problem ang maong nga artista.
1: Kaya gani Magnuma kiano nakita matud pa sa video kauban si Bea Alonso nga nagpromote sa ilang produkto nga posibleng dunay bukol o thyroid problem ang actress.
0: Kaya nabantayan magkani magod si Ann Curtis Magnuma Jane. Bali, ang kani nga thyroid problem po da niya. Maragagituhan sa mga netizen nga thyroid problem is mga pila ka months na po din nila nabantayan bitaw nga na yung something kang an.
1: Pero di habi na magsugod Magnuma Kia no kanang abi bitaw to normal lang pero na siya bukol-bukol kasi gara bitaw na tinuod gyud.
0: Tinuod, oo.
1: Oo. Kaya lisod po may tag Adam's apple.
0: Ba pa mo kayo si Ann para mag-Adam's.
1: Grabe naman sa gig kayo na no nga na naman si anak po. Di sipo kayo, kato pa siyang dudahan. Pero, kasagara kasi mga inanan, natin mga kailang mong good nung naan, gahambingan na. Oo, so, kana siya, abin ni mo nga, gamay lang, abin lang ni mo nga, murabito siya gatigom ng pagkaon siyang liog, pero dilig siya guys.
0: Yung nagin na something good sa iyong buwan.
1: Siya something, oo. Kana mag-iubang kaila pang tuplok-tuplokon.
0: Biliog ba niya?
1: Oo. Pero, tinuod kita siya, magna-friends, no, nga. Kani po mga nabantayan sa mga netizen, nga, kininaader siya ya bukol sa liog taud-taud na ni nila nabantayan magdukiya
0: murag...
1: dili ni siya ingon nga katulong nag-uban sila ni Bea Alonso daghan na kay mga ga-comment nga wala pa check up na Miss Ann oo inana no magpa-check up talaga daw si Ann Curtis good kay delikado biya labi na kung mother na bitaw ka murag mahadlok na ka nga ikaw mabutang ka sa peligro kay imong baby of course
0: sige gamay pa ba ito yung anak ba yan nga si Dalia
1: Dalia bigyan mo siya hang salida sa una
0: so mo na nga mga netizen po ang sagad sila mga comment kay kani bitaw ako lang ba ang nakapansin parang may thyroid condition si Ann? I don't know. Pero yung liag niya medyo inflamed. So, kanilaging inflamed, ragagahubag po Magnuma Jane. Oh, so, nakita nila na pinakanimitong sa mga photoshoot niya, sa kanimitong mga iyang mga guesting, sa mga nabitong Magnuma Jane, sa iyang programa, kanang showtime nila ng programa. Marag kaning mga netizen, nakapansin sila nga si Ann. Marag nagay changes sa iyang lawas. Unya, nakonekta tayo nila to ilang nabantayan nga kaning maraga bukol sa iyang liog.
1: Okay, siya mga no, grabe ang public appearance pod karon kay murag tuloy-tuloy manggod ang iyang pagpakita pod sa showtime Magnuma Kia kasi oh na sige mo ni siya absent no? Pero karon no kay kakawala manggod siya kay dagan kay siya project karon kay sa gunson na manggod siya kay kita on cam niya
0: murag mabantayan gyud siya
1: and then mayroon mga tao Magnuma Kia no kay eh bukol ba niyo
0: kanig yun naagi something ani
1: okay lagi no naagi nag-ingon gihapon no nga katong nag-comment gihapon Magnuma Kia ganyan ang goiter nasa loob maliit pa lang dapat agapan niya habang kaya pang gamutin kaysa paabuti ng edad na 50 to 60 doon sobrang lalaki na yan no, tinuod na Magnuma Kia kay dagang tagkailan no nga ahiya pa nagpa-opera dako nakaayo
0: oo niya maraglisod nakaayo siya nga kuan na kay mahadlok naman kung nangilaman kung kuan na kay mahadlok sila magpa-opera kay basin maunsa sila na
1: uy, Magnum France, mas scary gyud kung imuhang palanggaon ng imuhang sakit. Wala ba na siya, dili na siya, ano, wala na siya gihimo para mahimong baby ni mo for life.
0: Wala ba siya, dili ba na siya baby bump?
1: dili ba na siya baby bump, guys, sa kung goiter na siya or unsa, di na siya baby bump. So, patambal gyud ta mo. Seek gitag help, no, sa ato alugar mga doktor, para po kita matambalan ta. Pero kanika nga Ann Curtis, Magnuma Kia, no, kay, kanisya, mga hunihong pa lang po.
0: Okay.
1: Wala may confirmation po. Wala ay confirmation po. No? Ang atuwa po nga actress nga siya rihambing po o goiter o thyroid.
0: So dugang po nga mga comments sa mga netizen po Magnuma Jane nga. Pacheck mo yung leeg mo Miss Ann para kasing may kakaiba. Concern lang baka kasi sa kabibirit mo ma'am sana okay lang leeg mo para nga normal lang. So sino ko.
1: Wala baka goiter yung magbirit.
0: Hindi na kitang patakagkanta-kantaan nila mo na kay.
1: Wala man nag-stop naman ko.
0: Oh, dili po kay ganahan. Biyari ka makadawag sa kong tingog baya.
1: O, oh, ikaw. Narating mo, magsigaw pa dahil yun. Tanawa na si Ann.
0: Maragahat. Kay favorite, baka yung madunggan akong tingog ba? Halos kapahilo mo na ba ako ni
1: mo? Oo, ganito. Tungod sa ka-favorite na ako, Magnum Friends. Favorite, gigan ako siya. Siya, ganyan ako pinaka-favorite ako nga singer. Favorite ako pahilo mo. Gamay lang, ganyan. Ganyan, siya. Shut up.

0: So, sabi siya ka-supportive ng pagka-amiga.
1: Oo. Mm-hmm. Inan ako ka-supportive sa iha kay kung si Ann Curtis, ginatolerate siya, ako dili na ko rin kaya i-tolerate, guys.
0: Kaya kong tingog
1: para... Dila taman, guys. Amiga ta, amiga ta.
0: Kaya kong tingog mochada rin siya pag manghugas ko plato, mag-kuan, maligo ko, di harag na siya mochada.
1: So, feeling na ako kay good mood mochada. Pero ka na mag-duty siya. Hindi siya good mood niya. Mukhang ta siya kalit. Parag, appeal po ka ba kayo? Di pala sunig ko. Nga alaga ka. Gaka-feel lagi na ako.
0: Parag, nagi mahitabuan ni Karolo. Kaya nikanta mo siya.
1: Nikanta na po niya ito ang kuan din. Ito yung kanto din niya sabi
0: siya. So, dugang pang mga nabantayan sa mga netizens. Kaya napansin ko siya sa, na parang tumaba at ang leeg niya merong something. Parang meron siyang hypothyroidism. Kani bitong murag sigawas ang bukol. Bitong magdumajin.
1: Kasi hindi ay magdumki ano nga. Tungod kay nanambok siya. Si siya kaon. Mo dala po na yung fats din to siya.
0: Nam siya kapalit pagkaon.
1: Nam siya kapalit. O, sa ganyan, no? Kung kita. Kung kita, o, okay ka nang magtipid-tipid ta. Kani sila magdong friends. Disiplinado man sila, pero makapalit. Git sila sa ilang mga.
0: Isa pa, iyang ba na chef ba ya?
1: Chef, pagayang ba na? Kaya ko baka nga. Sikag tunulan dyan, sikag bahugan, o, sa lugar.
0: Nambok yun ka.
1: O, manambok yun ka. Nambok kami, walang gabahog na mo. Di ba?
0: Si Ann pa ka.
1: So, doon ako, gina nato, no? Pero, at least, mo, di ba magkakawala among liog yun? Pero, kasagara, ang mga pagdumkiya. O, kasagara, ang mga pagdumkiya mo, yung mga sila, pag maangay ka sa tao, manambok, magyug ka. So, basin po, no, dala po na siyang pagpanambok. Palangga po
0: siyang banda.
1: Oo. Basin dala siyang pagpanambok. Kaya naman ko yung uban po nga, dili nila ma-maintain ang ilang lawa. So, na ipagka chubby-chubby na dayan gamay. Mm-hmm. Pero, not bad, no, nga kita mo, chubby ta, tungod kay naiga palangga na to. Basta si pagdumkiya, naawala, chubby
0: yun ko. So, wala gina na itabo sa kad nga niniwang ko or whatever.
1: So, nana siya ka-happy siya hapong live.
0: Oo, happy gid kayo ko. Grabe sa akong ka-happy, wadyo ko ka-experience nga niniwang ko.
1: So, sad lugar ko.
0: Dilipod kayo. Pareha naman ito na ay unod.
1: Pareha naman ito na ay unod. So, lahi ako magigit doon. Ingon nga, skeleton na magigit doon. Pero nag-iuban bitaw nga, gikan siya slim. Nitambok siya. Tugod kaya maayo ang treatment siyang partners or family siya. Wala kayo siya i-stress bitaw. Pero yan, tanong ako kay si Miss Ann Curtis, palangga po kayo siya siya pong ba na
0: mag-iya. Palangga ka siya ni Kuan, ni Erwan ba na?
1: Erwan Yusuf.
0: Erwan Yusuf. Niya, makinig po ito nga. Marag maganado po itong kaon si Ann kada makita niya yung bana. Kay guwapo ba yung bana ba yan?
1: Guwapo kay gaulit-ulit ulit sa kusina.
0: Kasi pwede din manambok ka na lugar.
1: Basta ako kay feeling na ako kadyan na ikong tambok.
0: Yes.
1: Manauna lang ko ni Ann Curtis.
0: Galik kayo lang ko sa mga nana kay masamot ko katambok.
1: Mawala lang hindi mong liog. Hindi na po kagagitiroid ka.
0: Mau gani. Di ata magkakuan. Likay tayo ng apart. Pero at least, ang mga netizen po, da, I mean, nanonot na wala pa kumpirmasyon gikan sa aktres o sa management ini. Kanabot sa spekulasyon sa mga netizen, apan ang inaot sila nga unta mahatagan kinipagdagad sa aktres, magpapacheck up ang nagituuhang thyroid problem ni ini. So, Miss Ann Curtis, kung nga may mo, magpa-check up na kayo para mahupay na.
1: Kung naririnig mo kami?
0: Na.
1: Oo. Itagalog, magandang kaya.
0: Kung naririnig mo kami, pagpa-check up na.
1: Nabisaya, gihapon.
0: Magpa-check up ka na.
1: Magpa-check
0: up ka na kung asan ka man ngayon.
1: Oh, baka saan tayo dalahin ng thyroid na yan.
0: Mm-mm. At baka hindi na tayo makabalo. Kung ano na ang mangyari at saan tayo dalahin.
1: Baka malayo ang dalahin sa atin. At least, no, nga, naningkamot man po doon po ng mga actress nga, gibasa mga buto niya magdungkiya. So, at least, yeah, at least conscious na po siya siyang self nga, mismo din lang yung tao nakabantay. Sure ko, nakabantay po siya. Sige, hapo nga, kaugalingon magdumagkiya.
0: So,
1: at least, no, nakabantay na siya nga, inana na ang pagtanaw po sa mga tao kaniya.
0: So, siguro Magnama Jane, sa itong nga pagbalik, kadugang itong mga hisgutana na diri sa itong nga turmanon nga.
2: Magnum Showbiz Delights. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likas epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
6: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
8: Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule,
7: kanunay busy
8: apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
6: Mighty C
9: mapalit sa mga butika.
4: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan, D Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Let's go! With
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy
3: breathable panty liner for every wear confidence.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
5: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
8: Gusto ko na.
7: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
8: Ina ang kape ko.
7: DTX Coffee Mix.
8: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Oras, alas 4:49 na sa hapon.
12: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Magnum Showbiz Delights.
13: So, balik na mga Magnum friends, no? So, ito nga dugang hisgutan karong hapon, ha? Kaya, doha naman ito itong nahisgutan ka ganina regarding ito ni Cara David, ni Ivana Alawi, o ni actress po nga ni Ann Curtis. So, karon, ato na, balik na ito ang laing hisgutan po Magnum Jane, nga mo kini ang giingon nga si Kim Chu, gihimakak ang issue nga mabdos, pinaagi sa gipagawas po niya nga workout video. Kaya sa manggito bag ni actress Kim Chu ang spekulasyon sa mga netizen nga giingon mabdos kini pinaagi sige pagawas niya pod nga workout video pod Magnuma Jane.
14: Kaya giingon na Magnuma kiya no daghan matud pa makita sa reels sige post sa social media nga ang pag-workout ani niya mura magagaw team gagawas bitaw o mura ga mo team aw kalit ang iyang baby bump. So, ay, baby bump ani lang.
13: Kani ganyan rin kana baby bump.
14: Kani ugam. Ganyan na, wato sa baby bump sa liog.
13: Bisa kasa na hindi nga bump atong kakakuan yun.
14: Karoon, dahil na po nga baby bump. Pero kanimang good wagdom kiya, namang gawin panahon ng babae Magnum Friends. Oh, kanimang mga babae, kamalo sila ani. Pag hapit na ilang menstruation, medyo bloated yun sila. What sino if, o, di ay no, hapit na yung menstruation, judgmental lang yun ta.
13: Gani, or busog lang si Kim Chu ato.
14: Oo, busog ba? Kay, di ba ginmalik ka yan, Magnum Kiya, no? Nga, muburot yun itong tiyan.
13: Tinood yun.
14: Ay, kita burot tumita daan.
13: No? Burot tumitig tiyan daan.
14: Okay. Administration manudili. wala man tay ano, wala tay kalainas tong mga days.
13: Wala yun sa kay kani si Kim Chu flat magdi siya tiyandaan. So basi na bloated lang po siya. Isa kay bitaw ko to mga netizen no. Kaya bisan pa man nga wala gibot ang caption ng actress sa mga video, nagtuo ang mga netizen nga kini iyang tubag sa issue nga mabdos kini ug ang gidto dahang amahan mao ang actor nga si Paolo Avellino. So
14: ay,
13: wow, mukhang yapo nang gito daan nga
14: tao. Kaya may nindot yung wagdom kaya, no? Nga, burot pala kayo punta yan, kaya hapit na ka mag-menstruation, busog lang ka, na naipapa, diritso yung baby bump, taong sa
13: nita. Di ba kayo basa-basa kay Paolo Avellino, shocks, gwapo, bigay ka na si Paolo Avellino, bigay ka mag-dumad.
14: Hindi, kaya sila mga good ang nag-love team naman good work. After nila ni Gerald Anderson,
13: ni Sian Lim, kato yung ex-boyfriend.
14: Si Sian Lim, mumang ito yung mga na-love team po, aside sa ihagi na karelasyon. So, kani, si Paolo, murag mo ni siya ang na-maintain niya at until now nga iyahang ka-love team.
13: True lang.
14: Oo, so muna no nga tungod sila pong closeness na nakay pila biya ka-project.
13: Din ba po sa kasi bulok eh.
14: Oh, di ay. Adi oi. Yeah. Oo. Kay ano bang good food bag dumaki? Nasayod man gid pod tano nga ilahang pagka close.
13: Ano bitong? Something.
14: Oh, murag na nay something pod. Dili gid giingon nga, "Hello, dula pa din na sila relasyon dire nga murag na nay gi something."
13: Ba, kay nga nagaka-spotted na sila sa mga events, nagaga-date-date na sila. Wala na bitaw nga mga kuan. So mga netizen pod gaduda pod sila kay komento pod sa uban nga mga netizen pod magnama Jane. Nga posible nga old video kini sa Chinita Princess. Sungod kay karon na matud pa ang baby bump niya nga nabantayan nato sa mga latest pictures o videos ni ini nga nang gawa sa social media. So mo na gini magnama Jane. No, kanang maingon na rag mahulog na inoon ni si Kim Chung nga defensive na noon siya. Kaya nga no, nagpagawa siya o video, nunot ni nipitang mga speculation, kanipitang mga kuan nga, burus lagi siya kang Paolo Avellino.
14: So, okay, pero namay mga nibabag hapon magdumkiya, kaya ingon nagyapon sila nga, di naman natin nood, eh, fake news man na, kay daghan maman po, plano po ang Chita Princess po nato, no, nga si Kim Chung, wala po siya pong plano, no, kay kani siya gag-guess, magbito niya sa mga kanabitong mga ilan ni Tony Gonzaga,
13: Tony Talks,
14: nila Buya Bunda. So,
13: saga siya commercial, mga endorsement mo.
14: Oo, so makayo, ingon bitaw kita nga, wala mong ganyan na hisgutan sukad-sukad. Mm-hmm. Kaya syempre, pagkita mo, sulod po tani nga, kanibitaw, makadecide na nga gusto na mag-baby, planado mong ganyan siya dapat. Oo,
13: tapos, hindi mo ba siguro na niya, i-deny kung naamang yun. Niya, walay pag-deny, wala po'y confirmation. So, hulat na lang ta, after mga pila ka bulan kung si Kim Chung mawala mang galing siya or kanibitong mulaylo sa siya sa showbiz o niya pagbalik niya na nay siya gibit-bit ka na tinood yun itong baby bump
14: niya aside po daw na magdumkiya no kay dumdum ka ato nga naisgutan nila Bella Padilla yung friend gihapon no close gihapon niya nga friend ginagpa-freeze matod pa og excel ang Chinita Princess. Oo, so sa tuwa pa dili pa kiday niya plano karon so nagtud nga storya imposible po kayo nga masayop siya sa iya hapon lugar nga iyahang pag panangitan mamabdus gid siya kay tugod po lagi kay mo expectation karon no pero makaingon gid ta nga sure gid ta no nga siya pod mismo nagpugong pod ana kay gani siya nagplano
13: nag mahal ba yan na ka nang wala ba yung mo pitong gigi ko
14: dili siya murag gapapris lang kaog ka ng kanis yung silingan kapagbayad lang kaog cheese o lahi ni siya dili na siya inana mag-friends
13: may gumito ka te magpapris ako isda te
14: dili inana ano so dili po lalim so sa to pa makaingon kita nga kani siya pero ano kaingon ko planado gyud dapat ang pag baby gyud no di siya unplanned gyud siya nga butang buhaton pod sa usa ka tawo so gali no giklaro man pod ni Chinita Princess nga gusto niya mag-anak pero dili pa karon mo na nga nagpa-freeze gyud siya yang Excel.
13: Kaya dumduman nga nagasugod ang mga espekulasyon nga posibleng real to real lovers na ang aktres nga si Kim Chung ug Paolo Avellino tungod sa sweetness sa druha og kapila nakahigayon kini sila nakita nga naguban sa mga events apan wala pa kumpirmasyon sa matuod nga relasyon sa duha ka mga artista.
14: What if friends nang gyud sila?
13: Pwede ra pod. Oo, pwede ra pod.
14: Bakit pwede man gyud wala man ingon ga dili.
13: Pero kaning katupang ko na nga time nga murag kanagit itong Valentine's Day yang kon kini Paolo nga gitagaan niya flowers si Kim tapos murag kaninga mag permanent lang kita bisag kaninga off screen ana bitaw nga kaninga uban or murag gagkita or kani po maghatagan diretsong meaning porket naguban sila na dayon.
14: Oh, bitaw. Gano'n bitaw inana atong mindset, no? Pero sige lang, kay kinimang po sila magdumaki, wala man po ni sila yung mga sabit. So, makaingon kita.
13: True
14: makaingon kita nga, why not? Coconut.
13: Oh, gano'n. Okay. Tapos, guwapa man si Kim, guwapa man si Paolo.
14: Nalitawag dalaga.
13: So, lagi yun makaingon. Dito kaingon nga, nagi something sa ilaha po. So, kung sa manggaling ni ilaha, manggaling marag relationship or sa manggaling status nilang doha, ato lang sila nga pasagdan nga muhatag sila og confirmation total muhatag man ginaslag confirmation sa mga umaabot nga adlaw o kung tinuod man galing nga na magka baby ni sila at least maging happy na lang puta para sa ila kaya blessing man gid pod na ang baby.
14: No, pero nunot ni ni magdamkiya no wala pa man pud gipagawas ng pamahayag ang aktres kalabot sa isgutanan so siya man gyud ang angay maghatag pod og ingon bitaw nato ang statement about ani kung unsa baka tinuod nga siya nagmabdos niya napagitong issue nga ni sakay siya og aeroplano nya nagpa-abort kuno sa laing naso. So, grabe nagiginanga chismis mga friends. No? Grabe.
13: So, sa kanya mag-airplane na wala yung baby bomb niya. So,
14: basit nag-CR siya sa aeroplano.
13: O, diba? Pag manapag naog niya, hindi gamay niya yung tiyan.
14: Oo, nara na. So, dili na to ma-judge good magdo mga friends. Tungod kidaghan kaayo, rason, nga posible, ma-bloated ang usa ka babae. So, gali no, si Kim, nagpakahilom naman po siya about ano eh. So, posible nga, dili tinood or tinood baka. Pero at least no, si hapong part, wala mong buti nakita po nga guilt nga labros gini siya o. Kaya ang tanawa, galikalikay. Mas galikalikay, manisiya o.
13: Mabitaw. Si Antikim. Ang anam good magdama Jay, nagsugod mong ganyan siya kay katapit ang murag na yung mga angle-angle bitaw nga si, nag-side view siya. Then klaro, yung baby bump.
14: Niya. Nakita gani, bisag di ka side view, paro kaya itong bump. Yun,
13: amang gintay bump. So kung saan na itong limod, naag yun.
14: Baka lagi na, no? Basta ka nagkusog bitaw kay tao kaon. So, muli siya ang consequences.
13: Yeah, si Kim, naman po siya ikapalit og daghan po nga pagkaon.
14: Oo. Ano lang yun siya, naanad lang yun ng mga tao nga flat ay ang stomach magdam kiya. Kaya ganyan mong mga artista, conscious si sila silang flowers. Unlike sa tuwa nga. Ha, da, kaon!
13: Muna mo, tagi dito maignan nga, buros ka kay, dako na magitag bilbil da.
14: Okay. Bisa magbuabot, magtabo pa niya ito ang tiyano katong tuho, dili gita nila mapasila niya buros. Kay, busog lang gita.
13: Busog lang gita. Hingaon lang gita.
14: Hingaon lang gita. Mo lang na.
13: So, kaniyan, dari na kita sa Facebook, na kita sa kanyang gitawag, magdumajin na exciting na part.
14: So, at least, no, magdumaki, ha, kanina po na yung atong giskutanan karon makakutaw, yun. So, nahuna sa tuang magdung friends.
10: Di na kinahanglan og fortune teller. Kay bisan kinsa ka na to, pwede nang makatagna.
15: Nasayod na ko, kinsa na siya. Tagna ko palagi, maugid siya.
10: Aniya na ang blind item.
13: So unsa ka niya to nga gi-prepare karon nga Domingo nga blind item pod bagduma Jane.
14: Oo, kaya magdam kiya, medyo sukuhay ni okay kasi gara mga babae man tong mga blind item or mag-couple kani lahi ni ato ang gihisgutan. Oo. Kisa mo din yung na-involve ga rich old people.
13: No, oh my God. Siya, oga sa mga rich old people.
14: Sino ba to?
13: Si Nech Ite ang person na ito.
14: Usa ka entertainment personality ang gidungog nga ginahimong sideline ng sugar baby. Oo, sa mga baby. Adunahan nga sakop sa LGBTQ community o mga gitawag nga rich old people. Grabe.
13: Old people.
14: Ay, nagbalik ko. Dili niya i-highlight ang rich. Dito nag-highlight sa old people. Oh, grabe na yun.
13: Rich old people.
14: Uy, grabe na sada. Sumatod sa mga chika-chika. Nga tungod kay dili ginaampingan sa mga artista niyang imahe sa showbiz, mo'y rason nga ni Hinay ang mga offer ni ini sa mga pelikula o TV shows. Ay, nara din. No? Pag Hinay na ang panagat, Sibog ta sa?
13: Old people.
14: Sir, rich old people.
13: Ay, sir, rich old people. Hindi lang din sa old people lang.
14: Di, naman yung bangit nga, dili rich old people, pero manageable.
13: Mark, okay, I'll think about it.
14: Okay. So, taliwala pa man mag-do-friends no, sa balik-balik ang mga pahimang no, sa mga higala ni ini nga ampingan ng iyang reputasyon apan walay paglimod gikan sa aktor kalabot sa iyang pakigrelasyon sa mga adunahan nga tigulang o membro sa LGBTQ community. So, why not? Mm-hmm. Ano? Why not there no nga si Adiay na bati niya ang iyang self kay member siya sa LGBTQ niya na in love just sa mga rich old people. Ay, dili lang kita magkumanan eh. Oh, what if they know nga ina na ang ilahang ihang gibati siyang self niya. Na-judge na yun siya nga abi gold digger siya or unsa din na kanihina yung mga project. Why not, di ba? Kay, di ba na malimod, no? Kay, ikaw kaka-attract ganit ka sa mga
13: old people.
14: Grabe na yun, guys. Pero, yeah. The press recorded to. Ate Helen, calling your attention.
13: pero nai-limit. Nai-limit sa old people.
14: Oo, sa limit na yan eh. Limit mo feeling. Gifeel lang na ako.
13: Dito, ta diha ta last nga kuan limit ang 39.
14: Wow, wala grabe. O siya na siya standard 39 daw ang yang standard. Oh, so, size na sa hawak?
13: Oo, size.
14: Pero nga, hawak na or unsa?
13: Edad na siya, limit sa old people.
14: Ah, wala ko size 39 sa hawak.
13: Pero what if they ay natugin siya nakabati o gugma sa kaning mga rich old people o sa kaning nga membro sa kaning LGBTQ
14: okay.
13: community?
14: Okay, kami mong hindi magdam kiya, magdam friends, no? Daghan big mga kaila nga members sa LGBTQ and sila po mismo, no? They love each other.
13: Yes.
14: So, dili na to sila ma-judge. Kaya nga, i-judge mo na to nga same naman
13: yung hapon. Nag-inigumay naman sila. Nag-inigumay naman sila. Mayroon mag-iapon na isa. Kitabi tao nga.
14: Same sa rich old people.
13: Oh, rich old people. Nag-inigumay. What if dito ka naka-feel o care, pagpanga, assurance,
14: dili
13: love?
14: Dili puntanan ako, patabo, like, laki to ba eh. Dili puntanan, makaingon po ta nga kapareha mag-edad, okay na mo. Oh. Na. Mas awa yun pag ganyan parang edad, no, kaysa sa...
13: Tinoon.
14: O, namay, ha?
13: Kaya sa'yo, mangod kay kanya mga rich old people.
14: Ay, grabe na, usad ka. Ayaw na, highlight na magkaya. Kaya dito na lang ta sa ano...
13: Kaya bitaw sa mga ahead o gidad sa ato ang magnuma old people. Kani sa mga ahead o gidad sa ato parang kapuyan na pud na sila glalis bitaw. Oo, di na sila glalis.
14: Imo siyang awayon kay ilahang solusyon na kay matulog na lang.
13: Marag,
14: kay sakit ang likod.
13: Maglalis ko. Okay.
14: Okay, pagmatanan ako. Pero pagmatanan niya, wala na.
13: Wala na.
14: Nalimot na kasi inyong gilalisan. So oo, okay so, na dayon pud mo.
13: Masya advisable gid ang mga rich old people.
14: Okay, so katulo, tamang naman yung kinara ninyo, umuawat mo niya. So, so, okay, mag-vulgar at na dili karoon. Isa lang nga ang aptor ni sikat sa iyang pagkamaayos sa acting. Ay, kinsam din yun eh. Maayos ang acting di ay.
13: Kuan sa ta kung kinsam git ka kaan yung
14: og, nindot og tingog.
13: Ala singer,
14: dahil
13: si aktor.
14: Madali ni siya. Ala kinsam, din yung anak di ay.
13: Basta yung anak ni Kuan ni Pipong.
14: Ay, grabe naman. Sino ba yan si Pepong na yan? Pong, mga anak Pong!
13: Saan kaya ni siya dalahin? Si anak ni Pepong.
14: Apan, gakawad ang kinigbili tungod kay sa mga intriga, si ihang ikalimbigitan. May totoo, no? Kita agad, Magna Friends, apingin na totong image, no? Kung kita na in love ta sa mga rich old people, wala na siya yung problema, Magna Friends. Ilang nga to dao to. Ayaw katawa lagi. Naman ko na siya kaila, magun nga na in love, di ba? Tanggalo lang ato ang rich old people. Wala na pinga nag image yo. Mo ni ang ginakatawan ko ng mga friends ko.
13: Happy man ko para sa ila.
14: Klaro man kasi makakatawa. Nabirahan. Yeta. Kay apingan na to ato apo nga image do kay lain kay nga may in love ta pero murag kontra na to ang tibuok kalibutan. Ayaw ana magdum friends. Ayaw gid na. No, no, no, no. No, no, no, no, good magdum friends kay kita ra maghapon ang mag-suffer gihapon, no? Kaya kita libakon, usapod, inana, no? Mo ni ang nahitabo kang, ano, entertainment personality, singer, actor, nga si Boy, nga na in love, no, sa... Usa ka rich old person. People, masagagan di ay. So,
13: people. Gaka-involved siya sa kaning mga members sa LGBTQ community o kaning sa mga rich old people. Kaya maraga, kabutang bitaw nga, kahimo siya o sugar baby bitaw magdumchain. Tungod kay kaning kakahina, iyang projects, iyang mga guesting.
14: So, ginabuhi maraga ginabuhi siya.
13: Pero yun na ba? Maraga, sideline, side hustle bitaw niya.
14: Kung sideline lang siya, didili siya love.
13: Oh, maganda bitaw. Maraga, iyahang nga, maraga, medyo kay tungod kay mingaw iyahang kaning guesting, siyang TV appearances, iyang mga salida, iyang movies. Murga, tungod na nga rason, murga, gaka-involve siya. Wala po'y pag-deny sa iyang side. May rason nga murga, mas samot o gakadaot ang iyahang image po. Munang less na good guy o ang ga-offer sa iyong mga commercial o ga mga kaning mga brand po sa mga advertisement po mag-change.
14: Oh, murga, daot na good siya no, sa iyahang dungog. Nga, una mag-good po to, nga murga, ni us-us good ang iyahang pong rate. Pag-us-us iyang rating Magnum Kia, nagtuloy-tuloy na siya, nadaot pag yun siya. Okay, iyang mag-image o niya giampingan. Siguro kung kita no, main love ta, okay man nga ipadayag na to, pero mo po lagi na no, kay multiple people, manggod, ang iyahapong nga na-involve ani. So, okay na, no, tag-isa na katao, ganyan na.
13: Ibang nga naka-love yun na siya.
14: Oh, love yun siya. Kani kay, okay nga, tag-multiple people, so side hustle.
13: Multiple
14: gina,
13: choice.
14: A, B, C, D, E, F, G, taman Z.
13: May nga, hindi ka nga side hustle yun siya kay kaning ma... Gani ang giterm na besa iya kay sugar baby.
14: Ganan ka, maanggaan ka ng sugar baby, Magdam Kia.
13: Depende.
14: Depende sa meaning mo. Namay mo sugar baby meaning. Kay cute ka, mm. Baby baby, niya sweet sweet. Pero
13: kanang sugar baby ka sa old people.
14: Ay, pero kamo no, wala mo na mag-judge. Katog oh, nagi mga panginabuhayan, eh. Kabalo mang gidmino nga, nagi mga naminaw karon nga, nahimo na gyung sugar baby. Mm-hmm. So wala man na mag-judge, magduma friend no. Pingi lang, ang inyohang mga image. Kay anyway, dili man na kami ang magdala. So kamo gihapon na, naaragya po na sa inyo. Ha. So, ang ping lang yun, na kanunay pod no nga pa-check up mm-hmm. Open-minded lang ta din eh. Open-minded ka ba?
13: Koan, saan ka dalahin?
14: Bitaw, kanunay magpa-check up pod magduma friends no. Kay para na sa to apo nga kaluwasan niya. Gali magduma kiya sa iha po nga gikalambigitan pod no nga mga daghan kay nga mga issue nakapaus-us ginig sa mood sa iyang rating. Sad ka ayo kay gigan ka sa top niya na us-us ka. Dili pareha sa mga nakasabay bitaw pod niya nga mga sa entertainment bitaw industry kay nagsaka.
13: Kana ganing gigamit bitaw na tanya yang talent, iha bitaw paning kamot nga maabot siya ani nga level sa iyang pagkasikat pero tungod lang lagi ani nga pagkadaot sa reputation reputation sa kaning pagka-involve niya sa kaning mao nga mga tao pero at least din nato siya i-judge kay basin na pod siya irason na kita magkita na agi tay rason kung anong mabuhat na tao nga sa kabutang pero at least as long as wala siya ingon nga nagbuhat og daotan mm-hmm. or kaning nakapasakit sa isig ka tao niya go lang
14: wala ka nakapamirwisyo sa imong isig ka
13: go lang wala ka nakapamirwisyo ng panghasol go lang
14: hasol gid kay okay
13: gabi gid ka hasol
14: hasol gid kay okay
13: gabi yun
14: oh pero kaning manggod magdumaki ano pag naamugod ka ning entertainment industry po dili po basta-basta po nga makamaintain kasi imong rank magdumkiya kay every year month na igasrud ng mga bago mas maayos sa imo so oh what about me
13: marabi to na karon kay okay tapon yan pag umatap 10 na din ko na na bitaw
14: grabe mo sing apaka usman mag battery life nimo sa iPhone grabe kay downgrade wag gid mo diret sa imo oh pero ani mangud siya magduma kiya no pag naamangud ka sa inani pod nga industry naapoy mga uban pod nga mga manager bitaw nila kay dili pod man ningkamot pod nga makita sila og project. Dami ko ni sila yung mga manager, manggod. Yung mga sarik sila nga, ay, akong alaga. Top 1 man siya karun. O, pasagdan na niya. Ito sa wala niyong bukuha dayon. Kay dili man niya gina-endorse. Kaya bisag unsaon, yun niyo pagka maayo. Bitaw niyo mo kanta. Unaw-naon niyo nga daggan kaayo ang kabalupod mo kanta.
13: Oo, matumbling.
14: Oo, matumbling pa diyan. Masayo pa na kinding-kinding din na mo. E kembot mo to the left, so, to the right.
13: Depende rin na sa kung unsaon siya pag-market sa iya hapon nga manager. Kung unsaon yun po siya nga. Uy, kaning ako ang kuan mo'y kuha pa na nga actor nga, na nga sa lida. Okay, okay maayo pa ayaw ni siya.
14: Tumbling ni siya.
13: Tumbling, kaon ni Kalayo, bubuga ni Lansang. Yan na nabitong mga...
14: Magbudots ni Panaog sa kuan, sa hagdan.
13: Budan si siya o para lang sa iyo ang giling-giling ko.
14: Bugiling ni siya to the right, to the left, to the front, to the back.
13: Pero at least, kung asa magaling nalipay ni si actor nga kani nga singer entertainment actor. Bro, singer actor po go lang basta kay dila ka makapanghasol dili lang
14: kanagi yung pinakaya number one good bahala mo in love ta sa all people dili lang tamang perwisyo
13: bahala diag ma in love ka sa pila ka pa ka na ka old people basta dili lang yun ka makapamirwisyo makapanghasol wala yun yung problema
14: pero unta no nga manginakot kita magdamkiya nga makalingkawas po siya siya pong sitwasyon kay basta hindi naglisod na gud siya nga last resort na gud niya kay mo yan ito nila nga kapit sa patalim.
13: Oh, tapos stay safe lang yun siya per me. Stay safe, protected, o kanangon sa panang mga synonyms po sa kaning pag-amping.
14: To check up always. Yes. Check yourself good always. So, muna, no, nga, digin malikayan po, no, nga, mga ubang tao, ma-judge po sa ilaha pong mga choices nga, wala mapot sila lang choice.
13: No choice. That's the right choice. No choice.
14: Muna ba ito gala sa ABCD ka, pero ang digid, none of the above, mag-
13: Karang dili mo ito, dili mapilian ng ABCD.
14: Eh, pero sakit ba yan sa usa ka tao? Sakit kay na sa usa ka tao nga no choice ka?
13: Tinood.
14: Ba? Kay, no choice ba ka magdamkiya? Marag feeling na okay, no choice. Na
13: kung anong, wala, no choice na lang taan eh.
14: No, na mag-iwan nga, none of the above good, bisag na ay mga choices. So, dili good siya, ingon nga, nga makaingon kita sa magdumaki ano nga i-judge to siya diritso kay lagi ang choices niya sa life po niya no o so, anagyoy kaning kabutngan po magdumaki
13: basta nag-isod na gid po siya kita galisod mag-iapunta
14: sige lang kay basta kay wala pa tani nahimong sugar baby. Well, dili pa kasi Kia sugar baby abelino sa.
13: Oh kuan, dili ka na bitaw na pa tay ibayad sa mga parcel.
14: Oh,
13: wala pa tay gigukod sa mga rider.
14: Wala pa tay gukod kay para ganin ako ni gukod sa rider.
13: So kana lang mag sige na nang gitag paning kamot ani aron pod nga mabuhi tawag na tay ika-provide sa tong mga kaugalingon ingon man sa ato nga pamilya. So wag na ma-Jane, dali ra kayo napupos naman dito nga oras mag na ma-Jane.
14: Mm, so thank you kayo Magnum friends sa inyo nga pagpaminaw sa amo. So manimbaya na pod mino sa tuwang mga listeners. Kay dagan na detag listeners gapon ko.
13: Dagan
14: gapon kang Philomena Dalaga Pakris. Iyan dag na ini Dalaga magdumakiya kay Dalaga pagihapon siya.
13: Sa taas yung pangalan.
14: Dili, nanang siya sa mga, I think nanang siya sa mga 60 kapin.
13: Mm, Dalaga gapon siya.
14: Dalaga gud siya. Siya ang dalagang Pilipina. Yeah. So, guys, kami lagi naman kasinabot din, you know. So, bear with us. Naapod si Ma'am Dirama. Hi, mga beautiful ladies. Princess Delight. Happy, blessed Sunday. Magnum Jane, Magnum Kia, stay safe, strong, and healthy. Yeah, we always do. Yeah. Nga healthy, good kay may permit.
13: Kung healthy, healthy is gutan. Healthy, yeah. Good me.
14: Oh, God bless always. God bless and thank you so much, Ma'am Dirama. Simpamino, tapan na gani siya din. Oh, grabe, nagin na nga. Naaday po si Madam Helen Biosuaco.
13: Kani mo rin familiar ni siya.
14: Hello. Siya mo rin mama.
13: Ayaw mo rin ako, Jai.
14: Yung mo rin mama.
13: Sorry. May ako kinsa.
14: Oh, hello, Madam Helen Biosuaco. Thank you kayo. Happy Sunday. The happy mong mama.
13: Ganyan pa kung mama happy.
14: Happy ko mama. Happy ka? Ah, gawin kayo. No? Nanagin ang ano, kanabi ito makakag-assurance. Happy ka? Happy na
13: happy,
14: tayo.
13: Uy. Happy.
14: Then, sa ito pong mga uban nga mga listeners po din na, no, sa may kauswagan, di apat kalimtan, na agihapon. At ito pong listener din ha, na si Isabel Mandang. Oh, nice gig name, Isabel Mandang, sa Mandang family. Padulong ito sa may salay. Thank you so much. Ay, niyo hapong pagpaminaw. Niya, usap po ni Magdumaki, ano, ang ito pong mga stations din, hey, nga agapaminaw, gihapon. Ang ito pong pipila po, ka mga firemen, mihimo gihapon, no, sa pag-tune in. Gihapon. Tune in gihapon, no? Gikan po ta, magsugod ta din ha sa may kugon. Gihapon sila, kapaminaw gihapon na ka na to, no? Shout out din ha sa inyo, ha? Thank you so much sa pagpaminaw. Gikan po din ha sa may sa mismo po sa may puerto, din ha po sa may lapasan. Ato na po ning suruy-suruyan gihapon magdamkiyan, no? Kapag naano ba yung mga insidente, abtik na ba kayo na ato pong mga firemen po, no? Sa pag-responde o sa lumbia gihapon. Thank you so much sa pagpaminaw gihapon ninyo, no? Naka-tune in gihapon mo sa Magdumang
13: Radio. Silang abtik po nga station commander diha.
14: Ay, sino to?
13: Pinakahiga lang station item. Commander.
14: Oh. Thank you so much, Sir Sam. Sa imo ha gihapon nga pagpaminaw. Kanunay gihapon, no? Ganyan niyo po nga pag-tune in gihapon sa mo sa Magduma Radio. Tugod po lagi kay nakaingon magod sila Magduma Kiano nga abdi ka man ninyo sa Magdum Radio, no? Kay bisag wala pa na report sa mga, manawag mo sa mga nga, sir, na ay na-report din. Nagkatawa, biya ko silang reaction kay, karam ito itong technical ng Magdum Kiya, ay, lagi nang sala. Sala. Ano, sige mo magpanawag.
13: Asa mo magbulo na, ma'am? Basta, sir.
14: Basta lang. Tubag ako. You tell me.
13: You the note.
14: Ayun, may sasa ako agahapon Magdum Kiya, no? Abdi ka po ninyo ang taga Magnum, no? Kay murag di mo gakatulog, kay bisag itag kadlaon nga, nanok ang tulog sa mga tao niya. Walay hanaw nga naisunog. Sir, may gabi eh, sir. Magdumaradyo niya. Magdumaradyo
13: niya. No, sir, nga naisunog niya.
14: No, sir, nga naisunog. So, nag-verify lang na mo, sir, naisunog din na. Tapos sila, wala pa yung naabot ka report. Kay ato gining sabton Magnum friends, no, nga kung walay mag-walk in, walay mo tawag, dili gina siya malocate sa tuwang mga firemen. So, dapat kita, active ta, masayod ta sa mga number hotlines, no, bisan sa mga police station, kaya pwede man gihapon, no, nga matap gihapon ni police station. Gato sa to po mga firemen po, no, inyong mga concern nga naaba kay mga fire incident nga 1070, no, so importante kayo para po hindi kayan nga mga hurot to mga panimalay wag dumkiya.
13: Mogyo, okay. Mata na lang ka nga hayag naman, ano hayag man.
14: Wala na din balay si musilingan. Karagikan ka naglaag ba niya, grabe mo sayo sa tibuok gabi pag uli ni mo kay ano mong balay, nawala mo na mong balay.
13: Uy, ayun, gidala mong balay.
14: Saan man gidala mong balay? Ala, atop man to na mo. Ala, iro na mo.
13: Ala, kung tumama ko ng wag sin.
14: Ala, tele, no? Nguwa daw kag sin. Bitaw no, importante kayo nga kita basahid good ta magdama friends no sa atopog mga angay buhaton di magpadala sa Taranta. So aside po dana magdama kiya to pinaka importante gyud nato nga i-shout out ang ato ang TEU.
13: Hi sir.
14: Kilala niyo ba
13: kami? May hapon diya.
14: Bitaw. Sa ato po nga DNR, nominaw ya po nato ang DNR Magdum Kia, DSWD, mga beat man ako ulit. Thank you so much sa inyo po nga pagpaminaw. So, daghan pa gyapon mong madunggan gyapon no, nga mga balita. Sa ato po rin sa Camp Alagar gyapon Magdum Kia no, atong mga
13: mga
14: galang police, sila po daka tune in gyapon sila.
13: Police no, station 1 to 10. Para usa na gyud na, wala na imahay, wala na kadudahan.
14: Wala na kadudahan kay tara naman gyud na noong
13: gitawag yung gidako tanan.
14: Kompleto na siya tanan, special mention na gyud na siya tanan. Dinhapon sa may barangay 1, daghan gyapon gapaminaw sa tuwa diya Magdum Kia. Sa tuwa pong barangay 13, daghan gyapon din na naka-tune in. Yeah, dinhapon sa may barangay Gusa, daghan gyapon naka-tune in. No? So thank you Magdum Kia.
13: So kaninga before ta i-shout out ato ang last nga mga kuan pod. Ato sige congratulate atong higala Magdum Jane nga kaninga atong higala nga gadala og kahayag diha sa may Kamigi. Isla sa Kamigin.
14: Ah,
13: oo, kay Baguhay lang ni siya na promote. Siya na si mayong hapon diha kang police major na siya Magdum Jane.
14: Police major.
13: Major problem. Dito si police major Luel Amor Estampa.
14: Ang oy, congrats ay. Luel.
13: Congrats sa imo din ha kung aha manggaling ka karon.
14: Congratulations. Mingaw ng Cagayan de Oro sa imo ha.
13: O mo bitaw nga gadag-om diri sa Cagayan Manggod.
14: Okay, wala siya din. Okay, wala diri ang brillante ni Lowell.
13: Wala siya.
14: Gidala niya dito sa Kamigin.
13: Mo na init kay dito permis sa Kamigin. So tawa nga pagpanibaya siya, congratulations sa iyang nangkon kay si, deserve pud niya.
14: Deserve gid kayo no. Kadto bitaw mga hardworking nato nga mga higalang police. Deserve kay ninyo. Congratulations sa inyo ha tanan. Di na mo ma-mention tungod kay dili man pud tanan namo ma-familiarize magnum friends.
13: Sa tanan nga na major, gikan sa pagkapitan, karon major na. Congratulations. Deserve ninyo tanan. Ang inyohang mga achievements karong hapuna. So, I mean, sa inyong nadawat nga katong mga naging adlaw. So, sa akong mga magpapadiha, sa akong pamilya diha sa mga barangay Lapasan, sa akong mga higala, sa akong mga silingan, sa akong mga friends, mayong hapon na diha kaninyo ga hinaot nga kaniya nga na-enjoy po din yung inyong weekend. Sabi na, ang inyong pag-uban-uban ka na mo ga sa uban na buta sa sunod Domingo sa laing nga hugna o ga edition pod sa itong tulumanon o ga programa nga Magduma Showbiz Delice. Kung nga din itong hisgutan na pod, ang mga lain na pod yung mga issue o ga mga hisgutan kalabot ninyo itong mga artista sa itong entertainment industry. So, sa sunod na Domingo na lang, wag manubo na po sa sunod nga laing nga hugas itong nga programa. Kayo nina lamang si Magdum Kia Abilianosa.
14: Huwag inyohang Magdum Showbiz Princess Magdum Jane Luna.
13: So, dili na lamang enjoy sa inyong Domingo o stay safe Magnum Friends and enjoy the rest of the day.
16: Magnum Showbiz Delight. Nabitin ba kamo mga marites? No worries, kay mo balik yapo ta sunod semana. Samang takna ug samang sibyahan. Magnum Showbiz Delights.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

At tamo pang iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: all in our Villa Street studio.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lausi nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy
10: breathable panty liner for every wear confidence.
11: Nangita

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
1: Happy Higala ay fiesta ka natong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
2: Cagayan de Oro. It's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes,

0: Apollinar Villa Street Studio.
1: Para sa matinong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: api kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Gigutom na ba?
9: Gimut-

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Balitang Magnum. Hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Mga higala, welcome sa itong balitang Magnum karong adlawa, Domingo, Agosto 2, 2022, Melbourne, Isai. Sa netong mga headlines sa Magnum Lokal, DOH 10,

0: actress si Aileen de Guinness o Canadian singer Celine Dion. O sa itong Magnum Sports, Portland Trail Blazer forward Jeremy Chusan miuyon alang sa usa ka tuig nga kontrata aron mapabilin sa team.
1: Balitang Magnum.
0: Maigsoon, kumusta mayong hapon karong adlaw Domingo, Agosto 2, tuig 2026. Kini yung matig balita Magnum, Chinterina Enriquez.
2: Ug Magnum Mencho kabaktulan.
0: Ug karon sa detalye sa tong Magnum lokal. Gipaning kamutan sa Department of Health kon DOH Region 10 nga mapalapdan ang mga programa sa panglawas aron makapahimulos ang mga person with disability kon a PWD. Mato ni Senior Health Program Officer sa DOH Region 10, Maria Rachel Scatron, nga lakip na niini ang pag-deploy og mga physical therapists sa mga kalungsuran sa rehiyon aron makatabang sa mga pasyente ilabi na niatong na stroke.
3: DOH, in collaboration with the LGU or other stakeholders, is undertaking various measures to ensure na atong mga kaubanan na persons with disabilities have easy, equitable, and accessible access to primary health care facilities. Ginastrengthen nato ang universal health care, no, na ma-ensure yun nato ang tanang PWDs included siya sa atong health system. Ikaduha, nag-strengthen ta sa mga primary care services, especially katong barangay health stations mga health, rural health units. Atong mga barangay health workers sa mga munisipyo, though dili pa tanan, no, pero nag-undergo ta og training sa ilaha, no. And sa municipal level, naatay mga deploy na mga PTVPs or physical therapists para muad og kanang rehab services. Especially katong mga cerebral palsy na patients, stroke patients, o uban pang mga pasyente na nanginahanglan og rehabilitation.
0: Ang pamahayaga ni Senior Health Program Officer sa DOH Region 10, Maria Rachel Escatron.
2: Gibutyanga sa Bureau of Fire Protection kon BFP Region 10 Internal Affairs Office nga pwedeng mag-atubang sa silot ang pagkatangtang sa serbisyo ang usa ka personahe sa ilang buhatana nga nagpakatag malisyoso og sayop nga impormasyon kauban sa trabaho. Mato na DFO3 Reynald Montano, Acting Chief sa Internal Affairs sa BFP10, nga kung mapamatunang nagbuhat sa susamang kalapasan ang usa ka miyembro hayana magatubang kini sa kasong administratibo.
4: Kung naay BFP personnel nga napakatag og unverified og damaging information against sa iyang kauban, pwede siya ma-held administratively liable if ma-prove ang iyang actions nga makadaot sa reputation sa iyang coworker og nakaguba sa discipline and harmony sa workplace. So say possible na administrative offenses ana, pwede conduct prejudicial to the best interest of the service. Pwede po simple or grave misconduct kung naay bad faith or malicious intent. Next is pwede po discourtesy in the course of official duties. Pwede po siya violation sa atong ginatawag na code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Tungod kay ang public servants, ikinahanglan siya nga magpakita og professionalism, integrity, and respect. So depende sa findings sa investigation, ang penalty pwede siya reprimand, pwede siya suspension, or dismissal from service according to CSC rules.
2: CFO3 Reynald Montano, Acting Chief sa Internal Affairs sa BFP10.
0: Nagpadayag sa kadismaya ang Liberal Youth Northern Mindanao sa paghulagway sa mga Pilipino ngadto sa Unggoy. Mato ni Andre Hosol, Chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao, nga nagtuo silang kinahanglan mangayog pasaylo ang China kalabot sa samang diskriminasyon batok na sa mga Pilipino.
5: As a Filipino ourselves, among reaction is, although natay mga, of course, kompetensya man ta sa West Philippine Sea, ato aman din ang West Philippine Sea, pero dili na maayo portray ta sa mga Chinese as unggoy. Racist yun na siya, unnecessary siya. We believe that the Chinese embassy should apologize for it. It's not right to portray our fellow human beings as monkeys. We are not monkeys, for example. We are not monkeys. We are Filipinos. And to portray as such is deeply racist and dehumanizing.
0: Ang pamahayag ni Andre Hosol, Chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao. Oras, alas 5.39, o karon sa itong Magnum Beat and Live Reports.
1: Magnum Beat Reports!
0: Atong dawaton detalye, kalabot na, usa ka 24 anyos na dakpan, human malambigit sa illegal gambling. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13,

0: Riza Cruz.
1: Para sa karoon ang isang individual sa ginagawa ang illegal gambling operation sa pagpapahinga sa legal na short dress na nandragpan na si alias Rubin. Sa barangay kumanay at pungsyonan, kinamanaman ito sa mga kooperatiba sa pulisan sa police station Tukugon na nanguling sa matagpa sa kinibang pinagin sa pagpapahinga gamit ang kinibang manual na paglista sa mga numero kung na illegal na short dress ibunay pagtugot gikan sa PCSO o nakuhaan ang maong suspects o sa kastab ng short dress transaksyon o lahing usap ng carbon film copy of saka black bullpen ginabit money 867 pesos ganis magkaroon balog na mong suspisado sa kasamtanan kasamtanan gidala sa mahalika dito sa cell wala nagpasakaan sa kasong Republic Act 1987 ang anti-illegal gambling short dress balita gikan sa kapulisan sa police station Tukugon na para sa balitang Magnum, kinik Magnum 118, Riza Cruz sa balitang servisyo, Magnum Radio.
2: Umasa balay gihingusgan nga itudlo sa mga kapulisan sa Misamis Oriental sa balitang servisyo ani sa Magnum 123 Kia Abilanosa.
3: Dito sa Matagpas Provincial Agriculture Office ko na pagro ang programang Uma sa Balay sa Kunay USB sa Revitalized Police sa Barangay Unit sa Villanueva. Kipresentaan ni Pagro Consultant Perfecto Jojo Rom nga to, Junior nga to sa kapulisan ang pagpananom. Saroon na silang panimulay o sa komunidad gamit ang teknolohiyang container gardening, vertical planting o composting integrated pest management. Matod sa usas sa mga police nga sa Police Corporal Regional Turing na kung tabang kinikanila o silang pamilya tungod kaya makamug na silang organikong abono o talamnon sa tugaran sa ilang mga balay gilugang niya, nga mapaabot usab kininida sa mga komunidad nga ilang mahimong assignment gipagay ng lecture sa Misamis Oriental Provincial Police Office sa Lungsod sa Villanueva ang USB usa sa mga programa sa kasamtangang administrasyon nga nagatag og kasulbaran sa kakulangan sa pagkaon sa mga tagsilag sa mga pamilya sa Misamis sa Oriental. Magpalay na ito pa ang pagpaabot sa PAGRO sa programang USB subay sa pagpatuman sa bangon strategic sa kasamtangang administrasyon ni Governor Julia Tuy. Balita agikan sa Provincial Agriculture Office. Para sa balitang Magnum kini, si Magnum Hunter Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 23, Kia Villanosa, dirita sa Dugang Balita, MLGU sa Syudad Makiga Porter sa ICSC sa kalambuan sa Climate Resilience Development Plan. Sa Balita o Servisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Pagahisgutan na sa City Council sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ang usa sa mga ordinansa kalabot sa pagbugna o Memorandum of Understanding kun MOU o kolaborasyon sa lokal na kagamhanan na pagpanguna ni City Mayor Rolando Clarix Uya ngadto sa mga Institute for Climate and Sustainable Cities nga nagsilbing partners nga agency sa atong syudad. Kini ubos sa pagmando sa City Government Office kung asa itakda nga magpirma si Mayor Clarix Uya sa maong nga MOU. Ubano sama ang Executive Director sa ICSC na si Angelo Kairos de la Cruz sa maong nga kolaborasyon sa matag party human ginuso ni Konsihala Enrico Salcedo ang chairperson sa Committee on Environment sa Konseho nga magpalig-on sa maong ordinansa sa 2026-358 nga mauyunan na nga maipatumana ug maaprubahan sa plenary pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez aron na nga ma-establish ang general frameworks nga mas advance nga climate resilience development ug pag-accelerate niini sa paggamit sa enerhiya gagiingon makabenepisyo usab sa tanan katawhan sa atong syudad. Balita gikan sa City Council kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan ning tungura to sang dawaton karon report kalabot babae samdan human mabanggaig motorsiklo sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 14 Fersid Blanca.
4: Bagong sing lantin sa North Metro Manila Center usa ka babae magi nabanggaan og motorsiklo diri bisgo sa highway kauswa kaning atong syudad Santa Ana ang usa ka babae human matod pagawa makabantay ang kani nagmotor. Kalit lamang may tabok ang maong babae nung nilabanggaan pero luwas si Ron Kinis sa makuyang kahintang. Nakaangkod lamang kinig pang asapan pa ko sa iya mismo na kanyang kalawasan. Rason nga nakakinikaroon sa Northern Metropolitan Center ang nasampit nga biktima kanyang ibutiyak sa driver. Nga awa ang makabantay kay kalit lamang may tabok ang maong babae. Nga awa pa may landing mga panahon na. Kinis Mago President Blanca sa Palitao Servisyo, Magdang Radio.
2: Usa ka handler o paluwagan, gireklamo sa kasong estafa sa balita o serbisyo ni sa Magnum Hunter 2013 Riza Cruz.
1: Gireklamo karoon sa kasong estafa ang usa ka handler sa gingong paluwagan sa mga barangay pagkatpat ng itong syudad. Matod pa sa biktima na si Alias Lin, usa sa mga membro, matod pa sa usaka gingon na paluwagan na isa pa sa kinipag communicate nato sa mga membro ni ini ilang group chat. Gani man nagdahom ang kining biktima na marilisan siya sa kiniang July 31 na pisados na matakaroon sa August. Yung dahil nga kinipag na abukumabot manggaling sa lima kaadlaw, yan ang kining ireklamo kaya gawas nga 16,000 kapiso sa batod pa ang ilahang na kinikong itutal sunod sa 12 kabulan sa usa ka tuig. Tugal siya na ang pinakalas na rilisan o magdawat sa mga food panuwagan. Di man mahatag ang kumbaga ma-prepare ang mga pagkaon nga anibang ikasabutan ini. Suka siya laykwaon sa maong biktima ang panagdumili makikomunikar ang suspect. Tinunggal sa paaghat po siya pagreklamo sa kasong Stapa Human na misibat ang ilang handler sa panuwagan. Para sa balitang Magnum, Chris Magnum 118 Lisa Cruz.
0: Salamat Magnum Hunter 13 Ariza Cruz dirita Rocco 10 nag-awag sa responsableng online behavior. Sa balita ug serbisyo niya si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
5: I-awag sa regional at cybercrime unit kung Rocco region sa publiko ilabi na mga kwatanunan nga magpakita ug responsableng pamatasan sa paggamit sa internet ug social media aron malikayan ang cyberbullying, online scam ug uban pang cybercrimes. Butchag sa Rocco Region 10 ang responsableng online na behavior naglakip sa pagrespeto uban o gagiingon nga kini pipilapod ka mga internet user ang nakasinati ng mga duga depresyon ilabi na niini po nga mga cyberbullying rason paglikay sa pagpakailap o sigip ng impormasyon o pagpanalipod sa personal ng impormasyon o gagiingon nga maulugar no ang pagdasig karon sa Rocco Region 10 aron usab nga kininga naiskutan po nga problema sa online mapuga na o magkunuran usab po sige butsyag po niini ang husto o responsable nga paggamit sa digital platform makatabang sa paghimo og luwas o positibo nga online environment alang sa tanang internet users. Giawag usab ang mga ginikanan, tunghaan o komunidad nga magtinabangay sa pag-edukar sa mga kabatanunan bahin sa digital responsibility o online safety. Sa gikan sa Rocco Region 10, si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa bita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Agalon, biriklamo kay Humana, gisibatan sa iyang katabang sa balita o serbisyo sa Magnum Hunter 22, Faith Venez.
6: Nagpakitabang sa kapulisan ang usa ka agalon human iyang gireklamo ang iyang katabang sa panimalay. Human matugpa kini milakaw nga aduna pay balat sa utang. Ang reklamante na ila sa alias Melissa, 70 anyos o residente sa Bulwaning Dakbayan. Ang akusado na ila sa alias Linlin na sa saktong edad o residente sa San Isidro, Pitugo, Sambuanga del Sur. Subay pa sa report na nanghid ang maong akusado nga mugawas aron moinom sa bar apan gibutyag nga wala na kini mibalik pa og dili na sad kini makontak sa bisan unsa nga pamaagi. Dugang pa sa reklamante, adunay nahibilin niya utang ang akusado sa kantidad nga 16,000 pesos. Ug hantud karon wala paghapon kini mahibaluan kung asa ang akusado. Ang maong kaso gi-report sa police station Bulwa alang sa tukmang disposisyon. Balita ikan sa police station Bulwa. Sa balitang Magnum, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas dirita sa dugang balita. Pag-repair sa Play Sports Center Gilaraw nga mapatuman ni Governor Juliet Oy. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
2: Gilaraw nga maparepair o marenovate ang Pilais Sports Center din sa itong syudad sa Cagayandioro. Din kini ang usa sa mga gisgutan ni Governor Juliet Oy kalabot sa ilahang programa kalabot sa bangon framework sa programa sa Kapitulyo Provincial. Din kinahanglano na nga maparepair tungod sa mga mulo og reklamo sa katawhan aron nga kini mas magamit ug mas makatabang sa pagpresentar sa turismo ug ang dugang nga mga aktibidad ang pwedeng mapahigayon pa pinaagi sa maong pasilidad dugang pa sa gobernadora nang inahanglan kini og tabang ni Vice Governor Jigjag Pilais labi na nga nakapangalan niini ang maong pasilidad
7: sa Pilais Sports Center. Jigjag, imo ning apelyido imo gitong tabangan ani kasamtangan ang Pilais Sports Center napasagdan gayud sa pila ka tuig dekada kay I think almost 10 or 12 years wala gyud nagamit gani daghan kaayo mga negosyante kapangutana nako ngano napasagdan dili ko katubag pero ingong ko basi dili priority. Dili priority kay namasay project ang province la, indili raman ka na. So karon atong nakit-an ang tunong sa mga tao nga na mga mulo sa mga katawhan na akong gipaminaw, labi na gid ang mga local businessman na namuyo sa syudad sa Cagayan de Oro City ug labi na gid sa atong probinsya na naghangyo gayon na pwede ba buhion na to ang Pilay Sports Center. Kung isa na sad ako na mutugot gayon ni ana nga simpatiya na atong buhion ang Pilay Sports Center. Kaya sa unang panahon, grade school, high school ako, naanagin na ang Pilay Sports Center na ang ngalan tuuna Don Mariano Marcos Sports Center. Sakto ba, Mayor Kina? Oh, muna siya ang original name. Wala ko kabalong ano nabalhin sa Pilay Sports Center basing na governor si Pilais, Governor Pilais na himo na sa Pilay Sports Center. So muna ang history, at least kabalo mo. So nakusa na nga kong disappointment na walay maanhaan ang mga yanong, ang mga tao na nagabayad o sad og buhis. Nagtrabaho sa atong syudad, sa atong lungsod, na halos raba ang namuyo sa Cagayan de Oro City, halos gikan sa mga lalain ng mga lungsod, no? Sa 1st District, 2nd District, na nagdamgusan na pwede ba mabuhi nato kini na program na para naasad sila'y maanhaan.
2: Ang pamahayag ni Governor Juliet.
0: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan, dugang balita, PNP gingusgan sa dugang na-promote nga police officer nga daghan pa sila alang sa ilang pagpaningkamot sa ilang tahas sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 14, Fersid Blanca.
8: Bagot sa inyo, human sa pag-promote sa atong mga membro lugar sa PNP, labi na sa ato sa Region 10, ikay ang promotion magdunsing usakin ni kagitawag lugar nga paghayahay sa ilang kaugalingon, kundin dibutyag sa PNP nga dugang tahas kini. Dili kini basta-basta magdunsing kay once nga ang imong pag-promote, musaka usab ang imong tahas, like ang pag-promote nga to sa usaka colonel o baka major or captain, usa kini magdunsing ka official nga usa ka usab ang imong tahas. Mao kini nga ang gihimo sa PNP nga paglaom nga unta magdunsing magmahimo gayod nga kini pang malampuson sa mga tahas ang atong PNP labi na kay daghan dinhi sa kanato ang gipang kini pang promote sa ila mismong mga ranggo gani daghan usab magdunsing kanato dinhi sa PNP ang padayon nga pagpaningkamot labi na pagpahigayon sa mga drug bypass operation, mga checkpoint ug uban pa, labi na ganang pagdakop sa mga illegal nga nagabilin gidyapong hagit ning mga panahuna. Kini si Magnum Percy Blanca sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Sa kalalaking traffic aid sa highway sa Kugmana, nabanggaan sa Marana sa Balita og Serbisyo ano sa Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
9: Sa Marana, matod pa ang isa kalalaki yung magkinitabang lamang na pagdaman sa gidibang traffic aid dahil sa may kugman kay doon ay nagipoy nagsingki na duha sa mga sakyanan na usap na gidibang lugar na gidibang bara na makahatag bukog sa dagas trapiko na usap sa gidibang kansahin nga tao mihimo sa pagwarawara sa kamot wa sa makita sa kining van nga kusog po kayong pagkanagan winto balinguan ang ganyan sangpit na van na puno usap sa pasahiro ay yung pagtawang pagkalamba sa kining lalaki na wak mo gipudal na kailain niya so nagsibli kaning biktima ay kanabitawang kanibang lugar kulang sa pangisip ay siya mismo ang kanibang volunteer maghimo sa pagwarawara sa kamot aron usab nga lihayan duha ka mga sakyan nga nagresingki anang sa maya kugma na highway sa dali usab nga namadar matubag break ang van nung dahil nga layo po kayo yung gilagputan sa mga biktima nga na nakaroon sa nolin mino na medical center aron usab sa dali nga kinimedikasyon o wala na matod pa kini watcher kay way nakailapod sa palibot dito sa may kugma na area nga gani isitol matod pa sa driver sa van ang tanang galas tunon kung nagkinahanglan ang naisibutan nga biktima. Para sa balitang Magnum, Chris Magnum, 113 Risa Cruz, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 113 Risa Cruz, dirita. Bagong balay silangan sa PDA Region 10, ginawang daghang matabangan sa buot magpawos o drug rehabilitation. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
10: Dakong garbo matod pa, alam sa Philippine Drug Enforcement Agency kung pwede Region 10 naman nga gibuksan ang ikalimang balay silangan informatory center sa Bukinon diha sa may puro 4 sitio Gabok, Barangay Lingyon, Manila, Manolo 40, sa Bukinon. At ang opisyal na pagbukas sa operasyon nini o sa Memorandum of Agreement ang gilagdaan ni PDA Region 10 Regional Director Alex Tablate o sa mga stakeholders kung din gipasalig sa LGU sa Manolo 40. Ang hugot ng suporta sa balay silangan program ng naman ang advokasya sa pagigbatok sa ilegal nga droga. Ang mga kasabutan, nagtinguha nga hingusgan ang iniusang pagpaningkamot padalong sa sa kamasligon nga komunidad doon ini ang pasilidad magkanyag og deformation services alang sa mga residente sa Manolo 40 chigon man sa mga kasikbit nga munisipalidad nga paday nagatabang sa hagit sa paggamit nini nga illegal nga droga nga ubuot nga matambalan gilaw man usab sa PDA Region 10 nga makatabang ang balay silangan reformatory center sa mga benepisyaryo nga makarecover baguhan na ilang kinabuhi og makabalik silang pamilya o komunidad nga masimusog og pasplanon nga mga individual wala na igikan sa PDA Region 10 para sa balitang Magnum kini si Magnum 123 Kevin Osa sa balita og
2: DSWD Region 10 nagpaliguna sa Family Development ug Community Program sa balita og serbisyo ani sa Magnum 124 Jane Luna.
10: Ipadayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office kung DSWD Region 10 ang pagpaligon sa mga programa nga nagtumong sa pagpalambo sa pamilya o komunidad din sa Northern Mindanao. Bushag sa DSWD, ang Family Development o Community Programs gituyo aron sa mapaligon ang kapasidad sa mga pamilya pinaagi sa Family Development Sessions kung FDS, skills training o guban pang community-based activities nga nagtutok sa responsableng pagginikanan, pag-edukar, lawas o panginabuhian. Giingon sa hensya nga pinaagi sa mga programa mas mapaligon ang panag-iusa sa pamilya o mapauswag ang kalidad sa kinabuhi sa mga beneficyaryo. Giawag-usab ang mga komunidad nalambigit niini nga aktibong moapil sa mga kalihukan nga nagpalambo sa sosyal nga kaayuhan kalambuan sa matag pamilya. Gidugang pa sa DSWD Region 10 ang padayon nga pagkiktimbayayong sa LGU o partner agencies mo o yawi mas daghang pamilya sa Northern Mindanao ang maabtan pa ang mga programa o ga servisyong sosyal sa gobyerno. Balita gikan sa DSWD Region 10 ni si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdubracho.
0: Salamat Magnum 124 Jane Luna dirita sa dugang balita. Trabahador og wifi installer giingong nangawat sa balita og serbisyo niya si Magnum 113 Riza Cruz.
9: Reklamo karon sa mga otoridad ang usa ka installer og wifi kumagya nangawat sulod sa kiniban balay. Ayan kita uran og kay pwede matutpasan ng gawas sulod kaya ay dito sa kilibang sa usap sa kwarto room, yagin niya ang extension wire na posibleng na yang gimo sa kilibang saksakana na sa kuryente rason na makakawat. Good matod pa ang suspect. Kaya tuwa man dito ang mga butang o mga cash, mga rilo, anak lugar magdamaging na naasod mismo sa maong kwarto. O gani ang isigutan niya kinikantidad niya nakawat o sa kanistuler. Nga usak ka kanibay balor nga 2,000 kapin ka piso sa ito gibutang sa bahilya. So gibut siya nga wa magilaing nga nangawat pumisulo sa ilang nga kwarto lugar. Kanira mang giyong installer sa wifi. Gani nagpasalig pa kini nga mukaon maniud to. Pagbalik, mabalik siya sa dili pa maabot ang alas 2 sa hapon na umatod pa sa kining reklamante sa tagiya sa maong gambalay nga wa na magpatimaw ang maong nga installer. Para sa balitang Magnum, Chris Magnum 118 Risa Cruz, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: tag-iya sa motor, may reklamo, ginuhman ang iyahang motor, gihulman wala gibalik sa balitaong servisyo ni Magnum 122 Faith Velez.
6: Nagpakatabang sa kapulisan ang usa ka lalaki, human ang iyang motor, gihulman wala nagibalik. Ang biktima na ila sa alias Biboy, 24 anyos, o residente sa Suntin, Kalaanan, Kanituan, Hingdakbayan. Ang gireklamo na ila sa alias Dante, 32 anyos, o residente usab sa maong lugar. Subay pa sa report, ni ato ang maong suspect sa balay sa reklamante, aron hulman ang motorsiklo. Apan antod karon wala paghihapon kini gibalik. Hinungdan nga midangot sa kapulisan ang biktima. Balita.
0: Okay. Sige, Magnum Faith. Moto may gano, yan ang dabati ang balita ni Magnum 122 Faith Velez, kalabot na sa motorsiklong gikawat. Duga mga balita, laing motorsiklo sab gikawat diha sa Dalan Osminya. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
11: Yes, Magnum, yes, Magnum Signo, laing sa mga kiribang problema. Kung isgutan ta Magnum Ching, ang kining kawat, no, kawat sa motor, din sa personal sa Cagayan de Oro City Magnum Ching, so wag niya po ipagsulbad. Sabi na kung naapagyapon yung mga kawatan, nga mangusta na dahil yun, bisan pag hayag Magnum Ching, ay nagsab na usa kami yung 125 na color orange na motorsiklo nga nagtanan sa plaka ang plate number na HTR 3416. O ga, dani, sa pwede ka mga helmet Magnum Ching, no, timpaniod to pagyutawan. Kawat ang ilang motor kay kumpiyansa nag-ipod tayo mag-machine. Kaya doon naman doon mga SAA nag-monitor sa mga area. Kaya doon sa may kanibitawang Corrales po na mag-machine. Doon naman doon mga kananan diha. Doon ay mga nangaon o bitur po sa nag-parking. Kumpiyansa kayo ang kapting akining bana sa babae ng akining reklamante mag-machine. Ibilin na nila ilang helmet, ilang jacket, ilang, you know, yabi. Daka nang yabi sa motor mag-machine. O kung mayroon tao ka kawat-kawat, ah, di na mag-lisod ang kawatan mag-machine. No, o gani, base sa CCTV, na naghangyo sa mga establishment yung mag-machine tapad, sa atpang mismo sa kinigay parkingan, nila sa ilang motor, nakita na doon ay tuha ka mga batanon na nagkamulo o guwil-guwil pag abot sa unahan, paandar ang motor, dahil yung bisibat mag-machine. So gani, karun o, nahimo sa pag-blatter na yun, ang duha, kaning manag si Iron mag-machine, mas maayag nga i-blatter o sa alam ko nang mapag-post sa media. Kaya doon naman tayo po mga checkpoints, mag-machine sa mga boundary, pas pagawas, pasulun sa siyudad, sa Gendi Oro City, mag-machine araw sa makita. Kung labi na kini mga motor nga nangawala, ipangkawat, sa wala may ling mga sospechado. Para sa balitang Magnum, kini si Magnum 119 Riza Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Riza! Okay. Yes, Magnum Riza, no? Kumusta po karon ang atoang obserbasyon ni mo sa atoang palibot? Labi na kay taliw-abot na po ang atoang kapistahan din na sa syudad. Kumusta ang imong paghulagway? Particular dia sa Galaay Festival Market 2026 sa Rio de Oro. Labi na kay karon murag ngit-ngit na, no? Kumusta? Daghan pa kaha ang mga maobserbaron karon? Labi na kay Family Day ang adlaw Domingo. Magnum Riza.
11: Yes, Magnum Riza. Live to Magnum Riza sa Rio de Oro. Balibayad Magnum Riza. Masa ikaduha na, no, kaadlaw, gikan sa pag-open kagahapon mo na mag-dumaching ang Higalaay Festival Market sa 2026 mag-dumaching. Mugi po ikusta sa mga dalikyata, no, mag-dumaching. Kaya uban ka ron, nag-jogging. O, daga na kayo mag-dumaching kung kagahapon, dagan midag sa tungod kay ano po yung mga bagong open ng mga booth na mag-dumaching. Kanibitaw nga pagkaon, mga nagtalagang baligya po na mag-dumaching, no. Kaling diri tapos sa ilang entrance sa Maria de Oro Boulevard kung tangan pa mag nila o kaling LED mag-dumaching ng lead light para attract pa sumpata wala pa mag nagpasiga pa kaya nagkamulo pa po ito ka tulibang na doon tapos yung abit rin yung mga installer o nag-install mag-dumaching so karoon medyo nag-ilog yung mga ingit-ngit o kahayag ipagin sa mga kita na ito ang doon ang mga kining lights sa matanda.
0: So, kung ngit-ngit na lugar Magnum Riza, mo gina yung makadala lugar aghat, lagi na sa itong mga katauhan nga mura makalabay niya, makahunong yun o makapalit sa mga baligya Magnum Riza.
11: Oo, kana Magnum Riza, no, kana mo gina yung usa sa kiribang lugar nga makapaghat yun sa banan. Lagi na
0: ang bayan niya.
11: Pag-o, kana festival na Magnum Riza, kana di sa kagayan di uno. Mm. Sa ubang yung dirigis sila mo da, mo magdasok sa yun, di Oro Boulevard. Duwas nga plaster kay mong taon magdumatsing hangin pag yun. Binigigang. Nabinagong yun. Itong mga nag-jogging magdumatsing. Ngunit ilang regrets na kinabuhi kay nag-jogging sila. Nga mula pa yung mag-isalisto nga. Kadaling pagkaon magdumatsing. So, naku kay hagit. Ilang diet karon pero pwede na mag-git mukaon magdumatsing. Basta na lang kay kwarta. Hindi na importante.
0: May libre dira magdumriza. Walay libre.
11: So pa magdumatsing no. Walay libre. No, malay libre. Pero doon nga po yung mga barato rin kayo magdumatsing. Labi na kasi yung mga toppings, rice with sudan. Unang dahil rin kayo makapalit na itag 90, 80, 50. Na yung mga pagkaon. Kapag din na ninyo makaon, makinibang, mabusog na, no?
0: Oh, budget na kayo nga.
11: Budget, family, family ka na nga dinner. Pwede kayo din magdumatsing. Kahit dalagan kayong mga lingkuranan din. Ang lingkuranan magdumatsing, kung tayo ulan-ulan, hindi ka aking mabalaka. Kaya na 18th. Na 18th, nagibutang magdamaching kada lamisa. No? So, di mo na manggaling uban nga ma-absent sa ulan, ayaw mong kabalaka. Basta mula ang mudli sa may Rio de Oro Boulevard, at sa pag-awasak, isang sa mga pagdilaw, sa mga baligya, magdamaching. Daga na mag-dipid sa ayaw, kagahapon, katong mga ubang tulda, karoon, occupy na. Magdamaching, so, kay lagi ang kanina kauna, so, makainun sa na plaster, so, sila kung una mabalitan magdamaching. Talagang gapon, no, monitoran magdumatsing na binakarilyo di Oro Boulevard, mapuusta sa mga kanibang lugar doon, at talanan sa mga katawahan, mga dayo. So, di mo ko ang mabalaka, si Sigurdan, siya palibot, kinagapon ang atong mga RTA, sa pagpatulog pagawa sa magdumatsing. Ngayon man ang kapulisan, no, nagapon sa palibot, nag-monitor doon, pagpatulog magdumatsing. Tayran tayo na din mga reeling, sunay guard, dunay pag-check sa mga bag. Huwag pag-arigin sabi sa mga batanon kay gibawal gihapon ang pagbitbit, ang paglaladala sa mga hait na hinagiban. Laag lang din eh, kwarto rin alon. Ang mga pamilya po na magdumatsing, labi na magdumagdalat bata. Diba, dagang kayong tao magdumatsing, sa dili pa madungkay. Kani karoon, nanay tao, no, wala may ngayon nga mga zero. Kaya hinahina na po pagdagsa ang mga tao, dili lang kay kanyang mga nag-jogging. Doon na po yung mga nag-dorikat karoon, nag-ganing mga grupo-grupo, o gaiman man kanyang mga pagkuha ka rin nga, labi na tandi, takal magdumsing, ikat simbahan, drikat diri aron asab nga makakaon, kalamian ng mga pagkaon, diri sa may, diri mismo, sa Higilaaya Festival Market 2026. So, tagaan itong panahon, ang uban no, magdumatsing kung medyo malamahal diyan sa mga, mga hotel, lagi diri mga aparato, same, kung lagi kayo, ang kalami magdumatsing, parihara, oo, so barato pagin kaayo kay, kakaon naman sa magdumatsing, una itong gitilawan, ang Elipson, may taga-bugo magdumatsing na nagbaligya po nga listen din sa kanibang festival market magdumatsing. Halos hindi ang halim kayo, topping-stopping. Rice nga ang babaw na ay listen magdumatsing. So, ikan sa lokasyon magdumatsing, no? Dari sa may, no, labi na ikaduha na kaadlaw, ikan sa pag-open sa Higalaay Festival Market 2026. Alayon sa mga festa, gapon magdumatsing, mga activity sa itong siyudad sa Cagayan de Oro City. Kaupan ito si Magnum Hunter 22 Faith Villas, Magnum Only Verde Lusa, kini si Magnum Hunter 18 Risa Cruz, si Baltaog Servicio, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13 Arwiza Cruz, motomahigala no atong suportahan sa mga higala alabi na ang kalihukan sa to ang kapistahan ang Higlay Festival Market 2026 diya sa Rio de Oro Volleyball dani nga to nga syudad dili lamang kita mabusog apan makatabang usab kita sa to mga small mga business sector nga nakakaroon sila diha nag-display sa ilang mga baligya. Mga higala, inyong babati ang dugang detalya sa itong balitang Magnum human sa mga pahinomdom.
12: Mahig ko bala ang imo dugo?
13: DTX 500!
12: Masamit ka bala gina allergy?
13: DTX 500!
12: Ang DTX 500
13: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500!
12: Masalrikan!
13: DTX 500!
12: DTX Coffee Mix!
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
15: Luya na ba si Manoy? Ugwa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga mapiktuan pa si Manoy o ang imong 6 life ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar hani pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong Bisamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
17: Gigutom na ba?

0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa dirita sa atong Magnum Beauty News. Aton dawaton karon ang detalye kalabot na mga haircut nga mubagay sa matag porma sa daway. Ani ang detalye ni Magnum Hunter 25 Eileen Akurin.
1: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Mayong adlaw! Welcome na usab sa ato ang segment nga Magnum Beauty and News. Diin karong Dominguha, atong isgutan ang mga simple apan epektibong pamaagi aron mas mapalambo pa ang atong mga panagway ug kumpiyansa sa kaugalingon. Karong adlaw, atong mahibal-an ug akong i-share kaninyo kung anong dunay mga nagkadaiyang haircut sa mga babae ug lalaki ug nganong importante ang pagpili ug gustong hairstyle alang sa porma sa atong dagway. Ang haircut dili lang para sa mga mahimong gusto nga uso. Apan, importante isab kini nga mubagay sa forma sa atong dagway, klase sa buho ug sa lifestyle. Kung round o lingin ang imong dagway, moy angay kanimo ilabi na sa mga babayi ang layered cut, long bob ug taas nga buho nga adunay face framing layers aron mas mugamay o slim tan-awon ang nawong. Sa mga lalaki o mas maayo kung quiff, pompadour o undercut na dunay volume sa ibabaw aron mas taas ang itsura sa nawong. Kung ang imong dagway, oval ang form, swerte ka Magnum Friends tud kay halos tanang haircut mubagay nimo. Sa mga babae, mahimo nga pixie cut, bob cut, layered o ka long hair. Sa mga lalaki sab, mas makaayo ang crew cut, side part, fade o textured crop nga usa sa mga labing angay nga alot. Samtang sa mga tao nga dunay square ang porma silang nawong, ang mga babae mahimong mopili og soft waves, layered hair, og side swept bangs aron medyo makover ang strong kaayo nga jawline. Samtang sa mga lalaki, ang buzz cut, crew cut, og classic side part makapakita sa natural nga porma sa nawong. Kay diba, og mga lalaki, mas nice lang tawon kung maklaro ang ilang mga jawline. Kung heart-shaped pod ang imong nawong, mas makaayo kanimo ang chin-length bob, shoulder-length layered hair, o curtain bangs alang sa mga babae. Ug kung taas ang imong nawong sa lalaki, mas maayo ang textured crop o French hairstyle aron mas balanse ug proportion ang imong nawong. Hinumdumi Magnum Friends, nga dili lang ang porma sa nawong ang angay tan-awon. Importante usab ang matang sa buho kung kiniba straight, wavy, curly, nipis, wakaha o baga. Ug syempre, pagpili og haircut nga dali nimo maatiman matag-adlaw. Ayaw usab ikaulaw ang pagpangayo og mga advices

0: Salamat Magnum Hunter 21 Lani Delgado. Garon dirita sa tong Magnum National. Eye opener alang sa ombudsman ang pagtugod matud pa sa tigad bayad nga makapiansa si kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. alang sa kasong malversation kalabot sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Mato ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga gipakita niini nga kinahanglan masugpo ang korupsyon sa nasud. Mahinumduman nga natagan sa temporaryong kagawasan si Revilla human nagpiansa sa 1 milyon ka peso sa isgutang gitbang kaso.
1: An eye-opener. Oh. We have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption. Kami sa ombudsman, we raise a standard of reasonable certainty of conviction before we file a case. Hindi weaponized ang ito. Hindi weaponized evidence-based.
0: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Gibitahan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Panfiloping Lacson ug ang publiko sa Taguig para makita ang mga infrastructure project sa lungsod. Sa Facebook Live, subling gibarugana ni Cayetano nga walay ghost project sa Taguig nga gingong baluarte alang sa iyang pamilya. Ug una, niini nga gikasuwa ug giakusahan ni Lacson si Cayetano nga kontrolado ang operasyon sa DPWH sa nasangpit ng lungsod sa gingon lakip sa anomalya ang recycled nga mga hulagway para sa billing ug koleksyon.
3: I will continue to invite not only Senator Lacson, not only in staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo yung nandyan talaga yung project at magaganda. Again, to the best of my knowledge.
2: Ang pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano.
0: Subling gikaro sa legal counsel ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga walay kredibilidad ang mga pahayaga matod pa sa 18 ka maleta buhay sumaan magluso og reklamong forgery ang Department of Justice sa mga kanhi personahe ni kanhi Congressman Saldico. Mato ni Pajardo nga kaniadto pa lamang mismo ombudsman nga mahayag nga ang pahayag sa mga gingong maleta buhay susamang calculated towards destabilization. Gipamugo susabi ni Pajardo nga ang pagpasaka og perjury sa DOJ sa maong mga individual na pasabot nga namakak sa ilang gipanumpaang pahayag.
4: Well, ang una nating reaction dyan po ay sa matagal na nating sinasabi, hindi po kapanipaniwala, hindi credible ang mga salaysay nitong Maleta Boys. No? Mula sa pulpa, no? Nung February pa lang silang lumabas, kahit ang ombudsman mismo at the time nagsabi na itong mga pananalita nila ay parang calculated towards destabilization. Ano? Mm-hmm. Kaya lahat ay pawang kasinamalingan at yan ay napatunayan dahil mismong Department of Justice, no? Tugon sa reklamo ng maraming mga pinangalanan doon, no? Ay nag-file ng perjury. Ibig sabihin, sa simple or payak na pananalita, ikaw ay nagsinungaling, no? Sa isang sinumpaang salaysay.
0: Ang pamahayag ni Attorney Adi Pajardo, legal counsel ni kaniya House Speaker Martin Romualdez.
2: Ipatawag ang mga adlaw sa ni Dolly Acting Secretary Francis Tolentino ang mga regional director kalabot sa planong binulan nga job fair sugod sa bulan sa Setyembre samtang na matuki usab sa mga pagpulong ang posibleng epekto sa desisyon sa Korte sa Pasig sa aumento sa suhulan sa mamumuo sa Metro Manila.
5: At itong ang Martes ay pinatatawag ko po lahat ng regional directors ng DOLE dito sa Maynila para pag-usapan po itong monthly job fair dahil napakataas po ng hiring rate po nito at pati yung near hire na malapit nang matanggap kay kinulang lang ng halimbawa po ng NBI clearance o kung anong clearance, medical certificate. So titingnan namin kung paano po mapabilis yung proseso para madagdagan po yung ating na-hire sa pamamagitan ng mga job fair. Salamat. Madadaplisa na rin sa patawag kong meeting sa Martes kung ano magiging epekto nito sa ito namang wage hike doon sa iba't ibang rehiyon na gumugulong na rin yung proseso ngayon lalo sa Region 3 sa Central Luzon. So lahat po yan ay matatalakay namin sa Martes, Martes, Miyerkules.
2: Pamahayag na ni Dole Acting Secretary Francis Tolentino.
0: O garon sa tong Magnum International sa Russia, tulo ka mataong patayo 21 ang samdan, human may busikad ang usa ka improvised explosive device kon IED sa center sa Moscow, Russia, matod sa National Anti-Terrorist Committee kon NAC, nga dunay usa ka wa may lagbabayeng nagdala og IED. IED nga misulay pagsulod sa usa ka restaurant awa apan wa matod pa kini pasudla sa security nga nagbantay nga gituwa mibusikan sa isgotang lugar. Lakip sa namatay ang civilian security guard o babae nga suspect samtang wa pa gibotihag sa awtoridad ang ituha nga target sa isgotang pag-atake. Sa pagkaron aparente temporaryo yung gisradan ang lugar og nabantay ang investigasyon sa maong insidente.
2: Sa Israel, nagpadayon ang airstrike sa maong nasud batok sa Gaza sa ikaduhang sunod nga adlaw. Dinupat ka Palestinian ang namatay. Subay sa report nga gilunsad sa Israeli warplane sa mga pag-atake sa Gaza City, diin adunay duha ka tawong uukusa ka bata ang namatay sa pagpangatake samtang adunay samdana sa laing airstrike sa Deir el-Balah. Gibutyag ni US President Donald Trump nga dunay dakong kalapasan human miuyon ang Hamas nga pagdisarma ubos sa usa ka inisiyatiba sa suportado sa Estados Unidos aron mapatuman ang ceasefire agreement samtang gipagawas sa Board of Peace ang usa ka 15-point roadmap alang sa katapusang lakang sa pagpatuman sa maong kasabutan.
0: Ug karon sa tuang Magnum Business, gidipinsan sa grupo sa Digital Banks ang ilang mga miyembro nga mas gipiling ipadaplin ang pag-transfer ang transfer fee nga dili mo minus 10 pesos kini bisan pa man og halos tanang bangko nagminus na ngadto sa zero subay sa Fintech Alliance PH nga naglisod alang sa e-wallets o electronic money transfer kon EMIS aron wagtangon ang transaction fee alang sa fund transfer. Gidugang pa sa grupo nga ang mga dagkong bangko magahom ang pagwantang sa transfer fee tungod kay makatigom kini sa nagkadayang tinubdan sa kinitaan susama sa lending og insurance. Apan gingon ni Fintech ingon sa Fintech nga sukwahi sa e-wallet o EMIS nga nagdepende lamang sa fee-based revenues ilabi na sa transfer charges aron magpadayon ang ilang negosyo. Hisayran nga ubos sa BSP Circular Number 1238 ang bangko gimanduan nga sundon ang pricing mechanism nga gidisenyo alang sa fund transfer cost base. Ug karon sa tung og sa tung foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 71 pesos og 43 centavos Canadian dollar, 43 pesos og 84 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos og 83 centavos Australian dollar, 43 pesos og 16 centavos Taiwan dollar, 1 peso og 89 centavos Korean won, 4 centavos og euro, 70 pesos og 80 centavos.

0: that time eh, parang nawalan na rin ako nung ano, siyempre habang tumatagal pawala na ng pawala. Tapos nag-start yung wish bus na nga. Siya nagpilit sa akin nun. Napakantahin ako sa wish bus. Umayaw na ako eh. Na-depress na ako nun eh. Ayaw ko nang kumanta. Di sabi ko, sige, ito na lang, isa na lang. Hindi ko na makakalaya na mag-viral. After nag-viral, yun na, tumawag na yung ano, nag-Ellen na. Sabi ko, totoo ba yan? Sabi daw, yung staff niya na, yung Ellen. Sabi niya, hi, this is Marcy Pumoy. Yes, I'm the staff of the Ellen DeGeneres. I invited you to join the show. Kinabukasan, nagbigay na ng plane ticket at visa agad. Sabi ko, bilis naman. Pinakanta na ako, nagulat sila. Sabi niya, who's your favorite singer in the international? Sabi ko, favorite singer here is Celine Dion. It's my dream. Tinawagan niya. Sabi niya na makita kayo ni Ellen sa show niya mismo. Time na nandun na ako, wala pa siya. Late pala. Kaya ang ginawa niya na lang, nakita kami, pa-picture na lang siya. Kami, tapos advice niya sa akin, good luck at your journey.
1: Ang pamahayag na sa singer na si Marcelito Pumoy, sana na gag-imbitar sab siya ni US President Donald Trump sa usaka New Year's Eve, diin nakadawat siya og personal nga pagdasig gikan sa presidente.
2: Ugron sa tong Magnum Sports, miulyon alang sa usa ka tuig nga kontrata si Portland Trail Blazer forward Jeremy Sochan aron magpabilin sa team. Si Sochan ang ikasyam nga overall pick sa 2022 NBA draft sa San Antonio Spurs. Ang basketballista adunay average nga 10.4 points, 5.6 rebounds ug 2.6 assists sa 212 ka mga dula sa iyang tulo ka season sa Spurs. Samtang do na sa kini 46.8% nga shoot gikan sa field ug 28.7% sa 3-point range. Hisaira nga 23 anyos nga basketballista midula sa 16 ka regular season games sa New York Knicks human kini giway sa Spurs. Mga higal na bati ang kinadibukan detalye sa tong balitang Magnum alang karong adlaw Domingo, Agosto 2, tuig 2026. O karon sa tong headline review. Magnum Lokal, DOH10 gipalapdan ang mga programa sa panglawas aron mapahimuslan sa mga PWD. Magnum National Ombudsman mibutyag nga opener ang pagtugot sa sa Sandigan Bayan nga makapiansa si kanhi Senador Revilla sa kasong malversation kalabot sa flood control project. Magnum International tulo ka mga tao patay human mibusikad ang usa ka improvised explosive device sa Moscow, Russia. Og sa tong Magnum business, transfer fee sa mga bangko nga dili mo minus 10 pesos gidipinsahan sa grupo sa mga digital banks. Og sa tong Magnum Entertainment, singer Marcelito Pumoy gipaambit ang ilang panagkita sa actress nga si Ellen DeGeneres o Canadian singer Celine Dion. Og sa tong Magnum Sports, Portland Trail Blazer forward Jeremy Sochan miuyon alang sa usa ka tuig nga kontrata aron magpabilin sa team. Mga higala, palihog i-like, share, follow our page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9, o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan i-lamang sa usa kagawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod ugmang adlawa, alang sa tong balitang Magnum. Kini, yung matig balita, Magnum Chingintrina Enriquez
1: ug Magnum Melcho Kabaktulan.
2: Uban sa itong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, Chris Neri ug News Manager, Aileen Acorin. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo,
1: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangturugma, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalrikan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kagman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
7: DTX
9: X Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Happy! Everybody is happy!
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Gigutom na ba?

0: And that wraps up today's Magnum Top 10 Countdown. Thank you so much for joining us and sharing the music vibes. Once again, I'm Magnum Gilbert, reminding you to stay positive, keep smiling, and keep the music alive. See you again on the next countdown, only here on Magnum Radio 99.9.
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
2: Kanunay ka bang hilamtan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Gigutom na ba?

0: Magnum Fire Alarm.
1: Mga higala, sa di pa itong mga manito itong posigato sa Lawato at Karo Report sa itong kauban, kalabot kini sa vehicular fire nga naitabo diya sa Kauswagan Highway. Ana, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz, Magnum Riza.
2: Yes, magdumasin na live sa kita magdumasin din sa may Kauswagan Highway.
1: Oh.
2: Ito na gagkilig mismo sa kaning jeep na mismo ni siya. Kaning Aqua Prime ito magdumasin, no? Diriragid siya. Ang kaning usap sa isusu pick up.
1: Oh.
2: Magdumasin ni Kalit lang sila up ang napit sa simos nga bahay. Sa sakiran magdumasin kapatid kaning atubangan kanibit pang na yung mga makina magdumasin, no? So, gani magdumasin natabang man na yun kay gawas nga wala man nga nakapasirit yun ang taga Bureau of Fire Protection. I-respond din man na yun ang vehicular accident magdumasing nag-reach may Kauswagan Highway sa Kauswagan Fire Truck magdumasing. So, dagan man na sila sakay sa maong kinian pick-up suso magdumasing. So, lugar ka rin, makita na ito ang nagkamulo po po ito kinibang dugay-dugay sa mga wiring ang taga Bureau of Fire Protection. Possibly baka kanibang na kaning sa wiring magdumasing. Duwa man po ingon siya na dako ang yung damage magdumaching, no? Siguro rin kayo po nabantayan sa driver magdumaching, kinakamayin, nagparaplong din sila. So, naano sila din natin sa may kundigan ka sa ulo, may nang dresyudad ang person sa kaling parkingan nila magdumaching, nakaparaplong sila. Doon, you know, ang kaling lugar, kaling sa pick-up, na iso sa pick-up, duwa di man nga natin kadagkada po ang damage magdumaching kayo sa lalong rugged. So, kaling sa ilalong rugged, aning bumper, ang kining nga medyo
1: so dili gid kaning totally gid siya Magnum Riza ang kaning nisgutan nga izozo nga pick up.
2: Yes, magdumasing dili gid totally tanan nga nasuno kada gid ato bangan kada ra mga wiring magdumasing do posible nga nakagamit ang tubig sa mo tana sa dili.
1: So asan direksyon ana Magnum Riza ang nisgutan nga pick up?
2: Direksyon nga magdumasing kaingon sa may sentro.
1: Sa?
2: Sa sentro magdumasing di siyudad.
1: Ah, sentro sa siyudad.
2: Ah, sentro okay. Magdumasing ang ulo sa sakyanan. So, siguro po na magdumaching, nabandayin ka nabantayan sa driver, pero nakapadaptin o nakahunong din sila, din mismo sa kilid sa kining, to, nakapong mabood ang firewall din magdumaching sa establishment to. No, so, dinigigay nun na makahatag po ugaan kabalaka, kay wiring raman po ang nag-aso magdumaching. So, gani, so, ang driver, din po kayo nakapadaptin sa ilang nasaganan o nakatawag sa taga Bureau of Fire Protection para masuta kung unsa gid ang nasunog ilaw mo niining, kining makina lugar magdumaching kay doon naman sila.
1: Kumusta mga sakay anak Magnum Riza? Daghan mo ka na sila.
2: Ang mga sakay, no, upat, siguro ni sila. Upat, matulo. Anak, no, okay naman po na mga sakay magdumaching, no?
1: Okay.
2: Wala pa po tayo nakita nga doon na yung mga na-injured nila. Oo, pero okay naman po dyan magdumaching. Wala
1: tinindagan sa itong traffic, oh, waba na nakapiktar dyan Magnum Riza. Pag sila, ba, doon na ba yung mga, siyempre, kay hinoon, Domingo man karon, medyo dili kayo kaning huot ang dagan sa trapiko Magnum Riza.
2: So far magdumasing dili po siya makabalda sa dagan sa trapiko magdumasing kaya na magigit sa dalan magdumasing wa magigit po nakababag sila sa kinibitawang dalan kining highway sa Kauswagan.
1: Nakadaprin na ba sila Magnum Riza or inner na siya sa inner lane?
2: Nasa sa daprin git magdumasing. Oo, nagin siya sa daprin mismo sa kinibitawang lugar no na mga kaning agianan dili ka tingnan sa mga agianan ay sa kinit mismo sa kaning kanal na nakapadapling sila magdumasing. So kaya itong nangamot po ito na mahinabi na ito ang mismo ang driver pero sa karoon patay pa ang taga BSP na lang. Wala na yung kabalag answer? Wala na yung kabalag answer?
3: Wala. Kasi nang nasunog sir?
4: Ako ni ma'am, kuha ni?
3: Kasi ringalan na ito sa position sir, basin siya kayo sir, magdumadi sir.
4: Okay. Good evening sa ako ano, thank you minaw sa Magnum Radio. Mida yung kuan ining responder first responder diri sa Kauswagan sa Imerick to from Kauswagan Fire Station. So nag-respond din yung kuan vehicular fire reported allegedly vehicular fire pero pagkabot na mo extinguish upon arrival. So among i-confirm mo sa inong lan, so matut pa sa akong kauban niya kining mekaniko nakuha lang kung berhead lang daw ni siya sali wala kita nasunog katong aso ka ganiya kuha na to siyang uwil. Okay.
3: Ibubuan ng tubig?
4: Wala. Iniinit man nung gayong makina mo itong niasto siya.
3: Saan mo sa paingon to daw, sir?
4: Padulong pa daw sila. I think, one, ipasubong.
3: Ay, ikan, pa ipasubong pa sila?
4: Oo, okay, ikan silang bara.
3: Ikan o bara o pool?
4: Bara o pool.
3: Wala yung karga bukat, sir, nga maka na inundan sa ilang pong pag-uberit sila sa ganit?
4: Wala man sila ra, mga tulura sila, yung asawa, yung anak.
3: Wala na yung kabalakas, sir, makadagan pa ni?
4: So sa kakaroon, dili ni makadagan kay operate mangul siya din nag-kuan po, nag-kuan, nag-leaking ang iyang mga oil. So tumala pa sa tagya. Ituwing rin ako nun yan sa kuan. Dool-dool yan yung ilang kaila.
2: So sa tagya na rin, sir, sa mga misahe sa mga katawan, sa labi na kanyang tagya, sa mga sakin na, sa usap pa mo, mubiyahe, o baka, tawag na lang mag-machine na labi na pag-minunta o mag-biyahe long, long distance, ikang ugbara niya.
1: Ibarang, preparado yung mga sakinan, no? Hitso,
4: Sa kuan, no, kanyang na yung mga sakinan, kung mubiyahe ta, labi na ulay-ulayo, siguro yun na ito, itik na ito itong sakinan before mo kuan, mubiyahe. Na ba mga apan, sama kanyang sama sa kanang blue bagit.
2: Oh, blue bagit.
4: Oh, intik na to itong kuan, ining makina. Kung na ba yung katrukoy para sa dalan, hindi mag-aberya.
2: Ay, ganyan sila, kapadapin pa sila, sir. Nabantayan na nila. Isang kagilayan, sir, ikan silang iparkingan karon sir. Nabantayan lang nga medyo may aso.
4: Sa sumala pa sa tagyas, pag kabantay niyang ni aso ang iyong makina, ilara mag-ipadaplin din ito. Kadagan pa man siya.
2: Saan ito naman, sir? Bago pa rin, sir? O medyo landaan na po?
4: Itong nakuha ng detalye, no? Kuhaan pa rin siya. Year 2016 siya ang kuhaan. Isoso di ima.
2: Sao-sao na gitkari gamay. Wala na yung mga wiring lang siya ang daot, sir?
4: Actually, wala may na kuhaan. Wala yung nasunog sa kuhaan. Iyang mga wiring. O sa iyang parts. Pero, ni agay lang isa. Uberet.
2: Wala na ito, big burod na sa lalong. Ganang oil din na di ay?
4: Oil o kuhaan. Tagol ko rodo. May may something problema sa iyang makina mo nang trouble siya.
2: Ano mo sir, the position siya?
4: What is the FO3 green di Largo, isa sa investigator sa Kaswakan Fire Station. So,
2: di Largo sa sila?
4: Di Largo.
2: Di Largo. Okay, si Fire Officer 3 di Largo magdamachina.
1: Is it the first name Magnum Riza?
2: Na first name gano'n mo sir?
4: Grig.
2: Grig. Grig di Largo. Sa Fire Officer 3 Grig. Di Largo, magdumatsing ang kanyang first responder sa Kaswagan Fire Station. Magdumatsing yung kalabot nining wiring nga rin kaya sa Ginoo magdumatsing. So, dito pa kamadayon sa pagkiniang biyahe sila pa yung sa may maramas kay duwas na distansya kay magdumatsing. Imagina, napas sila sa Kaswagan. Sa Tagabara, upo lang sila. Do, at least man lang, present of mind po din kanibitong driver ka nakahimo kipo siya sa pagkabig. Para pa rin sa kanan magdumatsing aron usab. Nga di kipo makahatag po balda sa mga musuluray pa yung list sindrong bahin sa sudan sa Kagandi, Oro City, Magdamansing. So, apat na rin ano, wala na yung kabalakan, Magdamansing, no, kalabot nining doon na rin pag-aso gamay sa kining ila, posyo sa tubangan mismo sa masakyanan sa Isuso, pick up Magdamansing, doon, no, sa Tagabara, upo din sila, upapiyahe sila pa sa may maramag area, pagkaroon po sila din at pa makadagan, ipas sila makabiyahe pag-usap, pagpasaka pa yung nandun sa bukit po, sa bahin sa bukit nun, Magdamansing. So, ang taga Bureau of Fire Protection naghatag na mag-initial mo na kay kabalakan tapos mismo sila iya kani ang mekaniko nga kauban magdamaching na nakakuan pud no nga tungod ni mga tubig nga sa ilalom ro medyo basa ay kani ni siya kani ang krudo o ang oil nagsagol magdamaching. So live task message sa Magdum Radio kalabot ni usa ka kani bang lugar no lay ang kabalakan. So kanang vehicle ro pa magdamaching sa saka gamay ra gyud kay portion nas mga wire nga sunog. So, kasi gani, hindi po nga sunod yung magdumatsing, doon na lang kayo gamay yung bigil. So, ilang wiring, sunod mismo, aning, kaning isuso pick up magdumatsing. So, kaoba na to, live, si Magnum 122 Faith Delis, si Magnum Oliver Delusa, si Magnum 113 Risha Cruz, sa balita, observisyo, Magnum Radio.
1: Salamat, Magnum Hunter 13, Ariza Cruz. Mga higala bati ang inyo mahigala mahibati no ang ato ang paghulagway unang report vehicular fire apan nasuta sa to mga ginsakpan sa Bureau of Fire Protection particular na gikan sa Kaswagan Fire Station nga nag-overheat lang diay ni sugutan pod nga sakinan mayo sab nga dali ra sab kini nga narespondihan sa to mga otoridad mga kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Chihuahua.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:02 kaghabion. May gala na balita karong orasa. Nagpasalamat si Mayor Orlando Clarick Joy sa buhatan sa PhilHealth Cagayan de Oro nga nahimo nga kaabag sa programa sa syudad. Matod sa mayor nga dako nga tabang ang serbisyo nga panglawas sa buhatan tungod kadto na nay kasiguruhan ang katawhan ilabi na madalang pasyente sa mga pampubliko pribado nga hospital aron matambalan ang ilang gihambing balatian.
4: Sa buhatan sa PhilHealth kang Mr. Arabaka, kang Madron, salamat kaayo kaninyo. Nga sa kanunay matag dunay kuyog ta sa serbisyo, naa kanunay ang programa nga makahatag o kasiguruhan, makapawala sa kagulanan o kabalaka sa mga hingtundan nga adunay balatian kay adunay kasiguruhan ngang ilang mga minahal sa kinabuhi nga adunay balatian madalanas nila sa mga tambalanan, publikuman o pribato nga wala nay problema nga bayronon. So salamat kaayo, inaot magapadayon kana.
3: Ang pamahayag ni Mayor Orlando Clarick Joy, samtang magpahigayon og lihok protesta ang grupo sa mga mamumuo ug mga adlaw tubangan sa Department of Labor Employment kon Dole Main Office ug Pasig Regional Trial Court, matod ni Leodidig Usman, chairperson sa Bukluran na Magawang Pilipino, nga tumo sa nisgutang nga protesta nga ipadayag ang ilang ulo kalabot na sa temporaryong pagpahunong sa pagpatuman sa usbaw sa susuhulan dito sa Metro Manila.
5: Purpose po na ipalaala dito kay Judge Marie Joyce Manungsong na nag-order na bawal sa labor code yung pagharang sa anumang wage increases na inialabas ng Regional Wage Board. Bawal yun eh. Kaya gusto namin ipaalala sa kanya at kay Secretary Tolentino na isang abogado rin, abay nalimutan na nandun sa labor code na bawal yun.
3: Ang pamahayag ni Liude de Guzman, chairperson sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Ugrons tong Magnum News Hunter, usa ka parking boy, gigukod, matod pa konsilyo sa elektrisyan. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Ika gugtal sa mga nakapark ng motosiklista ang naitabong pagpanggukod sa suspek nga nagdalag kutsilyo nga bitungga ngadto sa usa ka parking boy. Tut sa nakakita nga si Roy ang biktimang si Rocky nga taga barangay 35 ni Sunada daw kalita nga giharas sa mga suspek samtang dala ang mga kutsilyo samtang nagtrabaho ang biktima diya sa yakapin nga dala na Kogun area ni atong Sunada. Ang suspect nga si Jonathan nga usa ka electrician sa saka establishmento doon sa Kugon Public Market na nakabit-bit pa o kitchen knife nga misunay o tunggap sa biktima. Nakalikay pa kinihinundan sa ilang pagkinukuray sa maundalan na antot nga naluwas ra sa makuyang kahintang si Rocky sa dihang bidagan kini padulong sa police station. At paminawan ang itong paginabi kang Roy nga nakakita sa mga insidente.
3: Magraminsyo? Tong so taon karon no ang niskutan sa mga panghitabo.
7: Ano mo ganina sa pagbubot?
8: Sa kuan sir, ganina pa lang pagabot ako dire mga banda mga sa oras karon. Natay isa na duha ka tawo nga nagbandera ng tindog o katong kuan nga aksyon ng tag dugabon ba. Kining man tong isa nga ipablatter to. Kay sige naman kagingan nga galgaon ka dugabon dal-dal lang kag kutsilyo. Wala ko nagtuo nga katuding ilang gisgutan may tabo to karon. So mo dito karon nga niabot tong isa ka tao nga iyang kontra gid ay matong gisgutan nila kanina tong duha ka tao nga di ba platter siya dito. Then nagdala sa kutsilyo nga iyang naglakag na sila diri sa kong tungod. Ngayog dagan so siyempre kisa may di mo dagan nga nagdala mo kutsilyo. Di siya. Dingon siya nga ibutan ang kutsilyo. Subagay ta. So yan, gitsa. Diri sa ako tapit. So nga, pagitsa niya, actually, atras sa kipon siya. Kapasig na idalalain ba? Uy, distansya kipon siya. Diyan, akong gignan tong lalaki nga. Boss, kung yan naman siguro, katong kutsilyo nga gilabay, yun muna lang tong pudyoton, kay ebidensya man to, na pwede mag ipakita nimo sa polis. Pero ayaw lang, gawiri, posta lang yung kamot. Okay, ang fingerprint pa na, iyakam itong fingerprint. Makross na niya ang imuha dira, ma-appeal pa ka. Kumoto ako nakita, boss, nga naglakaga na sila dira. Nilikay lang po ko.
7: Sa iyo hulag buhay sa pag itong nadalag ko sila?
8: Medyo ito mo siya, niya, stress kasi bag naong niya. Parang
7: suot niya.
8: Suot niya, nakapans siya, long pants.
7: Color
8: medyo dark, dark yung t-shirt.
7: Dark t-shirt, naka-jacket.
8: Wala siya naka-jacket, naka-motor siya.
7: Ano yung motor kung nakita niyo?
8: Motor niya, warag nato sa Miosol or click ba to?
7: Ano siya ikauban?
8: Wala siya ikauban, si Reza.
7: So murag nisulong lang dahil sa lugar doon?
8: Oo, oh, nisulong siya kay warag nana sila yung bala na Bikil. Daan ba? Mubikil daan sa akong nadunggan. Gato yung kaistorya ng lalaki nga concern niya bun sa iya. Murag iyara sigurong barkada. Na.
7: So murag magkailara na sila?
8: Magkailara sila.
7: Pero ang nahitabo kanina, wala yung nahitabo ng murag ka ng pisikalan nga pa nila?
8: Na naging pisikalan, sir. Kaya nakabantay mo itong isa, katong tigbantay sa motor dari, katong iyang laksyon ng dunggab, idala niya kutsilyo, nakabantay man siya. Kaya sige man siya, bantay-bantay dari, kaya balikan, lagi daw siya. Nung itong nakabantay siya, nagdinakaga sila diya sa mga tungod, tuyok sila diya.
7: Hindi ka naging wala yung ano ba, na dunggaban?
8: Wala, kaya nakabantay man siya. Pagkita niya ang kuan, ang kutsilyo dire sa kuntoy ng pero nakalikay ko. Ito na ba yung kutsilyo sa nang susuki nga ito mo?
7: Motong gikuan ng kutsilyo.
8: Oo, ako din sa ngayon nga po. Pwede ito na yung kudyo itong kutsilyo kay para ibidinsa ito na yung mga yaras ka o yatib ka.
7: So, wala ka idea ganun mo sa ilang gawa yan?
8: Sa akong nadunggan sa kato yung gingon lagi, murag ilaran lang dire sa kanang parking na siguro sa motor o pagkuhan man na sila kanang area ba? Sina-sina siguro.
7: Itong biktima sa dito siya? Parker sa...
8: Parking boy kaya po sa motor dito.
7: Sina-sina?
8: Kaya siya mo ipaparking. Ipaparking mo niya ganina. So, ako kaya siyang ma-justify nga parking boy siya.
7: Pinto suspect guy.
8: Basin.
7: Sir, salamat sir.
8: Sige sir, salamat.
6: Ito ang bayan ni Roy ang nakakita sa natapit nga insidente. Samtang gibutyag sa biktima, nga dugay na silang nag-away aning suspect nga si Jonathan. Tungod sa selos, nga diha nga giakusahan kini nga dunay relasyon sa iyang asawa. Apaan na gipanghimakak ni Rocky ang mga akusasyon daw wala kini masayod sa rason nga nung nikalit lang og pagpangbahad nga patyon ang nasangpit nga biktima. Sa pamilaan si Mr. Rocky.
7: Sir, ikaw itong gidunggab ganina, unsay ko na to? Sa'yo mga alam gani?
9: Rocky.
7: Sir, unsay naitabo ganina?
9: Iyan mong gato doon. Nag-duty for parking boy magugo. Iyan mong gato doon dito. Iyan mong gato doon dito. Iyan mong gato doon dito. Ko, tingin diri.
7: Pero sa kailan nag ba ito?
9: Kailan. Silingan namin dito sa zone 135, barangay 35.
7: Sa ngalan niya?
9: Jonathan Gabisan.
7: Jonathan. So ang hitabo is nag-ginukuray pa mo?
9: Ginukuray dito. Nasa akong area, parking area.
7: Ano sa'yo nag-iawa yan eh?
9: Silos na sir.
7: Okay.
9: Ayan, asawa lagi sa una pa noon. Ako din may relasyon. May relasyon na isang asawa.
7: Oh,
9: okay. Kaya balong yung tanan di ang puyo kay Gab. Kana ang girit ta kanila nang sila nang kuan boarding house.
7: Ah, so kuan na gud mo. So
9: nagbig. So kay lami.
7: Oh.
9: Kasi ilos na siya ba? Duge na yung gasilos pero gigdadala niya.
7: Kaya so ang asawa ginakuha nimo.
9: Oh, wala may relasyon sa asawa. Kaya lang no na.
7: Pero ang nanong nakaingon man siya sa bayang kuan.
9: Ambot lang po, duwa ko kakuan. Sa yung umunak niya.
7: So, dito na yun, nagsugod nga mura.
9: Oo, oh, dito nagkuha ni Uno na wala kasabot na siya ba. Sige, kung ba, sige, kaduan ako nang iaras niya.
7: Kutsilyo Gyapon.
9: Oo, atong July 13.
7: Kutsilyo Gyapon
9: nga. Kutsilyo Gyapon.
7: So, nagtabo nga sa ba, marigani kay Wakagi?
9: Wala, kabantay nang ko. Kabantay? Mga inaragan ko.
7: So, nasa imo karoon ang kutsilyo?
9: Nadya. Turnover na ko.
7: Turnover na sa polis. So, sa ingan sa polis.
9: Ay, pag-blatter, blatter mo ko. Ano mo kay blatter si Daan dyan? Kaduwa na ni blatter ko.
7: Ay, kaduwa na. So, mura gyapon nga away.
9: Mura gyapon.
7: No, so, unsa man imong maistorya?
9: Ay, nagkita ko siya kaso.
7: Oo, sa kaso.
9: Oo. Kaya na siya kaso. Kaya pag-haras niya sa kuha.
7: Okay, okay.
9: Pag-haras niya sa kuha.
7: Nang bahad na siya nga.
9: Ang bawo. Iyabag yung gigiyang wat yun.
7: Wat yun? Oh, okay, okay.
9: Muna ako siya pilot sa aksyon. Usay ko sa situl na magma ang situlmin sa barangay.
6: Payag ni Mr. Rocky ang biktima sa nasangpit ka insidente. Daw andam kini nga magpasakang kaso patok pa sa mga suspek. Kansang gaya pa sa na pasang karon gawas nun paman ning panahon na din may biya sa mga area ang suspek sa kaysa yung motosiklo nga miyosol. Nasuta ka sa ang persa sa kapulisana di na, sa maong area na recover sa ang konsilyo nga gigamit ni Jonathan na. Sa pagkaroon ng ipangita pa sa pulis ang suspek o kaso yung penalom sa lupon sa barangay 35 ng itong syudad alas sa tukmang disposisyon. Tagikan sa police station, tukugon kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palitawang serbisyo. Lugo Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. O garon sa itong Magnum Water Advisory, di pa ibalo sa COWD ang ilang mga konsumante kalabot sa service upgrade ni Pagayon karong Agosto 4. Adlaw nga Martes, alas 5 sa hapon, hangtod kini sa Agosto 5, adlaw nga Miyerkules, alas 7 sa buntag. Apiktado sa hinay hangtod pagkawala sa tubig, ang crossing GR Borja, along Rosario Lemkitkay Avenue, padulong sa Lapasan Highway, kini alang sa realignment sa 300mm diameter steel pipe, nga apiktado sa nagpadayon nga drainage project, nga nahimutang sa Pemento Drive, Lapasan ng syudad. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang hinuganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chiquinterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Mayong gabi mga Magnum friends. A blessed Sunday sa inyong tanan nga nagpaminaw karon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sidio and Miss Orr. Welcome once again to Magnum Songs of the Heart, ang inyong kauban matag Domingo sa gabi. Kini si Magnum Apple Pie para sa gugma ug musika. Sa tibok adlaw Magnum friends, siguro no daghang tingali sa inyo ang nagahin og panahon uban sa inyong pamilya, mga kabataan, parente, silingan or siguro sabay mo sa pagsimba kaganina na mahulay o nagandam na alang sa bagong semana. O karong gabi, Magnum friends, before we welcome another Monday, atong hatagan sa ang atong kaugalingon o pipila ka minuto sa pagpahayahay, ma-in love, amalandong o paghinumdum sa mga tao nga naghatag nato, Magnum friends, o meaning sa atong kinabuhi. Bisan asa man ka karon, Magnum friends, sa balay, nagbiyahe, mga nag-duty karon no, Sunday evening, o nagpahuway uban sa usa ka tasa sa kape, gatas, juice or tea para saucy, Magnum friends. Salamat kaayo sa inyong tanan sa pagpili sa Magnum Radio nga mahimong kabahin sa inyong Sunday evening. Sige, Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, i-plastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your heart.

0: songs of the heart. Every song has a story. Every dedication carries an emotion. And every heart finds a melody.
1: Karong gabi, mga Magnum Friends, atong paminawon ang usa ka awit nga puno sa gugma ug kainit nga hinaot. Makatandog sa inyong mga kasing-kasing, labi na sa mga nagkabugnaw na nga mga kasing-kasing. Ug hinaot nga sa matag notes and lyrics ani nga awit, makakita kita og kahupayan, inspiration ug usa ka pahinumdom nga ang tinuod nga gugma dili gyud mapalong. Magsigi na siya og dilaab, Magnum Friends. Bisan pa sa mga panahon nga nilabay na. Tonight, let's kick off with a timeless love song, something classic that reminds us of a love that continues to burn through every season of life. This is called Eternal Flame by the Bangles, a beautiful song about a love that remains alive, faithful, and everlasting, no matter the distance or the challenges. This is Magnum's Songs of the Heart.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:00 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gipasaling ni Governor Juliet Oy nga bisitahon ng mga barangay officials sa lalawigan aron masaylan ang mga problema o mapangita ang solusyon. Matod sa gobernadora nga nasuta ni ini nga dili tanan magahom sa pundo alang sa unang distrito sa buhatan ni Congressman Karen Lagbas. Rason nga mitabang na ang probinsya labi na sa pundo o mga ekipo nga magamit ni ini.
4: Sa atong mga barangay officials, atong suwayan nga mabisita kamo o mabaw-an ang inyong dugang pa nga mga problema. Gani just recently, niabot kita sa mga lain-lain nga barangay, atong nakita ang problema sa 1st District nga dili kaya tabahoon tanan agikan ang pundo sa congressman. So akong gitabangan si Attorney Karen Kong Karen Lagbas nga ang dili niya makaya akong trabahoon gikan ang pundo mga equipment sa atong kapitulyo.
3: Ang pamahayag ni Governor Juliet Oy, samtang ipamugos ni House Prosecution Congressman Terry Ridon nga relevant ang financial record ni Attorney Manasseh Scarpio sa pagpakita sa kinatibuk ang bahandi sa kapikas ni si Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridon nga mismong impeachment court ang nag-ingon nga adunay basihan ang subpina kalabot na sa financial record sa magdiayon.
5: Nasagot na, hindi naman ho kami na nagsasabi lang nito, yung Senate Impeachment Court na po mismo, yung nagsasabi ho na may batayan yung subpoena laban kay Attorney Carpio. Tapos na ho yung boxing dito sa bagay na to. In fact, nag-comply na po yung pong mga bangko, nag-comply na po yung BIR, nag-comply na po yung AMLC, which includes information relating to Attorney Carpio. Kasi yung pong public tie is very clear, yung relasyong pampubliko ay malinaw. Siya po ay asawa ng pangalang Pangulo, at bahagi rin po siya doon sa reporting ng pangalang Pangulo ng mga pag-aari sa kanya pong sal-in. No? So, mahirap pong sabihin na pwedeng magkaroon ng public document relating to the sal-in, public information relating to the sal-in, at hindi pwede magkaroon ng impormasyon doon sa mga non-sal-in documents na kasali siya. Katulad po ng tax documents at ang mga bank documents. Naipakita naman po eh. Yung pong kanyang mga pag-aari, kanyang pong mga kita, talagang very relevant dun sa pagpapakita ng yaman mismo ng atin pong pangalawang Pangulo.
3: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon. Ugron sa tong Magnum News Hunter, 45 anyos, arestado sa drug bypass operation. Sa balitang serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Isilda ang usa ka kani piniriso og usa kini ka construction na worker sa lungsod sa Guluana misa-misa oriental kini human akuan sa dakong kantidad sa illegal nga droga sa gigasang drug bypass operation sa mga personay sa kapulisan kun sa Taguan Municipal Police Station ang mga dinakpan nga mo si Aries Red 45 anyos usa ka construction na worker manakuan og 5 ka mga gramo nga gituwang shabu nga makantida usab kini ngadto sa 13.3 kapin ka piso sa og ingon man ang mga drug paraphernalia og 500 ka piso isip drug bypass money gani sa pagkaron banhog na pagbalik ang mga suspensado og posible magatubag kini sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 balita na hipos gikan sa Taguluan Municipal Police Station. Kini si Magnum News 118, Risa Cruz, sa balita ng serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Sugaron sa tong Magnum Water Advisory. Gipahibalo sa COWD Elema Consumante kalabot sa service upgrade. Ngay pahigayon karong Agosto 4 adlaw nga Martes alas 5 sa hapon hangtod kini Agosto 5 adlaw nga Miyerkules alas 7 sa buntag. Kini alang sa realignment sa 300mm diameter steel pipeline na apektado sa nagpadayon drainage project sa Pimentel Drive lapasan ng syudad. Apektado sa hinay hangtod pagkawala sa tubig ang crossing GR Borja sa Rosario Lemgitkay Avenue, padulong sa Lapasan Highway. Mga higalabati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingitirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

you're still listening to Magnum Songs of the Heart on this beautiful Sunday evening, only here on Magnum Radio 99.9. Kamusta mga Magnum friends ang inyong Sunday evening? Hinaot that you have well rested para kumbati na pod for another week of work and many things to do. Take it easy lang mga Magnum friends, labi na karong orasa. Of course, with yours truly, kini si Magnum Apple Pie ang inyong kauban sa gugma ug musika. We are now in our second hour, Get Together, ug niining higayuna, naanapod kitay song for someone special, nga siguradong makapakilig sa inyuhang mga kasing-kasing. Kini nga awit gipadala sa usa nato ka Magnum friend whose name is Rance. Alang sa iyang colleague, kini nga song for someone special is dedicated alang sa iyang colleague nga si Emmy. Magnum friends, usahay sa atong trabaho, adunay mga tao nga wala nato damha nga mahimong special sa atong kasing-kasing. Bisan pa adlaw-adlaw magkita sa opisina, magkakuyog sa mga buluhaton, ug magtinabangay sa trabaho. Usahay, adunay pagbati nga gipili na lang nga hilom kun secret. Dili tungod kay walay bili ang pagbati, Magnum friends, kun dili tungod adunay mga kahimta nga angay respetuhon ug kinahanglan sa don. Anyway, ania na ang mubo kaayo nga mensahe ni Rance para sa iyahang kauban sa office nga si Emmy. Emmy, salamat sa imuhang kindness ug sa imong charming smile ug paghatag kanako everyday inspiration while at work. Tingali, dili na ko masulti ang tanan nga akong gibati pero hinaot nga kabalo ka nga dako kaayo akong pagrespeto ug pag-appreciate nimo everyday nga makita lang ka. Padayon lang ha sa imong pagpaningkamot ug pagka-beautiful in my eyes ug hinaot nga kanunay kang malipayon. Amping ka kanunay, Emmy, your admirer colleague nga si Rance. And now here's a song that speaks to the emotions nga we sometimes keep quietly in our hearts, Magnum friends. This is a song called Secret Lovers. From all of us here at Magnum Songs of the Heart, enjoy the music and may every song reminds us that the most beautiful feelings are always guided by respect, sincerity, and kindness. So let's play now this song for someone special named Emmy from Rance, where every dedication comes straight from the heart here on Magnum Radio.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni RTA Overseer Kagawad Eric Salcedo ang hausa sa tinguha ni Mayor Lando Clark Suy nga doon na gilayong PUV sa Bulwa Terminal kadaling masakyan sa mga pasahero human gipatuman ang ordinansa sa syudad. Mato din Salcedo nga kini aron dili na malangay pa ang mga pasahero sa ilang mga trabaho o eskwela.
3: Tulo ang gusto ipatiman ni Mayor Pod na kainanglan, for example, sa Bulwa or sa Agora, kainanglan, naagi pasayro, pasayroan nga mutamok yun PUB. Mutamok yun sa mga pasayro para dili malangan ang pasayro. Pero naagi ko po nga gimando sa Mayor, kainanglan limpyo ang westbound, labi na ang Bulwa Terminal, GM, bagong GM.
2: Ang pamahayag ni RTA Overseer Kagawad Eric Salcedo, samtang gipahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga dunay mga politiko siyang kaniadto nga gusto ni kun gusto ni ini apan karon dili na ilabi na si Senator Ping Lacson. Mato ni Cayetano nga nanghinaot siya nga mabalik kini kung unsa siya kaniadto kadunay baruganan.
4: Hate the sin but love the sinners. Yes, kasi di ba, in lahat naman tayo work in progress. So, iba sa inyo, ayaw na ayaw sa akin dati. Baka naman nagbago ako ng konti, gusto nyo na rin. May iba tayong politiko, including Senator Lacson, gustong-gusto natin dati, maari ngayong hindi. Pero may pag-asa parate, baka bumalik siya sa dati niyang for the truth fighting stance. Di ba? So, let's not give up on people because God did not give up on us. Di ba?
2: Ang pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. O karon sa itong Magnum News Hunter, negosyante nagpatabang human giilad sa customer sa balita ug serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Nagpatabang sa kapulisan ang usap ka negosyante o vendor sa Google Public Market kinimana nga gituwang nagiilad kini sa iyahang customer. Doon sa report nga ang biktima nga usap ka 40 anyos nga nagreklamo patok pa nining usa ka wala mailang suspect ka apan mas gigabutyag nga nagpailang ing liber sa usa ka establishmento kini sa maong nga insidente nga ang nasangpit nga suspect nagpailang nga liber o gami kuha sa mga gamit o mikuha sa mga produkto aron sa pagtimbang aron po nga giningon nga paliton na diyang nasulta sa kining biktima nga ang nasangpit nga suspitado ni human mikuha sa nasangpit lugar ng mga kinilo ng mga produkto sa isda o pampang karne ni layas kini sa wala pagpananghit nga ang nasangpit nga produkto na dala sa maong suspeka di nga gituhan nga ang maong lalaki nga nagpailang customer mutiyag nga nagpailasap nga liboer nunda nga wa na po dinon kini nga na sapon sa maong biktima sa diyang iyang gipangita pagpanulong or diya sa sulod sa nasangpit nga establishmento nunda sa diyang pagdangop sa kapulisan aron sa pagpangita sa nasangpit nga suspek samtang kaso ipanalampas sa intelligence operatives sa kapulisan labi na sa pagbawi sa mga produkto ingin man pag-identify sa maong lalaki. Balita gikan sa police station Tukugon kini si Magnum Hunter 19 medyo kabakturan sa palitaong serbisyo. Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. Mga igalay na bate ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. May galan ang balita karong orasa. Gisiguro ni City Veterinarian Dr. Helen Antakando nga dunay igong supply sa bakuna batok sa rabies ang syudad kini pinaagi usab sa suporta ni Mayor Lando Clarix Uy. Matod ni Takando nga magpahigayon usab sila sa mga pagbakuna sa mga binuhing giro og iring karong semanaha sa mga barangay.
3: Yes, abunda ang atong supply sa atong dakbayan karon, no. Pasalamat kita sa suporta sa atong City Mayor. Padayon na pud ta, aduna na kitay mga schedules at nagkadaiya nga barangay. Next week dito ta sa Barangay Bunggo, of course with the support sa atong Barangay Council. Pataka-adlaw dito Monday, Tuesday, Wednesday and Friday. Paliog na lang ko i-check nila ang atong FB page.
2: Ang pamahayag ni City Veterinarian Dr. Helen Ann Takando. Samtang gilauman na sa prosecution panel ang pagsupak sa depensa sa mga dokumento nga buot nila nga ipresentar isip ebidensya sa impeachment trial, mato ni prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, nga kini ang rason nila nga ipasabina ang mga dokumento taliwala pa man nga wala pa gisugdan ang kona presentasyon.
4: Inasahan natin, no, na tututulan ng pag-presenta natin ebidensya na yan. Kaya nga minarapat namin na kahit wala pa tayo sa presentation of evidence for article on unexplained wealth, inuna na natin, no, kahit nandun pa lang tayo sa first article of grave threats. Hiningi na natin to, sinapina na natin to. So, at dahil doon, nakapagsumite na itong mga dokumento. So, huge part of that, no, yung pwedeng ma-delay, naiwasan na natin. Dahil na nauna natin, nandito na yung karamihan sa mga dokumento. No, pagkatapos niyan, pwede nang simulang suriin. No.
2: Ang pamahayag ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Ugaran sa itong Magnum Night Hunter, DTI Misamis Oriental, may pahigayon sa Weekly Price Monitoring Report sa Balita og Serbisyo. Aniya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: May pahigayon sa Weekly Price Monitoring Report ang buatan sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental. Ini sa ilahang monitoring sa mga produkto labi na sa mga establishmento na mukabot sa 174 ka mga nakalaing produkto or items nga nag-cover sa basic necessities o prime commodities nagikan sa 42 ka mga retailers, stores, supermarket o grocery store na suta na 100% ang na-monitor ni ini nga mga goods na kansang anaa nakasubay sa suggested retail price kung SRP sa maunga watan sa DTI Misamis Oriental na padayon sa pag-monitor sa mga market prices meron sa pagsiguro nga nasa compliance sa unituman sa SRP guidelines sa ang mga establishmento o di na pag-promote usaba sa gingon nga fair trade practices sa ang DTI Misamis Oriental Weekly Price Monitoring kansang nagpresenta sa daily monitoring nilang gikandak ni miaging bulan sa Hulyo sa tibok nga area labi na sa gikabutyag nga 42 ka mga establishmento o supermarket dinhi sa tuang syudad. Balita gikan sa DTI Region 10 kinis Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Mga igalit na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Still awake? and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una-uno sa kadlawon, mahigala ng balita karong orasa. Giklaro ni Provincial Veterinary Veterinary Head Dr. Benjamin Resma, kadili gihapon makumpiyansa sa rabies sa bisan prokurado na ang binuing irog iring. Mato ni Resma nga dunay mga rason nganong dunay mga bakuna kadili mo epekto ilabi na ang proseso sa pagbiyahe nini gikan sa laing lugar.
3: Daghan kay factors nganong dili mo talab or mo effect ang vaccine gan angay tan-aon pag transport pa na from Manila or paingon din ni giunsa ba so tan-aon gyud no again dili angay kumpiyansahan bisan pag vaccinated pero at least no taas kay kag protection from imong hero vaccinated no kay tan-aon man ato kung history kung kano sa nakapag kung sa nakapaka na so kuhaon mo na sa doktor.
2: Ang pamahayag ni Provincial Veterinary Head Dr. Benjamin Resma, samtang ipamugos ni House Impeachment Advisor o Spokesperson Robert Ace Barbers, nga may nungdanon nga masabdan sa publiko ang kamayungdanon sa trial batok ang Vice President Sara Duterte, mato ni Barbers nga dagang issue ang anaan ini, ug may nungdanon ang mga ebidensya nga mapresentar aron masayran ang kamatuuran.
4: Unang-una, mahalaga ho na maintindihan talaga ng taong bayan ang ating tinatalakay na paglilitis dito sa impeachment trial of the Vice President Sara Duterte. Maraming issues na napapaloob no, dito sa usaping ito at sa prosesong ito. Pero ang pinakamahalaga ay yung paglalatag ng mabigat na ebidensya mula po sa panig ng prosecution. And remember that it has always been the objective of the prosecution that transparency no, is the ultimate goal of the presentation of evidence ng ating panig.
2: Ang pamahayag ni House Impeachment Advisor o Spokesperson Robert Ace Barbers. Mangay galing na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Magdum Radio time is exactly 2 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Kokpo spokesperson Captain Emilita Simon nga nag-request sila og augmentation kono augmentation sa regional headquarters nga usa sa ilang security plan tungod sa dako nga kalihukan nga ipagayon sa syudad sa Higalaay Festival. Mato ni Simon nga kini aron masiguro ang seguridad sa katawhan.
3: Kita nato nga naa pay mga major activities, significant activities, mga core events. Isa yung aimi sa atong security plan is ang request for augmentation from the regional headquarters. Kay naamanggod tay mga events nga gikinahanglan ginato ang massive nga seguridad nga ikandak nato sa activity. At the same time, ang atong force multiplier constant na gina siya.
2: Ang pamahayag ni Kokpo spokesperson Captain Emilita Simon, samtang gikasubo ni Labor Secretary Francisco Tolentino ang pagpagawa sa TRO nga nagpahunong sa pagpatuman sa gitakdang usbaw sa sulan sa mga mamumuo sa National Capital Region kon NCR. Mato ni Tolentino nga girespeto og sundon sa dole ang mando sa korte. Giduwang pa ni Tolentino nga nagpabiling nakatutok ang buhatan sa kaayuhan sa mga mamumuo o kinahanglan lang magmakalmahon.
4: Lalungkot din tayo dahil para sa kapakanan niya ng magagawang Pilipino. Sabalit, tatalima po tayo sa desisyon ng husgado. Dalawang husgado yan eh, yung executive judge. Pero ano tayo, maging kalmado tayo ngayon. Hintayin natin ang magiging resulta ng desisyon ng isang co-equal branch. Ginagalang natin ang judiciary. Ginawa natin ang para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Sabalit, tumatalima tayo sa pinag-uutos ng husgado.
2: Ang pamahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino. Mga ikalinabati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Matter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Ibunyag ni si Palco Vice President and Customers and Community Relations Department Senior Manager Marilyn Chavez nga dakong dabang sa usa ka electric company sa pagpandakop sa mga kawatan sa kuryente. Mato ni Chavez nga dako kini impact sa non-technical system lost.
4: Mas makatabang man gud pong kung ang isa ka kumpanya, electric company, magbanat yun o kanang pangdakop, no? Mga nangawat sa kuryente kay naman lagi impact na i-effect sa non-technical system loss. So, mauna siya, unya, dili man po fair kay kung dili lugar ang imong nakulektag balik, dili maibalik sa consumers.
3: Ang pamahayag ni si Palco Vice President and Customers and Community Relations Department Senior Manager Marilyn Chavez samtang gipahayag ni Akbayan Party List Congressman Chil Diokno nga gipaning kamutan sa prosecution nga mapadali ang dagan sa trial apan mato ni Diokno nga gisiguro sa nila nga mapresentar ang tanang ebidensya sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte.
5: I think we're moving forward very well in the impeachment case at nakikita naman natin na every time na nagkaka-hearing, we are adjusting and doing our best to make this process as speedy as possible without sacrificing the evidence that we need to present.
3: Ang pamahayag ni Akbayan Party List Congressman Chil Diokno. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayon sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igalaman nga lao sa ato tanan. Welcome to Dream Gala sa ato nga programa Karabuntaga May Gala Buntag na Pilipinas. Alas tanan ato mga narikasikay. Good morning! Kumusta man ato kinabuhi di alunis sa Sabad? Lali asad lao lagi. Nanatas pizza 3 naman. 4, 5, hapit ng pista. Dool na kayong pista May Gala. Na, sige ha, importante May Gala. Gidyapon nga mabuloko na nga itong pista. Maraming ito ampos Ginoo eh. Ba? Amputas Ginoo nga. Buloko na itong pista. Maragad. Taman May Gala. Maragad mga egzoon. Maragad May Gala nga itong iampos Ginoo nga maira at ulakaw sa atong pista. May marabagya po mang invite mo. Dira ba mo mang invite?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alam may buntag sa itong tanandiyak. Welcome tani atong programang Buntag na Pilipinas. Dito maglangan May Gala sa Parkuban. Karoga buntag ka magdalagong uluan sa mga balita. Karabuntag ka balita ta balita balitang lokal. Onluan sa mga balitang lokal, gigon May Gala Barangay Lapasan, nagsuspenso sa ilang klase karong adlaw tungod nasad May Gala sa laing bahad nasad May Gala sa seguridad karon mangigsuon da sa maong barangay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang Congressman Bambi Imano, may pasabot May Gala dakong tabang para makunod kuno May Gala preso sa bukas ang ginusong Rice Act ngadto sa Kongreso. Samtang sa ato mga balitang nasyonal din ni Secretary Gilberto Chinoro, di pa dumduman magigsoon ang public official, mga public official sa ilang trabaho. Nga matod pa magigsoon sa iya mismo ang gingon nga pagpanalipod sa West Philippine Sea, Palisi. Gingon na ba siya nga kung kamo? Gnasay na, kung kontra mo say na. Pati si Gilbert, iya naman doon ipa-resign. Nauna na ikaroon. Samtang sa itong mga balita international, duha ka fighter, falcon firefighting helicopter. Matod pa, nagkabangga ko ng magala samtang isuloyan, May Gala papalo ang kalapad niya sunog, mga suking tigpaminaw. Stilan ka, malas ba? Samtang sa itong mga balita, balita sports, Alex Yala, tuloy-tuloy na. Lupad na May Gala sa finals. Buenas, gini si Yala, ganun o, wala kong mais at sa budula po. Diba? Buenas, mais at budula, mga igala. Bato pa itong ulan sa mga balita ng butaga, Magdunong Center sa ta, Magdunulani Delgado. Sa kumustaon na nas Magdunulani. Dago nga balita, di agaroon, May Gala sa Magdunong Center. Sa balita ko, servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, welcome first in yun. Ito mga top stories ni Buntaga karon nga pagatangan sa itong asuking tigpaminaw. Dari ito karoon sa itong Magnum National kay liderato sa Senado, kumpiyansa nga dinali ang mapalabang ang balaod para sa pagtangtang sa system loss charge sa kuryente. Deputa kay Senate President Win Gatchalian, gilaraw nga adunay audit o pag-review sa bayronon sa electric company sa mga konsumante sa Energy Regulatory Commission con ERC. Dito sa itong Magnum International kay panagtagbo sa European Union alang sa kuna alang immigration crisis sa Espanya, gitakta ugmang adlawa. Deputa kay Saudi Arabia kuna Arabia Crown Prince Abu Hamid bin Salman, giyawag si US President Donald Trump nga hatagag prioridad ang pagigdayalogo sa tali sa Iran. Kinunod sa nagkagrabing kagubot karon dito sa tungatungang sidlakan. Dripalat sa itong Magnum Business, kay grupo sa mga mamumuho gusto nga walaon ang Regional Wage Board o ipaubos sa National Wage ang minimum sa mga kuna sa suhulan. Diputa kay Philippine Energy Research and Policy Institute, suportado ang pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpakita og alternative and sustainable energy sama sa hydrogen og nuclear power production. Diputa sa itong Magnum Sports kay Boxing Champ Manny Pacquiao, gilusad ang Professional Pickleball League sa nasun. Mana Magnum Felsin ato mga nagunang balita karon ang pag-atangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Lani Delgado. Dito sa report by Galag ay matun patulo arestado samtang may Magnum Hunter sa Cruz sa itong bulyanas mga report. Standby by Galag sa mga report sa mga kauban sa gawas lumina ni Magnum Hunter Risa. Kaya matod pa may gala sa iyang report, karong nga butaga na ako no'y hairdresser gireklamo. Kaya matod pa may gala sa hairdresser na nangawat man daw ko sa iya mismong mga, nangawat ko sa iya mismong customer sulod salon. Na, pinawat na report Magnum Hunter 13. Gika magala sa location sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Reklamo matod pa usa ka hairdresser kini human na nangawat sa iya nga customer sulod sa mao nga salon. Agad mo gid na mag proceed nga kung ikaw nga masulod ng salon ug magpa riban gini ka kung usa gini imong bag. Mas kung usa ni imong bag uban pa mga gamit iki-equip gid na kay dili magi may puy mga panahon nga ay magi mga tawo nga mo interest sa mga butang nga lantaw nila mailang maibgan. Alas na lagi po na may tabo mag proceed no basta pud kung ikaw ga kaning kumpiyansa ra pag kay lagi kay nisalig po sa mga tao nasunod sa mong salon pero kay gi back gi kulog kumbaga gi lantaw ang CCTV mao nga salon na magdo first eh bilog kay kaning miyembro sa LGBT mao na gini iya nga ugay nga kini ang yahan pong buhaton kauyon sa mga butang iya ginang kawaton gitanggal man siya sa ubang pang mga salon na naman ni siya ingon nga pa sideline na pa kay kaya sa headline na lagi mag-refer siya, dunay magpa-pido sa buhok, dunay magpa-make-up, huwag mag-refer siya. So siya ang mutira na sama nini nga mga kanipong pagwapa. May uban nga, dinakinaglan sila pa ang munay sa pag-drawing-drawing silang naong, wagi maging silang mga hairdresser, kaya ito na mag-ipoy lahi, magiging bayot, ay kaning miyembro sa LGBT, mag-refer siya ang mag-assess sa imong naong, kaya magwapa, magiga, pero kini siya, kaya po niyang tirada kay kung makauyan siya sa gamit, naging kawaton mag-offer seed. So, kinakauyan niya sa rilo, o sa ka Rolex nga rilo mag-offer seed nga, nakupod nga, kandidat kay gikan mo niya sa laing nasud nga kaning nga regalo lugar sa iyahang live-in partner, kaya di ko man kasado matod pa sa biktima. So, ang rilo, iubo niya kay sa panahon nga, siguro po nga, inibitaw nga, sigabala siguro po sa pag-ilis-ilis sa mga sanina proceed. So pag-ubo niya sa sarilo, ambis balikon na niya ukuha, noon sa may noon nga nawagtang man siyang ibutangan. Niya kalit lang po misibat ang usa ka hairdresser nga nagpakaroon nun nga mag-CR po kay ipag-bit-bit naman niyang gamit na nagpatimaw mag-proceed niya. Nakibining mga membro sa LGBT, labi na kanyang mga bayot. Nangawat ka karoon ay nagpagdahom nga di makalat imong naong baka imuang kanibitong identity mag-proceed. Ikaw mangawat kay laing uban, di ipunin mo makani ang ma-please mag-offer seed nga itago lugar or private lang po ang pangitabo. Yun akong ikaw nga nabang paglambigit sa pagpangawat sa butang nga dili imo. So ang nice butang nga LGBT, posible nga uban pa mga salon, dinagit siya maka-sideline pa para sa buntag na Pilipinas. Chrissy Magnum, Hunter 18, Risa Cruz, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Gikan may gala sa location lupa sa tamang gala ni Magnum Hunter. Magnum Hunter Angie. Kay matod pa may gala nga karong adlawa klase sa Lapasan National High School lang. Lapasan lang diha, National High School lang. Hoy apil ang elementarya, National High School lang magala tungod sa baad sa seguridad. Nawato sa natos Magnum Hunter 20. O nagyapon ito sa bulwa. Paingon diyan may simus kalaanan. Ganito alam mo't mga gala kung may balaan ni mga nasanig pasailo na pod. Di ba? Kaya nanasa ko na yung report nga. Posible ko na nanasa ko na yung mag-bang-bang. Ano na po? Pastilan, gini mga estudyante karon na eh. Pero ang ato man manggagala nga ang safety manggala sa atong mga kinibang estudyante. So may tabo i-suspende sa manggala sa kinibang kapitan. So may nahitabo ano yun as Magnum Hunter 20 ang i-detalye. Sa balitaog, servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Sugan sila karoon ilapasan po ng barangay Julito Urbs Vera mga klase sa lapasan National High School alang sa adlaw nga Lunes magdumapasid karoon ng Agosto 3 tuwing 2025 tungkol sa mga bahad sa seguridad nga nagikan sa social media. Ang maulakang usa kini ka preemptive measure pagbigay sa bisan unsang peligro human nga circular lagi pud ning online sa online platform ang mga post sa bahin sa report ka bahad sa usa ka mass shooting nga nagtarget sa maukong gatuhan. Iingon nga gitinaw po daw sa kapitan nga bisan pa wala pa'y kumpirmado nga o kumpirmasyon sa nahisgitan nga report o pagkatinuod yun din pong nahisgitan nga post good magduma first in okay lagi gina-verify pa karoon ang authenticity sa nahisgitan nga post nila sa social media iklaro sa barangay government kama sa yuna nila ang kaluwasan o kasiguraduhan sa mga estudyante magtutudlo o staff sa tungaan nagpadala na o opisyal nga hangyo siya punong barangay o si barangato sa police station sa Agora aron gilayo kapahigayon o ga seryosong investigasyon alang sa pagsuta kung kinsa o kunsa ang gigikanan sa nahisgitang bahad pasakahan o bangay ang legal na kaso ang kinsa mga mapapatunay pag magdumapasin ng responsable sa pagpakatap sa nahisgitang bahad na naghataw kagalaka o ga peligros komunidad. Dugang usab ni Kapitan Obsver nga ang ilahang panawagan karon sa publiko nga maukini nga magpabiling kalmado dili magpataka o kapakatap o mga dili po kumpirmadong informasyon o makigalayon din po sa otoridad at mabay nga dun yung mabasa din na online nga tumupod sa pag-concern sa timbong komunidad lugar po magdumapasin o bisan kinsa gawin po sa bang bisan kinsa nga dun ay mapuslarong informasyon nga mutaho po din po sa mga otoridad kaya lagi padayon man karon nga nagahimo o investigation ng ato po mga kapulisan samtang padayon po magdumapasin o nga magpagawas ang dugang opisyal na paibalo ang barangay office hey, gawin nga dun ay bagong kumpirmadong detalye ikan sa gilusan nga investigasyon sa mga otoridad nining report lagi nga dun ay posibleng mass shooting nga may tabo din na po sa maupong lugar. Kaya lagi, moraga na himo na ipong sagunsan po din sa tuwa sa Dakbayas ng Lidoro magdumapasin nga doon yung mga muhimo sa pagpunta sa social media mga gabang handlock sa mga eskulahan. Gari man, nag-ibutiyag sa tuwa po rin po nga kaling barangay lapasan nga gawas na sa tuwa po nga PNP. Nag-i-coordinar po sila po magdumapasin sa buwatan sa Department of Education sa Cagayan de Oro. Alam po silang lakang lagi po nga ipatuman ni mga panahon na kuman nga nagpagawas yun po na mismo si Kapitan Julito Oximer. Ugya po rin po memorandum magdamapansin na sa Yagyong Gihangyo ang principal sa Barangay Lapasan National sa Lapasan National High School nga si Dr. Ferdinand Vinco e kinipod magdamapansin hindi mo po gitinguha nga ang ilaha po rin po mga estudyante ang ilaha po rin po tanan yung mga stakeholders din sa eskulahan mag bilin nga kaling nga luwas o nga mahimo matutpaw nga makapunta sila magdumapasin o mahupay ang ilaha po rin po mga kabalaka may pagini po mga insidente nga doon na po makita na social media nga mga security threat sa karong magdumapasin dan ini po nga pagpanalipod sa itong kapitan nga si Julito Oximer sa mga tanang estudyante magtutudlo mga kawani sa Lapasan National High School klaro po niya nga karong na po ni adlaw magdumapasin no wala man po ni yun nga hangtod ni sa sunod yung mga adlaw sa rugby karon lang po ni Ogagi lauman po magdumapasin yung Lapasan National High School at doon po sila yung himuon po ng mga pamaagi aron nga diya po mahimong behind sa klase ang ilahang mga magtutungha nini pong pagsuspenso karong adlaw sa ilahang po din po nga pag-eskwela din na sa may Lapasan National High School. Balita gikan sa Barangay Lapasan, Kristo Magdumang 120. Angie Alzado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdumang Tan Angie Alzado. Nah, suspendido ang klase, National High School lang ha. O National High School lang ang gisuspendi ni Kapitan Julieto og Semir kay mula gina, parehas gapo to sa Bulua. Bulua ba og dito sa kanituan. Ipunan nga naagya po nagikunoy mauna mauna sus ginuo ko sa ni mga kuan garon oy mga minsayo oy makakulbasan makuyawan siyempre kay ikaw gidikan at makuyawan jug ka ala National High School diha sa Lapasan ayaw mo pag eskwela kaway klase karon suspendido una yung klase ha sa mga ginikanan diha labi na kato mga ay Lapasan ni noon permanente man daghan magay naminaw sa ato karon na mga ginikanan ay sa inyo pa eskwelahan yung mga anak diha sa Lapasan kay National High School kay Nanay sa nagbinuang nasad. So, para lang lugar sa kuan, kasiguruhan, paniguro yun yung ato. Bisan pag-unsa na, diba? Sa kamaniguro, sakto man po. Nga maniguro yun ta, diba? Aso, disun pa, mangunaw na ta, maglaghuman na. So, dapat, magilamang inani, hindi kita ito magilabaliwalaon. Diba? Ato, gin magiging son, i-butang may galang posible. No? Nga may tabo, gining mga inani. Ato, sa ribag naman, terminsyo kabaktulan. Og mag dumantari sa cross, nawato sa nato mila mga report alas 4:40.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Matod pa ni Magnum Hunter Mincho nga dugang kuno mga bakanting trabaho ang subli kuno gibuksan sa Peso City. Yan itali nawato ta. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Gibuksan sa botana sa Public Employment Services Office kun Peso dinhi sa tung siyudad sa Cagayan de Oro ang dugang pa nga mga oportunidad sa ilahang programa sa nagpadayon nga job fair dinhi sa tung siyudad sa Cagayan de Oro. Kini sa gipangandaman nga pag-assista ngadto sa mga partisipante din sa ipahigayon nga in-house interview schedule sa local recruitment activity sa Peso Cagayan de Oro second floor new executive building City Hall. Humana sa mga pipila ka mga aplikante nga nagasubmiter sa ilahang mga dokumento, humana nga nakapili sa ilahang mga nasusing bakanting trabaho sama sa customer assistant, accounting clerk, treasury ug technical clerk, cashier, bagger ug workers sa SM supermarket sa baong establishmento. Kini sabay usaba sa mga job vacancies sa mga mulapas 20 ang gibuksan sa mga dili halos muminos 5 ka mga employers ang nag-offer sa siyudad sa Cagayan de Oro. Ug ingon man sa tung lalawigan sa Misamis Oriental samtang sa Agosto 7 dugang mga employers sa usaba ang nagbukas sa ilang on-call part-time delivery driver, admin associate, fixed asset, management trainee, company nurse, HR associate ug timekeeper. Ug sa mulapas 20 sa ka mga bakanting trabaho gikan sa Big Biz Quality Food Corporation sa dugang nga mga impormasyon sa botana sa Peso second floor new executive building sa City Hall alang sa mga uban pang transaksyon o inquiry sa maong mga oportunidad. Balita gikan sa Peso, kini si Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat mga duwater minso kabaktulan. Hindi ka magkala sa lokasyon na karong budaga. Uy, so wala pa na mata na, mata na, mata na, mata na. Kay buta na, mata na muna, kay buta na, mata na muna, butag na klase na ta, klase na ta, klase na ta. Balikan sa nato magkala ang report sa mga kauban. Balikan sa nato magkala si Magnum Hunter 24. Ato sa malikan magkala report sa Sarbasan, Magnum Hunter Angel, sa Magnum Hunter 24. Balikan sa nato mga report. Balikan sa nato.

0: Man Jay. Una ang sanatos Magnum and Teresa kada ko ni Pad May Galag isulang gawatan. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hatter, Reza Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Hindi ko na lamang sa pagpatan na ang tag iya sa usap ka Padar Padren diya sa may kilipan na parang ay na to siya na man kini magdiwaforsi gisud lang sa mga wala mahiling kawatan man kini wala gisud na nataro isirado sa iyong anak lugar magdiwaforsi nga high school na nga estudyante samtang kini nagbiyahe siya sa iyong sa Davao tawag na lang ang na-receive niya gikan sa Kaytike na kani ang buba matod pa ilahang na kini ilang jealousy o posible o sa katao ang nakasunod sa maong kinibitaw nga lugar na kining usa ka room kaning rin girintahan nga pad lugar mag-offersid ubay-ubay ni ini ang mga nakawat gawas sa mga buta na kinahanglan daily needs kita mag-offersid kaning pagpagluto ubat pa nga mga kinibitaw nga kining lugar nga kaya apay gani ang rice cooker sa sangok kanang daily needs nga pwede na itong pagpagluto kaning uban po mga landa siguro sa kawatan kaning pagmahalin ni siya una po po ang mga kanibitaw ang ma-income lugar mag-offers hindi man mga daot bago pa man gani nagluto matod pa ang kanilihan nga anak lugar nga high school pag uli mag-offers muna ko sabi nga nakita nga nagabungkag ang mga gamit kasi siguro kwarta ang ipangita pero kaya ito lagi gabiyahe pa man gani gito mismo ang tag iya sa maong kanilihan lugar nga kanilihan pad sige, trabaho ang aning tracking lugar mag-offersid. Yan anak rin nabili, kaya duwar man sila. Ngayon kapitas ko po sila inasod. Siguro lang to, siguro sa akin gawatan. May abroad ang asawa, posibli na siyang ginigamit lugar mag-offersid. May kwarta ang nangawala o baka kining ka nakawag. Yung mga gamit nga, pwedeng mabaligya, pwedeng maprinda o baka mag-offersid. Siguro po sa pinakaduol. Nga kinibitong mga balay nga kining mahanyagan po sa kawatan. Lugar nga kining pwede nga manyagan o pagbaligya sa mga gamit na nakuha sulod sa mga pad. Gani, no, ang kining naisipitan na tag-iya, minsan po siya kining lugar o yaw kipong pasakaan sa kasong pagpangawat kung maina na ang maong kawatan kaya lagi nisulod o gawa po siya kabalo kung pinakabuot na kasulod kaya gikan sa kining ang pinakalak nga nanibitong blade sa kining lugar nga kining jealousy gikan diya pa ingon sa pito ka mga blid lugar ang gipang nga hinahinay o ga kini ang guba din ang sulod doon sa dali ragin kayo ka wala mapoy ingon nga kini nga lugar nga pa doon na doon sa kining grass lugar mag-offersin nga pag doon ay kawatan maglisod pa una o sa makasulod sa kini ang girintahan nga pa kay diretsyo na kay guba kumas niya na wala po ang guarantee kay ano nga mga panahon na so makalato na ipos na balita gikan sa police station na Steven Bunwa para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita o servisyo radio
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz sa 2 oras alas 4:46 data security guard kay maton pa hapit pa yalamad dunggaban ang gwardya. Alerto kay Chip. Ay, yung kumpensa, Chip. Kay naiusab. Aksyong piyong, pero gabit-bit o kwan. Kining stick. Hawin ng stick ba? Ikasog na yung move doon. Pop! Pop, pop, pop! Bunal rin so. Sig arnisador sa mning isang guard, kay namay stick. Hawin-hawin ba permitting stick? Oo, oh, stick sa arnis ba? Masig arnisador po niya po ning klaseng nga tao, sab, kay hawin-hawin man. Nadawato ta, kay matod pa nga, wama ko nung muhatag, lagi ko nung kwarta. Ay, gimbato. Agay, may naoto na report. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Suwerte nga luwas niya puntod Magnum Hunter sa kamatayon ng usa ka security guard o man kinigisa na yan o dunggam o gilabay pagbato sa usa ka lalaki nga naglago tungod kay wala kini na kadawa o nahatagan o buwarta nga iyang gipangayo din sa may castle na sa Terra World 3 pero may 30 ning atong sinas personal kami at atubang sa itong kapulisan ang biktimang gwardiya nga si Mr. Aquilino residente sa may barangay tablo ni atong syudad aron po bang ipatala ang iyang reklamo batok sa usa ka suspisado gila ang gitudlong suspect nga si Ronald hinto na po ng Panginoon Igon po Magdama Verde minyo residente gyapon po da sa nagisitan nga lugar basis sa report sa pasado alas 9:15 ang sakna Magdama Verde samtang na

0: ang duty, kini naisit ang guwardya sa iyang gitrabahuan nga kanipong dahan po motorsiklo, kanis kini gibato sa suspect. Uga, so wala ma-siren po magdumapaisid nyo nga kanipong pasun pa niya itong mga panahuna, para wala magdugay, may balik ang sustisado, marbado na ugo kuchilyo, din yung ganine ang gwardya, o misulay pag sa pagdunggab, gato kaniya, na saira nga, ang maudid kaso kung magdumapasid, nagsumikat, dihang sa nilabay nga panahon, nagtry kini siya magdumapasid na sa pagapangayo ga kwarta, nini po nahisgitan po niya biktima, so wak man siya nahatagan o sinsilyo, kung inundan niya nasuko, kiningan to sa maong nga gwardya, ikarosan sa gwardya, nga surti wala siya maigo ato sa pagpangatake o gawala raw sa siya nakaangkor bisan unsang sa marubunog sa lawas tungod lagi kay nakamatikod man siya magdumapasi sa presensya nini pong nahisgitan nga lalaki kay kanini siya balik-balik na matod pa nga gahimok po noon nini pong pagsuway sa pagpangay kwarta kanang nasasamang pagpangilkil na yapag po magdumapasi kay kung saan nun nangit po niya no kung nini di ay makahatag mo mo po niya hapong nga pagahimuon tungod kay silingan raw sa mga sabasyamento ang kanipong nga suspisado magdumapasi o kanipo din pong biktima po din tayo nga nagtrabaho din sa barangay 30, mo inungdan nga ang kaso, gindor sa unang ato sa barangay lupon nga taga-pamayapa sa barangay 30 ning atong syudad, alang sa tukmang disposisyon, o kapag imo po mga mga person na sa kaning pag-aksyon po nini na hisgitan niya pag-pang baha dyan sa kinabuhi po nini pong gwardya ni Jesus Pensado nga usa ka residente din sa may barangay 30. Gani man na ni mga panahon na magdumapos si Idi Agi pasabot usaga sa itong mga otoridad na kung panalitan na doon yung mga sasama ni mga insidente pwede rin kayo makadagob sa ilaha po din pong kuwataan na pinaagi po magdumapos si Nong for example magpapa-responde lugar ka kay para po nga ma kaninga protektahan ka sa itong mga otoridad, tawag lang po gihapon sa 911. Kaya lagi, ganyan po nahisip ng buwadya. If ever, wagin po siya nakamatikod magdumapasin, nga nanaday po nagtiwan sa iyong kinabuhi, at sa mga po nga pangitabo, posible nga nasamdan niyo po siya o nakapsan pa sa kinabuhi. Kung nga panalitan, wagin po siya nakamatikod, hindi nga presensya sa usaka ka lalaki nga nasuko, kung man mga wala matagaan o kwarta. Balita, gikan sa may police station 2, Kuban, kinisipag ng 120 ang Jalsado sa Balita Observisyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Daga sa lagi dumating pa report pinagi ni Magnum Hunter 20. Magnum Hunter Angie Alzado. At ang oras may kalas 4:50. Ay, katulang pala mata-mata naman yung buntag ng mga mama. Si mama, oh, lagi di matas mama ba? Hagok pa. Duga mga balita sa ta, may kalagra buntag at nagu mga balita sa ta. Gipasiog na karoon ni Senate President Francis Escudero. Ang usang kabalaod noon nga nagtubong sa pagdili sa gambling-related advertisement o sponsorship sa Tibuok, Dasot, Isip, Lakang. Batok sa sobra kayo o dili responsabling pagpanugal. Kuy, ginoog ko, sugal gino. Pinag-iusap sa Senate Bill No. 2347. Gisugit karon ni Escudero nga ipatuman na sa gambling industry ang susamang istrikto sa regulasyon nga gipahamtang kaniadto sa industriya sa tabako o buo sa Republic Act No. 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003. Nakip sa target usab sa proposed ban sa ang television, radio, print media, online platform o social media. Apil ang pagkabit usab sa celebrity endorsement o influencer campaign alang sa gambling promotion. Gusto usab sa nasangpit ka senador nga dunay responsabling gambling advisories sa mga autorisadong komunikasyon aron na panunduman ang publiko sa mga peligro kayo sa compulsive o irresponsible nga gambling. Matod pa din importante usab nga mahibong institutionalize o masakop sa national law ang existing voluntary efforts sa ad standards council kon AAC aron sa mahibong parehas ang papatubaan sa regulations sa tibuok nasod. Bisan pa man sa nakuusab contribution sa gambling industry sa kita sa gobyerno, trabaho at turismo. Ginusab sa nasangpit nga senador nga ang sobra nga expose sa gambling promotion mahimong musangpot kini sa mental, physical o socio-economic problem labi na sa mga minor de edad o vulnerable sector. Grabe taw karon may gala no? Grabe ang mga kinibang nagkalipana karon ang mga advertisement about online gambling, which is maupod bangigsoon ang makahimo sa kinibang inganyo sa gantong mga hilig o sugal nga magsugal online, which is di gid maayo may gala labi na kay daghang mga kabataan karon di social media nga expose yung gayo may gala sa kinibang social media. Gani sumala pa may gala sa explanatory note sa balaod noon Miabot nga to 396.13 billion ang gross gaming revenues. Grabe ka na ko, may gala. Ay, kinibang sa Philippine gambling industry sa fiscal year 2025. Kina na, may gala ka na ko. Sus, Ginoo. Na napakita usap kini sa paspas nga pagpalapad sa industriya, labi na sa mga online digital gaming. Kung mahimong balaod, adunay usa ka tuig nga transition period. Aron usab may galang hatagan og panahon ang gambling operators ug advertisers sa pagtangtang sa mga existing promotion materials og pagpagayon sa mga bag-ong regulasyon. Na unsa may penalties kung himpit mahimong balaod, may galang nasampit magaigsoon ni Propos ni Senador Chess Escudero. Matod pa may galang adunay kini mga penalties batok sa mga mulapas advertising ban hangtod 200,000 pesos nga multa sa usa ka tuig. Og igon man sa katuig nga pagkabilanggo sa first offense kini. Sa second offense sa bagayson, magbulta og 300,000 pesos sa tuig katuig nga pagkabilanggo og 500,000 pesos sa tulo katuig ang ikatulo usab nga paglapas sa nasangpit mga igala nga balaod nun. Og lakip usab nini ang posibilidad sa pagbakwi sa business permit o license. Magatubang og tukbang silot may gala ang mga corporate officer usab og bisan sa mga foreign national nga pamatud-an may gala responsable may gala sa paglapas lakip na ang deportation alang sa mga langyaw dugang pa ang gimanduan usab ang proposed measure ang education og awareness campaign kabayon usab sa responsableng gambling mental health support og consumer protection. Mao na magigsoon ang tumong usab sa SB 2347 mao ang paghimo og mas responsableng gaming environment pagpanalipod sa mga minor edad o vulnerable persons o pagpalambo sa informed decision making ngadto may gala sa publiko.
1: Magnum, buntag na
2: grabe bitawin karon may galang uban magwaon nilang ng mga kuan mga celebrities kanang mga vlogger mao na kusog kay karon magigsoon kami makaingadyo may gala sa mga online gambling with this may gala nga mao ni gusto pod may gala ni Senador Jesse Escudero nga kinibang mahunong no mawala may gala bilang kada kabataan karon may gala nga naa gid katutok may gala diha sa social media.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Lalaki nakadawat og pagpangbahad sa social media mireklamo. Inawato sa nato report Magnum Hunter 22 sa balita og serbisyo. Standby lang Magnum Hunter Pete Biles. Gikan may gala sa lokasyon ng karong buntaga. Duga mga balita sa tama gala dinhi may gala sa tumarag uban sa tunga programa kada buntag may gala buntag na Pilipinas ha. Dugang mga kinibang balita sa ta. Temporaryong gihudong karon magigsoon, temporaryong gisuspindi may gala ang dula magigsoon sa atong pambato sa Pilipinas nga si Alex Yala kontra magigsoon sa kinibang top seed Jessica Pagula. Gisuspindi magigsoon tungod may gala ng sa kusog nga ulan karon. Pero lupig ta score mga igsoon ha. Iyala may gala. Medyo kinibang kwan siya ganun. Mala si Iyala 6-4 kontra 1-2. Ubos-ubos ang pero bawi pa. Makabawi pa may gala si Alex. Pero gisuspended sa unya pa may gala mabalik ang Mauricio Andula kay kusog kay ulan. Open court ng good day kanimagod ang kinibang tennis may gala. Glamos sa basketball kay basketball close court magina covered court magunadulaan kari mangon ang kinibang ilang sports kari tennis open court magun ni siya mo na nga kung mugulan mga gala mag snow og uban pa ang mahunong yun ang dula mga igsoon kay siyempre open court man siya no open court man siya mga suking tigbaminaw so gisuspindi sa ang dula unya pa mumalik mga igsoon sa mga hapon kaya naay kusog kay nga ulan so nandagan ang mga tao eh kita na una to may gala sila dula blumbaan ay ang tao may galag payong huway payong dagan mga igala tago may zone asa magatago so ang mga players up gipaundang sa may galang mong dula ni Alex Yala kontra mga zone Jessica Pagula karon pa lang di palang dugay mga zone kay tungkol sa kusog yung kay may gala ang pagbundag sa ulan finals na niya finals na ni may galang kinibang dula. Dari ni basta-basta may galang dula karon magigsoon. Ang gihimo may gala sa atong pambato sa Pilipinas, Alex Yala. Punta magkadaog siya ani may gala pero kusog sabi ang kontrasab. Ang kapoy magunaning tennis magigsoon kung magpasapasa magbula. Bunal ka, bunal siya. Diha ni makita magigsoon ang sustain stamina o ang kusog. Maintain pagyapon imong bunal sa bula kay kung kusog imong bunal sa bula, siyempre paspas mo igo, may gala paspas mo abot sa kini bang imong kontra. No, daw biog makapoy na kaunya i-lip and right nimo pagtira. Lip ka, dagan na po, tira siya. Pagbalo sa imo, i-right na po nimo. So, ang imong kontra, magdagan-dagan. Gikan nini sa wala, dagan sa totoo. Dagan sa wala, buwanaan na siya may gala. Mauna nga, pagbunal nimo dito, kung paspas kang stamina, maapas nimo ang bulang na tuwa na sa pikas na po, mag-aigsoon, gipadulong sa imong katbang. Dana man na, wala-wala man na mag-aigsoon ang tinis. Wala-walaon ka ba? Dagan ka sa pabor, may gala sa tumoy sa tuo, kaya dito gibunal padulong ang bula. Pag abot na po spikas, bunal na po sa tuo, dito na sa niya pabalo sa tuo, dagan na sa kaspikas. So, kung minus kang stamina, minus kang kusog, minus kang speed, mapilig yung kanin mo maapas ang bula, may gala nga tuwa na sa tuo, padulong, while ibong nga abton. So, inana, may gala ang tinis. Like mang basketball, kaya pwede naman kanin mamasa, mahala ikaw rin sa gadula.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Lahat ng basketball, kaya magkawin kang bulap. Ilog mong bula. Ako kapoy, kaya kung sige ilog bula, sige na mo mga ayo. Pag ilog mong inyo, kay ligan eh. Ah, di, wala na. Kaya ikaw sa tinis, magod, ikaw na magod usah. Di ba? Dili man pwede magkala gawas og double, kaya aw, may pwede na ka magtanga, magulat na kasi mong kauban, siya rin magbunalaan ang bula, na kay single man eh. So, ikaw rin isa mabunal sa bula. Lay sa basketball, kaya pwede na ka di mamasa, magkawit kag bula, ay nagpamasa. Masag din mo nga kauban niya, ala, blue suit yun, magkawit kag bula, it's a dritso. Ay nagpamasa, ayay ba nila, pasahan mo sila. Ikaw gahagog, lakagag bula, pangita, magilag bula, makahawid kag bula, o niya ipasa, nagyabon mo, pag ikaw makahawid.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ayaw na ipasa. I-dribble nga, i-dribble, hantot, isyap ni mong bula, ay nagpamasa mong kauban. Kapoy kay sigignagan, balik-balik, anang court o niya. Pagpakahawid kag bula, pangayuon na sa imo. Ayay, kayo mo niya. Itsa, diritso, ay nagpamasa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Din sa pasa report ni Magnum Hanta 22. Lalaki ko nakadawat kuno may galag pababaan social media, may reklamo. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Faith Villas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sa kapulisan ang usa ka lalaki human matud pa kini nakadawat og bahat pinaagi sa social media. Subay pa sa report, ang biktima na ila sa Alice Janjan, 23 anyos, o residente sa Barangay Gusa, Ning Siyudad. Ang akusado na ila sa Alice Ayan, 24 anyos, o residente sa Suntari Poblasyon, Iligan City. Gibutyag, nagsugod ang maong insidente ni atong August 5, 2025. Sarihang ipa-assume sa biktima ang iyang balay sa kantidad niya 500,000 pesos. Magpapabayad na ang maong akusado sa kantidad niya 455,000 pesos. Isip pa, pinuot tayo na sa kantidad ng 50,000 pesos. Dugang pa, sa biktima nga nakarefund siya 320,000 pesos. O gano'n na pagbili niya ba?
2: Okay, balin sa natong speakers linya, si Magnum Faith Villas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Kay
2: putol-putol yung linya, may gala. Speakers linya sa ta, mga maninay, be. Alas 5:01, may gala nga itong oras, ha? So, naipagpabahad, may gala. So, basta mga bahad gani, mahadlok tana, ato ginang, kung anon. O, ato ginang may galang, di gina ito nabaliwalaon. Aba, dapat yun, ato ginang tanaon, may gala, ato ginang bantayan. O, paniguruhan kay Diyos, you know ko, delikado na. Diba? Kuyaw na, basta may gala ni mga bahad, din na may gala. Sige, stand by lang, kabalikan na lang sa Magnum Hunter, Faith Villas, karong taot-taot. Ikasad may gala sa lokasyon ng karong buntaga. Pwede na speakers linya, naka-standby na. Sige, Magnum Faith Villas, parayon sa mong report. Napalihog.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Dugang pa sa biktima nga naka-refund siya og 370,000 pesos ug adunay nahibilin niya balance nga 160,000 pesos. Apan nasurpresa ang biktima, human kini nakita sa Facebook nga gipost siya sa akusado o sa iyang retlato kauban ang iyang inahanog ang iyang asawa. Laki pa niini ang mga pulong nga nakapabalaka kaniya. Tungod niini, nahadlok og nabalaka ang biktima. Hinunggan niya midangog siya sa kapulisan aron magpakatabang. Balitaan na ipos, gikan sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Villas. Gikan may gala sa mga isang lokasyon, karabuntag alas 5:02, magandang itong oras. Ato tong kauban may galas mo. Sir, na namin bago sir. O na namin mga bagong mga kuan, mga hunters. No, mo na mga bagong hunters. Makita rin po ninyo nas palibot. Nga, mag-usay, mauban na mo. Diba? Oo, so, mo na mga bago na mo mga hunters. regala diri sa Magnum Radio. Diba itong mga biagi nag-hiring mo eh? Me? O, mga ni sila among nakuha may gala. So, mga bagong pangalan may gala sa radio ng imong inyo madungog. Oo, Faith Villas. Mga bago na mo, mga hunters may gala nga. Ulugang pod bagay soon. Paghatag ka ninyo sa impormasyon ng mga balita panerbisyo niya sa kahanginan. Okay? Hala, sige, atong oras. Kaya alas 5.3 naman. Grabe, beto sa oras. Eh. Dali, abag sa oras. Eh. Ah, dali ka sa oras lagi. Dali kay oras kay. Snag, kaino. Kaunsa naman eh. Pagdali ba sa oras? Pagdali diha kay ang oras agdagan. Ang oras agdagan. Usa pagdali diha. Agdali kita kay ang oras agdali usab. Kasna, kaino iman ini. Mga minsan nyo niya, tagaantan na napatagad yung mga minsan nyo niya ha. Matod ba nila yung Magna Bibi? Regards lang ko sa... Ay, mag-regards lagi na yun lagi. Basta na yung bago, mag-regards lagi na yun. Ay na, pagpuyo na niya. Ay na, pag-alingas na. Buntag sa'yo, magani. Galingas na mo ha. Bantay lang yun mo ganun. Ay, mag-alingas ha. Oo, okay. Maninigin na mo. Lahi na po na yung mga tirada lagi na yun ma. Hindi mo kalingas na lagi na yun. Doon ka mga balita sa taba. Ay, commercial sa rita. So, kung pa na yun, may inood na. Commercial sa taba. Balik taas na mayon niya ni Magdam Angel Sado kay tulog arestado samtang usa na kasibat. Agay sa baybas. Sus, ginuog ko pastilan. Daghan ni pagyapoy mga sabukoy karon mao. Pagyapon mo na bago ba? Daghan kay sabukoy karon gahapon lang di sa kwano, Captain Vicente Roa. Dago kay lawas pero mangayo man og kwan kwarta. Sus, kadako din mong lawas di mo. Mamirahay kay lawas ba? Astig kay lawas. Oo, manangingo na naulian ang lawas pero ang utok wala pa.
1: Magnum, buntag na sus, Pilipinas.
2: Undagi lagi yun ang mga shabu kay sus, ginugo ng shabu. Grabe yun ang shabu, mga epekto sa shabu sa inyong utok. Sa undagi na lagi ninyo, sige tagpanawagan nga undangi na ninyo pero naapa magiging makita niyong tao may galang nga pirminti pa lutang kay stanan. Di ba? Hayag kayong kalibutan ba? Nanawag kayong mata, sima kayong mata. Kunya, kwan, ganyang istorya ako ni mo, di magkadimao. Pastilan yun yung sabog yun. Mao gini nakahatag may gala o di maayo nga tos publiko. No? Mao na nga istorya ko ni mong uban. Si magkigma taon niya. Sige, ano ba? Sus, ginoon ko na. Sige, pangayong kwarta. Pastilan, ginoon na unsa iba ka mo. Naulian ang lawas, pero ng utok, wala pa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Saan may magbalik ta? Doon ka mga balita? Mabati yung diri sa ito. Managuban sa ito. Mabugra, magkakabutang ka. Buntag na Pilipinas. Saan may Magnum Angel Sado. Saan may sa Magnum Hunter. Magnum Hunter Risa Cruz. Tanbay sa punya ni Sniper na ni Kumba. Duga mga balita. Uras! Alas 5! 6 na sa butag.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Oras! Hatod ka na to sa Jugs Commercial.
4: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong hunahuna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.
5: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu, Busan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
2: nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekay yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugared sugar cane. Mapatunan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga maoy minaot daog miguba. Sa mga atay, ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kenduro, Misamis Oriental. Pahimus ni usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Sera Guna Bus Terminal, Lapasan ka Kenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
2: Oras, alas 5:09.
10: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum,
13: buntag na Pilipinas!
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Balik ta, to oras, alas 5:10 na mga maninay. Abutan lang may galaw niya sa imudaw ganin ni Alex Yala. Huwag ni Pigola. Tuwat na may gisun sa score. Gawat-tuwat ko. Kay siyempre, gusto sa tamasayon may galaw daw magin si Yala ni champion magyod. Nawa pa, nag-undang pa kay nag-ulan naman. Ang damay sa ning ulan eh. Pero lamang iyang kontra ha, lamang. Medyo layo ang biya. Sige lang, basi hindi makaapas pa ni. Kay parayon pa man ang dula. Kung sa basketball, panilingin pang bula. No? Lingin pag yapong bula. Ano na yapon ng mga tennis, mga softball, nga may hilig ni Magnum Siegfried. Softball man yung sports, sigba, Magnum Siegfried, softball. Ay, itong baseball, kay Kapoy, mga itong baseball. Softball na ta. O, softball ang hilig. Bimbro, yapon ni siya, idol, yapon ni Magnum Siegfried, ang mga askal. O, askal! Askals! Ano ba sa ito nga team nga Pilipinas nga? Ako mag-team, mabung askals nga. Matod pa suban nga, usap mo ni Team Askals na to, pero sige lang. Kay, mo mga ilang team, ilado man po ning Askal Gidpod, nga mga iro mga isoon nga dili naghiktan, binoy anda permanente. Di ba nga, manglakag permanente sa dalan, pag naay mo labay nga motor, galakagaon ka.
13: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pandamay sa sigayo. Dinis, atakay na ako doy, tao, gabing maoy! Agi kulata pag ayaw mga kaigsoonan, mitalaon tao sa inahitabuan eh. Tungod siya kahubog ba eh? O ba, sige, biyaan ni sa palalab. Oo, biyaan sa palalab. Mao nang wala naka-spring hoy. Mao itong gamaoy na noon.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa balita og servisyo na si Sniper Randy Kumba.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
15: Sa mga balita, mag-upresin ko ito na kutlog ikandiri sa atong area of responsibility sa Dakbayan sa El Salvador. Tao na hubog, nagmaoy, gikulata. Na. Ang resulta, gidakop sa pulis, gibalhog sa El Salvador. Si Miguel, ang suspechado, magnumpersin, mutubag sa ngalan nga si Cristanom Tumulak e Cobos, 42 anos ang punigon, minyo kinisya o residente sa may zone 4, Aper o Laliman, Dakbayan sa El Salvador. Naitabo kini alas 5 ang takna kagahapon sa hapon, magnumpersin. So, Domingo man kagahapon, digit kalikayan. Nga naagyoy mga inom-inom, ligo-ligo, barkada-barkada. Hangtod din nun magumpresi nga nasubraan sa kahubog ang nasangpit na suspek. Giuli sa ilang balay magumpresi o nagmaoy. So, kay wala may pagkaon, nagmaoy ang nasangpit nga suspechado. Gibadlong si Exoon magumpresi na unsabay gisapot nga nagkuha na may nalugsundang magpresid, di-appeal ang iyang amahan. So ang iyang amahan, gidagan. So wa man makagwanta ang igsoon na ng suspetsado magpresid, ilan ay noong gitabangan o pulata. So ayaw pa sila gitawag ang polis magpresid. Sa pagkakaroon, ang nasangpit ka suspetsado, nga kanin si Christopher Cubos, ang gibalhog na kikiroon sa El Salvador City Jail, gumikan kay nang hulata man unya nagdala-dala pagidok sundang kasulayan man nagtigbas ang amahan pero kay namayang igsoon nakulatahan nagid inoon para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Sniper Randy Kumba. Ika sa report ni Sniper Kumba. Dito sa report ni Magnum Hunter Risa Cruz. Luparan to magalas Magnum Risa o Magnum Hunter Anji. Adita ni Magnum Anji Alzado. Kamatod pa ni Magnum Hunter Anji Alzado sa iyang kinibang report. Tulo arestado mga sugit ni Kumunaw sa suyop. Ang isa grabing sukarap, grabing kabad-kabad. Nakalingkawas, gitong usa noon. Ang usa nakalingkawas, ang usa ang tulo na nakpan. Grabe sab gid doon, nakasibat gid siya oh. Pinawatos na to report Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Tulo ka lang kasasara ang gapas ng tagilagguan, buwan nga mga kapon na kinisilapod Magnum Hunter 20 sa mga otoridad sa giyapahigayon ng drug bypass operation sa police station 2 Hugot o gadinilusag sa may police station 9 na makasalig. Ibu siya ang hindi nakisit ang mga individual bang dumaporsig mag-exploit kini ang mga target sa mga otoridad silang drug bypass operation ng mga sayrat na nagpadayin niya po kini sila silang mga illegal na kalihukan kaliwala po man niya taas taas ng panahon na kini sila po mag dumaporsig ang nakatagal sa higilin ng magbago kaya wala mong ipundi dahil silang naarast ng mga dumaporsig ipanigaan man niya sila parang po po niya nagpahigalo ng mga drug bypass operation ang ato mga kapulisa na gikan sa mga police station na tukubos o sa police station 9 Nazareth. Una magdumapasin ng pahigayon ang kaming bypass operation dito sa barangay 40 ng atong syudad, particular na sa my first street di inilhang na dakpan. Kini nga usa ka Daniela Borlado di sinabi anyos na restaurante sa my health app makasandig di ng atong syudad. Uguban ini magdumapasin ang usa ka lalaki nga gila sa pangalan ng lalaki yung sa maoyami imo magdumapasin sa paspas nga pagdagan palayo nilihang-ihang na matikdan nga doon na dahil presensya sa kapulisan nga naad nga sa ilang hapunin kung nagigay mutangan at sa ilang ipahigyan nga transaksyon dali sa pusher buyer nga nagasimo sa pagpalit nila o gusto ka sa share sa gitong shabu bukti sa pinintas pa. So, diha nga sinisya may himo magdamapansin sa pag dagan na palayo na nagtinguha magyapong po ito mga otoridad na malakad din siya po magdumapansin na panugur sa yahap nga bahin paspas mo siya nga kalitliyot magdumapansin sa mga iskilita po na dinas mga barangay 40 paingon sa mga kasandig area rason nga nakapabiling ko rin nagawas nun ang nangisipan na suspisado nga si Rafi o gasino siya magdumapansin dali wala po man yun sa nadakpan apan na doon nagpunin siya kaso nga tumangan magdumapansin mo kayo na yung paglapas sa Republic Act 9165 and Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, bisan pa man nga siya magdumapasin, wala siya na arresto at all sa bypass operation sa mga kapulisan sa police station sa Kugon, tungkol siyang iyang kauban lamang at 18 anyos ang nanakpan itong tungura. Ganiman, dihang nagimo sa pag body first ng itong mga otoridad, nakakuha pa sila o laing mga sachet sa posisyon ni Ipong Ilahang Nilakpan nga si Daniel o kamahilungdan niya may abot sa Dulag 3,000 ang market value sa mga gituuhang shabu nga nasa posisyon ni Ipong Ilahang na aresto. So si Daniel na karoon sa atuwa po nga kusulis PlayStation 2 Kugot alang sa dugang investigasyon o dugang po magdumapasin ng mga pagpangandag alang sa ipasaka nga kaso baso ko sa ba kaniya. Samtang sa ispitalan po magdumapasin ni Ipong nga nadakpan sa PlayStation 9 Nazareth nga duha ka mga individual, kini sila na dakpan din sa zone 4, si Basak Barangay Makasandig. Diingon nga, ito ang mga otoridad sa Police Station 9 Nazareth sa Mogit Pulilang Gitarget po danini, kini nga si Armando Rizala Ilagan Jr. aka Loyloy, nga sa street level individual, kini sa ilahang nakumpistahan sa pakete. Sa gito uang nga siya po, una magdumapasin, gitransak kini sila sa pagpalit, kauban po dahil sa iyahang kaning Igdala nga si Severino Kidlat sa Banto saka si Sevel Individual ng Japon bahay 3 anyos nga mulut si Japon sa mga lugar kani siya magdumapartigong kani si Armando construction worker kani niya po si Severino yung walay trabaho so nag-uban sila sa pagpawalik sa ginagaling nga droga kagahapong adlaw dihang nga naglusad ang ato po mga otoridad o gabay was operations so sila gipong nga duha ang naarasto nakapagsagikan silang posisyon ang tulog ka gramo sa gituuhang nga subo nga dunay kantidad nga kapig 20,000 pesos o 20,400 pesos diyang nga sila po na arasto na kumpiskag hapon po sa ilahang posisyon ang usa ka kaning black wallet usa ka kaning expenses nga bybas money usa ka Android phone nga gigamit nila sa illegal nga transaksyon o katulad po mga items na dumapasido mga sachet sa gituhang illegal nga droga nga subo nga ilahang ipanghukkan o ilahang ipamaligya ang nagisitang duha ka mga individual pas na karoon sa bilagwa sa PlayStation 9 Lazarus tungkol sa nagigimo paglapas sa Republic of
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Dilita magalas duga mga balita tabi, dugang report sa mga kauban. Pinagi ni Magnum Hunter Risa Cruz o Magnum Hunter Faith Velas karong buntaga. Standby lang may galan sa dugang mga kinibang reports sa mga kaubanin may galan sa iyo sa kabuntagon. Standby Magnum Hunter Risa Cruz, dugang mga balita may galan ni Magnum Hunter Risa Cruz. Dugang mga balita sa tanin may galan sa iyo sa kabuntagon. Naluwas may galan sa Philippine Coast Guard ang mawot ng 7 ka mga magtutudlo. Human nga kinibang na lunod ang ilang mismong isang kayaan nga bangka sa Sakol Island sa Buanga City. Matod pa sa nag-rescue, human kinimagian, matod pa sa kinibang Philippine Air Force reservist nga ilang mismong nakita ang mga magtutudlo nga walay mga life jacket nga nagluto-lutaw na lamang diya mismo sa kadagatan sa Buanga City. O gani, matod pa nga parayon pang imbestigahan karon ang hinungnan kung ano may gala nga nalunod man ang ilang bangka ang isakyan patabog na sa Buanga City. May nalang kayway na matay sa mga magtutudlo apan kalisang ang ilang mismong gibati. Sa diang pipila ka ura sila naglutaw-lutaw diya mismo sa tunga-tunga sa Buanga City sa Sakol Island tungod matod pa kay kalit lamang ngamit ni nalunod ang ilang bangka nga nasakyan.
16: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Alas 5.20, magkala katong oras din magkala sa itong paraguban sa itong kaprograma kanabuntag ang buntag na Pilipinas. Uy, balik ko na ito, Barangay Lapasan National High School. Lapasan National High School, walay klase karon, suspendido ang klase. Suspend magkala una ni Kapitan Julieto Oximer. Tungod sa hulga, magkala sa seguridad. Okay? High school lang, ha? Lapasan lang, Tibuok, mga Egson, High School sa Caganduro na ay klase. Ha? Lapasan only lang. Nang gitawag ka, amo sa sir, ay amo sir. Dami mga estudyante, ganahan na mag-inibas na way klase. Diba? Pinong uman, mag-uol nga way klase, kaya di ba sila magkatoon? Kawa mo'y baon, kaya way klase.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So, mga na may galang parehas yung Japon dito sa Bulwa, mag-exoto, bilabay mga Sibana, Bulwa, Kanituan. Pero, wala gina, gisuspend Japon to mga biagi. So, karon, lapasan only. Lapasan National High School only, ha? Temporary suspend kay nalay hulga mga igsoon nining di alagi may gala sa mga social media. So at least nga dapat nga matik dayon. Automatic dayon pag nay mga inana, suspend dayon para nga likay mga igsoon sa unsang pangitabo.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kape na ta kape, kape. Kape ha kay buntag na, kape kay buntag na. Sawa so, magla maghigop og kape da, kape na mo kay buntag na basa sa kusbinsay. Kaya kung oras may galawa na nabilin, mag-igsoon na, minsay sa ko. Basa sa kusbinsay, nini may galang sayo sa kabuntagon. Magkapi-kapi, batot pang Felix, kapi-kapi ko siya karon. Hayahay ba kayo eh, kapi-kapi raman, hayahay bas kinabuhi na to. Ba? Hayahay bas kinabuhi na to, kapi-kapi raman ta. Wala, good, kapi-kapi, good ta kay. Mauro ba itong himuon mas na mata sa isbuntag? Igubigup kapi. Diba? Wala, tirada niya. May butang rin ni Isami kay, may Isami karong kaya nanamay sa kiran, service. Yahay na kayo. Tani, matunmuto lang kita, tani. Mga pobre, matunmuto lang kita. O, anagyo, basta maning kamot, nagyo'y, kuan, nagyo'y tawag nga grasyang ihatag sa Ginoo. Ma'am Joy Martinez, may muntang diya, Ma'am Joy. May muntang sa Rino Bagay, diya Santana, Taguluan, mina ko nun. Mina ko nun siya karon. Ayan Claire, the second, may muntang diya. Makasandig ko nun, mina ko nun siya makasandig ko. Watching makasandig, CDO, still undefeated, registration, Magnum Radio, salamat kayo diya. May muntang Noel De Leon, successful ang bahad sa mga papansin. Ah, namaog yun, kulang pa, sobra pa sa papansin. DJ Neil Sortida, may muntang diya. Bobo Kumamalin, may buntag siya. Kindi Kirol ng Batak, may buntag na Ma'am Kindi. Shout out ako Mama Ramona Kindi Hapuch and Pastor Harold ng Batak. Kasayo kayo nagpipira sa pamahaw. Kasayo kayo ang klase. Na sige, God bless you tanan niya. Amping mos klase. Randy Santisans, good morning. Rick Domes, ako migo. Rick Domes. Birana kay buntag na Rick Domes. Ah, sige. Unsa ka tinuod, bawal nami makasulod diya sa CDO kung taga Misor or taga Bukiddon. Kanusaan lang napalit sa... Kisa man po yung nag-ingon sa imo pod. Oo, kisa man po yung nag-ingon sa imo nga bawal manulod ang Cagayan de Oro o ang kuan, ang taga Misamis Oriental o Bukiddon. Naigo ka speak news. Minaw ko mo sa Magnum. Minaw mo sa Magnum para nga di mo ma-pick news. Oo, di ba? Kay Basig Buingon nga, holiday ka ron. Holiday do ko no. Nailan mo sa pick news. Diba? So, yung totoan ng pick news, nga bawal. Musulod. Bawa istorya na sa mga pick news, kaya mga trolls nga account nga mo po inyong kakatuan. Malampuson ang mga trolls o pick news sa ilang tingwa kay nituo man mo sa ilang gipang po sa social media. Mao nang tinuod.
17: Magnum, buntag na diba? Pilipinas.
2: Daghan niya pong kayo mga kababayan na kung nangutanaw sa katinood eh. Pero ang uban, wa man mo igipo sa Magnum. So, dili tinood kaya wa man igipo sa Magnum. Wa man po ibalita sa Magnum. So, dili tinood. Pick news, yun. So, ang tinood niya istorya, nilampos ang mga trolls o mga pick news kay nituo man mo sa ila. Muna ang tinood.
17: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Makak na nga istorya nga bawal manulod din eh. So, Ginoo ko. Oo, hindi na tinuod ng mga babasa ganyan sa social media, ay mutuod diretso. Ang pait po nato kay mutuod ito diretso. O ay mutuod diretso kay daghan kay pick news karon. O ana ra. Maayong buntag, kapinata. Oy, happy pista di ayla, Maniboy. Sus, yung abim, Manuel Alima, no? Pistar ba sa ilag rong pila ka adlaw? O pila ka adlaw? Pista di sa ilag karong Sabadog Domingo sa 15 o 16? Adi, alagay 15-16, pistas ilaw. Aligo ko'y festival. Okay, pagkayay ba? Ayan, Philip Sia, minasag rin sa Tibasak kung nukaroon. Watching here in Tibasak. Sige. Salamat ka ni Ayan G, ha? DJ Ayan G. Minaw ko sa DJ Ayan G karon. Beni Asinas, mayong magaminaw sa Mnimuriha. Mayong pagpanikay-sikay. Magnum EP, tama yun. Wala na ko nagtuan ng mga fake news. Kay pirminte na lang yun ta. Kung mutuo, maalkansi ta. Pirmi, ibe. Ayun to ang mga pictures. Kay mutuo ka sa pictures na mabuang yung gagapil. Happy birthday sa tanan. Nag-birthday karon Magnum ibe. Birthday sa kong papa. Igit sa siya be. Papa Alfred. Birthday niya karon. Pila mga edad si mong papa? Isa ba ang edad kaya para ma-appeal o di mong papa gusto nga maimbalan yung edad? Okay. Ano ba'y patsada? So, dili na to i-appeal yung edad para nga dili mabulabog ang edad ni Papa. Okay na kayo? Okay na kayo na, Wilfredo Saga Simbunga, maayong buntag. Maayong pagkaminaw ni Muria. Maayong pabalikay sikay. Sa tanan po, may galang wala pa ng mata. Sige, mata na Muria kay buntag na. Kamas na tantanan kay buntag na. Wala na ko'y kukuras, ha? Buparayon pasunan. Salamat sa tanan. Sa tanan may gala nag-monitor ka na to. Sa tanan may gala nag-minaw ka na to. Salamat ka istanan mga higala, mga maninoy o mga maninay. Sabi kong cellphone ako, biyog, dagan ba ito nagpadangan? Dagan ba ito mga minsan? Kagalingan sa'yo pa sa buntag. Nalagay po na ito, ano ito na masa, oh. Daghan ba kayo mga kinibang mensahe? Ang wak na ito na basa. Okay. Pidaw may maglumipi din sa Barangay Bulwa. Kusog kayo ang butag na Pilipinas. Always good me na katsun and share. Salamat kayo niya. Maglumipi, maminaw sa admin din karon sa Barangay Lumbia. I-great pod me din eh. May butag sa Barangay Lumbia na minaw pati sa Mambuaya pati mga hinterland barangays na ito ka na minaw karon. Labi na sa barangay Baikingon. Ang Baikingon dili may consider siguro ning hinterland barangay kay duol ra man ni. Pati San Simon dili pa kay na may galabi siguro kato mga Dansulihon kana siguro mga Kinibang Tuburan, Tumpagon kana siguro mga hinterland pero kading Baikingon di pa di hinterland barangay siguro kay duol mga sili nga mas ipuna no. So kung hinterland barangay sino nakapatong lang sa bukid ba wala siguro ang tawag lang hinterland barangay pero pati mga bukid mga lagyo pag ini Baikingon layuan ano. O hinterland barangay man. Pero nanaon ni mo, nanaon doon na kayo ng biking ko, no? Unahan sa ipunan, tsada kayong dalan diya, mga igala. O tsada na kayong dalan, mga igsoon diya. Muna ka diya sa ato kag biking on. Paingon na ni dalan, mga igsoon diya, panulong sa upulo, patsada yung kayo. O gikan ka din, bisagikan ka din ni mga igsoon sa kanituan. Di ba, magsanga man ang kanituan. Kung gikan ka lugar, may gala sa Agi Kaog, Siritos, Camilla, laos ka dito, mga sukit ng Kaminaw. Di ba, ang patoo para manas Bulwa, pwede po kas ipunan o niya ang pawala sulod kas barangay hall bitaw na sa kanituan. Kadangadalan, istrito ni mo na ayaw nagliko, istrit na nagsangangadalan, istrit na kika. Padulong ka magsusunahan, pagsaka ni mo anang medyo siminto na manatanan. Diya, nindot kayong dalan, padulong dito mga igsoon sa Miss Or. Magjaging ka diya, patsada yung kayo, lapad kayong dalan mga sukit ng Kabinaw. Wato kag Bikingon, ay sos. Na Bikingon mapaliko pong ka din sa ipunan kaya hangad bito ni mo dako kayong cross diha oo diha sa ipunan sus patsada kay jagingan yun panulong nga dito sa kwano o pol ay sus na, libo na niya kanay mga baligya as kilid-kilid nanay milk tea nanay balot Pinoy sus yun oo mora gyapon jaging pagkuman jaging kauna gyapog balot gyapon mga gyapoy nada
18: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Jogging pag human og jogging pagbalik kao nag tulo ka Pinoy og duha ka balot ah. Mura gyapon magisuwa nag jogging.
18: Magnum buntag na.
2: Nay daghan mga baligya paghapon mga milk tea, ubang mga baligya. O lami pug ikaon basta gikan kag jogging, lami kay habab. Damay. Apa kita sulas bagas sa kumpas sa programa sa Glambot nag dapat salamat sa tanan. Ah. Salamat sa tanan. Magdalo presid bangay ko sa kawas ng diri magkatawa lang mga mana ugla mabrok ko sa katawan matuman sa balita og serbisyo Magnum Radio
18: Magnum buntag na Pilipinas inyong nabati ang Magnum buntag na Pilipinas hangdurog rugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio
2: alas 5:09
19: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
20: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
21: Ach!
20: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo!
22: Mighty C! The mighty power of C! Mighty C!
23: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay og kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
24: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
25: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na! Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa sugar sugar cane mga organic compound ebiktibo batox diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6th life panggaa. Sa DTX pabanded ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kaging diorog may samis orital labi na sa Binature Wellness Center your best partner in health. Nemotang sa door number 10 BMG Building President Kirino Conde Street Kagan University. Take sa tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa absurdan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
27: Besh,
1: Nabi ako'y nakasex ba? Wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Oras maigala alas 5.34 ang Magdum Morning News sa tudgrato ni Kuya Ronald Rufen sa Barangay Makasandi, Cagayan de Oro.
3: Magnum Morning News, nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News ug karon aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Yagluan sa mga balita sa tong Magnum Morning News, sa tong Magnum Lokal, tungod sa usa ka security threat klase sa National High School sa Barangay Lapasan karong adlaw gisuspenso. Magnum National liderato sa Senado. Kumpiyansa nga dinali ang mapalabang ang balaod para sa pagtangtang sa system loss charge sa kuryente. Magnum National panagtagbo sa European Union alang sa immigration crisis sa Espanya, gitagda og mangadlawa. Magnum Business Groups mamumuo, gusto nga walaon ang Regional Wage Board o ipaubo sa National Wage ang minimum nga suhulan. Magnum Entertainment McCoy de Leon, gipangandaman ang karakter para sa bagong military thriller film. Magnum Sports Boxing Champ Manny Pacquiao, gilusad ang Professional Pickleball League sa nasud.
3: Magnum Morning News.
2: Bison, kumusta may buntag karong adlaw, adlaw karong alon, stress ang petsa, bulan na gusto to, 2026, sirimating balita, Magnum First Seed Blanca.
4: Og Magnum Angie Alsado.
2: Og karon sa atong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
4: History Today.
2: Agosto 3, 1902, ng adlaw, giproklama ni Isabelo de los Reyes ang pagkatukod sa Iglesia Filipina Independiente nga mas nailang Aglipayan Church, usa kini ka-independenteng Kristiyanong Protestante nga simbahan sa tradisyong Katoliko. Uban si Padre Gregorio, kun Padre Gregorio Aglipay isip Supreme Bishop, gingon si Monsignor Aglipay kani usa ka Romano Katolikong pari, apan sa ulahi gipalagpot sa Vatican tungod sa pag-agat o rebellion sulod sa mga kaparian nga Pilipino. Isa ra nga si De Los Reyes gipalagpot usab di atong 1903 isip usa ka charismatic apostate.
3: Magnum Radio
4: History Today.
2: O karon sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal. Gisuspenso temporary karon ang klase sa Lapasan National High School kon Ellen Chance karong adlaw tuod sa usa ka security threat nga gireport. Og aron mapanalipdan ang kaluwasan sa tanang estudyante, magtutudlo og mga kawani. Kini pinag-usab sa memorandum nag-issue ni punong barangay Lapasan Julieto og Semare. Gipasabot usab nga ang electronic communication nga gipagawas kay walay pirma ni og Semare giisip nga usa ka official nga communication nga do na gitukbang otoridad tungod sa dinali ang iskutanan. Ang maong lakang gimuusab isip pag-amping samtang karunay ang coordination sa mga kinanglang ahensya arma siguro ang kahimtang sa maong tunghaan.
5: Gibutiag ni Deputy Speaker Mr. Indal 2nd District Congressman Bombi Imano ang hadakong bintaha nga makapaubo sa presyo sa bugas kung higpit nga mahimubalaod ang sugyot ng Rice Industry and Consumer Empowerment kun Rice Act. Matod ni Imano kung mapasarang balao, dili lang kini magtutok alang sa pondo apan ang panaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno nga pwedeng mutabang sa pagpakunod sa presyo sa bugas sa nasud.
6: Ipasabot sa atong pristong speaker kung unsay atong nagama sa wala pa nag-break mga balaod nga napalabang kung unsa pay angay nga palabangon nga mga balaod noon. Itikni ang katong Rice Industry Consumer Empowerment Act. ngayang gustong mapalabang. A Rise Industry and Consumer Empowerment Act, pagpaningkamot na pinakaubos, nga walay sabot, walay babag, nga walay bukog, nga makapaubos sa presyo sa atong bugas. Pero ang bugas manggod, dili pwede nga merkado lang atong tanahon. Apil po ang mga mag-uuma, nagikan sa iyang kagamitan, sa iyang binhi, sa iyang abono, o dalan ngayang pagpanaog o pagpasaka sa ilang produkto. Kung may tao o mapasar ni ang balaod, mo hatag og tutok o pagtutok, apil ang pondo o ang pag-converge, pag-usa sa tanan ng mga ahensya na pwedeng mutabang sa pagpaubos sa presyo sa atong bugas.
5: Ang pumahayag ni Deputy Speaker of Semester and Tall 2nd District Congressman Bambi Imano.
2: Alas 5.40 itong oras, dita ni Magdaman Teresa Cruz Libreng Chess at X-Ray Caraban, ipaygayon sa Barangay Balulang. Sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter, Risa Cruz.
7: Ang puso nga napahigayon sa Barangay Balulang diyan sa may Civil Rights Covered Court. Puga, imaman ang Apoy Balulang sa libreng shoes na X-ray caravan nagipahigayon sa Department of Health and DOH-10 na inubanan sa Philippine Regional Office 10 gitinguha sa mga programa ang pagpalapan sa access services paglawas o pagdasig sa mga residente sa kamahinungdan ng sa iyong pagdiskubre sa maong sakit, ilabi na sa mga sakit sa baga, nag-uusap ng mamahimong papel ang Barangay Nutrition Scholar kung DNS. Ingon man ang Barangay Health Worker kung BHW sa maayong pagbatuman sa maong karaban sa tanggi pangulahan ni Kapitan Barangay Edwin Micabani. Sumala sa Barangay Balulang Council, among inisiyatiba nagpakita sa ligoon na panagatambayayong sa lokal ng pangkagamanan ngayon sa DOH o Gafil Health aron padayon ang paghatag ni kalidad o kasisambol ng serbisyo sa panglawas alang sa tanang residente. Balita na ipos gikan sa Balulang Barangay Council para sa Magnum Morning News. Chris Magnum 113 Risa Cruz, balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5.41, mga bagong graduar nga estudyante, gipailawom sa session sa Career and Opportunities Digital Industry sa DICT Region 10. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kabaktulan.
8: Gibutyag nga gikinahanglanon na ang pagkat-on sa localization sa career o skills development, labi na sa pag-manage o pag-handle sa mga negosyo sa business and entrepreneurial industry. Kini ang usa sa gisgutan ni Patricia Lucido, ang expert gikan sa Botana sa Department of Information Communication Technology kung DICT Region 10. Sa maong training and session kalabot sa localization, naghisgut usab kini sa skills gamit ug oportunidad sa translation, subtitling, quality assurance, script adaptation, o ang pagkat-on sa paggamit sa AI. Kinialang matod pa sa mga partisipante ng mga estudyante, freelancer, bagong graduate, o ang mga nagsugod sa karir, kalabot sa paggamit sa digital industry. Din sa maong session, nga napakita ang pag-explore sa mga oportunidad o uman pang mga online opportunities.
9: Localization at yung history nito sa Pilipinas. Tapos jump na agad tayo sa mga iba-ibang careers na pwede natin pasukin sa localization with specifically sa mga subtitling and writing part. So marami talaga mga careers ito sa localization pero mas mag-focus tayo sa mga writing careers. Tapos syempre, dahil bago rin lang ang industriya na to, meron rin tayong mga challenges. So ito ang mga pwede nating ma-expect kapag papasok tayo sa localization industry. And syempre,

0: be partners in advancing the programs and reforms that our people deserve to have, ensuring that our collective efforts become a source of our progress.
1: Pamahayag gato ni Misamis Oriental, Governor Joliet Uy.
2: Uga karon sa tuang dugang pang mga balita. Personal kun sa tung barangay news update. Personal advokasya ni Attorney Kapitana Regina Rodriguez ang kaluwasan sa mga estudyante sa barangay Nazareth ni atong syudad. Busa personal sab nga gipa si Ugda sa konseho ang seminar kalabot sa school-related violence ug ang pagpugong kun pagpugong ug pagpangandam sa mga posibleng mga hulga sa eskwelahan ug sa mga estudyante. Dako ang pasalamat ni Attorney Kapitana Rodriguez sa Regional Mobile Force sa Battalion Region 10 sa lang pagpangulo sa seminar para sa tanang public school teachers o child development teachers sa barangay. Gitutukan sa mong seminar ang mga timailhan sa school-related violence o ang mga angayan ng aksyon ni ini. Ang eskwelahan din ilang lugar alang sa pagkaton apan ikaduang panibalay kini sa matag estudyante. Rason na sila adunay katungod sa pag-eskwela ng malinawon busa kini angayang protektahan.
1: Oras alas 5:50.
3: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Kanunay ka bang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa klinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahalang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
8: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Morning News.
1: Alas 5:56 ang atong oras. Ato sa atuan sa Magnum Risa kay nakaroon siya sa Napasan National High School. Kay wa may klase karon lagi mga igala. Tungon lagi kay na ihuluga may gala sa seguridad. Kumusta dihang Lapasan Magnum Risa Cruz?
2: Magnum First Video Live. Kita di karoon sa may Lapasan National High School. Close ang gate pero night guard Magnum First Video. So atong may nabi karoon na live ang kaning naka-duty nga on-duty nga guard Magnum First Video. Dito sa Lapasan National High School. Dumingaw gyud. Mingaw, way mga bata.
1: Mingaw, good. Gawa may klase.
2: Oh, may klase mag-do-for-seed. Walay mga bata nga nangabot. Kaning gani, kagahapon pa manood po na kami murando mag-do-for-seed. So, away na good ang tanan. Do, ang gwardya, kung doon na siguro maawit po si Shante, ya po maisuryahan. Ang kaning guard nga, wala mag-do'y bata po nga iyahan nga napapauli po sa'yo pa masabuntan, chief, no?
1: So, chief, kumusta? Pero yun na ninyo rasa, daga naman isudyante ginawa ko kung na i-klase.
2: Ay, sige, ito nga lang, chief. Sabi kasi niya si Magnum First Aid Blanca, live to sa Magnum Radio. Sige nga lang to, chief.
3: Si Craig Buriol.
1: Ay, ako mga tanah, Bia. Ako mga tanah.
2: Greg! Chief, kumusta? Pag nga ninyo rasa na isudyante, pag normal na klase.
3: O, naon tayo nga ni mga bata, mga puto. Wala mo, hindi ka magayang.
2: Away na kang way klase, wala yung klase.
3: Ako ka, ako lang naman, pag-gabi, akong duty.
1: Pag-gabi, ha? Wala. Pag-gabi, kabalo.
3: Wala pa mga, nga niyong rasa na naman, mag-tapok daw, mag-mapot ka daw.
2: Okay, mamamla inyo ang mag-check sa mga bag, no? Mamamla inyo ang pag-usulod sila dito na.
3: Oo, wala mo.
2: Wala yung kwan, wala yung kanang mando, gigan sa TIC? Kaning diri sa Lapasan National High School, wala yung klase karun sa imuha?
4: Wala ra, wala pa.
3: Wala. Sa ako, wala pa mong gayong kabihin mong kung duty mo. Oh. Wala pa ko yung naka-receive
2: sa school. Pangalan din sa TIC, sir?
3: Sa?
4: YC, ano TIC? Sa school. Din sa Lapasan?
3: Si, ang principal.
4: O, principal.
3: Si, Sir Bingo.
4: Alalaki, oh. Sir Bingo.
3: Ferdinand Bingo. Ferdinand.
2: Ferdinand Bingo, no? Magnum, first seed ang principal, school principal din sa Lapasan National High School. So, si Sir D.I. Sir Greg, balikwan din siya mag-dumag-proceed. Kaya nag-itong shifting, panggabi siya. So, lugar...
1: Kung saan siya? Sa city ni siya? Sa city ni siya
2: nga... Sa city ka nga.
3: Sir, asa ka?
2: Sa agency ko. Agency sa school. Agency daw ni siya mag-dumag-proceed na dili sa city. Sir, kaya saan niya mag-uban, sir? City na? O relibo? Relibo, gapon. Lana nila ang guard nga naka-duty mag-dumag-proceed nga puli. Kay Sir Greg, no? Gani karon. Sir, away gapon ka, sir. Wala gapon klase, sir. Sir, may buntag, sir. Nabalitaan ka po niyo. Nabalitaan ka po niyo mo. Nabalitaan ka po na mag-do-proceed, no? Pero kay...
1: Ay, ikaw, sir. Kabalo ko siya nga nahihulga sa eskilahan, mag-do-proceed.
2: Sir, si Janty ka din, no? May tayong padirito tapit, sir. Nakaka sa gate, so... Kasi nga lang na to, sir. Do-do. Abali, kasi mo siya, kanang... Asa sa mga Boy Scout of... sa mga kanibitong na si Janty mag-do-proceed sa Lapasan, National High School ang ga. Diri ka mag-school sa Lapasan. Away ka nga malay kasi.
5: Juan, murag parit man to siguro.
2: Ha?
5: Civic parit karon August 3.
2: Ay.
5: Ya pero kaganira man ko niya tog rotunda. Nya pagabot ko diri wa magya po isu janti way mga boys ko mo pangita gani na ko tanan.
2: Ay so gid di. Di mag proceed no kay wa ka August 3 sir. Mao gid ni ang adlaw sa civic parit. Apil na mo kay usa man siya sa mga kini bitong mga boys ko pero mag proceed. Paglit, sir, no, sa Lapasan.
1: Ay, gapon, entrams mo sa mga Domingo, entrams.
2: Ang announce, sir, tatawad na siya nga, schedule nga, August 3, git ang Civic Parade sa Lapasan, do, kang piyesta man mag-do-for-seed. Oo, kay lagi mag-do-for-seed, ang kaning janti karon na kamulo po din siyang pangita kung asa ang ilang mga kauban, no, mag-do-for-seed.
1: Palaw.
2: So, pero din ka aware doon nga walay klase karon or aware na kadaan? Aware na kang aware klase. Kay na yung mga kalingawa, ano, event, no, sa fiesta din sa parang Lapasan. Away na ka. Anay siya mo, tunong po na mag-do-for-seed, no? Na ginibitaw nga.
1: Mag-do-for-seed, pangutan na sa ng guardia o kabalo ba siya nga na-security threat niya sa eskwilahan?
2: Time pa, kaning guardia kay... Time pa, si Sir Greg. Sir Greg! Ay, ma'am. Teacher ka na ni ma'am? Anay, gatod. So, Sir Greg, so balik din yung pangutan na Sir Greg, no? Do, mo ang tuyo, hindi rin Sir Greg, hindi lang kayo ang pagsusi nga nabay klase o wala. Nakareceive mo ka ng dunay treat ang school sa barangay Lapasan, ano, sa Lapasan National High School. Sir, wala po.
3: Sa ako kabay mo, kay pangabihiman ko na wapin ko kakuha na
2: ko. Wala kay sa balita.
3: Wala ko kakuha na ko. Kay, nga pag-dute ko kabihin na alas 10 na.
2: So,
3: Pusa siri sa tu. Nama ina tak siri sa. Tulisan siri na. Magulit lang eh. Mora sa tak gigi. Pantayan.
2: Wala ko check ba na mag-versin no? Nga doon na hiya. Trip ang
1: nga. Sige, kikontak na to si Sir Jeff Bakunga. Atong ibalik-balik ang tawag. Magnum. Kinibang Risa para nga ma-interview na to. Ato siyang
2: ito. Wala mag-do-present para matataw no kung ba, tungod ba sa walay klase kay dinay civic military pa rin dila sa ino lang gano. Or tungod po din ini pong gipagawas ka memorandum sa barangay council apasan. So, ikasin lang ka siya mag-do-present no. Wala nang si John Diday usala ka buo kanyang taga-boy, kanyang mga sa Boy Scout ito mag-do-present.
1: Oh.
2: Kaya doon na po sila civic military pa rin karoon na sa kapistahan sa barangay Lapasan. So, wag yung klase. Wala yung mga sudyante mag-do-present.
1: Ah, okay. Oh. Pero di ako mag-do-present sa area. Tanaw ni mo sa kinimang iskwilaan. Wala kayo naman tayo ni mo ganina. Bisag usa ka mo kisudyante ka na lang usang nangita in tao nasa rapit yung grupo sa mga scout.
2: Ah, mag-do-present. Oo, no? Kanira siya ito nakita. No? Observer yan. Nga siya rin, usado rin po. Ito,
1: mga sudyante
2: nga naka-uniform, kadong lunis na karoon, wala kita makita, mag-do-offersid, no? Nga rin mga sudyante, kay ang gate po din kanimito, ang main gate nila mag-do-offersid. Kanina ko, nga gate na duwa, gigabog, sirado, mag-do-offersid, wag ito nung gana. Kanilang gamay, kanilang hap, nga taura ang makasulod po. Kaning mga, kaning sakyanan, wala mag-do-offersid, close kayo, wala po sila, dilit po sila, aware. Nabay klase ro, wala klase mag do-free.
1: Pero inani nga oras, mag-do-free. Daga na ka-estudyante, mga bot. Ani, kaya ang klase, alas 7 man, mag-do-free.
2: Ano, lagi mag-do-free. Dana na, matod pa ni Chief Grid. Oh. Nagaling niya na daw, galing niya. Galing niya
1: na. Siya, unsa mo siya rin. Pagkunta na raw, unsa may iyang gi-mando sa iya pag naay mga estudyante mo sumusulod. Unsa may iyang buhaton?
2: Sige, mag-do-free.
1: Unsa na raw siya, may?
2: Oo. Sir Grid!
1: Sa mga buhaton ninyo pag na-estudyante mo sulod?
2: Sir Grid!
1: Nabay sila metal detector ya? O manumano kap-kap suman.
2: Kana kay ang matod ba niya mag-refer siya ang pag-rikisa, no?
1: Rikisa?
2: Ano ka na bitong paglantaw? Do. Kaya ato siyang pangutanan, Sir Grig, good morning! Kaya di saan siya, Sir Grig, kay ato siyang pang-kwaan po nga pamahinga mag-refer siya. Yun sila pagpamaagi.
1: So,
2: panggabi, mag-unis siya mag-refer siya.
1: Ah, panggabi. Pero, panggabi, gid sa everyday? Panggabi, gid siya? Wakit sa time nga shifting?
2: O kana gid ato ang try na to kay.
1: Kay kita sa magdum shifting man ta ikaw buntag ka karon ug masulod sa mana panggabi na sa pang apo na sa kana pa.
2: Bali ko siya pa sinsa kayo. Sir, panggabi gid ka kanon ay wala jud kay buntag na apo.
3: Na apo karon sa sibala pagadlaw na to.
1: Ah, okay.
2: Sir gig, no dun pa paapas pa utan si Magdum Fresh Blanca sa Magdum Radio sa TV. So kanang gid sa pag si mga pamaagi niya di pag musulod ang bata. Yung mga kanibitong or manual ang pag check sa mga bag or dunay mo yung mga kanibitang tawag din eh, kaning detector, kumbaga. Or kamot-kamot lang.
3: Sa, pamang, kamot-kamot lang.
2: Ah, kamot-kamot lang. So, kinsa man yung, ay, kapon ang?
3: Trao lang mong baga, abriyan sa dante.
2: Ah, abriyan nila. So, balo tanan, sir?
3: Balo man sila, kung buwan.
2: Wala yung mga nagpabadlong? Nagsupa?
3: Wala, okay sila.
2: Pero paspas ang pagpasulod, or kanang inay yun?
3: Inay lang, kaya, arong kapo yung tanaw sa sulod. Kapag wala.
2: So, alas 5 pala gid na nagid is dyan din sir, or la size?
3: Size, na na. Kaya
2: lagi
3: di
2: klase.
3: City Media.
2: City Media niya, napibigay ka ng ilang flag sila mo na yung mag-do-proceed, oo. So, mora po na mag-do-proceed, no, kay pag kinibang na, o pag-open sa bag, sunod diretso, kap-kap na yun.
1: So, ang tanong ko sa iyo, Bey, paano monitor ako yung mga tanong?
2: Ay, sige. Chief, sabi ka si mag-do-proceed lang ka. Iyusok-sok na itong gamay ka.
1: Hello, Chief.
2: Chip!
1: Chip! Chip! Chip!
2: Wait, ayun pa.
1: Ano?
2: Madungog na, Chip. Madungog na. Mag-do-proceed.
1: Hello, Chip.
2: Kaya sabi kasi na si Chief Greg ang
1: Chief Greg.
2: On duty sa, guard on duty sa National High School.
1: Hello, Chief Greg.
6: Hello.
1: Madungan ko ni mo, sir.
6: Oo, madungan, sir.
1: O saan ka nga, kwan ka, agency, yun ka nga gwardya o guard ka, gikan ka sa city, yun ka nga nagpang-deploy di mismo sa mga tungaan?
6: Dili, sir, sa agency ko nga gwardya, sir.
1: Sa agency. Ah, okay. So, Chip, kanang Lapasan National High School, wala yung mga ambakada na sa likod nga pwede ito magagi estudyante?
6: Sa likod, wala man, sir, kayo.
1: Close yun na siya?
6: O, close man, diya.
1: Wala yung basic dito magagi ubang estudyante mag-ambak sa likod, wala?
6: O, wala man, sir, kayo. Close pa na, kayo. Naluplak man na.
1: Ah, ikaw kanina to, sukad-sukad sa imong pagkuhan, pag-duty diya, wala sukad ka nakakita sa mga hinagiban diha nga pag-check up ni mo na hinagiban?
6: Wala man, sir, sukad, sir, wala. Wala ko naka minigiban nga ako makakuhan, wala yun.
1: So baka kita sukad o mga kutsilyo na chip?
6: Wala.
1: Wala sukad? Wala po kay metal detector na chip?
6: Wala sad, kay kuhan lang, kamot na tanaw lang ako.
1: Tanaw lang. Pero at least nga sila diya sa inyo, ang inyo mag-disclose siya, so wagi makaingon nga nakadalag, hinagiban to sa likod ni Agi, ana?
6: Wala, wala siya, wala.
1: Ah, okay. Pero inani klase, orasa, chef, daghan na manulod, di ba?
6: Oo, nga ni, mga alas 6, oras 6, nanay. Alas 6,
1: bidya
6: na mo, ipasulod na mo sa judge, sir.
1: Ha?
6: Alas 6, bidya.
1: Pasulod, pero inani orasa, daghan na kayo magulat-ulat sa gawas?
6: Oo, no, ulat na sa gawas.
1: Nga naman tuod nga, alas 6, bidya pa man pasulod?
6: Kaya, ano may uban nga, kayo-kayo, magsigig. Na mga kwan sa daw, ka ng babae, mga laki, anak.
1: So, kinanglan nga, alas 6, imidya, kayo muna siyang tingabot sa mga maestra?
6: Oo.
1: Okay. So, basta kay inaning orasa karon, naagahan ng mga estudyante yung tamagulat-ulat, pero mingaw man kay gawas.
6: Mingalag yun sa'yo, mingaw.
1: Wala po kay inform sa principal nga, guard, ayaw ka tingala nga wa estudyante karon guard, ha? Kay wa klase guard, ana?
6: Amang gabi, sir, kayo. Pag-gabi, manggo, alas 6.
1: Alas 6 sa gabi, mo out ka?
6: Alas 6.
1: Alas 6 sa buntag?
6: Oo.
1: Ah, okay. Nasige, chief, salamat. Oh, magdumdun.
7: Pasensya nga na agad ko sa pag-butt-in. Kining, sa ba is okay sa iyong agency? Kay balik-balik siya nga panggabi. What about ang outgoing? Katong during daytime? Walang ipilin nga info nga doon ay may kailap diyan mismo sa social media nga may security threat among isa, among eskulaan. Para ipilin ba ang info? Bye. Kining out na ko ba, ha? Ano ba mag-versed? No? Mag-ipunan tawag niya sa atong guard, di ba? Out na ko ba, ha? Kanya, alam to ta, kay na ay security threat daw. Amo to kinuwan ba sab? Naa sa social media. Alam to ta, si Bakong kinuwan ba? Wala na, wala na ng sistema, wala na, nag-ibilin sila. Kaya nga ito mo, security sa eskulahan, eh. O sa mga tinunan, huwag di mahibong nga i-take for granted lang. Yan na ng sistema, nag-yoy SOP bita nga, bay, alerto ta bay, ha? Out na ko. Alerto ta kay Moni Mona. Para alerto sa ang incoming. Nga gusto.
1: Maglulis ha? Chip, nadunggan ni mo, Chip?
2: Duwersi da kay, nadunggan na niya mag-duwersi.
1: Wala sa inform
2: wala
1: sa...
2: Wala yung chip na sa imong kauban.
1: Iyang gi, pulihan?
6: Wala
2: sa
1: wala. Wala po dahil siya na nag-inform.
6: Wala siya nag-inform sa mga
1: nga. Nana ba di ato imong relibo, nakabot na?
6: Ah, nana, buntag, nana di
1: ako. Ah, nana mo ni pangunta na ito, mag-duwersi sa, o nakabalo ba ito siya?
6: Nagpapagandlaw, nakabot na siya.
2: Katong imong kapuli karon. Hay. Mo ni mag-presido kaning kapuli ni abot na.
1: Abot na.
2: Oo, kaniya tong kapuli sa wala. Para pud nga kaning makita na to mag-presido, mabdungod pa na to yung side kung nga kay pag sila man duha di ang magpuli-puli di mag-presido. May buntag, may panggabi hangtod sa ngani oras ka. Tinpuli din ng guard jan gahapon nung nag-post sa ang barangay council la pasan mag-presido. Kalabot sa gipagawas ng memorandum tungod nining pag kani ang walay klase, katungkol po din ang isa ka lagi, doon ay atres, may buntag. Kaya ikaw kagahapon, Domingo man kagahapon, sir ba? O ang pambuntag. Oo, so, sir, bari si Sir Greg, amo naman siyang nainabi niya, panggabi, mangi daw siya kagabi. So, walay nadawatan sa iyo, yeah. Sir, walay issue nga rin na ikitret, sir, wala ang school. Walay gikwan ang kanang principal, sir, walay istorya.
8: Wala man.
2: Wala gihapon.
8: Wala.
2: Ay, gapon kang, wala ka, siron, wala gapon.
8: Karoon na ako kabalo, pagkabot ako.
2: Sige, gano'n mo, sir?
8: Gawan, silingan, tindan.
2: O, Jesus, ginawa ko ang principal dito sa school. Wala'y pagkwan, sir? Kanang pagpahibalo? Wala. Wala, sir, mag-diversid mo. Ang kundi kayo mag-diversid ka nang ang duha ka mga guardia dito sa Lapas National High School, wala sila'y na-receive from Barangay Council o gano'n man ang principal. Tungod ni ining pag wala'y klaseng ilarang mga pa, mga katingala, mga, wala ba yung mga bata? Anak mag-diversate. So, ang duha ka mga guardia na nato di karon, doon naka-duty naman ang kaning pa-shifting, ikan sa gabi o karong buntag sa'yo, ano, si Jantin eh? Ay, ma'am. Ay.
7: Mag-diversate, Magnum Risa. Pasin sa mga principal, wag kabalo, mag-diversate, no? Magnum Risa, wag kabalo.
1: Pasiro kabalo.
7: But very open, tana, no? Ang kapitan, kuha, di ba, nag-
1: Yes, Magnum Jun.
7: Nagpa-suspend na sa klase, di ba?
1: Nagpagawas na siya o statement.
7: So, wala na yung coordination between sa principal o sa barangay. Ano ba, no? Kung assuming wala kabalo ang principal.
1: Okay.
7: Kaya kung ang kapitan kabalo, dapat coordinate siya sa principal. kausan sa mga responsibility nila ang pag siguro sa seguridad sa iyang barangay. So, Pepalo's mm-hmm. principal. Ang principal sa Pepalo dahil nga ito sa gwardiya. Kung di man yun, kung ubos lang gwardiya, di niya may mong maistorya kay ubos na para lugar nila sa ilang level, dito sila supervisor sa agency. Ano ba, no? Kan assuming wa, ka, nga nakabalo ang principal. Basi sa gwardiya ang principal, magdum proceed, wala yung coordination, gikan mismo sa barangay, going to the principal and principal directa sa guard. Nga duty. Basi na magkamang-kamang na dito ba? Nga dahil mag imog mga lakang para nga buhaton ang gusto buhaton ba sa gabahad sa seguridad sa nasigutang tungaan. While, balik ko na to, no? Nga, while ka na, makahinta nga akin eh, pagpangadlok lang, kaya na social media, di mato na social media, but daily dapat i-take for granted mag-reverse it, mag-umuisa. Panang tama ko na kapangatanas mag-umuisa nga, ah, principal, wak magkapaybalo sa guard. Kaya doon kagano'y wakabalo eh. Siya sila mismo direct pang magsiguro sa seguridad sa resgutang tungaan nga walay makalusot. Kaya kung makabalo na sila, dapat kung siguro magpapatrolya, diya mismo sa palimod sa eskulahan. Mm-hmm. Kaya basic na magkamang-kamang dito mo, tabok mo, agi, eskula na ba sa anong salapasan mag-depresid? Dagay sa akong tanda lang ha.
1: Mm-hmm.
7: Na ay likod gabayin, anang medyo bantayonon siguro. Kaya na may, kaya ito, unundung ko naman ay, gikan ko dito sa may kampalagan, nakasulot ko ni Agi.
1: Kaya mo na mga gyan na nag-busad na, kaya nakana sa bukwa na.
7: Oo, so, mauna ang gusto natin mapiho, maayo, o muingong magod ang kuan, muingong magod ang mga dagko sa tipid, koordination sa LGU, koordination sa LGU, koordination sa LGU, ano ba no? Sumunod ang koordination sa LGU, sumunod pa sa mag-gibante, ang kapitan, orang barangay, mag-coordinate sa principal, ang principal, mag-coordinate baka sa barangay, ngatos mga polis, ang guban pa, para pagsiguro yun sa seguridad sa mga tungaan o sa kabataan mag-reforce it. Manong ni Matin kong napabot sa pangutana, kabalo ba ang gwardiya? Wala kabong gwardiya. Kaya paggabi siya, pagpangutana sa pangadlaw, wasap kabalo ang gwardiya sa pangadlaw. So, unsaon nila, pagbantay sa mga tungaan, kung ang maong mga gwardiya, wala kabalo. Kay ang ilang pong mga dagko, wapot sila mga paybalo. Diba? So, asa mag-coordination ana, mag-deposit? Asa mag-coordination ana? May hindi ba, nag-uetang ba? Ang mga opisyal, nag-ubaba nga, panigkabutan nga, secure nga itong mga tungaan. Ano ito in actuality? Makita na ito nga morang, na ay kakulangon sa coordination. Pag tinabangay, may hindi itong coordination mag-deposit, pag tinabangay na eh. Pag tinabangay sa isig ng mga concern, ng mga buhatan. Buhatan sa principal, buhatan sa mga tungaan, ang barangay, ang kapulisan, and even the local government units sa ngayon yung mag-reversion.
1: Okay.
7: Yung na ako bayo mag-numisa, kaya ba sinsab o na ay mga rason nga nung ang principal, wala mag-communicate sa mga gwardiya. Wala ka malunggo. Wala na ha? Sila ang direktang gabantay sa portahan sa mga tungaan. Ano ito sila kabalo? Asa man ang mga dagko sa barangay, dagko sa eskulahan? Diba? Na, manabay pulis diya mag-numisa mo nakita, wala.
9: Atay, makita nga pulis, magdumdjun. Ano po na palaw, magdumdjun. Nay na palaw, trabahante sa kantin. Oo, trabahante
1: sa kantin. Kabalo. Okay na natabahante sa kantin. Pwede ba direct yun sa espilahan?
9: Gani, noon sila mismo ang trabahante sa kantin. Nakapangutahan na, ano, wala man po yung mga padala din karoon. O baka, kanibitong mga maestra na magpan lang ba, kanang bisag taliwala pa man na walay klase, magpakita sila din nga, kung usapon sila nga maka-istorya sa gwardiya, wala yung estudyante pa sudlon kay suspension ang klase. Anak mag-deferse. Pero pulis, mag-deferse, wag yung pulis po. Labi na buntag buntag sa'yo. O saan na yung estudyante sa high school, elementary? High school?
1: High school, madya. Elementary ito sa highway.
9: Ala, wala yung klase, sir. No, wala. Ito, kaluway po sa mga ginigan na maghatod o bata niya. Wala yung klase.
7: Ito lang mag-deferse. May pronouncement pag yun nga ipagawas si Kapitan. Kining, Kapitan Lieutenant Ugsimer about anak kaya na amay na post naman na sa Facebook kung ako nang ginang news yung ganyan na i-verify maayo po kay daghar magkabuang sa social media basi ang gwapo na ni Kapitan gibutang-butang niya ba mag-person para maghimulang fake news manang gusto na nagkumainabi umay mo mag-contact karon si Kapitan Lieutenant Ugsimer para masiguro ta kaya basi kita na fake news ba
10: Diba? Nagkurang kayo tagbaba, pero kita din na fake news.
1: Ngayon na lang kita mag-aaral dyan, pag
10: buwanan sa mga tulang. I-confirm, magmayo, confirm, kasi magsalig lang ta sa IP. Magdama person.
1: Okay. Sige, so, Manusyon, kaya kitawagan mo muna mo si Sir Jeep. Hindi pa makatubag, Manusyon. Oh, pero gikan mo ni kang Sir Jeep, bako nga gid, Manusyon. Ang kinibang...
10: Na naman si Magdum President to, pagkilohos na lang kang kapitan.
1: Ay, na naman, Manusyon, nakontak na nato.
10: Nanas, kapitan.
1: Oh, nakontak na.
10: Kana, oo. Okay, wala
1: kalihok. Nanas, kapitan. Kap, maing buntag, Kap, Magdum President, o Magdunsyon, Kap, good morning. Hello, Kap, good morning. Oh, may buntag, Kap.
11: Good morning, Kap.
1: Kap, sa isa ayaw kami, unsa tuning na hitabo sa Lapasan National High School karon kay wa man tuod klase, Kap, taga aramig detali, Kap, palihog, Kap.
11: Magnum proceed, kagabiin ay nag-circulate nga mga messages nga dito sa mga grupo sa nag-practice o kaligupo yung mga kabataan. Then, gi-inform dahin ko sa akong admin kay naamay mga ginikanan concern kayo lagi kay diigit po lalim. Nagpaapot sa ato, ilang gipang forward ang mga messages ni sa ako. So, akong nabasa, alarming kayo kay bisan tuod o pagtanaw na ito nga binuang o unsa, pero hindi pwede nga ibaliwala ni kay
1: nag-isap, tama, treatment. Oo.
11: Treatment siya. So, ang atong katuyuan nga ato na yung maprotektahan gayod ang eskwelahan, labi na mga kabataan, ang mga teachers, principal, o kinsa pa diha nga nasa pag-eskwelahan kay para gayod nga malikayan nato ang mga panghitabo nga dili maayo sama sa atong na experience sa mga nilabay nga panahon atong taklupan. So dili ta motugot nga itabo na dinhi sa atong barangay sa eskwelahan. So mo na nga nagpadala dayon ko kagabi, communicate dayon ko sa principal, sa police, para gayod nga matagaan yun yung pagtagad, dili ni siya ibaliwala lang. Una, karon na naitabo, wag nung proceed, naka-order ako suspension sa klase, purely ko ang naging ni preventive, ugalang okay sa kaluwasan sa atong mga kabataan, estudyante, teachers, school personnel, kay tungkol ni sa report ka na ko nga na ay security threat. So mas maayog yun nga mag-amping ta. Careful kayo ta. Hindi na ito pwede ibaliwala ni siya mag-numpersin.
1: Oh, yun. So mga oro, wag to kap, mamusil sila diha. Specific ang usa, karing napasa National School, ang specific dito sa Minsay?
11: Tulo to ka-eskwilahan ang ilang gimensyon, pero una ang Lapasan National High School.
1: Okay.
11: So, muna nga, nag-circulate naman dahil ang mga messages na yung mga ginikanan dahil nga nag-abalaka. So, sa akong giingon, ako isip o sa akong kaginikanan. So, mabatian din nato ang si pagbati sa usakang ginikanan. So, atong gibuhat, muna nga nag-padala kita o memo o napahibalo kita sa principal nga atong declare og ang suspension sa klase para gayon nga ato kining ma validate og ayo kay balikon lagi nako bisan og binuwang unsa manggaling ni pero hindi pwede baliwalaon kay simba ko pod og tinuton gud ni na
1: atin
11: mga problema kita na unsa bamdang huli ulahi ang ato pagbasol mo na nga gidiretso ko dayon og action kay para gyud maprotektahan nato ang mga kabataan, may struggle ato principal.
1: So Kap, ang inyo diha na inform na tanan principal, na inform na sab ang mga pulis, unsa may po ilang lakang ani kabayan ani Kap?
11: Nagaistorya mi dayon kagabi ni police major Sir Hanaway nga monitor ila ding i-validate tayo and then mo respond din sila gyud ani karong buntaga. Padala sila personnel dito ato po rin gipako atong coordinate ang atong chief tanod atong gipa pa monitor gyud ni dito sa eskwelahan para gyud og of course ang sa atong kapulisan nga ilamo gyud ang expertise to sila magit ang kuan kay pag-investigate ni ani niingon dai niingon gyud si police major ano wa nga ila gyud ayon ning seryosohon nga pag validate para matrace gini og asa ni gikan nga mga nag-circulate nga mga message sa ato mga kabataan.
1: Okay. Kap, na ipanguta na si Magdon Jun. Aspikas din niya, Magdon Jun.
10: Salamat, Magdon Forsyth. Kap, may buntag. Kap, basa ni mo na coordinate ang principal sa mong tungaan.
11: Magdon Jun, may buntag. Kagabi, yun din, Magdon Jun. Pagkahibalon ako, ani pag-abot sa ako din gitawagan. Pasalamaton lang galing kayo ko kay nakatubag kay tulog naman kay mga almost alas 11 naman.
10: Pero
11: alas 11. Mga alas 11 to Magnum June.
10: Alas 11 sa gabi. Okay. Ipamataan naman ko naman doon kagwardiya, ang pangadlaw kagahapon, ugang panggabi. Wala ko na silang kapulong na-security threat ang nasigur tang tungaan. Very, kanabang magkarismaya ba? Maguna na ito. Huwag ako ginikan, mapalaka ko ba? Wala silang kapulong na-security threat ang eskwelaan. Nga kung kapulong pa sila diretso, dapat magpupatrolya sila kaya basig tinuod ba na magkamagkamang dito musulo dito daan sa nasgutang tungaan para buhay mo sa mga lakawa kung nagkabalo ang gwardiya. It's good ngayon ka mismo nagpabalo sa principal kaysa may magpabalo sa gwardiya kamo ba mismo gapon sa barangay o ang principal kapitan
11: Magdum John, nagtuo ko, masabtan po na ako. Kay kanimang good siya, nagsugod ang circulate ang message. Dito ni sa kaning mga kabataan nga nag-practice o kaning street dancing sa Aligo, kay festival ang coming na mga piyesta. So, dako nga yun nga rason nga kami yun ang una makaibalo. Motong din siya din ako kipidbakan ang principal. Then, nagtubag dayon siya nga, diretso dayon niya iyang i- forward dito sa iyang mga teachers o sa ilang group chat. Napadala din kong memo kagabi. Wala magganito na ito panapirmahan Magnum June kay gabi na lagi. Idritsuhan din ako kay ato laging paniguro nga ilita maulay kay basin o buntang na tumakuan makasot na kamakaskwela na ubang mga bakabataan.
10: Kamu pa ba sa Barangay Cap ang magpaybalo sa gwardiya o ang principal?
11: Principal nagtuo ko. Ang principal
10: okay. Magnum June. Okay, isa nagtuo ko na because na sa sulod sa poder sa principal di na kinalan ka mo pa eh. Di na kinalan nga ka mo pa. Batang gwardiya magwad, wag kabalo. Nga bisan pa, with a comedia na example diha. Bisan pa, gipabawa na sa principal ang mga magtutudlo na walang klase ugma. Still, dapat i-alerto ang gwardiya. Kaya siguro na di malang para sa mga estudyante. Appeal na sa propiedad ba? Sa tungaan mismo. Ikatulo, na ay mga nisulod diya ng mga estudyante o kabalungan ng uban nga wali klase. Ano ba, no? So, tiyala ko nga nung ang dag ko ba na itong taga-DepEd, uban pa, mga officials, local officials, nga coordination, na itong siguridad sa matungaan, wala pili mag sa opisyal, ano mo, magayon natin na safe na. Ano ang sa eskulahan sa lapasan, ang gwardiyang duty, wag kabalo. Both ang outgoing o incoming, wag kabalo. Nga na day security threat. Nga sila ra ba ang direktang tanotanaw na abay mga suspect na dagdagway nga gaupo-upo niya para pagbantay sa siguridad sa nasigotang tungaan. So, ang akong concern magpupo sa di lang nung ito niya sa eskulahan. What about the other schools sa mga barangay? Kaya nalagpita ba ito? Marag tulong pa mga eskulahan ba ito? Magpupo sa barangay? Ang marag na-mention niya mismo sa security threat. What about the other barangays? Nga, gihin mo na ni Kapitan niya mismo ang trabaho, magpupo sa ito.
1: Oh, yun.
10: Napaybalo ang principal, ang consultant siya, napaybalo sa mga authority sa ito. Huwag nga nakikita ang polis mag-uwisa. Mag-uwisa na nakikita ang polis niya, wala pa.
12: Yes, Magdum Jun, wala pa tayo makita na police Magdum Jun, no? Kay, di sa tubangan, gawas nga na ibawa ng walay klat.
10: Okay na, so basta wala ka nakita ng police Magdum Luisa. So, pasabot, mahali ni Panahuna, tisulod na sa mga student, wala nakita ang police. What kind of coordination ang ga-exist among sa mga concern ng mga buhatan, Magdum Fawcett, police, LGU, ang sa barangay, gihimo niya, iya mismo ang trabaho. So how come ang gwardiya, balik ko na ko ha, nga mao'y direktang gapanihid og naabay wak-wak nga mosulod sa nasgultang tungaan. Wala ka balo, Magnum President. Salamat kay Kap.
1: Okay.
11: Thank you, Magnum June.
1: Okay, so Kap, kung sabay mensahe na to, labi na sa itong mga estudyante o ginikanan, labi na kayo naman po yung mga ginikanan nga nabalaka po rin taon. So, sabay mensahe, pabot na to. Kap, kay nabasad atong festival na to, Aligukoy Festival Sub, nga kasaulugan sa barangay Lapasan. Unsa yung pabot yung mga mensahe nga to kanila, Kap?
11: Magnum President, ang ako lang yun, nga mabalantayon ang mga ginikanan, magkanunay nga mag-coordinate o monitor sa atong barangay o sa atong ayon siya sa atong kapulisan. Atong kanot kung naamang galing maobserbaran ng mga personahe diha nga makaduda ang mga lihok, diretso dayon mag-report gayod sa atong barangay police para gayod nga atong matagaan gayod dayon og action kay baliko na po atong pagabasihan na ni karon dili lang hakahaka kay naamang itinuod na nga panghitabo dito sa mas Tacloban.
1: Mm-hmm.
11: So ang atong pagalikayan nga dili kayo ni may tabo dinhi sa atong tugkaran dinhi sa atong barangay.
1: Mm-hmm.
11: Mo na nga akong hangyo panawagan sa mga ginikanan, pamilya, ang mga lapasanon, labi na sa lapasanon nga kwan jud ba mag-angayan mapakabana gayod mag-monitor, close monitor gayod sa inyong miyembro sa inyong pamilya labi na ni mga kabataan karon kay tungod sa ani nga mga dili angay mga mahitabo. Ang ato yung ma-prevent at maprotektahan tungod sa pinaagi sa atong pagtinabangay no kay makawang ang tanan kong ang barangay lang o ang atong alang pulis no eskwelahan lang kailangan kita gitanan mag-report ni ani maninguha kita tanan gyud nga ato ning mapakgang ni nga mga buhat nga dili maayo magnumpresid.
1: Kap, salamat kay Kap o bayamuntang ni mo Kap.
11: Salamat kayo Magnum President, salamat kayo sa kaygayunan.
1: Salamat din mati mga igsoon si Cap Julieto Oxemer atong chairman sa Barangay Lapasan. Siya mismo nga nagkonfirma na gid mga higala. Alas 6:28 na para intay magala sa atong mga balita. Sa dili pa niya na magala mati stag padundom standby.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Let's go! Go with the flow!
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow!
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
1: Charmy!
3: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
4: Magnum Morning News!
5: Para ito may gala sa mga balita o karon sa Tumagdom National, kumpiyansa ang liderato sa Senado nga dinaliang mapalabang ang balaod para matangtang ang system loss charge sa kuryente. Mato ni Senador Erwin Tulfo, Chairman sa Senate Committee on Energy, himuon matag simana ang pagdugog sa buong sugyot samtang subling pagpahigayon sa committee hearing kundiin imbitado ang ERC, DOE o mga hingtungdang ahinsa sa gobyerno.
6: TWG within the month po ito, and then magkakaroon kami ng BICAM. So hopefully by September dapat na sa table na po ito ng palasyo. Hindi po siya kalakihan, pero unfair naman po eh. Maaring pagtitignan mo sa bill na sabi na 50 pesos, 100 lang yan. Pero kung sa mga mahirap natin kababayan kasi isa, malaking bagay na yung 50, 100 piso eh.
7: Apo,
6: marami
7: apo.
6: Na ilang dalawang kilo ng bigas pa rin mabibili nilang dyan.
5: Pamahayag gato ni Senador Erwin Tulfo.
8: Gila raw ni Senate President Win Gatchalian nga dunay audit o pag-review ang Energy Regulatory Commission kan ERC sa bayro noon sa electric company sa mga konsumante. Mato ni Gatchalian nga sa kinis mga butang abot nilang mahitabo sa pag-amenda sa Electric Power Industry Reform Act kan ipera. Wala gipaubos sa pag-review karon sa ERC kan insakto ba ang bayro noon sa mga konsumante sama sa pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo nga mahinungdan sa pagsaka sa bayro noon usab sa kuryente.
9: Ginagawa kaya ngayon ng DOE, di ba? Sa gasolina, ginagawa nila ngayon. So, ang ERC, dapat gawin rin naman nila yan sa kuryente. Ang masaklap, 2023 pa yung last fuel audit nila. No, hindi na natuloy yun. In fact, noong 2023, natuwa nga ako dahil first time nila ginawa yun. Matagal lang daing rin yan ng mga consumers, pero nahinto naman to 2023. Kaya nag-request ang Committee on Energy na balikan ulit yun. Dahil malaking bagay yan. Ako, naniniwala ako, malaking ibababa ng kuryente natin kung magkaroon ng fuel pass-on audit.
8: Samtang gibutiag ni Gatchalian nga pangayoon sa ERC ang timetable kalabot sa audit sa sunod nga pagdungog.
9: Ang bagay na hindi nagagawa ng ERC, kaya ano na lang eh, kumbaga kung ano yung pinapasa sa atin, yun ang binabayaran natin. Ang sabi ko nga, ang ERC nandoon para bantayan ang interest ng consumers. At di natin naman sinasabi na mayroong masamang ginagawa o mayroong anumalang ginagawa. Ang gusto lang natin, ma-assure ang consumers na tama yung ating binabayaran.
8: Ang mga pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
5: O karon sa atong mga balita sa atong Magnum International. Sa atong Magnum International, alas 6:34 na sa Europa. Gidagdag mapahigayon o panagtagbo ang European Union. Aron tokyon ang immigration crisis sa Espanya. Matod sa EU nga ipahigayon ang panagpulong sa 22 ka member states o mga adlawa. Lakip sa isgutanan sa pulong ang pagpapaligon sa external borders sa EU. Sa Iran, kakaping 60,000 ka migrante ang nakasulod gikan sa Morocco nga nakasulod sa Spain. Gikan doon sa Spain nga dili makiangayon nga tubag sa EU crisis human gisuspenso sa Italy ang kasabutan nga nagtugot sa gawas noon nga pagtapok sa mga utlanan.
8: Sa Congo, gikonsidera sa World Health Organization kan WHO nga usa sa pinakagrabing kaso sa Ebola sa kasaysayan sa Democratic Republic of Congo. Subay sa datos sa WHO, adunay 3,605 ka kaso sa Ebola sa nasangpit nga nasud. Muabot sa 1,587 na ang nangamatay kung di na dunay fatality rate nga 44%. Sa pagkakaroon, wala pa'y bakuna o tambal para sa Bundi Bugis strain apan nagbuhat ta sa bagong mga bakuna ang Singapore o United Kingdom. Dugtong ni kapig 15,000 ka mga tao na ang nangamatay sa Tibuok Africa sulod sa halos 50 katuig.
5: Karon sa Tumagdom Business, kitinguha sa grupo sa mga mamumuo ang National Wage Inay ang pagpalabang o balaod sa usbaw sa sulan nga mahimong exempted sa buhis. Mato de Leody de Guzman, chairperson sa Bukluran ng mga gawang Pilipino nga buot sa grupo ng balaw ng Regional Wage Board, Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Okay, balik ang usa. Kabalaw doon alang sa nasundong minimum nga suhulan tungod kay halos walay kalainan sa presyo sa produkto sa Metro Manila o probinsya. Gawas nini, kinanglan usab nga hunugon ang contractualization alang sa kayuan sa mga mamumuo.
7: Ako dapat ay yung matagal nang hinihingi ng mga manggagawa, dapat ibalik yung dating kalakaran na sa pagtataas ng sahod dapat national wage hindi alisin na yung regional wage board. Dati naman sa mahabang panahon national ang wage increases dahil wala namang halos pagkakaiba ang presyo ng produkto dito sa Metro Manila at saka sa probinsya. Yan ay mga batas na ginawa in favor sa mga big business na may mga malaki, may mga branches sa probinsya. Pangalawa, itigil yung contractualization. Yan ang matagal ng battle cry ng mga manggagawa dahil talagang nasasamantala yung mga manggagawa kapag ng mga malalaking negosyante na contractual sila kasi anytime pwedeng tanggalin. Walang security of tenure. At pagka ikaw walang security of tenure, parang wala ka rin security na mabuhay ng disente sa bawat araw.
5: Pamahayag gadon ni Leonie D. Guzman, chairperson sa Bukluran na manggagawang Pilipino. Samtang sa forex exchange rate, sa kasdala balo karon, 69 pesos 48 centavos, kredyendala 43 pesos, 78 centavos, sugugdala 7 pesos, 74 centavos, salandala 4 pesos, 71 centavos, tabandala 1 peso, 90 centavos, koronwon 4 centavos, euro 7 pesos 48 centavos. O karon sa atong Magnum Entertainment.
8: Gipangandaman karon ni actor McCoy de Leon ang karakter sa bagong military thriller film nga nakarepende sa mga panghitabo sa West Philippine Sea. Mato ni McCoy nga piliuna niya ang mga proyekto nga magpasigarbo o makapasigarbo sa iyang anak nga si Feliz o may himo nga ehemplo sa anak. Makauban sa aktor sa pelikula sila si Mon Confiado, Aaron Villaflor o Gold Azeron.
10: Yung pinaka-favorite part ko mag-prepare ng character kasi nagkakaroon ako ng bagong pagkatao. So kung naging maingat, iutin mo sa mga salita ko at galaw ko kasi balang araw pagdanda na anak ko, nakikita ko na eh. Gusto ko maging proud siya sa akin and maging magandang example ako sa kanya.
8: Ang pamahayag sa aktor na si Mako ito ni Lord.
5: Karon sa Tumagno Sports. Formal nga gilusad ni boxing champ Manny Pacquiao ang Maharlika Pilipinas sa Pickleball Tour. Magtigi ang 12 ka team gikan Luzon, Visayas ug Mindanao alang sa Professional Pickleball League. Mato ni Pacquiao nga gawas hilig niya ang maong sports tubag usab dinhi nga mapalapdan ang pickleball. Sugdan ang competition karong adlaw sa Angeles, Pampanga.
11: Maraming tayong matutulungan nito at maraming ma-encourage para maglaro ng pickleball.
5: Pamahayag ka doon ni boxing champ Manny Pacquiao. Inabati atong Magnum News o karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, tungod sa Osaka Security Threat Class sa Lapasan National School, karoon na wagi suspenso. Magnum National, liderato sa Senado, kumpiyansa na dinali ang mapalabang ang balaod para sa pagtangtang system loss charge sa kuryente. Magnum International, pagtagbo sa European Union, alas sa migration crisis sa Espanya, gitakda og mga adlaw. Magnum Business, grupos mamumuo, gusto nga walao ng Regional Wage Board o ipaubo sa National Wage sa minimum nga suhulan. Magnum Entertainment, McCoy de Leon, gibangandaman ang karakter para sa bagong military trailer film. Magnum Sports, boxing champ Manny Pacquiao, ilusod ang Professional Pickleball League sa nasod. Hantrog ma alang sa atong Magnum Morning News, kini si Magnum Persid Blanca.
8: Og Magnum Angie Alzado.
5: Sa usa ka wasto ka tinigban katawan labing gabahanan naglaman ng barugan ug sa katawan ng tuani sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Alas 6:40.
13: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
14: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
15: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod ganimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Roberto Angkalhan. Nadayag mo sa ganang prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Pero ito buhay pa ako. Kung awan ng Diyos. Gusto ko isire ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita.

0: tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod. Edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi. Pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon. Pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
1: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
0: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay himsog sa kaunoran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatake online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
1: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
0: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
1: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
5: Sigar di Oro Corp. National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita ug mapabati ang tinuod nga diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan ug panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya ug matagang taman ang tiunay na kalipay ug panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Ana ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulatang mo grabe pa. Mag-DTX na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og di sugared sugar cane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Mostly usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Labasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Oras, alas 6:55.
10: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
11: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
9: Anong ulohan sa itong Magnum 45? Tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, mayuriya sa sagunan ng paluwigan sa Misamis Oriental, may katinawan silang pagsupak sa Supplemental Joint Venture Agreement tali ni Governor Juliet Oy o sa A. Brown Company. May tungkol kini sa pag-develop sa propiedad sa Kapitolyo Provincial. Incident Management Team alang sa Gilay Festival 2026 gingong palihuko na sa di madugay. LTPRB Region 10 may katirawan kalabot sa pagsugod na o operate sa Green GSM Taxi sa El Salvador City, Misamis Oriental. Samtang security threat batok sa Lapasan National High School giaksyonan ni Kapitan Litlit Ogsemer apan ang mga gwardiya sa naskutang tunghaan bisag gamay wide na baluan. Sa Tamagdom National Kamara nangandam na sa pagsiguro nga transparent o sihag ang pagtuki sa 2027 National Budget. Sa Magnum International Saudi Arabia, Crown Prince Mohammed bin Salman nagawag kang US President Donald Trump na unahon na pagkigdayalogo sa Iran. Sa Magnum Business, pahayag ni Presidente Marcos sa pagpangita og alternative and sustainable energy sa Pilipinas suportado sa Philippine Energy Research and Policy Institute. Sa Magnum Sports, Miralco Boats sa forward Cliff Hodge wa makasakit wa masakit sa pagtawag kaniya ni Rain or Shine head coach Yeng Giao nga dirtiest player o pinakahugaw nga basketball player sa PBA.
11: Magnum 45.
9: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, karong adlaw, ika-11 nga adlaw sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Ang prosecution padayong masaligon nga napaligon o mapaligon pa nila pagayo ang kasong pagwalda sa confidential funds batok sa Vice Presidente. Nga dito magrausam sa depensa. Niya si House Prosecution Team Spokesman Congressman Zia Alonto Anyong nga Mindanawan o Defense Team Counsel and Spokesman Michael Pua silang pamahayag.
6: Kini wala gilip wala ni progress report ha, encashment in one day worth of 612.5 million pesos. Makita nato based on the testimony of one of the landmark manager, 125 million in 4 checks nagibutang sa mga gym bags. So I think we have already established that, and next week we will present the witnesses who will actually discuss how these funds, according to the joint circular, should be utilized and what are the violations that the OVP and the Department of Education have committed, no? In so far as the releases of these confidential funds.
12: Ilalatag mo talaga, kumbaga may kwento kasi yan eh, di ba? Mm-hmm. So inuna lang nila dun sa part ng encashment, no? Kasi dun nagsimula eh, di ba? Na nakuha ng SDOs yung pera. So kung saan napunta, that will definitely be discussed in the next few hearings, no? That's why yun naman talaga yung magiging trajectory ng trial, is to establish kung nakuha na yung pera ngayon, saan papunta yan. And ang trabaho naman namin sa defense is really to cross-examine those testimonies and to show the public na wala namang hindi kaaya-aya o katiwaliang nangyari.
9: Samtang si Kani Chief Presidential Legal Counsel Duterte Salvador Panilo nga mas daku pagbaba kung itandi sa legal counsel sa defense team, namugos nga sayop ang pagbukas sa bank o tax records ni VP Sara Duterte. Ug sayong pana.
13: Hindi nakatakatakal pumayag ang Presidente Marcos Jr. Kalaban niya eh. Siyempre, lahat ang gagawin niya, hindi pa po kinday sana. Pero gaya na sinasabi natin sa ating programa, mali ang ginawa na presiding officer. Dahil hindi tayo nakakasiguro kung yun ang desisyon ng buong impeachment court. Na malamang sinabi na greenant yung pagkuha ng subpoena. Sapagkat, maliwanag naman ang sa legal na taas. Kung dyan, pagdating sa mga issue na bangko, maliwanag ang batas dyan na merong secrecy, confidential. Magagamit mo lang ang mga tax records at mga bank records na yan kung meron kang ebidensya.
9: Igsoon tingo o pagpakabana, ayaw pagpakahilom. I-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:59 kanon adlaw nga igsoon Lunes, Agosto 3, kini si Magnum John Albino.
7: Ug Magnum Aileen Acurin.
9: Kanon sa detalye sa atong mga eskutanan, detalye sa atong mga balita. Ug kini gabay natong kanato mga igsoon ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig kagayan ni Oro. Una, may kalamigitan sa gikabot yang mayoriya sa sanggunin ng palawigan, sabi-sabi si Redal, may katinawan silang pagsupak sa Supplemental Joint Venture Agreement tali ni Governor Juliet Oy o sa Brown Company. Dumduman, magdumailin nga ang original katong Joint Venture Agreement. Kining mao nga agreement, mao kini sila, mao sa mga ang nagpalabang sa ning aging administrasyon.
7: Oh.
9: Diba? Panahon ni Unabia. I think usag yapon si kagawad board member Dexter Yasay. Diwali, no?
7: Oo.
9: So, karon gisupak nila ang supplemental joint venture agreement. Murag supplemental, murag dugang ba? Diin dito mismo, doon ay mga gipang-correct. Doon ito gipang-lakbitan. Tulong mga dito ka mga importanteng punto, magdumaili, no? Ang tulong ka mga importanteng punto nga gilakbitan ni Attorney Francisco kining bayad nga outright bayad kung magpinirmahay. Of course, muagig proseso. Kapag kung mabayad hangtod karo panahonaw, pamabayad eh. Kay pantag proseso, apil na ang pagpangayo o panalangin sa sangunan ng panalawigan. Magdabayad eh, no? Bayad diretso sa 200 o dulag 300 million pesos. 200, I think, 81 milyones pesos. Kapin. Unya dayon una na nga kondisyon nga wala sa daan nga wala sa original nga venture agreement but na sa supplemental. Ikaduha, katong pag-lease out nga dili na ang A. Brown may mo-lease out sa mga spaces. Unya, kung naan na mga gambalay nga matukod niya, di na ang kuan, dili na ang A. Brown kung dili ang provincial government na o Bisaya Oriental. Ikatulo, ang pag-repair sa Kapitolyo. Mao daw ni nga mga conditions nga naa nakabutang sa supplemental joint venture agreement. Wala kayo nakabasa, kay mo rin pila ka pages na itong nabasa na ako sa supplemental joint venture agreement. Wa kayo na kung maalinggati ang metungod sa pag-repair sa Kapitolyo, Magdabaylin. Ang naalinggatan ko lang ang diya-diya nga pagbayad, dili magulat nga sulod sa limang katuig, kumpletong mabayaran ang kanang portion nga 4,000 square meters kapin nga kuangin baligya. Lakbit na murag na agyan ko sa pagbasa kini metong pag-lease out sa mga propiedad o spaces nga to sa mga interesado. Kini lang ikatuluwa na ako maalinggati. Wala po kumingan nga. Wala maalinggati. Kawa na kabutang niya. Huwag yun ako mabasa ang tanang payina sa nasgutan ng supplemental joint venture agreement. Sumunod ang mga importante daw ng mga bahin sa supplemental joint venture agreement nga naa niya mismo sa mong kasabutan, wala niya itong panahon sa katong original good, katong joint venture agreement. Balik ko na ako, pagmintag SBA, joint venture agreement, joint venture, SGBA, mawari kining bag-o. Supplemental Joint Venture Agreement. Pag mingon mi og JVA, mao tong Joint Venture Agreement, mao katong original nga gipirmahan, naprubahan ni atong previous administration, but gikubian karon sa current administration og gibuan og supplemental Joint Venture Agreement og moni karon ang buot sa pangayoag panalangin gikan mismo sa sanggunian panalawigan nga initially murag yung basura ang naisgutan nga SGBA gibasura sa rasyon nga mahibawan natin ni karon pinagi kang board member Dexter Yasay. Kaya muna siya ang kuan yun, kanabang di lang kay articulate but kuan yun, kanagyong gapangiso gina sa sangguin ng panlalawigan magbabalin. Bahalag to alas tumuy nga bayan siya itikong. Importante nga ma-emphasize niya ang dapat i-emphasize. Board member Dexter Yasay sa may montag.
14: Buntag, bagong June, may
9: buntag, sir.
14: May numagin sa itong sukitig pa binaw o nangitinanaw sa social media. Kaya natin naman may buntag.
9: May buntag, oo. Sir, pakipasabot ko no, kay katong joint venture agreement, sa panahon man to ninyo, uban kang kani Governor Petro Onabia, appeal man kasi nag-approve board member, di ba?
14: Yes,
9: bagong appeal, okay. Now, pakipasabot ko no, nga nung gisupak ninyo ang supplemental joint venture agreement despite the fact nga kamura siya nag-approve sa joint venture agreement. Masay pa nun niya o maugin na musulod sa utok sa mga sama na mo ng mga kumong tao nga basig tungon kay dili susamag politika ang gobernador o ang mga mayoriya sa sangunan ng panlawigan apil na si board member Dexter Yasay. Pakipasabot ko na sir, palihog.
14: Yes, dagang kayong salamat magandun, magmamailin sa kahigayunan nga maka-explicar for in behalf of the sangunian panlalawigan sa akong mga kauban nga naghatag o denial sa request sa ehekutibo nga gatawagon o SGVA o Supplemental Joint Venture Agreement. Ako lang klaruhon magandun nga dili pariha ang GVA o ang SGVA. Kaya kung tanaw na to, ang GVA mamuni pinaka-original. Ang SGBA, kung sabto na to, na may giingon nga word niya, supplement. O, so, supplemental. So, kung ato na siyang binisayon, unsay kulang o unsay pwede idugang, mo man ang atong i-supplement. Di man ta pwede magkulang kung atong i-supplement. So kung naay mahimong kulang o mausab sa original na joint venture agreement, it will be an amendment. Dili siya pwede tawagon nga supplemental. Ang nahitabo maglum dyan, ang atong A. Brown naghatag og unsolicited proposal, pinagi sud gihimo nga stress challenge during the Unabia administration.
9: Sir, balikan siya nato kadyot sir, ang yes. Imong lakbit mao nga dili pareho ang joint venture agreement og ang supplemental joint venture agreement. Of course, di gid pareha. Pero na ay mga bahin sa provision sa nasgutang kasabutan, na mga bahin dito sa mga kasabutan nga magkapapareha kining board naa
14: kada unsa magnum jun
9: matud pa nimo nga dili pareha ang GBA ug ang is JBA.
14: Yes, but the fact is that magnum jun
9: the fact is
14: sila katuyuan.
9: The fact is that nakigsinabotay ang A. Brown og ang administration ni Governor Oy og ang A. Brown og ang administration ni Unabia, doon ay sila'y makapariho nga katuyuan. Pero ang nakastipulit sa nasgutan nga kasabutan, doon ay kalainan. Tama ba?
14: Yes. Ay, inani Magnum June, kay para dili kay ma-generalize para masabtan sa tao,
9: muhingi
14: kong lahi nga katuyuan tungod kay ang joint venture agreement o ato yung subton kailang pag-purchase sa yuta sa karaan nga provincial jail is nahimo na siyang conditional sale. Usap ko sa mitindog ni Ana nga dili gyud mo issue o deed of absolute sale. Ang issue lang is deed of sale. For the very reason, ang joint venture agreement, ang heart, ang kasing-kasing yun, Magnum Jun, sa GVA, is ang gatagong the project. Ang project, kading area nga imong makitaan, nga atbang sa NMMC, ayon sa motor pool, muning gatagong nga the project. Mubaligya lang ang Kapitolyo sa panahon sa administrasyon ni Unabia, bugti nga ilang i-develop kining area as business bar government center kay wala man tay kapasidad nga mutukod pagbag-o nga mga gambalay nga inana kadako. Ang giingon sa joint venture agreement, ang A. Brown, ang ilang collateral is to develop amounting more or less 3 billion. Ang atua sa Kapitolyo Provincial, ang kana nga yuta padag-iya sa lokal nga pagamahanan sa probinsya, ang ato ka ng UTAC, strategic mang kaayo. That's the condition. Ang supplemental joint venture agreement, iyang giwala ang project. Dayon tinood, ang imong naisigutan, nga naay gatawagon nga sa SGBA, supplemental, nga i-repair. Pinaagi sa corporate social responsibility sa A. Brown, ang maong Kapitolyo, burag i-retrofit, kay dugay-dugay na sa kina nga gambalay, og i-wave sa A. Brown ang maong area nga supposedly mao'y kasing-kasing nga developon as government center, business center, nga mao'y gisulod sa joint venture agreement. By the moment, wala o ni mo nang hisgutanan nga the project nga title na ana sa ordinansa, unsa pa may hisgutan nato nga naay joint venture. Ang mahitabo, purely pagbaligya lang yun sa maong yuta, sa karaan nga luna, sa atong provincial jail, nga panag-iya sa Kapitolyo Provincial. Mm-hmm. So, munang buingon ko, Magnum Jun, nga lahi kaayo. Kaya nga nung pamang, mag-joint venture ta, nga wala na may project nga involve ang Kapitolyo o ang A. Brown. Ang ako laging giingon, during the committee hearing, ayaw panago, pinaagi sa joint venture agreement na ibaligya ang yuta. Pwede man ninyo i-cancel outright, pero naani consequence. Ang surety bond sa A. Brown, ma-forfeit kay niingon man sa original ordinance na joint venture agreement Magnum June, na i-forfeit kung dili ni Madayon as agreed. Then, tinuod, nadunggan ako, nga dili maayo kuno ni karon kay diretso bayran. It's not a question magnum June kung bayran diretso. Kaya ang original joint venture agreement nag-ingon maximum of 5 years kumplituhon niya. Kumingon ang A. Brown right there and then pagkahuman pong pirma, pagkaugma ilang bayran, well and good. Kaya ma-receive na nato. But it doesn't mean to say on the original GVA na mo-issue ta og deed of sale because there is a pending agreement that is the mother agreement, the so-called project na kinahanglan ilang itukod, ilang ihuman prior to the release of the deed of sale nga lapong na himong kondisyon para mapalit nila ang yuta sa karaan nga luna sa atong prisuhanan sa probinsya pero ilang i-develop kining kinatibukan nga area. Dili nila i-waive. Kay kung ilang i-waive, wa na tay angay sabutan. Basically, ang mahitabo, ang sulod sa SGVA Magnum June is ang pagpaligya lang gid ang propriedad. Dili ang pag-develop sa government or business center Magnum June.
9: Okay, what about ang pricing? Nga although wa man hilabti ang pricing, murag okay na para lugar sa current administration sa Ms. Orr, ang matungod sa pricing sa kining gibaligya gud nga 4,000 kapin ka square meters sa nasgutan nga propiedad sa kantidad pod nga 281 ba to milyon pesos. Wala na problema sa pricing ug okay ra ni na naman ninyong okay di ba kay kamo may nag-aprobar ana sa ning agi sa GVA di ba. So, wala na, okay na.
14: Kaya magjunjun.
9: Waman kumi.
14: Ito na ako. Kaya nang isgutanan sa presyo magjunjun, if I may, Magnum Aileen. Kaya nang isgutanan sa presyo, that was originally assessed. Di ba ito makahilabot? Kaya ang assessment, Ana, naman ito sa City of Cagayan de Oro, sa ilan na city assessor.
9: Okay.
14: Na karon kung atong i-cancel ang joint venture agreement, tungkol kay palit na lang ilang tuyo, we need to have a reassessment because that was 3 or 4 years ago nga assessment. It would have a different schedule of market values as far as the city government of Cagayan de Oro. Wala ba may ana, but we need to secure kana nga bago. Okay, every now and then, dili man ga-depreciate ang value sa yuta. Gasaka man pirmi, especially considering ang yuta sa Kapitolyo Provincial, naasa kasigkasing, naasa sentro sa dakbayan sa Cagayan de Oro. It will be another, and it will be a different story. Magnum June. Kay kung sale na lang, cancel naman ang joint venture. So you will be entering a new deal with the Abram Company between the provincial government o you need also an authority from the Sangguniang Panlalawigan and you need to have a clearance to commission an audit whether it is right or other procedure na i-allow ka na mamaligya without any condition.
9: Okay, so kung siya pang ipangutan ako sa gini, sa pag-aprobar ninyo kaniadto sa JVA, miagi ba sa hustong proseso? Kaya mga istorya nga duwala magkahiagi sa hustong proseso, ang mga mayor, nasukuwa, malipay sa mga laka, inyong gihimo, ang katawan sa Misamis Oriental, wala gikonsulta. Ano ba na? Gusto na kong maklaro gikan sa inyo. Miagi ba sa hustong proseso? Kana may tuod sa pagkonsulta sa mga mayor, pagkonsulta sa katawan sa Misamis Oriental, nahimo ba ninyo?
14: Basic kayo, Magnum June, kay kung wala nag-iagi sa proseso, I don't think the current administration of Governor Juliet Uy would submit to the GVA. Galing, naging mo sila GVA, di ba?
9: Saan sa ninyo nga pamaagi gikonsulta? Saan sa pamaagi ninyo gikonsulta ang katawan sa Misamis Oriental o ang mayor, mga mayor?
14: There is a Swiss challenge, Magnum June. It is being publicized.
9: Okay.
14: Nga na ay naghatag og unsolicited proposal. Kay kung naapay gatawagon nga dili mao Magnum June, I don't think the current administration subli mo submit ni ani ngano mahimo man sila supplemental GVA if it is not undergone a proper way as far as legal matters is concerned gani. Naanay clearance gikan sa Commission on Audit dito sa Central Office.
9: Okay.
14: As far as nga joint venture agreement Magnum June.
9: Okay, ang Swiss challenge may mong but pasabot, nag-appeal labas actual nga pagpangutanas katawan sa Misamis Oriental sa mga mayores nga uyon ba mo, mga misamis nun, mga mayores, uyon ba mo, nga ibaligyan nato ng porsyon sa propiedad sa Kapitolyo o gatong i-develop. Pinagi sa mga yun nga, the project. Ang sobra din ng 17,000 square meters nga luna kining board.
14: Maglubjun, kung ikag literal nga individual, wala siguro mahimo sa sagu niyang panglalawigan. Hindi ba ito makaya individual ang atong mga katawhan? But
9: not necessarily the individual board. Dili kinuha ng individual. Bakit mo pasabot nga, example, mga mayores. Naba mo yung pag-inabis mga mayores. Mayor, kining okay rin ninyo. Atong ibaligyan eh. Basig na mo mga mayong opinion kalabotan. Na pa mo mga nahinabi ng mga mayores. Not necessarily all the mayors of the province of Misamis Oriental. Not necessarily all the people of the province of Misamis Oriental board.
14: Yes, Magnum June, kung atong balikan ang atong 7160, each and every decision making na buhaton sa usa ka lokal nga pangagamhanan, inahanglan na akay publication. And most importantly, Magnum June, natay gatawagon nga posting strategically sa conspicuous places o gang ikatulo, we conducted a public hearing whether most of them that is being invited did not attend or not attend, we conduct nga to have transparency.
9: Unsa vibration kung nagsulta mo sa katawhan sa Misamis Oriental sa mga mayores, unsa vibration nila, unsa ilang reaction, opinion, positibo? O yun sila nga ibaligya ang porsyon sa nasgutan nga propiedad, i-develop ang nasgutan nga propiedad?
14: During the public hearing, there are no negative reaction because at the end of the day, it is for the economic enterprise and revenue generation. Once you put up a government center, once you put up a business center, gawas ng offices, na ay mga paabangan nga pwede mo abang. Nagpuuko, mas barato pa.
9: Okay.
14: Sa
9: public hearing board, sa public hearing board, kinsa ba ang mga giimbitar? I think matapalagin mo tinuod man sab na di magahom mga usa-usahon ang mga katawas Misamis Oriental, but basig sektoral ang inyong pamaagi, mao ni nga sektor gidapit ninyo inana para madungog ang ilang una-una board.
14: Magnum June, kanang ako lang i-correct siguro ang una-una sa mga tao. Once it is a public hearing, Magnum June, it's open to the public. Whether you're a public official or not, there is a posting. Pero kung dili ka interesado, it's also your option. But then again, everybody's being encouraged na posting area sa strategic, na puntay gatawagon nga publication so that the public will be informed sa under sa sanggol niyang panlalawigan ubos sa guidance sa atong Vice Governor Jig Jag Pilais. I think that's fair because that is being required by the law.
9: Subot pa sabot, sir, nga wala gid mo adtong example, adtong naawan, mangonsulta dito. Wa mo adto og magsaysay para adto para mangonsulta dito. Paminawon ang katawhan, wala. Kun dili pinagi lamang sa mga posting publication.
14: Magnumjud inani, naaman tay gatawgon og League of Municipality of the Philippines.
9: Okay.
14: Ang gobernador, iya po, punang i-present sa mga mayores. Wala
9: okay.
14: Na nagmilabot ni Ana. It's the discretion of the executive on the previous administration.
9: Gihin mo ba sa gobernador kanya to?
14: Magnum June?
9: Gihin mo ba sa ni Unabia kanya to? Gihin mo?
14: Tinood, o precisely, sayod ko ngayon na himo na i-present sa atong mga mayores during the incumbency of LNP President from magsaysay Mayor Donato Chan, Magnum June.
9: Okay, so Board, at sa inyong kuan karon, inyong latest nga baruganan ani, kaniadto sa panahon ni Unabia for approval mo sa nasgutan nga GVA, karon unsa man mo, for resensyo na, kansilahon, pawad ag bili ang nasgutan nga kontrata, kamatod pa ni mo, dapat maghimo na sa mga pagtuon kay para i-morag di man, i-escalate ba ang pricing kung nasgutan nato kining luna ng gibaligya.
14: Yes, Magnum June, ako lang iklaro, wala taingon nga naanay pag-usab or pagsupak. Ang atong iklaro kagadina, ang joint venture agreement na gahisgot sa usa ka proyekto nga matukod ang government or business center. Muna siya ang project, muna'y unod kasing-kasing sa joint venture agreement, Magnum June. Ang pagpalit sa luna, part na lang na sa gihat. Gihang niyo sa atong A. Brown. Ang sunod sa supplemental GVA, wala'y pag-develop, gipa-wave gani. ang maong area, ang maong project. Then ang isgutanan dahil magnong June, ibaligya. Then pagbaligya, ang sabot, na corporate social responsibility nga i-retrofit o i-repair ang capital. Pero off-tangent man siguro kayo magnong June, ang atong SGBA maghimo o government center. Ang SGBA nag-isgut o pagbaligya. Wala mag-isgut o kaning paghimo sa business o government center. So, diliingon nga ni Supak, but then again, kung ang katuyuan lang, ang pagbaligya, dahil i-repair ang Kapitolyo magnong June, himoon, i-retrofit, whatever purpose, then i-cancel na to ang original GBA. Is that a question whether to support the new administration? Ang punto lang, tanawon gay nato unsay katuyuan sa joint venture agreement, di ba ang pagtukod sa business o government center na kanigiwala na. So dili na gitya mahimo na joint venture. You cancel out the original kung dili mo gusto, kay gipawave naman, then you sell the property. But it is another issue, another concern, and another permission dili lang sa amo, kundili the concerned line agencies, one of which is the Commission on Audit, magnum June.
9: Sumasabot, Board, nga kung ipatuman sa current administration ang original nga GVA, okay. Pero kung okay, panalitan, kung okay, pero kung panalitan mo insist ang current administration sa Misamis Oriental nga may ipatuman ang SGBA, okay, but kansilaho na to kantong original nga GBA. Kansilahon. Yes, but mag-istorya yes, sa magbalik, di ninyo i-approve in toto ng SGBA, but kinanglan siya nga tunan pagbalik para nga kinimahitungod sa pricing sa luna nga ibaligya, dapat mataas-taasan ang presyo kay upat katuin na nakalabay sukad kinigi-approvehan ninyo.
14: Yes, depende na sa appreciation sa city assessor.
9: Okay.
14: Pero
9: okay,
14: wala na po yung SGBA mahitabo, Magnum June. Kaya i-cancel naman mo ang GBA.
9: Yes.
14: It will be a different agreement, Magnum June.
9: Correct. Wala na SGBA. Kaya kasalado naman to. But ang unod, panalitan, unsa may unod, o tipik sa unod, sa SGBA, mahimong maapilaon niya sa bagong GBA nga pag hibaon. Kung galing madesisyonan ka na. Board.
14: Ilang option na
9: option nila. Oh,
14: Magnum
9: okay.
14: June. Ilang option because they're the ones deciding ang amo lang ang pag-agraman ng authority. But other than that, sila ang maghimog agreement. Because in any day, sa katapusan Magnum June, akong explicar, wala mag-muagi o klarong recommendation. Part of the joint venture agreement sa original, dapat unsay mga amendment o ihatag na supplemental, it should be discussed and approved and recommended by the Provincial Oversight Committee. And even also with the legal opinion, wala na sa original attachment sa ilang request nga among nakitaan during the hearing, during the deliberation, sa pag-present nila sa Supplemental Joint Venture Agreement.
9: Niya itong mura governor's report sa gobernador, wagin ako matataw ng maayo, pero wag na ako ikakanunggan nga marag nanawagan na siyang panag-iusa ba ninyong tanan para nga mapahanoy ang pagpalambo sa Misamis Oriental. Kini inyong pagsupa karon sa SGBA, kining board, wa ni magpasabot nga ang kagaw's politika mo na pagpatigbabaw ninyo. Ang inyo, concern ninyo, para sa lalawigan sa Misamis Oriental, dili ang inyong politika.
14: Yes, Magnum June, kada just request sa gobernador, wala man na mo supaka. Galing i-aprubahan na mo karon ang isgutanan sa sweldo. Kinatingalan mi nga nung daghan kayo na-hire pero limitado ang pundo gani na nagigawa sa Commission on Audit sa ilang mga observation for 3 months na pangayo mi karon unsay other basis of revenue kay ma-technical gani Commission on Audit na ang nag-caught sa attention na mo. O nang kaklaruhon na ito, kanamingang tagpa nag-iusa, Magnum June, Magnum June. Aileen, mura na kayo kapasiguro, posible dili mi magkauban sa isgutanan sa partido pero di pa man election karon. Pwede mi mag-uban sa isgutanan sa pagservisyo. Kaya among mandato, kay gipili mi sa katawhan. Ang amo alang, pasabton mi, pahibaluan mi, lingkuran mi. Pag amo, tungod kay pinilisan mi sa katawhan Magnum June, amo gasotaon. But if there is, akong gikaingon, balikon na ako ang SGBA, lahi man sila, ugunod. Pero kung, mingon sila karon nga, adi na mi, anak inanglan ng business center, ibaligya na mi, ibaligya na namo. Kaya mo na gusto sa Abron, then mag-retrofit na lang sila. Kaya apait pag-indiyanin mag-room dyan. Kaya nang gaigno nila nga i-repair ang Kapitolyo sa agreement ng notoryado, nag-ipirmahan, kaya ratification naman lang. Ang ilang gihangyo sa amo, nagsabot sila daan, na wala may mahimo. Nagpinirmahay sila daan, na wala may kahibalo. Mo na pasabot sa ratification. Ang nahitabo mag-room dyan, wala pag dito, o sa i-repair, pilay amount, mo na nisad na mo maklaro. Dahil mo na among ibalikan, mo na nagpatawag o hearing para maklaro ni tanang butang nga naa din na. Then ang ilang request originally, dali pa kumalimot mag-room dyan, oh. A joint venture agreement is created by an ordinance. Ang ilang gihangyo ng ratification is through a resolution. You can never amend an ordinance by a resolution. Muna una namang i-correct during the deliberation, during the hearing of the Committee on Rules para maplastar og ilang masabtan na they need to craft an ordinance based sa ilang SGBA para atong ma-amend or masuplip, supplement sumala sa ilang giingon, sa ilang hangyo, sa sagod yan panglalawin.
9: Ang ordinance, mahimo lang ma-correct pinaagi sa amendment?
14: Mahimo sa usara gyapon ka ordinansa magnum June. Kaya ang ilang request is ratification but pasabot nagsabot na sila daan nga wa may mahibalo. Nagalyo sila nga ma-ratify pero resolution. But if you never correct, amend or supplement an ordinance through a resolution, it needs to be also an ordinance. Adili ba di pwede may ngayon, ay inyo na i-ordinance na. Adili po pwede mag-nom dyan.
9: Kay medyo bikil man paminawon nga ning internag agreement, kasabutan ang gobernador, wala pa'y pangonsulta. Wala pa'y blessing panalangin gikan mismo sa SP, kining board.
14: Yes,
9: pero basig na asab sila na kay, basig na apod sila na nga atungod kay nagpalabang na mag-ordinansa ang SP, nga naga sanong sa GBA, so mauna nga wa nilang sila magpa-request nga magpalabang og bagong ordinansa kundi resolution na lang para nga ang SGBA adaptahon na lang kining board. Di na posible gyapon.
14: Dili pwede mag-dubjud. Ordinansa, pwede lang siya koreksyonan, pwede i-enhance through an ordinance as well. Dili pwede resolution because it's a lower temporary in nature ang resolution. Dayon, okay. Kung ang rason kay daan ay existing, nga nung di na lang ipalingkod ang sanggunian panglalawigan together with A. Brown and the representative of the governor to discuss and to guide them on what to do. Kaya nga mo, may problema. If ang ilang gusto, baligyan na lang. If a waiving area for business center, government center, then so be it. Wala sa bibahimo because that is the priority. Kada bang kunin na i-implementar sa kasamtang ang gobernador ang other priorities for the previous administration, iya sa ng prerogative. But then again, amo sa obligasyon ang pagtadaw pagsuta kung nahaumbag ini sa orihinal nga katuyuan o kasabutan.
9: Posible pa ba nato i-rescind ang nasgotan nga GBA board? Basig mabot na nasamlig siyam-siyam. Kay basig ang Brown makikinasuhay kay nganong i-resend man nga gipirmahan naman ang mga kontrata o kasabutan.
14: At depende sila ang magsabot magnum dyan ang amo manggod, maghulat lang ni o
9: kung okay.
14: Final nila ang kasabutan. There's nothing wrong with that kung sa ilang arrangement. For as long as it's accordance, kung di nag-it siya totally muhaom sa original GVA, then better create another agreement, whether GVA or other agreement magnum dyan.
9: Siguro di kayo mabisgo ang Brown kung panlitan, recent panlitan, nesgotan nga agreement, and then maghimog bagong agreement, Brown lang gidyapon ang i-engage sa kamang kasabutan kining board.
14: Duwas kumuuyon ang kuan, depende sa ilang proposal magulong, if the administration would agree, then fine. Wala sa nima, wala may supak niya na for as long as it's in accordance to the law.
9: Okay. Board Member Dexter Yasay, sir. Salamat kayo. Thank you, sir, sa mga paghatag panahon nga matinaw sa mga mga butang, nga buot na ito matinaw nga ito sa automatic paminaw. Labi na sa lalawigan sa misa amasyon. Salamat, sir.
14: Thank you, Magnum Joe, Magnum Aline. Salamat sa Magnum Radio.
9: May Board pa. Member Dexter Yasay sa Misamis Oriental. Sa among pagbalik, Command Commando Incident Management Team, alang sa Gala Festival 2026, gingong palihuko na sa Dimadugay. Standby, oras alas 7:31.
15: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. nang inahanglan ka maong materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Happy! Everybody is happy!
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkin Kai Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
22: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Mga eksyon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Possible Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: San Agustin. Happy Fiesta Sirio. Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival.
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul,
9: i-DTX 500 na.
8: DTX 500,
9: aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas
8: ug katul-katul.
9: DTX 500,
8: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung ang nabawang ngapon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipago.
1: Oras alas 7:40.
2: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Magnum 45.
1: I-activate na daw, palihok ko na sa Libadugan ng Agsoon ang Incident Management Team alang sa Galaib Festival 2026. May rabit ang Agsoon ang manager sa Senator MD, Mr. Nick Habagat. Sir, may buntag.
5: Yes, good morning. Magunjon, magnumailin. Huwag sa imong tanang tipaminaw. May buntag.
1: Sir Nick, ipasabot sa una palihog ng Incident Management Team unsay katuyuan o unsay composition ini.
5: Yes, Magnum June. Actually, every mga time matag kong events ato na ginagamit na ina-activate to kanyang plan group sa mga kinanglan nun. Especially sa kanyang consequence management, Magnum June. So, nilang komedi ang atong traffic, atong medical, o atong mga kanyang security no? Groups. May atong itanaw ng kanyang atong mga plan events sa Pagayon, Tarong Pigalaay Festival.
1: Up to what level na? Up to what level na ka-preparado ang incident management team, Sir Nick?
5: Last month, Magnum June, nagkapahigayan ng mga meetings. And karon ako nang i-consolidate itong mga plano tanan para sa atong launching karong Lindes. And to finalize po sa upang pa na itong mga tagong activities ay kahigayan karong Ikalaay Festival. Including na po na ni Magnum June na itong mga parallel events na sponsored by the private mga sektor no, upan ka na ng sulod paghihapon na wala na karon and then sayon ta nga dagan kay mga singit. Apil na, wala gikuhan katong si Mayor Clapex. Ilitutukan apil sa tutukan tanan Magnum June.
1: Mm-hmm. Now, matag dagkong event after human ang mga dagkong event na may mga gitawag nilang debriefing daw magdumailin, no? Kasi magdunggan ako nas military, debriefing or post-evaluation sa usa ka previous nga event. Sa ningaging nga piyesta, may higihin mo mong post-evaluation o doon na ba mo'y nanunaan nga dapat i-adjust o ipatuman pag pagyaw na sab sa layo na sab ng festival sa magkaroon umabot Agosto 28. Sir Nick?
5: Yes, Magnum June. No? Tinood na no? Every activity na gantay kaning post-evaluation. No? Para lang ma-improve, ma-sustain na ito sa mga maya ito itong buhaton sa pwede dapat itong buhaton. Like for example, kaning itong mga activities karoon nga yearly bago na ito ni ginabuhat. So we hope nga wala tayo malbalik ang mga sayo patong last year.
1: Mm-hmm.
5: So ato ma-sustain like atong sa atong kaning pinaka-commune ato kaning atong parade no. So atong nakita atong mga nilabing tuig nga masundag sayo na loy kay itong mga nag-appeal nga mga atong mga agents nga dapat apod kay init so mo nang ato yun ang ginako anang permit especially sa mga mo participate nga wala joy ingon na hulat-hulat atong time on time. So katong mabiyaan yun no? Nangitay may nga na oras sa tanaw sa security po sa traffic ato kung naginabalansing dili tayo mapiktuhan especially kung kaapa tayo mga laghang bisita nga mga ni maplanuhan po tayo sa atong traffic group kung sa pay maayo nga mga buhaton sa pagpadayon pagdaloy sa smooth atong traffic no, sa tanan nga mga area sa lang. So mga nga na Magnum June no, itong ginabuhat and, sa ato pong mga organizers, ato po nang ginarecommend sa ila, ato po nang ginakuan sa ila, ang ato mga lang ni Magnum June, ang mga organizers ato, ganaan mo yun sila kayo nga bibo yung kayo ang mga events, kanyo kayong guan, but dili po na to.

0: Sa'y mahunaw naan ining mga walay lingaw, walay buot, walay pagpakabana sa atong siguridad. Nga imbis mutabang sa pagsigurong secured ang mga kalihukan, hibuan pag mga lugar, mga post sa social media nga makapa-alarma.
1: Yes.
0: Ining Sir Nick.
1: Yes, Magnum June, no? Pasalamat pa sa itong City Director, si Colonel Paheng, sa akong gingon na sa itong mga previous meetings, wala dyan sila yung kinapalampas, no? Mga pwedeng may tabo, like for example, na yung gingon, no? Na yung mga incident na may nga nanay tabo lately. And sila mismo, no, na on top yun sa mga nanghitabo para madiritsyo, mga solusyonan. And kanatanan Magnum June, ito na i-consider pag tanaw sa itong imingon na security threat, no? Dili lang ang atong kopo,
0: uh-huh,
1: ang atong mga national agencies na napodiagatag ko datong informasyon regarding sa unsa yung atong status atong security dinis na bayan, especially nga magsaulog ta sa Igalay Festival this month.
0: Mm. Kagapon, in fact, nakita ko ang atong mga polis, Magnum Island, nga gapahigyan o kaning checkpoint, no? Ang ako lang di ganahan magtanaw ba nga na checkpoint atong mga polis nagapaningkamot, uinit mag-ulan to adito, unya kining mga walay lisensyas motorsiklo, walay lisensyas pagka-driver, halos pila ka kilometro, ang kataas ba? Amot na, maghanap ko nga, matanong pa ko, mag-congressman siguro ko, para i-amin nato ng balaon. Nga kining mga nag-standby, Magdumailin?
2: Apilon
0: ba?
2: Suruyon.
0: Kasyon naman na. Di man na sila mampuyo niya kung panlitan.
2: Kompleto sila.
0: Oo. So siguro, ano ba, kung makongresman tingalita, Sir Nick, kampanyahan tingal ka sa kanako dito nga. Ito yung pala ba? O sabon tara ni Mikay. Klaro naman na. Ganon di man nila mahilabtan kayo supang lagi ko na sa balaon. Di o sabon na itong balaon. Kaya ba
1: guilty
0: na daan ba? Pero nakita na itong lugar, gahin mo sa mga polis kagapuan daw. Sa Domingo, pag-iirin mga checkpoint, Magdumailin. Sir Nick, sir, salamat kayo. Gawas kung doon na kayo gusto pa mo sa ating paminaw, nga magkatabang sa amin tinguha nga unta lugar ang concern sa incident management team, maumang yun ang pagsiguro sa kaluwasan sa atong dakbayan nunod sa atong pagsaulog sa Higalay Festival. Sir Nick.
1: Yes, you know, the Magnum June, no, sa panawagan ko sa itong Landomir, may Orlando Clarix, suing ato yung tanawan tanang atong safety, security, general public sa tanang atong activities, this Igalay Festival, and atong giyawag atong makisunan, nga unta mo sa nung, no, sa itong mga panawagan, sa mga dos and dos, atuhan yearly naman ato na tanang mga dagong activities ato naman ginagawa implement, ilaw tang tumanong po, no, para po din sa itong siguruan sa tanang o sa karampuson sa itong pagsaulog sa Igalay Festival talang atuig. Thank you, Magnum June. Sige, salamat sa inyo sa Magnum Radio.
0: Salamat, sir. Inyo nabati si Sir Nick Habagat, ang manager sa CDRMD. Karoon naman itong huwibis, Magnum Ali, no? Di ba? Ang
2: oo, karoon huwibis ang
0: launching
2: sa Higalay Festival 2026.
0: Pero ang mga kababayan na katong sa
2: preliminary pa to Magnum June. Swimsuit competition tapos pero ang katong resulta adtong swimsuit o gown sa during na sa coronation mahibaw-an katong kinsa ang best in swimsuit Magnum June.
0: Okay, so wala tanda na pag-abot sa panahon.
2: Sa karong August 22
0: ang coronation. Sa atong pagparayon ng LTP by Region 10 may katinawan kalabot sa pagsugod na pag-operate sa Gwin GSM Taxi. Sa Alasabado City, I think ba manig kining electric vehicle, no?
2: Oo, muna siya Magnum June.
0: Nga gidungog siya nga mag-operate sa Gandhi Oro.
2: Oo.
0: Gisupak sa kapitada.
2: Mm-mm.
0: Yaspikas niya karon sa LTPRB Regional Director, Aljo Bindiho. Director, may buntag, sir.
3: May buntag, Magnum June. May buntag sa tanan. Salamat.
0: Salamat, sab, sir. Sir, kining konfirmado, mag-operate na gyan ang Green GSM Taxi sa El Salvador City. Director?
3: Yes, ginulat na lang nato gyan to ang ang pagtugot gyan sa central office. Pero ang ilang base ani El Salvador City.
0: Okay.
3: O niya, sa Dakbayan kagayan, drop off lang sila. So, ang ilang base, El Salvador City to any point in Region 10, pero sa Cagayan de Oro, drop-off lang sila. Di sila pwede makuha pa sa aerodrome.
0: Aha.
3: Kaya, kung ano ko rin sa Magnum June,

0: the request from Manggut, from SDO taxi operators and as of authority ng GSM to operate, magkaroon kami ng regional conference management meeting next week para plansahuni. So tutao na to kung granted ba nisa sa central office. Basta sa region 10, wala pa tayo nahatag authority diya sa GSM. So kanang ginahulat na lang nato gyud ang papel ni magdumjon, kung makita niyo sa may magkatag na nagkalat karon na picture anang GSM. Nihatag na sa kog initial na details ni si Chairman Mendoza diya sila sa El Salvador City. So huwag na lang tago signal gyud kung magsugod ni sila, pero dili sila pwede na magkuha og mag-pick up og pasahero diri sa Cagayan de Oro or magtuyok-tuyok diri sa Cagayan de Oro. Gikan sila sa El Salvador or any point in Region 10, pero drop off lang sila sa Cagayan de Oro.
1: Subot pa sabot, kung doon ay gikan sa El Salvador City, mawari sa Cagayan de Oro City, igol lang i-drop anywhere in Cagayan de Oro, i-drop. But dili pwede mag-pick up. Pabalik sa El Salvador.
0: Yes, di sila pwede mag-pick up na po doon pasayaro diri outside Cagayan de Oro. Kaya mo pa na, ang muna initial na ako ang pagkapalogin kan sa central office. But we will iron it out sa amuang REMAC meeting next week, yes, Bacolod.
1: Okay. Di ba bikil ni patuman tuod, director, sa inyong bahin tuod? Di ba bikil nga? Unsa na ito pag-monitor nga kini nga taxi, pag-abot sa Cagayan de Oro, kasi pasakay, pabalik sa pagawa sa Cagayan de Oro?
0: Kumulagin na, magpatuyog na butag mga kuwanan eh, mga inspector, tama tayo mystery riders. Huwato na nato yun, no, kung unsa man yun ang limitasyon nila, tudasag yun sila, kining GSM. Basta ang atuwa dali sa Cagayan de Oro, unahong nato ng mga may existing franchise na pwede silang mag-convert into electric vehicle, refleeting, pwede man nila buhato na kay mas barato gyud ning kuan kining mga green taxi karon, kining mga electric taxi sa lockdown rate. So apektado diri ang mga taxi hasta ang TNBS, no, mo na nahitabo sa Metro Manila pod.
1: Okay, so but pasabot nga duna na wapay go signal, pero gitakda na og masabot na kung may approval na sa LTIP AB sa kauluhan nga mag-operate ang green GSM taxi sa El Salvador City. Pero wapay go signal nga magsugod na sila.
0: Hapit na ang go signal gila na. So gamay na lang
1: gamay
0: na magsugod na sila. Naana sila diya sa El Salvador. So ang ato alang ang ako lang kasiguraduhan sa ato mga stakeholders sa Cagayan de Oro, dili sila pwede makatuyok-tuyok kung ma-make up diya pasayero sa Cagayan de Oro, drop off lang sila.
1: Okay.
0: So patuloy ang atong consultation sa tanang mga apektadong stakeholders ini, and willing mapud sila na mag-convert into electric vehicle kay padulong na gyud diha, no, sa electric na mga sakyanan kay mo-ingon ni Presidente Bongbong Marcos Evidalo na diha na gyud ta mututok kay mahal lagi kain gasolina krudo.
1: So kung allowed silang mag-drop og pasayro anywhere sa Cagayan de Oro City, unsa na to na pag probinsya lang di sila magtuk-tuk magdubay lini niya. Pasimil niya, asa ka ma'am? Dito sa kuan? Asa na pit na ma'am? Magtuyok-tuyok siya. Di ba, director?
0: Kanibang kung kanang GSM taxi manggod, booking man po na siya. Mura po na siya ay kuan ba? Mamonitor mo na siya.
1: Mura grab style.
0: Mura pa siya TNBS. Mura grab style, mamonitor na siya. So kung makita dito na make up siya at pasayero, na wala niya agi silang sistema, ako lurum na. Ito ito. Nangontrata siya. Mamonitor na siya magdumjon. Mamonitor na siya sila ang mga app system na application.
1: Ang monitoring ano, nasa inyong buhatan?
0: Sa ilang buhatan, pero amo na siyang sutaog bayo. I-monitor po na muna. Bayo. Frequently na monitoring.
1: Kaya basing ni pamaagi ba nga makadirik pag-monitor ang LTIP RB, Magdum Aylin, sa buhaton sa taxi nga to asabaw ang adalan. Ang possibility ani karon mao pang ang buhatan sa baong GSM example green GSM taxi magmonitor sa ilang mga taxi ang LTFRB mag-monitor sa opisina sa Green is a GSM Taxi.
0: Yes. Waring nga na. Oo, waring nga mo ang collaboration niya na.
1: Hmm.
0: So, sunod man na sila kahit kung dili. Na sila kalapasan. Kasi matechnical po sila din sa Region 10. So, yan na sila. Kaya ang airport na to po hon, magsugod naman po sa Don Carlos. So, any point, Region 10 na sila. Except kagayan di Oro, di sila po hindi mag-pick up sa. Drop off lang sila.
1: Okay. Now, Director, matod pa rin mo, barato yun ang taxi sa Green GSM Taxi. But pasabot, barato ang pilitihan. Kay electric vehicle, yun, magdumain din, no? Barato ang pilitihan. Sa mga ordinaryong sumasakay, mao nagipangita. Di ba? Sa mga ordinaryong mga kabus na po, yung igura, o yung ka-plater po sa taxi, mao nagipangita, Director. Nga na tuod nga, nga naman tuod nga, naunanaan man siya tip abi nga except kagyan di oro kining Green na GSM Taxi nga nakabase sa Cebu City maka-operate sa Tibok Northern Mindanao. Director.
0: Namagod sila yung mga petisyon pa gitunag maayo na central office. Nga, dili o sa pasudlon ang Green Taxi din sa tuwa kay dagang apektado. Stakeholder. Dagang magod na unahon sa nato mga franchise. Mga franchisee ba? Yung may mga existing franchise na makapag-reflect sila.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin nun, kanang ilang mga kanang gadaganda ng mga taxi diha, ng mga sedan, kambiyan nila electric. Puyon mo po sila. Sa tagaan lang sila ang panahon nga makapag-umpisa uli. Magsugod sa sila ba? So, after that, pwede na siguro na eventually, pag daan na sila electric na mga sakyanan, na-convert na nila, dropping and substitute ang tawag. I-drop nila, i-sub nila, o bagong electric vehicle. And that's the time na pwede na musulod siguro diha ang GSM for guwapo na competition, na fair competition.
1: Okay. What if, Director, samtang bawal ang Green GSM Taxi pag-operate Tuyok-Tuyok, Diris Kagyan di Oro, what if, og example, di ba na Jordan Taxi magdumalin?
2: Na.
1: Jordan Taxi, makigdungan sa Green GSM Taxi, mag-operate sa mga EV vehicle, Diris Akoan, Diris Kagyan di Oro, pwede na?
0: Pwede.
1: Pwede.
0: Pwede na. Kay agihatag sa tuang prangkisa dere, 500 na siya.
1: Okay.
0: So, ang 300 GSM, kanang Green Taxi. So, okay. Doon na batay 200.
1: Oh, okay.
0: Oh, kanang na lang. So, at ang kuan niya na, ang fleet, ang limit is 15 ka units. So, baka avail na sila. So, well, abdi na itong buhatan din ha. Or, they can apply sa central office. So dapat ay 200 kabuk ana magdum jun. So na pwedeng applyan o prangkisa sa ato mga kaigsoonan sa Cagayan de Oro.
1: Katapusan na lang, Director. Madunggan ko sa Kapitada, Presidente, si Mr. Bernie Hamaka, nga, I don't know about any, Green Taxi daw, nga run by Vietnamese. Dili kuno Pilipino, langyaw daw ni, Director.
0: Namagod ta sa atong balaod na itugutan na no ang mga foreign company nga magdigosyo diri sa ngalan aning Evidalo na to sa electric kay napil man ang sasona ng presidente. And eventually, ang iya pong giingon na karon nagsalig pa ta sa ubang nasod na masulod sila diri. Eventually, muhimo na ta, manufacture na ta o mga electric na mga sakyanan. No? Makita na mismo ang magbuhat og mga apps, no? Apps application system para sa atong transportation. So nakalakip na siya sa kwan, amen yata ang pipila ka mga provision ni balauda. So kitugutan na ang mga langyaw na mapadagan sa ilang mga green, kaning ilang mga green taxi ika nga kini electric vehicle sa Pilipinas.
1: Okay. Director, sir, salamat kayo. Gawas kundo pa kay gustong tinawon sa Automatic Paminaw.
0: Well, isa pa yan, Magnum John, maaibuntag sa tanan.
1: Maaibuntag, sir. Regional Director Aljo Bindiho, LTFRB Region 10. Oras, alas 7.58, security threat batok sa Lapasa National High School. Gaksyon ni Kapitan Litlit Uksimer. Pero, mga gwardiya sa mong tungaan, bisag ka may way na baluan, magnumailin. More may aktual unta, face-to-face sa daw tagduyo. Labi nagmuagi lugar sa kuan, muagi sa entrance. Umisag dito sa likod, wagi. Kaya mag-uun ng kuidaw sa gwardiya ang pagsiguro nga may makasulot nga daw tagtuyo sa nesgutang tungaan. o ang concern sa Guardia di lamang ang para